0: mga SK officials, though wala gabahutay ka kay Favre, hindi mayo, kumbaga.
1: May mga barangay barangay dabi nga duway gabaot ang SK kag kapitan eh. May programa si SK, wala na inform si kapitan, si Cap pa why gina-include si SK sa mga meetings. Duma nga muna black ka K5 ba Kim nga later. Actually, on naghahatag gap no between sa SK kag barangay. So that is why nga hindi manami relasyon nila, hindi man manami kisa ang mga programa kag activities das barangay ka K5 Karen, ka K5 Kim.
0: Amogid ni K5 Ray mo. Okay, actually isa man ni sa mga na disclose last time no ni Benedicto nga isang unaya may ra ko no sa ila sang inapabayad bala nga aircon ka K5 Ray nga ti wala man ko no yan natakod sa ilang opisina ti ginasukot sila yan ni sa mga barangay officials dara ka K5 Ray sa ila yang barangay
1: kuryente
0: no, mga oh yes sa kuryente no ti mambala sila nga ti wala man di sa amon opisina nga kami ang mabayad ya o kung nga amon niya responsibilidad kumbaga ka K5 Ray no kag ti amon na damo pag yun nagtipon o kung nagpile up dira ang mga hindi pagintindihan ay no kung conflict between the punong barangay o kung ni Kapitan Villanueva kag ni Benedicto ka K5 Ray. So lain-lain man sila ya sa mga allegation batok sa isa kag isa ka K5 Ray no kag ti amon na no kina ulat pa nila dugang kung for example actually wala pa ni may baluan kung saan umatik effect gid nga adlaw ka kay Fabre no ang ining suspension orders ang ombudsman which is 3 months kag tikon for example no may mga series of hearings kag kun anong mangin final decision gid no sa ining a complaint batok sa ila ka kay Fabre.
1: Okay, when we say that be suspension pertaining to the illegal no alleged illegal disbursement sang kwarta gamit ang kwarta sang sangguni ang kabataan matuon na biini siya sa administrative no and criminal liability administrative in a sense nga ti as a public officials no pwede ka masanctions to suspension. Criminal liability ipapamatud-an nga ang kwarta nga ginggamit mo ya pabor sa imo no ka K5 Kim no nang ngurap ka dira nangawat ka kwarta. Hindi mo ma-explain no sa aton sini nga mga ka K5. So ang signatories nila Davi to formally nga ma-release ang kwarta is ang treasurer kag ang SK chairwoman or ang SK chairman. That is why nga direct nga liability ara gid sila nga duha ka K5 Kim. Amo man na the same thing with the cases sang barangay kapitan kag sa barangay treasurer. No, that's why nga kung kaysa ang barangay treasurer ni kag barangay kapitan, BFF ni dapat sila ka K5 Kim. BFF ni dapat sila kung mag-obra sila katuntuhan.
0: Kaya mo na ang plasad, baka K5 Ray, kung halin baka mo sa lain ba lang ang mga partido, kaysa doon tira ng conflict mo, K5 Ray. Kasi kung, for example, lain mga duag, no? Kung kaysa hindi mo na malikawan nga, despite malawing na malang natapos ang eleksyon, at may lain na isang buot. Pero on the side yan, ni Cap Villanueva, iya to yagin pahayag, nga ti madamo no accordingly sa mga discrepancies kag hindi man kunya maglabot sa punto nga mag-file siya sang reklamo kun wala siya sang nakitaan no nga ti hindi man niya maduktan kumbaga ka kay Fabre ang ining mga respondents so kun gina reklamo ka kay Fabre nga ining SK chairwoman kag SK treasurer.
1: Mao maisog man ang mga kapitan magreklamo especially kung may balaan nila may mga backup sila bala may mga legal advices sila halin sa kataas-taasan sa K5 Kim Kaluyo.
0: Kaya mo na gani ang balman nila nga ti hindi malabas na basta nga si Cap lang yung mahulag kaki Fabre mo. Need man isang nagakaigo man yung mga
1: may mga legal experts
0: no, nga nag-advise sa iya kay Fabre.
1: Correct, oo. Ti, siyempre mamangkot na sanay. Ti, amo ni ho, madam, o amo ni siya, o ti, balaan nyo naman ni, permi lang kung niya ginaaway ni sa barangay. Ti, balaan nyo naman ni kung sinuning iya ginasuportahan. Ti, nano ni, may ano ni ho, amo ning reklamo. Kasi yan din, ano, ti, dita ni Failan to. Sa ombudsman, anong ubraho namon? Pwede man na sila ka-consult. Anyways, kami na kinamatarong man na nila ka K5 Bakim. Pero ti ang malain na dirikag masakit, kung nagapanindugan si SK Chairwoman Nicole Raiden Benedicto, nga insakto ang paggagamit nila sa kwarta nila sa may sangguniang kabataan sa pundo sa ila sininga sanggunian kabataan dira sa Barangay Boulevard Molo, no? Kag pagpatiya nga may lamod pamulitika ini. Amula nang malaway, no? Iti sa aton sini nga mga ka-K5 hindi gid magasinso ang barangay nyo kung nagakontranay ang kapitan kag SK. Kati ang SK ang ila sini primary kag K5 Kim nga team ano ni ginaserbisyuhan ang mga youth sector sila barangay mo, no? Ang mga youth activities and programs nga makabulig sila sini nga mga kabataan da ti kumabaldada ang SK sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ti ma-freeze man somehow ang mga activities and programs para sa mga kabataan na dapat tani makabenepisyo ang mga taga Barangay Boulevard Molo. Sa aton sini nga mga ka-K5, tiya muna ang resulta kung hindi man nami ang relasyon sa kapitan kag SK, no? Kay ang nagka-compromise kay nagka-sakripisyo dire ang nagka-apektuhan among mga pumuluyo sa ila sini nga Barangay ka-K5 Kim.
0: Kaya mo na kaki 5 rin, no? Bala na ito nga confer sa pula mo nga kinatabo, may mga suspension ang maapektuhan rin, no? Mga pumuluyo. Gito kaya siyempre, kumbalaga, ma-hamper man, no? Mga activities, kaga program sa barangay. After all, ang ma-perde, gito, no? Ang mga pumuluyo, kaki 5 rin. That is why nga mayo, gito, no? Ngati, confer sa pula, may mga tawag na political colors, kumbaga, dapat i-set aside ini anay, kaga arab lang mangin maayo man mala, no, ang flow kag ang harmony, no, sa barangay between barangay officials and SK officials ka K5 Ray. Kag di a reminder man, no, sa mga barangay and SK officials nga kun may mga doc, may mga programa sila kag proyekto, may mga ginapang bakal sila, no, para sa ilang mga projects or programs, dapat supported na siya sa mga resibo ginatago gid. Hindi nga kun saan tawag na pangayuan nga nag pile up na bala nga damo na problema adara na yawa ka pang laghap kundi na itong mga resibo. That is why nga ti siyempre government money ni kumbaga or government funds dapat.
1: Actually,
0: nga ti misang
1: ano,
0: piso
1: counted people's fund ka K5 Kim eh. Kaya ti tali na siya tax ang tao eh. So dapat hindi kini paggastoson sa illegal nga mga buluhaton kag hindi kini pagkawaton ka K5 Kim.
0: Amo get ya kay 5 rin, no, bisan dapat piso na declare na dra mga waki-waki, no, so hindi na dapat ya nga ma kumbaga mawasi kay 5 rin. But then amo ning nakita na ton nga problema hindi lang diri sa syudad, no, even sa probinsya sang Iloilo kag nagkalain-lain pagid, no, nga mga kabarangayan diri sa Western Visayas nga ti actually may mga problema sa mga liquidations kag ti wala bala na secure, no, nagakaigo nga mga resibo kada may mga mabakal sila, no, kag ti syempre kun may mga dagkuan nga mga kontrata amo man na kag February, no, nga dapat magsunod sa bidding kag procurement process para hindi magabot sa punto nga i-suspend kag hindi magabot sa punto nga may pasakaay isang kaso pareho sini kag K5 Ray, considering natin mo na no subo, no, hot issue ang may kang tanan, no, sa barangay and sangguni ang kabataan elections. Adami ni, no, sa sering ang mga ka-K5, no, sa mga butante dapat mangin mainalamon man balakag mangin isa sa mga i-require yabla sa mga kumbaga standard ya sa mga nagapadalagan ka-K5 Ray, no, ipiliyon niya bilang isa ka public official ang may tawag na, no, may ihibalo o kun may knowledge, no, sa paghimo sa mga resolusyon, sa paghimo sa mga ordinances, sa ang mga gina-appoint nga SK treasurer dapat may ideya man sa mga liquidation. Kasi pala na ito, ang damo ni sila sa mga lakbay-aral. O kato sila sa Boracay.
1: Benchmarking niya sabong tawag ka-K5 Kim.
0: Benchmarking. Kagte amo na, no, gakadto sila sa Boracay last time, kadto sila to sa may Luzon area.
1: Hey, okay man na magkadto sa Boracay, mga venue mo Boracay, okay gid na, no, nga as long as ang imoging kadto dito is magtambong ikaw sang seminar, mag-attend ikaw sang conferences, tapuson mo gid anay ang conference, ang seminar nga may matun-an ka man kag may magsulod man sa imo sini nga paminsaron. Hindi nga ga opening program pa lang ato kanay moya ga sakay sa yate kag naga Barhaping kakipay ba Kim?
0: Amogit nga rin lang nag-attend ka for the sake na may matunaan ka. Pero yung motoy alagaw pang chicks. Pang chicks to iba niya mga barangay officials. Kanti supposedly didako ng mga gasto nila damo kung kaysa mga 20 mil, 30 mil, 40 sobra. Mil para lang maka-attendera. Tapos pagkabalik mo wala ka man galiblayas ang output nga pwede madala sa barangay niyo. Kahit since nag-benchmarking ka mo to para makitaan ko na itong mga effective sa iba niya mga lugar para tanino i-apply sa ilang barangay, but at the end of the day wala man sa gihapon sang tupa. So we hope nga ti masulbar man nila kag ti confer sample no may mga conflicts o kon may mapamatud-an gid man no kun sino gid ang may kapaltahan mahatagan no sa nagakaigo nga mga penalties kag kay Pabre ang baganin nila no or sa mga pumuluyo naton nga people deserve better no kag ang mga pumuluyo sila dapat niyang ginaservisyuhan kakipay bray isang maayo with transparency and accountability.
1: Sakto get, no? Alas 8:13 sa aga. So, itinguan na ito kung makuwalabot man aton si Kap Jing kakipay Kim eh. May kang tanan sa iya sining complaint sa kay SK Nicole Raiden Benedicto kag kay SK Treasurer Chris Ford Fernandez ng Barangay Boulevard Molo kaki 5 game kung nga anag nabot sa punto nga ti nagfile gyud sa kaso sa ombudsman kag kamusta eh ano ang relasyon nila da sa iya sining SK ano ang mga reklamo ya sa iya sining SK kaki 5 game kung hindi maka hatag statement si SK Nicole Raiden Benedicto basi may interview to ya kapitan.
0: I-check na dagya kay Fabrino kay Kap Jing Villanueva kung makahatag siya na sa statement may kang tanan da rin no, para at least man masanagan kasi atagan man sila bilas ang chance no, to present themselves or to defend themselves ka kay Fabric.
1: Kaya ano matabo ni Karon? Kaya ti nasuspend tatlok bulan ang SK? Ano matabo sa mga youth programs kag activities ang barangay sa loonis ang barangay officials ta? Kaki 5K mamunablao nga ti dapat kinanglan patag niya sa mga opisyalis naton para at least ang mga pumuluyo sa Barangay Boulevard Molo hindi man do tando-tando nga manumdom kung paano matabo sa mga activities sa mga kabataan da kaki 5 game.
0: Amogid no kay actually during month of October, November, December usually may mga sports fest pa na mga sa Christmas celebration.
1: Correct.
0: May iban pa ganyan mga activities.
1: Fiesta.
0: Importante fiesta. Importante no para sa barangay kaki 5 Ray nga ti amo na problema kung may mga problems no? Or may mga legal issues between SK officials kaki Fabre.
1: Pero sa mga SK bala, actually idagasaludo gyud ko sa mga SK nga they didn't limit themselves lang alone sa pag-create sang mga barangay activities nga masami na gina-celebrate kada tuig just like paliga, piyesta, dan showdown ako ya nagaka-impress ako sa mga SK chairman nga may inisiyatibo nga mag-create sa mga programs and activities nga maka-instill dugang knowledge and at the same time makatagsang makapa-enhance ang dugang skills in terms of sa ila sining mga possible nga pangabuyan iya sa ila pag-eskwela no kaki 5 ba Kim education entrepreneurship livelihood programs nga ti makabuli gid bala sa mga kabataan no kaysa sa puros lang way makita gano okay maning mga liga mga sporting events pero what I'm trying to say is that nga inisya nga mga activities ano na ni expected events na ni kada tuig kaki 5 Kim no mas manami kung may mga program pag ng mga SK nga lain nga wala ya sa ginakalendar nga activity kada tuig ka K-5 game.
0: Actually nakita na to no may mga viral programs last time iban to gani bilang part sang wellness or health program may era sang isa ka SK or may mga sanggunian ang kabataan sa Luzon area nga do nag set up la sila or nagbakal sila sa mga gym equipment kaki 5 Ray para ti at least ma-encourage no ang mga kabataan or pamatanon nga mangin i kumbaga i-prioritize man ang ilang health.
1: Correct.
0: So mayo mani nga mga programs pero man ya sang nagpahamtang no sa mga library kag may mga libre nga printing para sa mga estudyante, may libre dira nga mga wifi no kon area kon din pwede katuon ng mga kabataan focusing no sa program sa literacy and education kag kay favorite kasi syempre may ara manyabi sa mga tao or kabataan nga hindi man bala mahilig sa sports kumbaga kag kay favorite nga ti hindi amo nang ilang nga inclination so dapat may ara man sa mga programs aside sa sports sa mga paliga na ti maka-join o kon maka-participate kumbaga kag makabenepisyo ang majority sa mga youth sa ilatag sa kabaranggayan kag kay favorite.
1: Correct. No sa to sini nga mga kag kay 5 amo gid dapat nga yung SK Sierra woman ikaw si SK officials kaw dapat innovative ka man no ka K5 Kim sa kung anong pwede mo mabulig sa inyo sini nga barangay. Nevertheless, tingwaan ta nga makuaan statement si Kap kay T number 1 may mga nagagwa dan nga mga sugilanon nga basi possibly ma suspend ang election. So kung magamuni dugay pang of the nine nila ni SK Chairwoman na Nicole Redinel Benedicto ka K5 Kim.
0: Kaya mo gid kiti syempre ang barangay hall ka kay Fibre isa lang man mo la kag ti syempre pero may man magkita ay darang ilang nga mga banas kumbaga ka kay Fibre for the sake sa mga programs and activities nila no so ay try nato no nga malabot ang ining mga both parties man agud nga matagan sang kahigayunan no nga to speak out regarding sa ila man ring reklamo kag issue ka kay Fibre. Dari sa may Halandon ni estate, kay actually isa ni sa may barangay no nga mayra sa mga unliquidated, wala no malawig
1: ka kay
0: Fibre. Ginatawag na no ginahulat-ulat pa naton si kapitan or si punong barangay ka kay Fibre. Check naton karon no kung mangin available na si CAP ka kay Fibre.
1: Okay, sige balikan ta ka karon na ka kay Fibre Kim sa dugang update especially sa kay CAP Tomas dira sa Halandon estate Lapus no. Inimay kang tanan mga ka-K5 gati ang ilang barangay isa sa apat ka mga barangay nga gina gina-declare siyang DILG nga may mga unliquidated documents no sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga adlaw. So we just wanted to get their side and to explain kung ano nga natabo nga may nga mga unliquidated sila because people deserves to know especially ang ila sini constituents no nga may mga unliquidated ang aton sini nga mga barangay. Again, I just want to remind everyone, especially our barangay officials, that all public documents, no, all documents from your barangay is considered as public documents, no? So dapat na yagi na inform yun na sa inyo sa mga pumuluyo, especially ka K5 Kim every year, may ara sang first quarter kag second quarter nga barangay assembly. Kag sa barangay assembly, ginadiscuss nira ang pundo sang barangay, diin nagakadto ang pundo sang barangay. Ano ang ginggamitan sang pundo sang barangay and mandato ina sa tanan nga mga barangay officials nga dapat magiwat sila sang barangay assembly every year no ka K5 Kim twice a year first quarter kag second quarter may financial report dapat sila so that is why nga ang ina nga mga documents is was considered as a public documents kag dapat ipabalugid sa pumuluyo nga may mga unliquidated expenses ang barangay diin ina nagkadto ano ang ginggastusan ka K5 Kim kay siyempre imo na iyang responsibilidad sa imo pumuluyo ka K5 Kim nga i-inform sila ipabalo sila nga may mga unliquidated kamo dira so ulat-ulaton naton si Cap Tomas dira sa barangay Halandoni estate kung nagapamati man sa subong, mas bayo gin ka makapa-interview sa kaki 5 Kim.
0: Actually, ti isa man daan sa requirements no para makakuha kabalasang ining bawat barangay makikinabang program. Na 200,000 kaki 5 Ray is ang ilang financial report mo. Makaluluoy man yung mga selected beneficiaries kung hindi pa nila makuha kahit isinsang problema ara sa mga kabarangayan natin kaki 5 Ray diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo.
1: Alright, tabalikan ka karoon sa dugang mga update kaki 5 Kim Kaluyo.
0: Upod sa patrol si K5 Makoy SP Umalay, ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 8:21 oras sa Tosini Barwa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos Program.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Sir Geoffrey Pagsugiron sa nga KSS Miagaw chapter kay Kuya EJ nagapamati gid sila dira sa Miagaw. Madamo gid nga salamat sa kay Ma'am Rimia Panes Leo Bars. Good morning Sir Ray. Diri kami sa Gelt Ethery sang Mabolo Delgado. Nagapamati gid kami sa imo pod si Leonito Barita sa K5 News FM Iloilo. Idol. Salamat gid Sir Leo Bars. Alas 8:22. Buya kita gamay nga commercial break sa pagbalik naton kaunta nay update to kag report sa may K5 News FM Palawan kay may 5 to nga napatay, 42 ang nakatingwa nga ma-survive sang magdaba-daba kag masunog ang isa ka bangka didto mga ka K5 nga ginasakyan sang mga pasahero. Hibaloon ta na karon sa report.

0: 23 Bio.
1: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OT pay sa pag-overthink? Relax lang.
6: Tama, Red Horse Beer. Nabit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Control.

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangyayari.

0: Ngitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
1: Kasubukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga puti.
5: JR, bilisan mo. Manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun, no. Dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
6: Saglit. Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
7: Hep, hep. Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
6: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGC.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo na dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:30.
15: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
16: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
16: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
16: Yung may D3!
11: Mabakat sa mga butika.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
2: Oras sa K5 News FM, oras sa Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Sa aton sining mga ka-K5, welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay.
16: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Makaupod na ito ng aton counterpart sa K5 News FM Palawan with ka-K5 Gilbert Basio. May kang tanan sa update, no? Isa ni kanako nga balita dito sa K5 News FM Palawan. Sang hinali nga masunog ang isa ka passenger vessel, mga ka K5, no, samtang nagadulong sa mga pasahero. Maswerte lang nga may 42 tanan ka mga pasahero ang nasalbar, pero sa masubo nga bahin mga ka K5, limagid ang napatay. Ano ang natabo mga ka K5? Paano nga nagdaba-daba ang kalayo sa ginasakyan nga passenger vessel sa mga pasahero padulong sa Coron, Palawan? May report si ka-K5 Gilbert Basio. Ka-K5 Gilbert, sa pinaka-latest na update dyan sa K5 News FM Palawan, paano nangyari itong pagkasunog ng passenger vessel? Ka-K5 Gilbert, sa report, please come in.
5: K5 Ray, isang mainit na umaga sa lahat ng ating mga K5 News at ulo. At ngayon, ay kasabay ng mainit sa matikat ng araw ay talagang gabi pa ay patuloy yung monitoring ng gusto ng total disaster at ng ilan natin mga kababayan dito sa lalawito ng Palawan at kung similar na yung mayroong mga pangana at mga isama doon sa mga pasahero ng iba ay patuloy pa rin pinabangan at pakatulitulan na K5 Ray. At sa inisyal na informasyon na nakuha rin natin ng news team ay nananatili pa rin sa lima yung binawian ng buhay at 42 yung na-rescue kagabi kay Pipe Ray hanggang sa ngayon.
2: Hmm. Kay Pipe Gilbert?
5: Yes, sir. Kay Pipe Ray.
2: Okay. Kay Pipe Gilbert, pwede bang ano? Pwede bang...
5: Mula sa kamay dula ko, itong birthday, papunta sa bayan ng Coron. Particular na nangyari yung sila.
2: Pwede ba natin... Okay, balikanta si kay Pipe Gilbert. Papalihog si Ambal nga kung pwede... plastar sabi sa mayo kay do kani peace ang iya sining ano nga tingog sa sulod ya no sa iya sining audio hindi naton maklaruhan gid ang ginahambal ya sini balikantas ka K5 Gilberta Basyo ang ining natabo mga ka K5 nga pagkasunog no sa aton sining mga ka K5 MB June Aster ini siya nga passenger vessel kung sa diin masobra sa 50 ka mga pasahero ang sakay sini diri mga ka K5. So na mayo lang kinaka-responde gila yon ang katapo sang Philippine Coast Guard kag natinguan nga masalbar ang ining 42 tanan. Kung makita nyo sa video naton, grabing daba-daba sang kalayo. Ah, dolamunon niya tanan ang ining MV June Aster nga passenger vessel, no? Sa aton sini ka mga ka K5. Ka K5 Gilbert, pakiulit lang yung mga partikular na impormasyon na binabahagi mo sa amin kasi kanina napakanipis ng audio na pumapasok dito sa amin. Pakilakasan lang at pakiklarohin lang. Ano oras nangyari ito? Paano nangyari ito? Itong pagkasunog ng MV June Aster dyan sa baybayin ng Coron, Palawan.
5: Yan, K5 Ray. Yun, ito, kamusta yung signal natin sa mga oras ito? K5 Ray, sa initial ay... kagabi, mga alas 6:45 kagabi kay Pipe Ray nang pumunta yung ating Philippine Coast Guard para rumesponde at tulungan yung ating mga kababayan dahil doon nga sa nasunog na barko kay Pipe Ray. Sinasabi, base sa initial na impormasyon ng ating mga otoridad maging sa Philippine Coast Guard, ang barko ay galing sa Kamaybilaan patungo sa bayan ng Coron kay Pipe Ray. At base sa record dito ay nasa 1.2 nautical miles northeast ng Barangay Marcela sa bayan ng Coron nangyari ang pagkasunog ng barko kay Pipe Ray. At lumalabas hanggang sa kasalukuyan, nananatili sa 42 o 42 yung na-rescue at 5 yung kumpirmadong binawian ng buhay kay Pipe Ray matapos na mangyari yung pagkasunog ng barko na ito kay Pipe Ray.
2: Kay Pipe Gilbert, klaruhin na natin kasi yung unang impormasyon na nakapasok sa amin itong barko na ito ay parang sabi nila parang bangka or fiber boats na tinatawag dito sa amin sa pag sumasakay ka na papuntang Boracay. Ito iba. Ito talaga ay isang passenger vessel na malaking barko itong MV June Aster ka K5 Gilbert. Ano ba ito? Parang ro-ro vessel ka K5 Gilbert?
5: Malaki-laki ito kay Pipe Ray. Hindi ako
2: parang parang ro-ro ito or parang passenger lang talaga yung barko nila.
5: Tama ka dyan kay Pipe Ray kasi dito sa mga island municipality kasi mas malapit itong bayan ng Coron sa Metro Manila kay Pipe Ray kumpara dito sa Puerto Princesa.
2: Okay. Paano nangyari itong sunog ka K5 Gilbert? Ano yung pinagmula ng sunog at ano yung ginawa ng mga pasahero nung lumaki na yung apoy? Tumalo na ba lahat doon kaagad at lahat ba sila ay nakakuha ng life jacket, gamit pa ba ng mga life jacket itong mga tumalon sa dagat nung ito'y lumaki na yung apoy ka K5 Gilbert Basyo?
5: K5 Ray, ito yung talagang sobrang taranta yung ibang mga pasahero. Talagang nagsikaluna na lang K5 Ray doon sa dagat dahil nga sa makikita mo grabe yung lakas ng apoy at bilis. At gabi pa nangyari yung sunog na ito ng barko na ito K5 Ray. Kaya talagang manganga pa ka sa dilim ka K5 Ray doon mismo sa laot, sa dagat. Kaya naging pahirapan din para sa ating mga Philippine Coast Guard yung pag-rescue at maging ilang pang mga residente na may mga bangka doon kay Pipe Ray ay tumulong na rin para mahanap pa yung nawawala. Kasi kung pagbabasa natin yung record ay nasa 87 pa kay Pipe Ray kasi 117 na pasahero at 17 na tripulante yung sakay nitong barko nito kay Five Ray.
2: Okay, kay Five Gilbert, nakita natin dito kasi sinerch namin yung muka ng MV June Aster nung hindi pa nasusunog. Ito pala isang ro-ro vessel, no? Malaki pala itong barko kung saan tumatanggap sila ng pasahero and at the same time ay pwede ding magbiyahe yung mga may sasakyan, no? Dito sa loob ng MV June Aster, ka K5 Gilbert. So mula Manila, papunta sila ng Coron, Palawan. So yung mostly ng mga pasahero ay mga taga Coron, ka K5 Gilbert?
5: Yes, sir. K5 Ray, yung iba mula sa bayan ng Coron, yung iba naman mula rin sa mga kalapit na mga munisipyo kasi halos yung bayan ng Coron at may mga katabi pa mga island municipalities din yan, mga ka-K5. At yung iba ay mga turista dahil yung bayan ng Coron ay isa rin sa ipinagmamalaki na tourist destination dito sa lalawigan ng Palawan, K5 Ray.
2: Yes, tama ka dyan kasi may kapatid ako dyan sa Coron at maganda yung mga baybayin dyan, no? Yung mga islands at mga white sand beaches dyan sa Coron, Palawan. So, ilan lahat based on the record, ka-K5 Gilbert, yung mga nalistang mga pasahero kasama na yung mga crew ng barko ng MV June Aster. Ilan lahat na mga individual ang nasa loob ng MV June Aster at ilan lahat as of this time yung survivor na nakasurvive at nahanap ng ating Philippine Coast Guard? Ka-K5 yes. Gilbert, maliban doon sa limang kumpirmadong namataya, ito ba yung ito bang MV June Aster ay na-penetrate na at naapula na yung sunog, ka-K5 Gilbert? Anong oras na apula yung sunog?
5: Ang basis sa binigay na report kay K5 Ray, naapula na pero hindi pa naglalabas din ng iba pang detalye kung lalo na kung anong dahilan ng sunog dito sa atong barko na ito kay K5 Ray. Pero base sa inisyal na binigay sa atin at hanggang sa kasalukuyan na inilabas na official na report ng Philippine Coast Guard, maging doon sa barangay, nakikipag-ugnayan din tayo sa barangay kung saan nandoon yung ilang mga na-rescue kay K5 Ray. 117 plus 17 na tripulante, lumalabas na 134 na pasahero o yung sakay mismo ng barko na ito kay K5 Ray. At as the moment ay 42 yung nakalagay din na listahan ng pangalan ng na-rescue ng Philippine Coast Guard at maging ng ilan pa mga residente doon sa lugar kay K5 Ray.
2: K5 Gilbert, karuhin na natin, 134 recorded individual sa loob ng MV June Aster, tama?
5: Yes, K5 Ray, yun yung base na rin sa record na nakuha nating informasyon K5 Ray na ibinigay din sa atin nung barangay at maging nitong Philippine Coast Guard K5 Ray.
2: Okay, pero as of this time, 42 survivors only ang recorded.
5: Tama, K5 Ray, yun palang ang nakalagay dito at mga pangalan na ibinigay din ng barangay kasi nandito sa kanila yung listahan ay ibinigay na rin sa atin at lumalabas nga na 42 pa lang yung na-recover o yung na-rescue at malungkot na balita, 5 yung kumpirmadong binawian ng buhay kay K5 Ray.
2: So 42 plus 5, that is only 47. So marami-rami pa yung mga individual na possibly nandoon sa loob at tinahanap pa possibly ng ating mga otoridad kasi pag nasunog, no, masakit na balita ito. Pag nasunog kasi, hindi mo masyado ma-identify yung katawan eh. Ka K5 Gilbert Basyo. At knowingly na ito ay passenger vessel, no, marami talagang pasahero yung nakasakay, no? Kasi itong biyahe ba ng MV June Aster papunta ng Coron, this is ano pa to? Araw-araw ba ito? Scheduled yung kanilang paglalayag nito ka K5 Gilbert.
5: Ang alam natin kay K5 Ray, ito ay by schedule yung mga biyahe kasi may mga iba pang mga barko na nagbibiyahe din. Mayroon din biyahe na mula Metro Manila, dadaan para maging stopover nila yung Coron or Tuyo bago pupunta ng Puerto Princesa, then vice versa kay K5 Ray yung mga schedule ng iba't ibang mga barko, particular kasama na rin itong barko na ito kay K5 Ray.
2: Okay. So, ibig sabihin lang nito ka K5 Gilbert na talagang marami yung pasahero kasi nga ito ay it takes how many hours, no, mula sa Manila papunta ng Coron, Palawan. Kaya talagang yung mga pasahero ay nag-ano talaga, no, nag tawag nito, yung mga nag-aabang talaga sa schedule nitong barko. Marami kaming mga nakitang mga post ngayon at nakakalula kasi marami yung mga pamilya na nagpo-post ng kanilang mga litrato ng kanilang pamilya na sakay mismo ng MV June Aster at KK5 Gilbert na humihingi ng tulong na makilala at somehow ay mahanap yung katawan no ng kanilang mga pamilya KK5 Gilbert. Ito bang nangyari sa MB Aster MB June Aster ay kauna-unahan ba itong fire incident na nangyari sa kanilang barko mismo KK5 Gilbert Basyo? Ano yung naging initial statement ng operator or ng may-ari ng MV June Aster dahil sa nangyaring ito KK5 Gilbert Basyo?
5: Yan, KK5 Ray, sa ngayon ay patuloy yung ating pagkalap pa ng impormasyon at maging itong sa may-ari or maging dito sa barko nito KK5 Ray ay nakikipag-ugnayan pa rin tayo at maging sa iba pa mga official kasi maging yung LGU naglabas na rin ng statement kay Tibray sa mga otoridad natin at sila ay nananawagan ng sa pangunawa lalo na sa mga pamilya dahil nga alam naman natin kanang pahirapan yung pag-rescue dito sa mga iba pang nawawala sa MV June Aster at posibleng hahalugugin pa yung barko mismo na nasunog kay February na sa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa ng ating mga otoridad. Kaya yun ang laging panawagan. Maging si Mayor Marjo Reyes ay patuloy na yung kanyang ginagawang koordinasyon sa mga concerned agencies, sa mga volunteers na matulungan din sila. Kasi kagabi nanawagan din yung ilang pang mga residente doon na magkaroon ng umihingi sila ng tulong ng mga katapanong higaan yung ilang mga na-rescue kay Paiba Ray na nagpalipas ng gabi at hanggang sa ngayon ay nandoon sa bayan ng Coron kay Paiba Ray.
2: Okay. Ang next question natin dito ka K5 Gilbert ay ano ba yung initial na pinagmula ng sunog?
5: Negative pa kay February yung ilang mga impormasyon maging yung ating Bureau of Fire Protection, yung Philippine Coast Guard, negative pa rin sa iba pang detalye ng initial na insidente ng sunog at ngayon ongoing pa rin yung ginagawang investigasyon. Sa ngayon kasi ang tutok ng mga otoridad natin, lalo na Philippine Coast Guard at iba pang mga agencies doon sa bayan ng Coron ay more on rescue operations at paghahanap pa kay Five Ray sa iba pang mga pasahero o sakay nitong barko na to kay Five Ray.
2: Okay, ito pa ay kauna-unahang nangyari na may ganitong nangyari sa isang sakayang pandagat na nilamon ng apoy at K5 Gilbert Basyo sa baybayin dyan ng Coron, Palawan?
5: Sa ating karansan kay February, kung pag sa bayan ng Coron, ito yung maituturing nating unang pagkakataon kay February sa na-insidente. Pero ingin natin, talamin pa rin natin yung iba pa na mga ganyang insidente. Pero sa aking pagkakaalam kay February at iba pang mga nagtatanong natin, so ito ang unang pagkakataon dyan sa bayan ng Coron. Particular, binabanggit ito'y sakop na ng Barangay Turda kay Vibe Ray kasi nandoon sa covered court ng Barangay Turda itong ano itong mga na-rescue kay Vibe Ray.
2: Okay, sige. Ito pag ito ay yung sunog ay nagmula sa sa mga possible engine ng barko or mga ano niya diyan sa kanyang mga tawag nito mga equipments or mga electrical in nature no ng barko ay talagang magkwe-question yung may-ari nito, yung maintenance, yung safety, yung SOP bago umalis yung barko, ano ba yung ginagawa ng mga crew, ng kapitan ng barko, ng management at KK5 Gilbert at pakitanong na rin gaano nakatagal itong itong unit ng MV June Aster na itong nasunog, no? Kasi alam natin sa pagkakaalam natin marami silang mga barko eh, no? Pero ito gaano na ito katagal at kamusta yung maintenance nito kasi after all yung safety and security ng ating mga pasahero yung ating inaalala dito KK5 Gilbert Basyo kasi alam natin na meron pa silang ibang mga barko na patuloy na nag-ooperate. Ano ba yung desisyon, magiging desisyon ng pamunuan nito? Meron bang gagawing show cause order yung ating DOTR, no, sa dahil ito po ay under sila ng DOTR, Kakipaib Gilbert, no?
5: Mm-hmm.
2: Itong ating mga mga sakayang pandagat, no, Kakipaib Gilbert.
5: Yes, tama ka rin, Kakipaib, makakaasa yung ating mga Kakipaib sa iba pang updates ngayon kasi patuloy ang nakatutok halos lahat at yung ating mga otoridad sa rescue doon at naghihintay pa rin tayo ng ibibigay na update, particular sakop kasi ito ng Atienza Inter-Island Terrorist Incorporated K-5 Ray. So naghihintay tayo ng kanilang ibibigay na update K-5 Ray sa pangyayari na ito at ganoon din yung ating Philippine Coast Guard at iba pa nating mga masatanig ng LGU natin ang mga official statement para makabigay tayo ng iba pang update kay Pebe, lalo na doon sa pamilya. Kasi hanggang ngayon, patuloy din yung pag-chat sa atin, maging sa ating Facebook page, ay sa mga posting din natin na nagtatanong din yung pamilya sa update ng pangyayari at maging doon sa mga kaanak nila na patuloy pa rin hinahanap hanggang sa ngayon kay Pebe.
2: Yes, kasi yung nakalagay dito sa ibang inaano natin, no? Nakuwang impormasyon. Itong MG Jun Aster operated by Atienza Inter-Island Shipping Line. Is it connected sa mga Atienza? Baka mahanap natin, ma-research natin if this is connected sa mga Atienza na kilala natin, Kakipaib Gilbert Basyo, no? Itong Atienza family, no? Mahanap tayo ng impormasyon if ito'y connected sa kanila, itong MB Jun Aster, no? It is operated by Atienza Inter-Island Shipping Line. And initially, sila ay nakakarga ng 117 passengers plus 17 crew members. In total, that is 134 individuals, KK5 Gilbert Basyo, yung sinabi mo kanina, na 134 na katao sa loob mismo ng MB Jun Aster, no? KK5 Gilbert. And 42 survivors plus 5 casualties and meron pang unaccounted 87 passengers na hindi pa ngayon nahahanap ng ating mga otoridad, no, ng ating rescue team. At itong 87 na mga unaccounted individuals, nakakatakot ka K-5 Gilbert kung silang lahat ay natrap sa loob ng umaapoy na MB Jun Aster. Kasi anong oras yun, sabi mo kanina, it's about 6:45 p.m., di ba? Ngayon,
5: yes.
2: mag-tweet 12 hours na yung nangyari, no? Ka K-5 Gilbert, no? Kasi alas 8:50 na ng umaga ngayon. At hanggang ngayon, yung ating update ay 42 survivors pa lang yung na-account ng ating mga rescue team, no? Especially ng Philippine Coast Guard, ka K-5 Gilbert Basyo. Paano ba nakaresponde yung ating PCG, yung ating Philippine Coast Guard? Nakatanggap ba sila agad ng distress call mula doon sa barko o meron lang nakakitang mga mamamayan natin dyan sa isla ng Coron na merong umaapoy sa gitna ng karagatan?
5: Yan, K-5 Ray, base sa nakuha ating impormasyon at binigay din ng Philippine Coast Guard, K-5 Ray, ay ito yan, nakatanggap sila at impormasyon na nangyayari nga na nasusunog itong MB Jun Aster K-5 K-5 Ray. At particular sa karagatan na sakop ng Barangay Marcella sa Coron, Palawan, K-5 Ray. At medyo may kalayuan kasi nasa 1.2 nautical miles ito, northeast ng nasabing barangay K-5 Ray, nang mangyari yung sunog na ito. At agad ito pinuntahan ng pinakamalapit na team ng Coast Guard Substation. Ito yung sa may Barangay Turda, K-5 Ray. At sa initial, ang una nilang na-rescue K-5 Ray ay 28, alas 9 ito kagabi K-5 Ray, yung kanilang update. Hanggang tuloy-tuloy, yung ginagawa nilang pag-rescue K-5 Ray. At yun nga, sinasabi natin, pinakahuli ay nasa 42 yung na-rescue na ng Philippine Coast Guard K-5 Ray. Kasama na yung itong lima naman na binawian ng buhay K-5 Ray.
2: Yes, okay. Sige, patuloy kaming mag-update dyan sa K-5 News FM Palawan. Napakalaking balita ito. hindi lamang sa Palawan kundi sa buong Pilipinas itong nangyaring sunog ka K5 Gilbert Basyo diyan mismo, no, sa lalawigan or sa lungsod ng o sa bayan ng Palawan rather, no, diyan po sa Coron ka K5 Gilbert Basyo. Marami-rami pang mga katao ang hinahanap ngayon. Lahat ng mga pamilya ay nagpo-post na sa social media, nagluluksat, naghahanap ng kanilang mga pamilya na sakay mismo ng MV June Aster. Mananatiling nakatutok kami dito sa Kakipay Gilbert Basyo sa mga update at karagdagang balita mula dyan sa K5 News FM Palawan. Maraming salamat Assistant Station Manager ng K5 News FM Palawan, ka-K5 Gilbert Basyo.
5: Yeah, maraming salamat sa K5 Ray at sa mga K5 natin, makakaasa kayo ng iba pang mga impormasyon. Dagdag ko na lamang, yung limang binawian ng buhay ay tatlong lalaki, isang babae at isang batang lalaki, K5 Ray, yung kabuuan na lima. So, ang tama yung ating mga K5 sa iba pang mga update sa kaganapan kaugnay dito sa nasunog na barko sa bayan ng Coron, Palawan. At mula dito sa K5 News sa Palawan, ako yung K5 Gilbert Basyo para sa hindi lang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
2: Alas 8.54, kulabos na kita sa oras sa tunsiling na pagpangalagad. Bantayan na lang karon dugang ang mga information sa programang 11 Mbps upod kay ka K5 Enrico Sorita Jr. Makasulubo, pamatian ang ining mga balita, mga ka K5, no? Alas 6 ang gabi, isang natabo ining sunog, and until now, 42 pa lang out of 134 ka mga individual nga sakay sang MV June Aster, mga ka-K5 nga barko, padulong sa Coron, Palawan, halin sa Maynila. So, kwaonta na karon dugang ang mga updates halin sa aton sininga counterpart nga stasyon sa K5 News FM Palawan. Kagdugang karon ng mga updates sa 11 Mbps program, upurang patrol, kagapilan na aton sininga mga reporters, kulabos din kita sa oras, tanik kwaon pa na aton to ang report ni ka-K5 Kim, no, with the ka-K5, with the barangay Captain Tomas ang Barangay Halandone Estate. Bantayan na lang karon sa programang 11 Mbps with Enrico Sorita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Salamat kita sa pag-upod ninyo sa aton sinipalutunturan, Foro de los Pueblos. Kita ay naman kita, buwas ng adlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Iloilo.
14: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history bala ka mausong diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalang durong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labing nagid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Mabasa butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre? Libre!
27: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
30: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
31: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever.
32: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 20, kina consider ka na obese.
33: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
31: Hindi lang gani carrots.
33: Hindi lang carrots mga kaduran.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
31: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
30: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
30: Sining nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
31: Basta.
30: Ano tayong interval?
29: Maedukar ka pa!
30: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
34: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
31: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tiyon nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. istoryahan takron kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
34: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sag dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
31: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
34: Yes.
31: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
34: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 kag may tisika kada adlaw.
31: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
34: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
31: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
34: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
31: Sobra pang iban, no?
34: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: PTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times ati.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
34: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
31: Abaw.
34: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
31: Carrots da,
34: orange da, mga orange. Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
7: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
31: Sir Boy.
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amun siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
34: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
8: Correct.
34: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milig sa taguay.
34: Wa sa panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
5: DC kuno, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19
2: na. Kampyon ni
34: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
34: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ina?
9: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinami gitingi sa akon nga lawas.
28: DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
31: pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
34: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas.
34: So wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
0: Confident.
7: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
0: Mangapi na ta.
7: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
34: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
7: Natural sugar.
34: Natural sugar.
0: Stevia. No? That's why healthy ni Kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
7: Kay Engineer niya pampabakod, extended.
34: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
0: Thank you sa supporta, Sir Boy.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ha?
0: Correct.
31: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
34: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy!
34: Building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
34: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
34: Ya work hand in hand, Sir Boy.
0: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postlan.
34: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
34: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
34: Ang dapat may cover para di ano,
7: hindi maglaktan, wala ground.
34: Kurintal, wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
7: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
34: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
0: Uy,
34: in
0: God,
34: short,
0: you know?
34: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
0: Dementia.
34: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio,

0: Soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa nga D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides, kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Nagid ka malipato, nagitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
4: Mag-abuti
6: ka! Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
7: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine, gipadalaan sila 6 mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak,

0: Sobra sa smell, wasak. Wasak nga, ah. Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di nahimok, kung inom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
0: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
0: yes,
2: sa ditribayo.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
3: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyong abalatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30. That time check was brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo sa Kalye 5. Tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
2: Ay wala man gani, pero papulawan kaya namon sang duha ka bulan igo ilubong.
1: Kag nga aman.
2: Ako dako-dako ang daguro kag tung namon, pung lawig ang pinulaway. Para pala makabayad ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon baraton lang, lawanit lang guro eh, hindi gani, ang nipis lang balang plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
2: Oo, pero ang lungon nga yatag sa imo, paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sadasadyagin din, ho.
2: Ay,
1: ah.

0: Ano ang ginakumod-kumod mo burong? Ano ining iambal sa ila? Ha, anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
1: Kukon, Kapitan Hugakum.
0: Nga gakumod sila. Madalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila, ati, pagusto naman sila dress barangay.
1: Ay, ba?
0: Hindi bala, gusto man ako magdalida?
2: Yes, Kap. Gusto ka gidkap eh. Ikaw na gid na.
0: Ay, daw pa sa kay langaw.
2: Ay, tuod na iya, Kap.
0: Ati, mayo eh. Lakpat!
1: Sige, Kap. Amo nang yambal ko sa ila, Kap eh.
0: Oo! Oh, kag-idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo nato na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
1: Kaya ba?
0: Kag, magdali na. Kamo, burong.
1: Kap.
0: Kabalo bala ka mo kung nga ang pamilya ko, amo ang ginpangdala ko?
2: Ay, oo, wala kap. Eh, nga man ka pao.
0: Tungod may party ka mo. Kay kung akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
2: Ay, ti ka. Pila daya kun ka.
0: Ah, 500 guro ah. Ayos na na.
2: Hala.
0: Kag ang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 guro ah.
1: Ay, ba? Grabe mong kapod. Dako na yun na kap. Basi, perdi ka na sa 30 kap.
0: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga perti nanay.
1: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya. Perti ka, abansi lang yan. Perti ka na ko, kapag ikaw eh.
0: Natural kaya akong kapitan mong...
2: Kap?
0: Oo. Oh.
2: Dugang-dugang ni man ang amo ni Burog, ay.
0: Nga, bilang gusto niyong idugang?
1: Oo, kap, total dako man ang makuha mo sa 5 kasudyante. Bali, 5 kasudyante, tag-jismil-jismil, 50,000 tanan. Bisan tag-jismil lang na sa amo ni Magdalena.
2: Ayan na, kinubo ka gid kap?
0: Nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
2: Hindi ka naman sila mapwede kap, ah?
1: Oo man kap, dako na yun ang imuginan siya, ah. Pirma kang kulba lang ginang kapital mo na, ah.
0: Ulo nyo eh.
1: Hala, sadya-sadyain, no? Why?

0: Pastor! Mayo kaya, rika naman de!
1: Uy, anak ko, gabong kulong.
0: Pastor! Ngayon itawag mo ko nga anak, aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya mal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno, kriminal na ripis pa?
1: Oh!
0: Kung ikaw ang amay ko, Pastor, buti lingon, amo ka ba sina eh?
1: Bungkulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: Buti lingon! Damo ka gali anak eh!
1: Oo, damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: Buti lingon gali, Pastor! Babay, dur ka gali eh! Damo ka gali asawa kay te! Damo ka man anak mo!
1: Hindi abot sida ang butsi ko siligon bungkulo.
0: Ay, galing ka, Pastor?
1: Oo, tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko, kay di Pastor ako mo.
0: At si Papa ko, Pastor Magli.
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga Papa?
0: Di kayo kita umuhanin nga, anak. Balos-balos lang, ah.
1: Ate, sige pa gusto ka, bungkulong. Basta sa Domingo, ha? Aga ka pa magkanto sa simbahan para magsimba ka, anak ka, bungkulong.
0: Okay, Pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon, ha? Madala ko habol kang ulunan!
1: Kagaan naman, anak?
0: Kaya mukhang tulog ko, Pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na git kun ikaw na ang magwali, Pastor! Amo, oh, kaya ka tama nga kung tulog mo!
1: Hala?
0: Nagasirbe nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, Pastor!
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Hoy, tutod ako kag urgent laba. Ngari pa kamo diri sa guwahaw.
1: Ma'am Burakday, good morning.
0: Ay, good morning man. Nga, wala pa kamo nagsulod haw.
2: Ah, dugay-dugay lang kami, ma'am. Kung nag-start na gid ang klase, ah.
0: Ate, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, i-preparar ko naman.
3: Hala, tuot ka, ma'am. May snacks na naman kami subong?
0: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter, ah. Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kon perdi kay wala gid kita snack.
3: Baw, mayo gali, ma'am eh. Kon permi ka lang tani, paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
0: Ay, oo ah. Para everybody happy.
2: Sige, ma'am. Masulod lang kami sa classroom kung manog start ka na sa nga ito nga Sunday school, ah.
0: Ah, sige. Depende sa inyo, ah. Pwede mong kamutugani kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
3: Hala? Maalam ka dyan?
2: Sadya-sadya, no?
0: Hala?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw bala
2: ang may diabetes.
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Second Term Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
12: Premium.
11: Nationwide.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Glaucoma,
15: Eye Care Gold Capsule,
14: Bacterial Conjunctivitis,
15: or Pink Eye,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Eye Allergy,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Cataracts,
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Ang Eye Care Gold Capsule
14: may aras ang lutein,
15: Vitamin A,
14: Vitamin E,
15: Vitamin C,
14: Zinc,
15: kag Dilberry Extract.
14: Eye Care Gold Capsule
15: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
14: para sa eye health.
15: Manginom sang Eye Care Gold.
14: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw,
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: Gusto ko naman, Tani, nga makagwa ah.
1: Di, bayaran mong bill mo di eh.
0: Wala, mangkukwarta.
1: Di, hindi ka kagwa eh.
0: Bahaw, maluoy ka man sa ako, Nurse Ay.
1: Kagun, magaluoy ko karon sa imo, Jaguar. Basta ko naman ang makaluluoy, diri.
0: Kaga, manhaw.
1: Kayang balerian mo diya, paano na lang?
0: Manuhan, tan lang na.
1: Ay!
0: Pagwaala nga, nakapalagyo ko.
1: Agoy! O, Jaguar, tuduan ba ko sang katunto mo ba?
0: Sige na, Balanas. Sirbisyuhan ta ka sa inyo, Balay, ah. Mapaboy lang ko to si Mo, ah.
1: Ay!
0: Oo, tanan niya, sugo mo sa akon, patihon ko na tanan niya.
1: Ay, ara naman ang pasalig mo, tayong tuon mo naman, Kuya Jaguar, mo school.
0: Tuon na yan, Nars. Tanan mo, oon ko sa imo, ya.
1: Ay, oo, ah. Basta bayarin lang di ang bill mo, ah.
0: Hala, sadya-sadyain, ho.
1: Ay!

Ba, naglakat lang si Eljan, nawala ba? Ang laptay niyo? Pinabayan niyo lang? Ano matyan niya rin sa akon, di matyag niya sa akon, timbang niya? Ba, okay, Eljan, nawala ba ka? Naglakat ka lang, wala ka pagdigay panghimos, di? Ano matyag mo sa koringon niya? Bata sa isang manggranon? Bawang, brief yun? May buslot pasto nga, oh. Ginit-it, gurnika. Giting, di gani, ilaga. Yung sablaya lang ni saksina, oh. Anon ka naman? Ipama ko ni sa tinigang sa dapog namon? Bawang, bata ni si Eljan, sutab-sutab, gigatama. Siya gining pinakasutab sa mga bata ang naklana ko. Ang laptay, ginbili niya lang. Ang brief yaw, lalabot niya may buslot, no, ginasubayan pa. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Bato naman si Nuli, oh.
1: Na gano'n naman siya.
0: Nagsalom-salom naman siya sa linaw.
1: Ay,
0: kag nagasinggit siya nga siya ko ng kataw sa dalumsang tubig, kay siya dito nag-a-start.
1: Ay.
0: Ang nadlukan ko bala? Ang ano bala?
1: Ang ano haw?
0: Basi malumos siya.
1: Ah, tutawol. Kataw man siya. Hindi niya siya malumos, oh.
0: Ay, tamugo ka. Kay feeling niya lang na yakataw siya, pero makalaula gina siya kung maglayag-hala sa kapadugay sa alum sa tubig.
1: Ay,
0: Pero samtang nagasalom siya bala, grabe ginang yarak ha.
1: At ibabayan ta siya eh. Hindi bala siling mo. Kundi din siya masadya, suportahan ta siya.
0: Suportahan gani, sa iya sadya-sadya lang na iya, pero wala siya kabalo nga mabutang sa piligrong iya kabuhi.
1: Aya! Apabayin na siya, dako na siya.
0: Dako man gani, pero wala to iya sa bungog, yako na nung ginahimo iya.
1: Aya!
0: Huwag mo na nga dapat mantayan, tagid siya.
1: Abawa! Ginimo iya taglaya gwardya eh.
0: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapwanta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gijay, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5.
1: News FM.
2: 88.7.
1: Kampiyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kali Ngawan Time.
2: Ano ang pangalan mo?
3: Crisinchano Kampupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Hambalan gini tricycle mo. Langka.
1: Hey, my Kalingawan Time!
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
10: Elimination Round, Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
11: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX-500.
11: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX-500.
11: Ang DTX-500.
8: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
8: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX-500.
11: Masalikan
8: DTX-500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
14: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
11: Premium.
14: Nationwide.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa lecithic, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
4: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol,
4: mag-eye care ko.
14: Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre!
18: Wow!
17: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan
2: ang
3: kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
5: The best music and entertainment 88.7 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: Depensahan. May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
4: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import yeah. Siya.
5: Mm. Import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: mga train gipang train
7: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Oh, paborito
4: dapat labi na kung plakaong katamis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: Isa ka maulanon nga agad diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa baka K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Anong kinaluto na pala niya gahon? Ang iban sa ni gamat-amat na luto, pero ang iban luto na. Manog kaon na lang kulang. Good morning kids, sa atos baka K5. Nagamonitor sa ila si Tagsa Kamao Radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa ato mga radio station sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagao, kag sa may K5 News FM Sara sa may Quinto Distrito. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live sa Bilogsin nga Western Visayas, sa Bilogsin nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa din man nga bahin sang kalibutan, mayong oras gid sa inyo tanan-tanan. We hope yala kamo sa mayo sa ninga kahimtangan. Welcome na sa ato sa ninga pagpangalagad diri sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Ari kita sa adlaw sa ninga Webes. Pizza Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduwa ining Webes sa apatanan kama Webes sa ikasyam na bulan sa karun nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Madamo kita sa mga pag-istoryahan kag mga development sa mga impormasyon kag mga balita. Mga isyu nga ginasunod diri sa my K5 News FM Iloilo 88.7. Pero unahon tani connection naton sa ato sa pag-asa para may bluan ta nga ato sa panyempo kay subong adlaw nangin maulanon ang tiempo ta. Kuni pa ang gid sa nagligad sing mainadlaw nga nakita naton ang pagbutlak ni Haring Adlaw. Pero subong kay na naka-experience ta sing pagbundak daw sa mabaskog sining nga ulan. That's why nga palibot sa may syudad sang Iloilo mabasa-basa mga kakifay. Suhalong kita sa mga motorista ta. Kay balanta naman basta gani mabasa-basa madanlog. Para iwas aksidente, dapat alerto kita sa tanan ng tiyon. Grabe ito natabo sa may banwa sang uto, no? At ang pagmungguan ay isang truck, kagsang tricycle. Ang mga puro man driver, abi, why may magpundo sa kwan intersection. Ang bot kon, paano sa nakakakwa sang lisensya nila nga, why kasunod? Nasa mga patakaran sa atos nga LTO. Sa piyak nga linya, unaw natin koneksyon naton sa atong pag-asa, makaupo naton, Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, mayong aga. Muna yung ating latest weather update para sa subong atin sa Thursday, September 10, 2026. So, Southwest Monsoon ang padayon ng atin sa may Central Luzon, Southern Luzon, Tag, Visayas. Bangot sa inyong sistema, dali sa Western Visayas ang mga eksperyensya sa magalong mga kalangitan na may mga laptop at mga pag-ulang sa mga lagdag na nagoog tungkas ng Southwest Monsoon. Makasarangan pag tumakosuguman ang hangin natin ang mga halim sa direksyon Southwest na makadala sa makasarangan pag tumabalod nga kadagatan. Forecast ang pressure nito generally na sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na putla kagaling alas 5.40 sa aga pag magatunod ini alas 5.54 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, haling diris may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lingwan Silvestre, madamog din nga. Salamat.
0: Engineer Silvestre?
2: Yes, sir.
0: Ma'am, daw ay makita sa monitor nga LPA, no? Ini mapaglan-ulan natin is apektado lang kita liwat sang hangin habagat.
2: Yes, sir. Sa buong ay wala man ka katulad ng monitor na water disturbance sa sulod or sa buwas ng ating par. Kaga mga pag-ulan-ulan nga na-experience natin ay tutoy niya sa ating Southwest Monsoon or hangin habagat.
0: Kung nakita natin sa satellite image, ang pungsong Pilipinas na natabunan sang aputi sa nga galom in General Silvestre?
2: Yes, sir, halos bulog ang or except sa may mintanong part ay paggalong-galong, sir.
0: So, bot sa lingon ng ato sing adlaw, kagano, buwas ng adlaw, in General Silvestre, mangin maulanon, Yapon?
2: Well, possible sir sa Asapa Buwas ay maka-experience mo kita sa mga pag-ulan-ulan, sir. And pag about weekend, ay posible naman na mag-improve ang ating weather condition.
0: I see. Disinformation, Genera Nicole Silvestre sa Pag-asa. Salamat kay Gagliwat na mayong aga. God bless sa Pag-asa, Iloilo.
2: Welcome, sir. God bless you.
1: 11 Mbps.
0: Apektado gyapon kita sa hangin habagat, amaling mga rason. Kon nga ang nangyong maulanon ang ato sa nga tiyempo. Pero normal malang niya. Now, kahit asa sa nga mga binulan, sa nga mga manugpasulod na kita sa last quarter, sa nga tuig, din naman ni ma-shift. No? Magabagong aton sa nga direksyon sa ngangin, nga humalin sa hangin habagat, no? Mangin isa naman ka, kwan sa nga, maburubugnaw. No? Nga hangin naman, ang aton ma-expansion, ang hangin amiha.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:12 sa ato siya pagpangalagad. Samtang nag-preparar ka mo sa inyo palang igahon. Kami ding bahala na nga mag-serbi sa inyo sa madalagko sa mga balita nga nagkakanabo rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayad-ayad din nga aga kay Mayok Katersang Kandado Cabana kay Ma'am Rosemary Bagafuro Bailaran. Bahaw na mitsudaan ni Ma'am Rosemary Tinulang Manok ba? Ha? Kung hindi sampat din siya sa ning maulanon nga tiyempo. Nakagasubong man na. Amedayag din nga aga sa Bangga Igadyos sa may Banwa sang Leon kag sa may Sitio Pagas na sa may Leon. Kay Ma'am Beth Idal Lilia kag sa Arturo Lilia sampat man ang batsoy sa bong. Mainit-init nga sabaw sang batsoy kag lumidra sa kay Ma'am Beth kag kay Sir kwan Arturo. Kay Ma'am Aisha Ahmad medayag din nga aga gataliti diri pero wala untat sir. Tiyan mo na, madugay-dugayan eh. Basik kung taas naman ang tubig, baha, tabla. Kansuman sa may pamilya, Bagaforo, Bailaran, Carno, sa may Dumaraw, Capiz, sa may adayin nga ugto, kay Ma'am Bing Space J, sa may Singapore. Good morning! Alas 11:13 na sa atong sinigapag pangalagan. Mga ka-K5, isa naman ini ka masubo na nga trahedya. Si Tragedy. Natabo naman sa atong sining kadagatan. Ining pagkasunog, sang sining na sambit sini nga passenger vessel ang ining nasambit sini nga passenger vessel halin ini sa maya bayin sang Metro Manila mga kakifay daw mga alas 8 ni sang gabi na nagalin dito sa maya Baseco sa maya Metro Manila pero masubo din mga kakifay na kay ang ruta sini is pakadto sa maya bayin sang Palawan ang ining nasambit sini nga barko nga sa karon ang kompirmado nga patay is 5 kabilog 42 diri ang na rescue kag 87 ang padayon pa karon nga missing
1: 11 Mbps
0: ining nasambit sini nga passenger vessel no mga kaki 5 ining MV June Aster, ang nagapanag-iya diri o kung na nag-operate diri, amo ang Atienza Inter-Island Shipping Line. Na konsa din, kung basiya naton, sang kahapon ng adlaw, mga approximately alas 6:45 sa hapon. No, sa matabo, ang ining pagkasunog sa nasambit sini nga barko.
1: 11 Mbps.
0: Kung mabasya naton ang manifesto nga gipagwa sang Philippine Coast Guard nagapakita diri nga 117 ang ka mga pasahero sakay no sang MV June Aster kag sa sining nasambit nga barko 17 diri ang crew o kontripulante subot silingon kunting bunaton ang tanan nga nagasakay sa barko kung basiya naton ang manifesto yara sa 134.
1: 11 Mbps.
0: Ang sakay diri. Pero kung kaisa may mga kauturan, kitab lang kung kaisa ang tamaran magsulat. No? Sang iglas ang ngalan. Pero ang mga tamak importante na kung kaisa, kung ginapasulat kita sa ngalan, kahit tiyan mo ning manifesto, why man naton ginapangayo? No? Nga may malain nga matabo sa aton ginasakyan, pero mas mayo kung nakasulat ikaw dira. Kay basibla kon tamaran ka magsulat, Amo na nga, kung may malaing nga matabo, why the malakip ang emotion nga ngalan?
1: 11 Mbps!
0: Doon dumanta sa ligad dito, may nalunod man nga barko. Ang nagagawa na time overloading, ang ibang siyang pasero, wala ngalan sa manifesto.
1: 11 Mbps!
0: Pero ging confirmar sa ilas ng mata nga nakasakay, no? Ang ilas ni nga mamiyembro sa pamilya sa nasambit siya nga barko. Pero kita din lang gid mabase sa manifesto, no? Nga kung basihan natin 117 ang nakasulat nga pasayro. Kag 17 diri ang crew sang MV June Astar.
1: 11 Mbps!
0: Ang masubo lang diri, kahit una nga initial nga report, lima na gid ang kompirmado nga napatay. Kag 42 ang mga na-rescue. So amo na nga 134 minus 47 ang missing is 87 mga kakifay.
1: 11 Mbps!
0: Ginapa-check pa ginaton, kag na-imbisigaran kung ano ang rason sang sining pagkasunog sa nasambit sa nga passenger vessel. No? Kag ano ining background sang Atienza Inter-Island Shipping Line. Balaan mo sining nga investigasyon magapanguna diri is sa Marina, Philippine Coast Guard, including man ang Department of Transportation.
1: 11 Mbps!
0: Kahit under sa DOTR, amo ining departamento sang gobyerno, ang Philippine Coast Guard, kagsubuman ang Maritime Industry Authority ukon Marina. Tilang tawon nila dra, kumusta ang ining record sang Atienza Inter-Island Shipping Line na no, sa ilasin nga pagserbisyo sa aton sining nga mapumuluyo na no, nga nagakater na no, pakadto sa naglain nga malugar diri sa may pungsod Pilipinas. Kaya kung lang tawon naton kung ano man ang background sini kagining si MV John Astar nga barko, ano ni bag o ni o konchimpo pa ni kupong-kupong.
1: 11 Mbps!
0: Nga po, hindi pa ni ka-cater diri para sa mga pasahero, mga kakifay. Kaya kung makita na ito, may mga bad record ang inasambit sa shipping line. Laban-laban sa yung magamando ni. No? Ang ato sa nga Department of Transportation, ang ato sa marina na may mo i-grounded. No? O kung untatun anay, temporaryo ang operation sa sining Atienza Inter-Island Shipping Line sa tanan ng mga biyahe sa bilog sining pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps!
0: Kahit kung ipanggid, tanay ko ining natabo nga tragedya abi sa mga kadutaan, taxi din tiyabi ni natabo. Di siyempre mag-handle di riya sa idalom sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB, o galang kiti si dagat mo. No, iyan niya sa assignment na sang Coast Guard kag sa Marina under sa Department of Transportation mga K5 o kung DOTR.
1: 11 Mbps!
0: Kitiri, may mo nga mag-investigar kung ano ang gintunaan kag siyempre magkakwa man sa mga statement sa mga survivor kung ano ginamatuntuod siya nga itabo. Ano may napatian siya nga una nga mga lupot siya nasambit siya nga lugar nga mo to gilayon nga nakit anang pag-ibual sang kalayo sa diin nga porsyon sang barko. Unang nakitaan ang ining pag-ibual sang kalayo mga kakifay. Amo pa niya mas subject for investigation kung nga nga natabo ini mga kakifay. Kaya kung lang tawon naton, mabrubudlay abi ang pag-rescue mo sa tiyon no? Nga madulom ang lugar. Tiyon sang kagabihon eh. Kaya kung mga uruadlaw lang ni, maimo nga base badamo pang masurvivor. Kaya lain niya ang pag-sinalayota mo. Lain niya ang paghulag ta kung masanag aton palibot. Kaya ginisurya ang taya tunga sang kadagatan. Kay as of the report, ang ining nasambit siya nga natabo nga sunog, yara sa mga 1.2 nautical miles sang northeast sang barangay Marsilya, dira sa may Banwa sang Coron, sa may probinsya sang Palawan.
1: 11 Mbps!
0: Daw ang equivalent ni sang isa ka milya daw mga 1.8 kilometers mo. No? Di kung taon lang to, di man malayo. Amo na nga, pag-responde sa katos makatapos sa nga Coast Guard, madasig man ugalin kay ti, madasig ang paglapta sa nga kalayo. Kagwalit na kabalo kung anong karga sa nga barko nga may mo makapa-ignite pagidbla, makapadugang sa pagdadako sa kalayo sa nga sambit sa nga barko mga kakivay.
1: 11 Mbps.
0: Naibloan nato nga kadamo-damo na sa mga sea tragedy diri sa aton sa nga pungsod nga natabot. Mga pagkalunod sa barko. No? Mga pagkasunog sa nga barko. Diba subo-subo ni? No? Kaya ng 87 subong nga missing, maburburday kung sa din nga sitwasyon. Ha? Either nga na-trap sila sa idalom. No? O kung na pasalamat na kita kung nasampay sa pilasinika mga islada sa palibot sa nga probinsya sa nga Palawan. O magluwas diri ang nakasubo ta, kaya hindi mabiktima, basta gani sunog, mabudlay na ma-identify.
1: 11 Mbps.
0: Kahit tikin ang lamok isa ni ang DNA test, na, para nga ma-identify mo nga ti mata mo na, na kaga subong man, ang miyembro mo sang pamilya, ti mayara na subong sang hotline, nga gin-provide, na, nga ti may mo kalabanan sa saling nasambit sa ni, nga mga biktima diri, mga taga Palawan gin, tagmay mo ang iban sa ibang mga lugar sa pungso Pilipinas. Kaya kung lang taon naton, ang ining nasambit siya barko halin dito sa may Metro Manila kagpakadto sa area sang Palawan.
1: 11 Mbps.
0: Tagbalaan taman ang Palawan niya, damo kita nga mga Ilonggo dira. No? Nga nag-a-star, ang ibang dira nagpangabuhi mo. Ibang dira nagpangasawa. No? Ibang dira nagpamilya. Nga mailunggo naton, bala naton nga damo-damo diya kalin sa Western Visayas, sa Negros Island Region, nga dito niya nag-a-star sa may bayan, sa Palawan. Pagbalik ta, makaupo naton sa ning K5 News FM Palawan. Ibaloon ta ang pinakulisin nga update, angot sa ning nasambit siya ni, no, nga si tragedy, dito sa may Coron Palawan. Gani standby ka mo mga K5 sa aton sa ning pagbalik. Makaupo na ito ng Planaton Kamasister Station sa K5 News of M Philippines. Kaga pinakaulihin nga update kon na nagkapabilin sa Gyapon nga 87 ang missing. O kon may mga na-rescue na, may mga nakasurvive na, o kon na masubo na dungangan ang record sa mga nagkalamatay. Ini kagibay po yung mabalita sa atong pagbalik. Pagkatapos sa plikaportante ng mapahibalo, paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
1: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga ako, irregular nga.

0: GLX 80 Hybrid.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Spore Biotics nga gituptan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
5: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
6: Bakit naman?
5: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
4: Naku! Nakakatakot naman yun!
6: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
8: Extend Hood Superman!
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Hood Superman for Men! Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo. Gasa mas

0: Tommy.
1: Tamo naman
0: ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy.
2: GTX 500.
0: Masalika GTX 500.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Mike Puso. 11 Mbps.
8: Pabalik kita mga K5 sa siya pagpangalagad sa 11 Mbps. Ara na ito makaupod ng mga sister station sa K5 News FM Philippines. Pinakauling update dira sa natabo nga si tragedy sa mga area sang Coron, Palawan. Mayong Udo.
9: Nga Philippine Coast Guard dito ho sa Palawan. Mama Aileen, yan isang mainit na tanghali ho sa inyo, ma'am. Si K5 Gilbert Marcio ho ito. Mga K5, ma'am, dito ho sa programang 11 Mbps sa K5 News sa Pampalawan ho at nakikinig ho sa atin yung ating ho, mga kapatid na himpilan sa K5 News sa Pampilipinas ho. Ma'am, nawala si Ma'am Aileen. Oo.
10: 11 Mbps.
9: Nawala si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen? Hello, ma'am? Oo, nawala yata. Oo. Ma'am Aileen? Narinig ba tayo ni Ma'am Aileen? Oo, sandali lang ha. Mga K5, inaayos lang ho ng ating technical department. Nakatutok ko yung ating Philippine Coast Guard dito sa pag-iari na ito, mga K5 natin. At tuloy-tuloy ho yung pag-update at dagdag na tauhan na kakailanganin. Ma'am Aileen, magandang mainit na tanghali ho sa inyo sa K5 News sa Pampalawan ho ito. Si K5 Gilbert ho ito sa programang 11 Mbps.
11: Magandang tanghali, Sir Gilbert, at magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig.
9: Oo. Ma'am, by the way, tayo ho ay live din sa iba pa nating mga kapatid na himpilan sa K5 News FM Philippines, iba't ibang himpilan ng K5 News FM na nakikinig ho sa atin at nanonood. Ma'am Aileen, sa impormasyon ho natin kaugnay sa insidente dito ho sa MV June Aster, ma'am?
11: Yes, sir.
9: Oo. Anong oras ho ito na nangyari yung insidente dyan ho sa MV June Aster, ma'am?
11: Sir, according sa ating report, sir, nangyari po ito kahapon, September 9, ng around 6:31, sir, ng gabi.
9: At saan ito, ma'am, particular na naganap? Malapit na ba ito sa Dalampasigan or medyo malayo pa, ma'am?
11: Sir, mga around 4 nautical miles, sir, from Barangay Turna, Coron, Palawan.
9: Oo, malayo-layo pa ito, ma'am. Oo. Anong oras nakarating ho sa atin yung kaganapan na ito sa naitawag sa Philippine Coast Guard, ma'am?
11: Mga around 6:30 din, sir, mga 6:30, mga 6:45 po siguro, sir. Noong may mga nakapag-send na po sa atin ng videos at may mga nakapag-send ng report na may nasusunog nga po na barko po. Lapit po sa Barangay Turta.
9: Oo. Pagdating ho natin doon, ma'am, sa area, ano na ho nadatnan ng ating ho mga kasama ng ating ho Philippine Coast Guard, ma'am?
11: Yun, sir, based po sa video, sir, na ipinost natin sa gabi. So, talaga pong lumalagablab po yung apoy sa gabi. At meron pong mga passengers na po and crew na tumalun po. Yun po yung mga directive po ng ating mga rescuers po kagabi.
9: Oo, grabe yung apoy, ma'am. Nakikita ho namin dito. At dito, ma'am, sa hanggang sa kasalukuyan, nananatili ba kasi yung binabanggit na ating hong pasahero 117 at 17 tripulante, yung ating hong casualty, ma'am, ay 5 at yung ating hong survivor ay nasa 42. So yun pa rin, ma'am, or may nadagdag ho tayo?
11: Senta yung mga additional information ngayong umaga, sir, kasi dahil dun sa nagkaroon na, sir, ng medical data, yung mga na-rescue po natin, we found out po na 43 po ang total po ng survivors.
9: Ayun, 43. Yung ating casualty ngayon, ma'am, ay 5?
11: Nananatiling 5 pa rin po.
9: Oo. At yung sa ating hinahanap, marami-rami pa ito, ma'am. Kung pagbabasehan natin yung record, Ma'am Eileen.
11: Opo, sir. Kung pagbabasehan po natin yung nakalak nating record na 117 po ang passengers at 17 naman po ang crew, sa mga around 86 pa po itong hinahanap po natin. Sir, pero hindi po tayo naka-close sa number po na ito, ano? Kasi habang patuloy po ang search and, search and rescue operations po natin.
9: Ma'am, may initial na ba or mga angulo na may kinalaman kung bakit o kung saan nagsimula yung sunog na ito, ma'am, sa barko?
1: Sa mga na
11: po ongoing pa po ang ating
1: na kuha tangang information.
11: Saan
1: gin-report na nga may sunog?
9: Oo.
1: Sa sining?
9: Bigyan ko lang ho ng pagkakataon yung ating ho nga mga kasama sa iba't ibang himpilan ho ng K5 News FM. Hindi ko makita. Yan, sige. Ito, sino ho sa mga kakaipaybo natin sa ibang himpilan?
1: Bureau of Fire Protection, Koron? Koron Municipal Disaster Risk Reduction and Management
9: Para of... Para ho sa mga ilan, kasi may mga kaanak din ho or mga kababayan na nakasakay dyan ho sa barko natin. Sa mga kakaipaybo natin, sir, ma'am? Sandali lang, ma'am, magandang tayo. Baka mayroon na ho bang nais magtanong sa mga ka-K5 ho natin, mga sister station ho natin. Mga sir, mga ma'am, baka may ho kayong idadagdag o kayo kayong nais itanong.
2: K5 Gilbert, mula sa K5 Olonga po, pwede po magtanong?
9: Ma'am.
2: Para po kay kay Ma'am Eileen, nakatukayo ko din. Kumusta na po ang sitwasyon noong mga na-rescue natin ngayon? Kumusta ang kanilang kalagayan? Ligtas na ba sila sa panganib? Ma'am Eileen?
11: Ma'am, magandang tanghali po. Accordingly po, ma'am, yung mga nasa nagdala po natin ng hospital, ma'am. Ayos na po yung pakiramdam yung kalagayan nila, ma'am. Yung iba nga po daw ay nakalabas na discharge na po sa hospital.
2: Okay. Karagdagang tanong po habang hindi pa nagtatanong yung iba. Meron po ba kayong nakitang manifesto na nagsasaad doon sa eksaktong bilang po ng ating mga nakasakay o lula ng passenger ship? Ano po yung pinagbatayan ng ating mga numero, Ma'am Eileen?
11: Pagbatayan po natin is yung initial po na manifesto na nakuha po natin from the shipping company po.
2: Okay. Thank you po. Back to you, Kaki Gilbert.
9: Yeah, maraming salamat kay Ma'am Eileen just sa K5 News sa Pamalonga po. Any K5 natin, sir? Mga sir?
8: From K5 News FM, Iloilo. Ito po si K5 Enrico Salita, Sir Gilbert at saka kay Ma'am Eileen. Magandang tanghali sa buong himpilan ng K5 News FM Philippines. Ang tanong lang ng Iloilo dito is ngayon, almost 18 hours na yung nakalipas nung mangyari itong sea tragedy sa MV June Aster. Pero hanggang sa ngayon, yung update natin is still 5 yung namatay, 43 yung na-rescued. Pero ano yun, ngayon yung kalagayan or situation dyan mismo kung saan nangyari itong fire incident sa MV June Aster, Ma'am Eileen?
11: Sir, sa ngayon po, ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation sa area. So, ang kalagayan po ng barko, sir, sa ngayon ay nakasagsag na po siya, sir. 7.6 nautical miles from Turda Port, sir.
8: Mm-hmm.
11: And ayun, sir, accordingly, hindi pa rin po totally, sir, na napula yung apoy. Kaya hindi pa rin po basta-basang makalapit po, sir, yung ating mga rescuers.
8: Okay. So, may kahirapan yung... rescue operation natin dyan?
11: Yes, sir. Kasi sa ngayon, sir, sa report na receive natin, sir, ay hindi pa totally, sir, na naabula yung apoy, sir.
8: Okay.
11: Sa loob, sir, ng barko.
8: Follow-up question po, ma'am. Itong MV June Aster is, ang nagmamayari po rito is Atienza Inter-Island Shipping Line. Based sa record po ng Philippine Coast Guard, kumusta ang background ng nagmamay-ari ng MV June Aster? Ito ba ang pinakaunang pagkataon na may nangyari sa kanyang barko, si ni Ma'am Eileen?
11: Sir, balikan po kita, sir. Wala pa po akong data na hawak sa ngayon, sir, regarding po sa record po, sir, ng Atienza Shipping, sir.
8: But so far na...
11: Sa ngayon po, sir, nakafocus po ang ating attention sa search and rescue operation, sir.
8: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
11: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza.
8: So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
11: Wala pa po akong hawak na data regarding dyan, sir. Balikan ko po kayo.
8: Sige. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
11: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ako aware, sir, kung naglabas na po sila ng statement.
8: Sige. Salamat po, ma'am, Sir Gilbert. Salamat po.
9: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
1: Magandang umaga po, K5 Palawan. From Dumaguete, 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Eileen.
9: Go ahead, sir.
1: Okay. Ma'am Eileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
11: Sir, I'm sorry sir, hindi ko kayo narinig ng maayos po.
9: Yan, napapaulit daw sir, yung katanungan sir.
1: Kumustahin ko lang ngayon ang MV John Aster kasi ang tanong ng Iloilo, simula kagabi hanggang ngayon 18 hours na. Gusto ko lang malaman, kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko, ilan ba ang nasami dyan o ilan ba ang na-rescue?
11: Sir, based po sa report po na na-receive natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.
1: Okay, follow up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am. Yung nangyayari sa MV John Aster, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
11: Sir, wala pa po akong data na hawak tungkol dun, sir.
1: Okay. Back to you, Palawan. Wala na ako itanong kay Ma'am Eileen.
9: Yan. Thank you, sir. Ayan. Sige, sir.
6: K5 Palawan.
9: Yes, sir.
6: Ay, Jean Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po. Si Ma'am Eileen po ba yung ating interviewee ngayon?
9: Yes, sir. Yung tagapagsalita ho ng Philippine Coast Guard.
6: Okay. Ma'am Eileen, magandang tanghali po sa inyo. Narinig po ba ako?
11: Yes, sir. Narinig po kayo, sir. Magandang tanghali.
6: Okay, salamat po. Ma'am Eileen, gusto ko lang linawin na, no? Meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita?
11: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po. So
6: 86 na lang.
11: Pagbabasyan po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po sa ngayon.
6: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV June Aster, tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
11: Sir, based po sa initial investigation natin, total capacity po ng MV June Aster ay 306.
6: O 300. Alright, sige. Salamat at na-correct yan. So, hindi naman pala puno yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba, ang Philippine Coast Guard Bay, meron ba tayo, tsaka I think Marina yan, meron ba tayong mga policy na yung life jacket, nakascattered yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
11: Yes, sir. May mga policy po yung Marina dyan, sir.
6: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba yung iba nalunod nung kasi walang available na life jacket o na-trap doon sa loob ng barko? Anong possibilities
11: sa ngayon po, hindi ko po masasagot yun, sir, kasi ongoing po ang ating investigation.
6: I understand.
11: Ongoing
6: po
11: ating rescue operation.
6: So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po ba tayong mga sea assets na nandyan?
11: Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang ating rescue operations. At meron po tayong limang CCG assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito sa rescue operations po na ito, sir.
6: Sige. Sa training mo, ma'am, bilang Coast Guard, ito ba na check niyo na yung mga nearby yung radius pala ano ba yung radius na iniikutan niyo para makita yung mga survivor, ilang kilometers ba yan from the site ng sunog initial?
11: Balikan po kayo, sir, sa plan natin, sir.
6: O, gano'n ba kalawak yung ating search area?
11: Hindi, wala lang siya dito ngayon, sir, sa file ko, sir. Pero meron po tayo.
6: Pero siguro mga 5 kilometers na radius, gano'n?
11: I can't say for sure right now, sir.
6: Sige po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpila namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lamang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
9: Yan. Thank you, sir, sa K5 News FM Bacolod. Then, iba pa ho mga K5 ho natin. May karagdagan pa ho ba kayong mga katanungan para ho kay Mama Aileen?
7: From K5 News FM Antique po, Sir Gilbert.
9: Sige, sir. From K5 News FM Antique, go po sa inyong tanong.
7: Okay po. No, linawan lang po natin. Kamusta po yung investigation natin, Ma'am Aileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko. Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Aileen?
11: Yun po, sir. Wala ba po kami may ibigay na information since ongoing po ang ating investigation, sir, na kinakandakt, sir.
7: Okay, aha. Follow-up question po. Kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng ang ganitong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
11: Sir, with regards to coordination, sir, well coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. And nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command, sir. Doon po, sir, sa barangay Turba, sir, para makita din sa yung situation po doon.
7: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Aileen, thank you so much po.
9: Yan, thank you, sir, sa K5 News FM Antique. And meron pa hubang karagdagan, mga sir, mga ma'am, dyan ho sa ating mga kakaibaiba.
12: From K5, Cagayan de Oro City po, mga K5.
9: Sige, sir. Go ahead, sir.
12: Ito po si K5 Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Aileen. 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang ng mga unaccounted 86 missing, oh. Sapat ba ang pinadalang BRP Suluan at mga lokal na mga rescuer nang masuyod ang paligid ng 1.2 nautical miles sa northeast ng Barangay Marcila? Sapat po ba yung mga rescue team natin doon po, ma'am?
11: Ngayon po, sir, ay marami po tayong asset doon, hindi lang po sa PCG, kundi pati na rin po sa ibang agency, and meron pa po tayong mga paparating, sir. Actually, sir, ang MRRV 4411, sir, ay manggagaling ng Puerto Princesa, sir. Sakay din po yung mga additional personnel natin, sir, na para ma-utilize po, sir, na mag-augment po, sir, doon sa incident area.
12: Ma'am, ito, follow-up question ko po, itong mga biktimang namatay, mayroon na bang mga pangalan?
11: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
12: Okay po, yun po lang mga K-5 ang katanungan ko kamay Aylin.
9: Ayan, thank you sir. Meron pa ho ba, mahahabol pa ba na K-5?
13: Sa so, K-5 Santiago po. K-5 Santiago. All right, okay, si Justin Kiss po mula sa K-5 Santiago. Ma'am Aylin, gusto lang po naming malaman ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampang o nasa Pampang Mambuya na malapit ako sa Pampang ng Koron, may tumawag po ba sa inyo, may nakipag-coordinate sa inyo bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas sa apoy nito? Alam ko ito po ay under investigation kung ano nangyari, pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am? Mula sa barko.
11: For info, minisal po, nakareceive po tayo ng report ng telephone call po from passenger operations specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMC. Siya po ang nag-report na ang passenger cargo vessel ay nasusunog po.
13: Nasaan na po yung barko, ma'am?
11: Po sa Atienza Inter-Island Spirit IMC yung nareceive namin report, sir.
13: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
11: Agad-agad din, sir, no? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi at ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
13: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po yung under investigation, pero kung titingnan po ninyo yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
11: Sir, apologies. Sa ngayon, hindi pa po ako makakapagbigay, sir. Hindi po natatapos ang ating investigation.
13: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Meron po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
11: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Del Pan po sa Manila bago po siya naglayag noong September 8th.
13: Okay. So ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aylin.
11: Thank you, sir.
9: Yan, sa mga K-5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali. Okay na, K-5 Joe, no? May mga daragdag pa ho ba na mga katanungan ng ating mga K-5? Pero Ma'am Aylin, dagdag ko na rin pala ito. Ang biyahe ho nitong barko ay Manila to Coron, Coron to Manila, tama ho ba?
11: Yes sir, according sa nakuha nating information sir, Baseco Port to Coron sir.
9: Ayun,
11: oo. Ang initial niya po na biyahe.
9: Okay ma'am, at susunod na ho kasi yung aming mga balita sa National, Mighty Sea Network News. Eto ma'am, mensahin nyo lang ho sa ating mga kababayan, ganun din sa mga pamilya na hanggang sa ngayon naghahanap pa rin ho at nananalangin na sana ma-rescue yung kanila hong mga kaanak. Nasa inyo ho yung statement o mensahe para sa ating mga kababayan ho na nakasubaybay ho dito.
11: Sir, unang-una po, tayo po ay nahihiramay po sa pamilya po nung limang nasawi po sa trahedyang ito. At naiintindihan po natin ngayon sir ang nararamdaman ng mga pamilya po, ng mga passengers po na hinahanap pa rin po hanggang ngayon. So mga kaasa po kayo sir, ang Philippine Coast Guard po, ang Coast Guard District Palawan po sir, ay this is our top priority. We have our guidance from our Commandant Admiral Ron Hildovan sir to intensify our search and rescue operation sir. Patunayan niya po sir. Ang ating mga lima po ang ating dedicated na CGI assets po na ipapadala po at pinadala dito po sa Barangay Toda Coron para po sa intensified search and rescue operation natin.
9: Okay ma'am. May mga hahabol po ba sir? Mga sir natin dyan, mga ma'am?
2: Okay, Five Gilbert, isang tanong na lang huli.
14: 11 Mbps!
8: Nabatian si Lieutenant Junior Grade Aylin Hinovania Ausente, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard District Palawan. Kapamangkot kita, ang ining limang nagkalamatay, ang 43 ka mga survivor, ang 86 ka missing. Duga niya ning update. Si alas 6:45 pa ni kahapon sa Sidmon. ang ba natong 18 oras na nakaligab. Pero ay biyapong kita sa update, kay hambal nila tamak budlay ang pag-rescue kay subong ara pagyapon may kalayo gyapon ng sambit sa barko. Pero pamangkot na lang, kuntani, no? Ano, kadako nga posibilidad, ining utsintay size. Kung basya na itong manifesto, nga padayon pasubong nga hindi makita, dako ang tsansa nga ma-rescue o kung makasurvive pa mga kakifay.
14: 11 Mbps.
8: Dugangan tani karon pagkatapos sa aton sa nga MyTC Network News. Pagkatapos sa pag-importante pag-insin nga mga pahibalo, paliog, standby.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
15: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag MyTC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tindlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na
17: kong... It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 10006 Series of 2026.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdama DTX 500
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
19: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Aster sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas sa ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Aster sa Corona, Palawan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
20: 5 katao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at command center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
21: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyunan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vic Rimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melendez Artates at BFP Chief Fire Director Juan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: Gayun din pagsupo sa ASF gamit ang flamethrowing sinimulan na sa Alicia Isabella. Balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
0: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marhas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad. Nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental, nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa atin ni ka-K5 James Baduquillo.
3: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
22: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurika. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampul ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan na Barangay Cambilaw, Basak, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipag. Bukod sa Baay City, may 4 LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
3: Para sa MyTC Network News, ako si Kakifan James sa D3 Bayo Panukilo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros. K5 News FM.
19: At mahigit 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
23: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusawa. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
19: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mga ka-K5, K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
1: Inalala ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City, ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog, kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay, at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang Kampyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
4: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPOW kahapon, araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bahay ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridade sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
19: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Romnik, taga Las Navas, Northern Samar, at siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa ilegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at narecover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
19: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa atin ni K5K Buscaino.
10: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang harapin ng 29-anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nagagaling ang mabahong amoy. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
19: Mga K5, sa detalye ng ating balita abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakit sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
18: YTC Network News. YTC Network News.
19: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Gilbert Basho sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
18: 11 Mbps!
8: Pabalik ba K5 sa ato siling kapagpangalagad diri sa Webes Edition sa programa 11 Mbps!
18: 11 Mbps!
8: Alas 12:16 na sa Udo! Kapanyaga ng tanan! Anong dapli tada? Anong sunod anon tada? Kita matapos lang makaon ka program ta. Ang oras sa dulong sa usang The Power Trio Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base nga vitamin C kag suman D3 Biod Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mabakal ni sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyong lugar, mga pharmacy, mga klinika outlet naton di sa may syudad, Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College, sa hilira di sang Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato sa klinika outlet, Barangay Baybay Norte, sa may Banua sa Miagaw, sa tupad sang MCR Agriventura. Sa may syudad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kay sa Kalinog, Kustmart Kalinog. Tag sa may Banua sang Sara, sa RGM Building, Barangay Apulista, sa may Banua sang Sara. Mayroon naman sang libreng consultation sa may Banua sang Sara sa aton klinika outlet. Kag tanan nga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa mga nagapanguna nga butika kag pharmacy sa inyo sini nga lugar.
18: 11 Mbps.
8: Alas 12:17 sa aton sini nga pagpangalagad. Dali lang kay Dumdumanyo ni Angin Report kahapon na may isa sini ka preso na nagpalagyo. Kaso sini pagpangimulos o kon rape. Ang ini nga kaso nga rape, no, it's a non-bailable offense ini. Hindi ka pwede kapiyansa kay makabig ini ang ining kaso nga paghimulos, it's a heinous crime. Mabulubog at ini nga kaso. Amo na ang korte, wala sa gina-recommendar nga naman nga piyansa. Nalagyo ang ining nasambit sini nga suspect. Bata pa ni gali, 20 anyos pa lang. No? Kay humalin sa Hall of Justice, papauli na sa may Banwa sang San Rafael ang ato sing kapulisan. No? May duwa ini ka mga pulis nga nagabantay mga kakifay. Sa sining nasambit sini nga preso, naglisensya ang ini nasambit sini nga preso nga mangihi. Pero gin na take ya ang oportunidad nga diri magpalagyo kag lumumpat sa mataas nga bahin sang area sa may bahin sang barangay Arifdip, no, sa may banwasang San Rafael, no, lumumpat ini siya. Ang pinakauli subong update, ining nasambi si nga suspect nagsungka na sa aton otoridad. Para sa kampiyon nga report o Podial K5, Reggie DiMayo sang K5 News FM Sara.
18: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
8: K5 Reg?
9: K5 Enrico, nag-surrender na no, subong udto sa Talatapan sang San Rafael Municipal Police Station ang 20 anyos ning person under police custody matapos ini nakapalagyo kahapon K5 Enrico sakay sa patrol car sang San Rafael MPS nga halin ini sila K5 Enrico sa Hall of Justice nga nagfile sang kaso batok ni sa iya nga pagpanghimulo sa kag sang pabalik na ini kontani K5 Enrico sa may San Rafael MPS sa may barangay Arifdip, naghingyo ini K5 Enrico no nga mangihi kag dito nagkakuha sang tiempo nga magpalagyo and ini no ang information nga nagsurrender ining suspect based diri kay Police Lieutenant Francis Carona K5 Enrico.
8: Okay, so sino ang upod sini sang magsurrender ining nasambit sini nga suspect idadya pa ni 20 anyos sa K5 Ridge?
9: Yes, exactly, K5 Enrico, 20 anyos, ini si Gerald Palma Jimena Jr. Gerald Palma Jimena Jr. nga 20 anyos, kag-residente man sang barangay Arifdip, San Rafael, Iloilo, K5 Enrico.
8: Okay, so sinong upod siya sang mag-surrender? Sino yung iya? Sino nga mga himata o kon ginikanan? Sino nag-upod siya iya?
9: K5 Enrico, no, based na sa kay Police Lieutenant Francis Carona, nga ginkuha ining suspect na si Gerald sa iyang pamilya. Ginkuha ini siya sa iyang pamilya sa may sitio Aligamot, Barangay San Junisio, San Rafael, Iloilo. Kaupod man indri, K5 Enrico, no, ang barangay kapitan sang barangay Banggero, kaupod man ang ato ni nga mga kapulisan sang San Rafael MPS, K5 Enrico.
8: So from barangay Arifdip, kung sa diin sa dito nagpalagyo sa aton mga otoridad, nagkadto siya sa may barangay San Junisio. Ang barangay San Junisio ni, kung may maidiya kita, anong kalayoon sa barangay Arifdip ni kung sa diin una siya na nga lugar na nagpalagyo sa ni K5 Ridge?
9: K5 Enrico, no, as of now, wala pa kita kabalukon ano ni ang kalayoon sang barangay Arifdip to barangay San Junisio. But ini no, ang aton pa lang na batong information, ang ining suspect din surrender ini siya sa iyaman niya pamilya sa ginhambal nato ning barangay. Kay kung hindi ta magsala K5 Enrico, nga ining suspect na 20 anyos nagpalagyo ini mismo man ta ilang nga barangay kay residente gid ini siya sang barangay Arifdip kag ang ining barangay Arifdip daan K5 Enrico kun hindi ta magsala daw na bukid na ini nga bahin nga puros kakahuyan kagati kun tadawo naton na kabalo na gid iniya ining suspect kun ining diin siya nagpalagyo kun diin siya malusot sang tion nga nakapalagyo ini siya kahapon K5 Enrico.
8: Ano gid ni oras kahapon nagkapalagyo ni siya masanag-sanag pa kun nalibutan sang gabi ka K5 Ridge?
9: K5 Enrico around 4:30 PM no sang ini siya nakapalagyo kay actually based diri gani kay Police Lieutenant Francis Carona nga naghingyo actually ni siya sa duwa ni ka mga security personnel nga amo ning escort no sa niya nga mga personnel manaton saka ini sa patrol. So naghingyo ini siya K5 Enrico nga mangihi kay actually ang patrol K5 Enrico nakapark iniya sa may piyak na linya. So nagtabok ini siya, so nagsaligman ini K5 Enrico nga ang ang suspect mangihi lang kag nakaposa sa ini siya sa iyang atubang kamot bala K5 Enrico
8: okay.
9: Kag gulpi ni nagdalagan sa nabukid nga portion sa may banglid kung hindi ta magsala 5 to 10 feet ni ang kataason isang banglid sang iya ini din lumpatan kag nagpalagyo K5 Enrico.
8: Grabe no, basic nolbaan ng nasambit sa nga preso kay tungod nga ang kaso sa nga pagpanghimlos is wala sang bail kag hinos crimes no. By the way, ining pagsurinder sang saning preso gaangot pa ang pusa sa iyasan nga magtimbang abotkon sini kaki Fibridge.
9: K5 Enrico, based rin sa ato niya nakuha ang information na una pa lang sa nagpalagyo na ining suspect from Police Lieutenant Carona nga ang naang posas no, nga nakaangot niya sa iya kamot ang nahukas na sa iyang wala ni kang kamot K5 Enrico sang ini nakapalagyo. Kagasubong K5 Enrico sang ginapasahan kita no, sang aton nga mga kapulisan ang picture ni sang suspect nga naka surrender ni sa custody, nakaposas na ini siya K5 Enrico matapos ininogin na buligan man ini sa iyang pamilya kagbilang mapilaman ka mga barangay official sa nasambit nga barangay K5 Enrico.
8: Okay, so pagpalagyo yung gali, isa lang niya kakamot niya may pusas?
9: Na may ara K5 Enrico nakaposas na pero siyang tion nga nakapalagyo na ini siya nga yara na ini siya sa mga nabukid nga bahin according diri kay Police Lieutenant Francis Carona nga nahukas na ni ang isa niya ka posas meaning ang isa na lang niya ka posas may ara nga angot nga posas K5 Enrico.

0: Why na sang pusa sa K5 Bridge?
1: Yes, K5 Enrico. Kag-base pa diri gani kay pulis na tanan karona nga planado ni ining sa suspect ang pagpalagyo niya. Kay nakuha yan yung buot sang duwa ni ka security personnel o kunining pulis naton nga maglisensya kay pagtalikod di sang ato ni mga kapulisan. Nagdalagan ini K5 Enrico kag naglumpat sa Banglid kag dito no nakalusot sa mga kamaisan kay kun na ang barangay arrested ni daan K5 Enrico puno na ini sa mga kahoy kag wala sang panimalay eh.
0: Mm. So may idea sa area da no kag amo ning rason nga nagpalagyo siya pero base ko nakapamarasmas man kag sila ko malagyo kuni diin kuni manago no. Kung magbalik ko sa pamilya ko, tilaban-laban na basit may mga pulis pa rin to. Kaga, ah, makanto ko sa ibang lugar may nagatabid nga pusa sa imo sa butkon ka K5 Bridge.
1: Yes, K5 Enrico, ti actually, ang aton nga mga kapulisan, halin kagabi, no, halin sang hapon, astang kaina kagabi, K5 Enrico, wala nagkontak sa pagpangita sa iya, astang madakpan. So, bangod man sa bulig man isang mga barangay officials, sang barangay San Dionisio kag ining iyaman nga pamilya nga ati nakabaluman ini siguro kay Fabian Rico based sa pagpost man no, sa mga social media o kon sa mga media outlet na kilala ni nila kay Fabian Rico ang ilang himata rason nga ginbuligan nila kag mag-surrender ni subo nga udto sa custody sang San Rafael MPS K5 Enrico.
0: Kag mabudlay man kay ti iniya may criminal record kag kung pagpalagyo mo na ikaw di ang mabulig sa iya ka K5 Bridge, taguro-taguon mo da. Laban-laban, madala ka paskaso.
1: Yes, yes, kid K5 Enrico.
0: So, ang basang iban, no, pagkabalo, basi ko nang gin-informa na. No, kaga nalay gayaman ng 20 anyos na suspect na mag-surrender. Pero ito yung kaso ya pagpanghimulos. May information kita, ang biktima sa ni taga barangay Deepman na nagpasakal sa iya kaso sa iya ka K5 Bridge.
1: K5 Enrico, possible no, so i-verify pa na naton ining biktima niya nga ginaaligar ni ginhimuslan niya ini K5 Enrico. So i-verify pa na naton sa kay Police Lieutenant Carona K5 Enrico.
0: Okay, nadakpan ining suspect pero ining duwa ka mga pulis nga yara sa napalagyuan sang preso, ano may mga tubangon sa nga kaso administrative? Kahit ikaw lang tawo naton na liable ni sila sa ila sa ning simple ano na negligence of duty kay ti ara sa ila sa ning preso under sila police custody pero napalagyuhan no although nga ining pagadako pag surrender sang sining nagpalagyo nga preso makamitigate o kung makapaganagan makapanubo abi sa penalidad sila sing kaso pero may mga report ano anya pamunuanda sang Rafael magaimbestigar or may mando na from IPPO nga anong matabo sini sa duwa ka man napalagyuhan sang preso pareho man natabo tubla sa uton naon palagyuhan sa preso naglisensya man mga ihi sa CR sus didto gli na nagpalagyo sa likod sang CR ka K5 Bridge may mga kaso gin atubang ining mga pulis nga napalagyuhan sang preso tiniya anong information da kay Police Lieutenant Francis Caruna may mga atubangon pa nga mga liability o kon kaso administratibo ining duha ka mga pulis na palagyuhan?
1: K5 Enrico, sa subong no, wala pa kita sa information regarding dira but still no, kinangla na to ni i-verify kay Police Lieutenant Carona kung mayara sang liability bala ining duha ka security personnel nga kaupod ni ang suspect na nakapalagyo. But still K5 Enrico no, ongoing pa rin investigation sa aton nga mga kapulisan kag ginasman gani na to ni si Police Lieutenant Carona kung ining suspect na nakapalagyo mayara pa siya isang possible nga padu nga kaso nga pag-atubangon. But for now, K5 Enrico, wala pa sang dugang ni nga information ang aton nga hepe. Kagatinguan aton, K5 Enrico, as soon as possible, nga makuhaan man o sang dugang updates regarding rino sa incidente kag sa pagpalagyuman sa sang suspect ni nga 20 anyos kag sa duwa ni kapulis K5 Enrico.
0: So, mo ni siya nakapangalo sa litrato mo ang ining suspect kag nakaluab?
1: Yes, K5 Enrico. Amo ning suspect nga nakaluab.
0: Sige. So, hulat na itong dugang development siya na K5 Bridge. Salamat, Ged.
1: Sige, K5 Enrico, no, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa kampiyon na kape ang GTX Coffee Mix na kakapikanan na dito sa liwat.

0: inisip kay Fire Bridge de Mayo para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa San. 11
1: Mbps. Salamat kay Kay Kakita Bridget de Mayo. Update sa nagpalag yung preso nagsungka sa ato si mga otoridad. Yung sa bagay din ka pa madiritso man. Alam mo ang ining pusas samtang nagahulag ikaw, nagahugot ka nagahugot ina. Ina kon may maidiya ka sa pagkakasang pusas. Ah, kay ti samtang hindi makakasa imo sing butkon, na matamat ang nagahugot. Ah, kung sa tama ka sakit eh. Kag isa pa ti ang tendency da time base kun ay black kwan kapanumdom na ang ining sambit sing suspect na 20 anyos, that's why nga nagpalagyo na sa ato sa mga otoridad. Pero ti kulang taon naton na may mga lapses ang duwa sa ni ka mga pulis. Although ti nag-surrender, nadakpan, pero ti paano nalambi kung why malag, why madakpan, why mag-surrender, gali, I mean, no? Ti, bisa nag-surrender, kulang taon naton, may kapaltahan ang duwa ka mga pulis. May mga kaso na tumangon, ayan, kaso administratibo. Amo kung kaisa, widaw, kaging nga magatag sa imusing 100% nga pagsalig. Di bala ka K5 kids siya? Bisan sa pagigugma, hindi ka magatag ang 100% na pagsalig. Nasiling mo, siya na! Tapos pitiksintas, inislan ka. 11 Mbps! Pariho man kay barangay kapitan na sinayo. Nagsalig siya barangay treasurer. Sisiling ko, abi ko, okay na. Just imagine, lima ka tuig, why timo ka pasas ang liquidation sa ibos ng barangay? Timo silingon, gimpatiyog-tiyog sa palad sa imo barangay treasurer? Ano yung barangay treasurer? Nalang mo nagkapitan? Kay ikaw yan daw lipong sa inyong barangay, ba't imo baloda ka kung ano nagkatabo sa imo sing barangay? Nagbarangay officials ka pa? 11 Mbps! Igaling pa salamat, parehos kay barangay kapitan sinayo. Kahit ti ma-extend laban-laban ng ilas sa termino. Kahit ti nakapasa na sa second reading sang Senado ang ining pagpaiway, pagpostpone sang barangay kag SK election sa mabot kong taning Nobyembre 2, tuig 2026. Kag mahimo ma-extend pa sa lima nila ka katuig na termino. Ti ang ginabutang dito sa Siningin Pasar, no? Nga hagna ang election matabo sa second Monday of the week, no? Sang abulan sa Nobyembre. Why naging tuon sa first week kay base kon matuon sa Nobyembre 2 pariyo subong. No, barangay kag iska election na All Souls Day pa. Ti bisan di gani na tuon ang barangay kag iska election, no, pag abot sa election. Ang managkalamatay, nabuhi mo. Amon gani nga may istorya, bla may langas-langas. Si Lolo kadto sa puling present. Siling niya nagkadtog at ako diri. Magluwas. Nga luyag ko magbuto. Gusto ko gid makita liwat ang nagtaliwan kong asawa. Kay nga pag abos sa eleksyon, ang dugay ko nga patay ng asawa, nagakabuhi. Kaya galing problema, sana ba isa nag-abdanay? Kay nakabuto ng iasawa? Kambot ko sino nagabuto sina? Pagbalik ta, i-check na itong report ni ka K5 Kim Kaluyo. Kay angot managyapon sa barangay Isyuho. Sa may barangay Boulevard, sa distrito sang Molo, ang chair person nila, no, chairwoman, kagang nila SK treasurer, gin pa ba na ugan sang suspension order sang office of the ombudsman. Why sang liwan na nagreklamo sa ila kundi kaugalingon lang kapitan. Si barangay kapitan Jing Villanueva, inakitan sang ombudsman nga may probable cause ang ginpasaka sa nga kaso. That's why nga papanaog sang 90-day suspension, may imo nga preventive suspension eh. No? Kaya kung kaisa, you need to be suspended para nga hindi ka na maka-intra sa kaso or sa mga maka-influensya. No? Just wali mo ning process mo. For example na, ang isa kapulis na imbisigaran, automatic na gina-relieve. No? Kung isa gina-suspend. Pero ining suspension nga ginatawag, hindi pa na iya, no? Asaling naton nga pinalidad nila. Pero i-check nato ni karon kay K5 Kim, kung bala ang ining suspension, pinalidad na nila nga nakitaan sang office of the ombudsman na nga may mga kapaltahan ukon wala makasunod sa insaktong proseso, hindi nila ma-justify, hindi ma-dokumento kung sa diin, no? Ang kwarta nga ila sa ning ginkuha nga wala ibalo si Barangay Kapitan Jing Villanueva ginggasto. Iti okay man na kon ma-justify mo nga ang imo ginggastong kwartaryo may resibo. Tama katam. Kung kay isa gani ginang tabon pa kuda. As long nga may ginuyatan kang resibo ka maka-justify sa gingkantuan sa kwarta, ginggastusan sa kwarta, wala nagro problema. Problema sa na kung hindi mo ma-justify. Ha? Kay basi kung makuha ka na resibo bla, basi kung pareho man, no? Sa natabo, sa saning mga ginpang isyo nga mga disbursement sa aton sa nga intelligence fund, confidential fund. Nangiban sa na kung basihan ta mga ngalan sa PNC, iba na klamatay na mo. Ibaloon tali, dugang sa report ni Kakifive Kim Kaluyo, pagkatapos sang pila ka importante nga mga pahibalo, paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
0: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Pongshi!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Elaine! Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap! Baba ka sa mga butika! DTX Beauty Soap!
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Baba ka sa mga butika!
9: Extend Food Superman for Men!
10: Si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
12: happy kanunay,
9: DTX 500.
12: Masaligan,
9: epektibo,
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes,
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
12: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar,
12: DTX 500.
9: Masaligan,
12: epektibo,
9: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon,
12: D3 Bio.
9: Ang D3
12: yung may Physio.
9: Ang Physio
12: yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3
9: yung may Physio.
12: Ang Physio
9: yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika,
12: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
12: Ang D3
9: yung may Physio.
12: Ang Physio
9: yung may D3.
12: Babakal sa mga butika,
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May pumso!
18: 11 Mbps!
19: Pabalik pa K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Webes Edition sang 11 Mbps!
18: 11 Mbps!
19: Alas 12:24 sa aton sa nga pagpangalagad! Katimo-timo ng tanan, kapanyaga ng tanan! Sana all! Pero sa gyapon kita makadulong sa maduga ang pagiging impormasyon kay si Anay House Speaker Martin Romualdo. Na natalana, preparado na itong iya sa nga aprisuhan sa may bayan sa Quezon City Jail. Na, kay ti pull out sa may hospital, no, kay ti gaupos ang ombudsman nga may motion ang campus ni sang hospital detention. Si detain ka bala nga kung okay naman matyag mo? Nang kanil kay damok balatian ni kuno ni Anay House Speaker Martin Romualdez, mga anom gikabilog nga mga balatian. Magluwas na ti may mga anxiety pagit. Hindi ti mo ni pag attack yon sang anxiety ka. Ah, sang una kanami sang ibo sa nga sitwasyon. House Speaker ka pa. No, kaglakip man sana. Ah, kanami kang nag-sululod. Pipitik sintas, baliskad na ang natabo. Amo na ang bal naton, why gisang forever? Ah, basta gahimo kasang kalainan, may katapusan gid ang tanan. Kaya ang bal nila, may Diyos gid ang kalibutan.
18: 11 Mbps!
19: Siambot rin sa may Barangay Boulevard Molo kung sino nagasugid sa ila. Kay Willing man ang SK Chairwoman, kagasubuman ang SK Treasurer. Nasabton sa proper forum. Ang inasambit sa nga kaso gagin file ni Barangay Kapitan Jing Villanueva. Si magsesyon daanong sitwasyon sa may Barangay Boulevard, man. Alam mo ka, budlay ka mo na yung mga sitwasyon, pero mas mayong magani, ah. No? Para nga, may ginatawag kita nga balance, drakla. Budlay kung isam lang katuhog ang barangay officials kagang mga SK officials na. Kaya kung ano dang gusto, amo ginbatuman. May kung kaisa may mga oposisyon, basta healthy lang gina. Nawa isang personal, no? Ginahimo ini, para sa kay Johannes Pamuluyo, amo dapat isipon ta. Para sa Kampiyong Report, opo, JK5, Kim Kaluyo.
7: K5 News FM, Kampiyong, Kampiyong Report.
20: Wala lang mo, pamulitika, ka K5 Rick, ini ang panindugan ni Honorable John, o kung mas lalaman, bilang Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, Iloilo City, ang punong barangay, nasa nasambit yung lugar,
19: nga, at kasunod, no? Kahambal nga wa isang lamod pamulitika nga akong pagserbisyo da laktan sa pamulitika haw.
20: Kaya actually ka K5 Enrico ang ginpasakaan na bisang mga kaso ka K5 Rick related ya sa tiyak nga political party pero according diri sa kay Kapitan Villanueva wala na daya labot no ang ilang nga political colors sa K5 Rick.
19: Trabaho lang, walang personalan.
20: Amog yan kay K5 Enrico.
19: Kaparas kay Juan sang syudad eh. Sa nga pamuluyo sa mga barangay Boulevard ka K5 Kim. So bali, paano ginag-ugat ang ininsambit sa nga pagpasaka sa nga kaso? Kaya nabuluan naton, nangin issue na sang una, ang ining fiber nga board bla sa ila sa nga basketball court. Dira ka lang kita yung may ring pro ay isang board mo. Amo na bala nun nga patanda-tanda tira. No? Why sang site, inakong tanda ka pabandahon ti budayang kay magpasulod, no? I-ring lang na bilhin mo.
20: So, actually, is... kay Five Ring, pamangkot man na naton siya. Kung amo na ganyan, bala nga, ti siya ang nagpakakas sa basketball ring, no? Kunin ang fiber board, kay Five Ring. Ang balya de rin, no? Nga, hindi siya ya, during the time, actually, ara siya sa amot nga time, sa ang kakas sa kontraktor tungod nga may unsettled pabala nga mga bills o kung balayran, kagiban pagid nga mga requisitos o kung documents, ang SK official sa kontraktor nga ginkuha nila for the fiber board kay K5.
19: Pero subong, pagkadto tada, fiber board ng ginban ka K5 back in, do ay kukutal pa.
20: Wala ganang gapon.
19: Away gapon, so board lang, hindi fiber.
20: Do plywood lang gani.
19: Plywood lang po namin kung fiber lang daw sirahangon lang transparent ang iya color. Amo na sa mga official yung mga pag-basketball, ang board mo transparent. Pero amo ganyan ginumpisahan o kung may ibang pagigma issue na ka K5 game?
20: Actually, ka K5 Enrico, no? May natukiban ining si punong barangay Jing Villanueva may kaangtanan o sa ining pag disburse sa mga cheque sa mga SK officials sa piyak, no, nga wala pa sa layas ang aprobado or approved nga annual development plan. Kaya actually, base man rin, no, sa revised implementing rules and regulations, no, sa mga sangguniang kabataan officials, nga before kaya magpagwa sang kwarta, dapat may approved nga atawag na, no, annual development plan ka K5RIC, kag nasaad na siya, no, sa imo man niya nga annual development plan kung sa diin pagagastoson, no, ang kwarta ka K5 Enrico. Based man rin sa records nga aton rin nauyatan ka K5RIC, bali, no, sa around 2024 na siya, bigin pasaka ang ining kaso, no, kag based sa information, yara ano sa around 8 ka mga cheque ang ginwithdraw sang March 5, 2024. Roughly ka K5 Rick do mga around malapit sa ato nga sa milyon ang ginwithdraw sa isa gid lamang ka adlaw ka K5 Enrico.
19: So kung magwithdraw sang kwarta dapat ibaluon kin si Barangay Kapitan na Jan Villanueva.
20: According ya sa rules ya sang mga SK ka K5 Enrico, mayara sa nagtawag nga financial independence ang mga sangguni ang kabataan officials since nga kumbaga dugin mayara na bala kumbaga sa mga boundaries kung ano lang pwede pang hilabtan sa mga punong barangay, mga barangay treasurer, sa mga transactions ya. Yeah. sa mga SK officials ka K5 Rick, no, ugaling ang problema kay nagdisburse ang kwarta ang sang cheque ang SK officials sa PIAC nga wala pa sila ya sang approve nga annual development plan ka K5 Rick.
19: So para kay Kapitan Jan Villanueva na una pa ang karo o kun ang kalisa sa kabayo.
20: Dodo mo gid kay supposedly amo na siya ang isa sa mga requirement before kaya magpagwa sang kwarta. Dapat aprobado sang barangay ka K5 Rick ang inyo yang annual development plan. Kag ti actually no gin panindugan niya man dere nga ti wala sang pamulitika on SN ka K5 Enrico kay iya di accordingly para sa kausa no sa mga pumuluyo. Yari bala na pamatian nato.
19: Nalang do lang alang ka K5 kay Q&A na lang kita. No kay do lang alang tapi ra man panindugan ni Barangay Kapitan Jan Villanueva. Ang ining suspension order sang ombudsman nga tatlo ka bulan, saan o pa ni nag-umpisa o saan o pa maumpisa?
20: Actually, nabato ni no, sa mga natungdan no, correspondents so kung ining mga ginreklamo sang August 27. Base diri sa pagpulupumangkot ni Kapitan Jing Villanueva no, sa mga taga-ombudsman, na kung for example, August 27, ginhatag to kaki Fabric, the day after, matik effect na siya. Pero wala binasaad niya specifically sa ginhatag nga order, written order kaki Fabrico, nga amo ni nga adlaw. So, i-clarify pa nila kaki Fabric. So, bali, as of this time, tawag na, no? Wala pa yan wala pa gid niya officially na suspend ang ining SK chairperson kag ang SK treasurer kaki 5 Enrico ay katuan pa nila sa ombudsman to know further kung saan ugali mag-start ang ining 3-month nga suspension kaki 5 Enrico kag ti ang Department of the Interior and Local Government kin lamang ang makasabat no may kang tanan sa kung anong matabo kaki 5 Enrico sa nabilin no kung for example during the duration no sang ining suspension kaki 5 Rick pero based ya sa knowledge no or ihibalo ni Kapitan Villanueva so posible nga kung for example mag-take effect ng suspension nga ang first barangay or SK kagawad ang mag-take over anay temporarily kaki 5 Rick para ya mangin functional man sa gihapon o kon mapadayon ang mga set of activities samtang ongoing pa man niya ang suspension sa SK treasurer as well as ang ining SK chairperson kay K5 Enrico.
19: Pero tayo siya mapungko bilang SK treasurer samtang ara sa suspended ang ila sa nga barangay treasurer.
20: Kaya usually do gina-appoint man nila
19: kay K5 SK treasurer mo gina-appoint no ang
20: yes.
19: Treasurer. Okay. Pero pamangkot ining 3 months nabloan nato, hindi niya agad pamatbat. I think it's a preventive suspension.
20: Actually, kay K5 Enrico, no, nga ti accordingly, hindi pa man siya ya final kay K5 Enrico nga decision. Kaya actually, pending pa man yung kaso, luyag pa man din, no, sang ining respondent o kung sang SK chairperson, kag sang SK treasurer, nga hatagan sang kahigayunan ang ilang kaugalingon, nga madepensahan ang ilang mga kaugalingon may kaangtanan sa ining mga aligasyon batok sa ilaya kay K5 Enrico. Pero, according diri kay K5 Rick, nga ti nakitaan sang sufficient evidences para sa ginatawag nga misconduct kaki Fabric. Pero pag abot naman niya sang sa ginatawag nga liability para sa dishonesty, wala pa sang substantial evidence para sa maaprubahan la or tawag na no mapamatud-an nga may liability para sa ginatawag nga dishonesty ang ining duha ka mga SK officials kaki Fabric. Kag actually base diri no sa nasaad no sa section 20 of the revised implementing rules and regulations so kon RRRR sa Republic Act number 10742 no kaki Fabric as amended no nga ti ang mga SK ang mayaran no sa financial independence sa ilang operations sa disbursements and encashments sa ilang mga pondo income kag expenditures kun ang concern ni Kapitan kaki Fabric ang hindi pag consult so hindi naman need accordingly kaki 5 Enrico hindi naman lang need sang permission o kung hindi naman yan need sang approval antes na mag-disburse. Ang problem lang kaki Fabric is dito sila yan nag-disburse during the time nga wala pa sang aprobado nga annual development plan ka kay Five Rake. And probably amo nino ang nakit-an sang ombudsman nga ti kumbaga probable cause para ya nga mangin liable sila for misconduct ang ining duha ka mga SK officials.
19: Sige, salamat kay Five Kim.
20: Report nagikan sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City upod sa patrol si ka K5 Makoy SP Umalay. Happy listening dira sa may lapas, Mami Immaculate Sir Clip Acosta, Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica Dresa de Camay, Sir Reza Lapus, and Pamilya Manaay sa Airport Mandoriao. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: 11 Mbps!
19: Ang ining pagpanaog sang order sang ombudsman, preventive suspension palang ini. Hindi ni Bolsilingon nga, hindi na iguan, gid may sala sila. Usually, amo ning proseso eh. Gina-suspend ikaw para nga hindi mo ma-impluensyahan, hindi mo ma-intrahan, ang anuman nga investigasyon. Kaya ang iba kung narak ka pa sa pwesto, pwede yung ma-impluensyahan mo. Kung isa pa, hugon mga witnesses da. No, usually, amo ni ang proseso, pero hindi pa niya. No, nga makambal kita, si Iski Cherto, si Iski Tresurer, may salagin. Kaya gin-suspend sila. It's regular nga process na dapat magpatigayon sa preventive suspension angot sa sinasambit sa nga kaso. Pero tining nakitaan sa nga ombudsman na may balasihan, may prima facie evidence, no? May yara sa nga probable cause. Ang ining kaso, tindiriya imbisigaran eh. Kagatagan sa tinion na makasabat man ang ining mga akusado na sanday chair SK chair kagining SK treasurer mga kakifa. So bantay natin may malawig-lawig pa ni kung nanugid ang maraming resulta sa imbisigasyon kung may kitaanda nga mga sa ulihi nga may mga kapaltahan, may mga nalapas kasuguan ta, it's the time na nga wag pa na ugman na sang another sini nga order o kung ano ang mga desisyon sang Office of the Ombudsman.
18: 11 Mbps.
19: Si Batol Larusa kuno ara sa Mount Diwalwal sa may Davao de Oro. Amo tambal ni Secretary John Vic Remulla nga ginaproteksyonan siya sa mga impluensyado nga mga tawo. Siya nga tumod ang impluensyadong mga tawo. Amo ni mga big time minors.
18: 11 Mbps.
19: Kamo nang dalikawan nga may mo nga kung mag-engage nga dakpon si Senador Batol de Larusa basi madamo bala magkalamatay. Ha? Kay visit permission base kung na ginato sa magkalamatay, that's why nga ginapaagi sa insaktong nga proseso, pag-istorya, negosasyon, kung masurrender si Senador Bato de la Rosa. Pero labo mo sa bato, laban-laban, hindi mag-surrender.
18: 11 Mbps.
19: Wala tiyempo sa ato sa pagpapalagad. Ang iba sa mabalita ng informasyon, mabatihan ko sa pagpapalagad sa programa El Castigador. Maligo, manibin, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi singapan at kagbatok sa mga skin diseases. Kag Klinika Dio Fresh, iwas bao balas, iwas bao bayab. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, nagbaliskad ang paya, nagkaya-kaya. Kay Kim Arisune Flora, may dayad nga udto. Kay Sir Armand Baco Guay, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kay Ma'am Anli Bahade, kay Ma'am Rimia Panes, may dayad gid nga udto. Sa ngalalang sa Balisiyo Puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amon siya nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon nga Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
21: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
22: Mabaka. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
22: Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.
31: Set

0: ko si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
3: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 13 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Huwebes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sa aton mga istorya diri subong nga hapon sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Today is Thursday, September 10, 2026. Kag 106 days to go na lang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Grabe, sa pagkadasig sang inadla, sa pagkadasig sang panahon, aray na kita ha, sa ikaduha nga semana sa bulan sang Setyembre. Kamusta so far ang sulod sang Bermans? Kabay nga, syempre good news? Kabay nga blessing? Bugana? Kamusta ang mga suki natin dira? Mga nagkatutok subong sa Iloilos City, maayong hapon gid? And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, sa K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa may Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Huwebes nga edisyon sa Secret Memories. And sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa nila naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Annalie Bahada, good afternoon. Ma'am Bings, PSJ, maayong hapon gid. Maayong hapon man dira kay Ma'am Netherlands Shouton. Kay Ping Ping, BG Venus, maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man kay Mami Azun, bugtaw na Mami Azun. Kay Ma'am Nene Shan Presya, maayong hapon gid. And Mara Ramabe sa J&E Hardware, kanday Jether Sandia, kay Jemar nagapamati gid subong. Mayong hapon man kay Ma'am Melay Montaño Palencia, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Winifreda Sarmiento, kag sa iban pa nga nakatutok subong. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Coffee time na kunuho akong si Ma'am Aisha pa. Sir Arnold Alagos, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang sa maulanon nga hapon. Sa banwa kang miyag-aw, kaginatamyaw ko gali maninay. Mga upod ko di aga, pamati sa balay. Sanda ni Bibi, kag-asawa ko nga si An-An, kag-Anthony. Salamat, gid. J.R. Heroses, maayong hapon. Patamyaw lang maninay sa kay Joy Marie nga nagapamati subong sa Udyungan. Maayong hapon gid. Sir B-Boy Bakason, maayong hapon. Shout out lang maninay kay Papa Tutong sa may barangay Aldiger Sara. Lord Jean Franco Labus Arellano, good afternoon. Roy Romeo Pasquin Jr., good afternoon. Dira sa may barangay Rizal Uton. July Valiente, maayong hapon. Ari naman kami maninay, naka-standby as sa idalom sang kawayan, samtang gahulat sang drama mo. Patamyaw lang kay Ipil kakay Nuno, nga nagakihad ubag kakay Unyok nga nagascatter. Wow! Timprano pa ha? Samtang nagapamati ah. Kay Inday Jen, kay Nanay Aling nga nagaduyan-duyan, kay vlogger sang Anhawan Duanyas, Kuya Roy, probensyanong magsasaka. Always gid nagapamati sa K5. Mayong hapon maninay, patamyaw lang sa mga taga-Bakuranan pa sa city. Pag-greet lang kay Palomar, kag-Labos family. Thank you gid. Sir Jesse Hamolas, good afternoon. Patamyaw lang maninay kay Mulong, kag-Marilu, sang sityo, Sapa Zone 1. Alan Ortega Tukuyo, sa may Giso Kalinog, maayong hapon. Nang Bem, maayong hapon. Arlene Chua, Ray Tacleon, maayong hapon. Maninay pag-greet naman happy birthday sa akon hinablos, Joy Dublado. Kakay Sister Lina Shautong Dublado para buwas. Thank you again. From Mambings, PSJ. Hey, happy birthday Sa kay Joy, kag kay Ma'am Lina Shautong Dublado. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mani na shoutout lang sa may lapas sa mga apo ko. Ilabi na gid sa apo ko sa tuhod, si Cairo. Happy, happy 5 days old from Mumsy Lucy. Justine Kim Abunyawan, maayong hapon. Shoutout maninay kay Jovel Abunyawan, kag Jomar Abunyawan. Shoutout lang maninay kay gang nga nagapungko sa Duyan from Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Gilbert Binosa, maayong hapon. Pag-greet maninay kay Janelle Baliner nga nagaobra sa Cavite. RV Chris Caceres, John Kevin Medina, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga taga Dafagoods, Pasig City. Kay Leia, Pearly Joy Palier, Maymay Gustilo, April, kay Juliza Aguilar, kay Ben Palma, Lawrence, kag kay Nang Che. Kag sa mga guwapuhon, nga security guard, siya kay Padura, Kasipe, kag Nunoy Palomar. Sin Yunog Nayaway. Shoutout maninay sa family Waywayan, kay Nanay Merly, kakayanyan Joyra. Shalom sa tanan nga taga San Isidro Hat. Ma'am Glory Blanco Sado Nagalio, good afternoon. Happy fiesta sa Banwasang Gimba. And syempre, happy fiesta man asa Banwasang Ahoy. Alex Ander, maayong hapon. Patamyo lang maninay sa mga nagamasilya. Kay Mark, kag kay William, nga nagatakod tiles. Always good, nagapamati. Palagas ko lang maninay, patamyaw ang mga magulang ko sa Banate. Kay nang Burley Divino, kag Amay Montaño. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Mama Riz Alanan. Shout out lang ko noo kay Lydia Alanan nga nagapamatigid subong. Pastor Renato Granada, good afternoon. And syempre sa mga K5 solid supporters naton nga nakatutok gid subong nga hapon. Nagapangapingapi na to si Ma'am Glory huan nagahulat na sang aton istorya. Amo man si Ma'am Erlina Tilar Magoles kag si Sir Noel Goles dira sa Telecom Compound. Ay, sige. Para na aplastado ng mga kumareta. Mayong hapon man

0: iya nga obra. Pero ang problema, kayang iya nga asawa, gasto diri, gasto dito. Bao daw kilala, sang kilala ko ba? Kaya ang masakit lang kay kung si Daryl gani ang magbakal sang iya nga kinahanglanon, nagapangakig ang iya nga asawa kag ginaawayan pagid nila. Do hindi man ikaw ni Guro nagpadala? Sige, ano ba lang ang mga endings ang istorya ni Daryl? Paano nila bala ma-resolve ang ini nga problema? Ang bugos nga kasaysayan ni Daryl aton pamatian diligid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Love? Ano yun eh?
1: Oh, di ba love? Nami siya, no?
0: Para sa diin na love.
1: Love! Latest ni siya nga smart glass, love. Abi mo, 8 and

0: 1999 na siya.
1: Love. Kamahal si niya. Kung tani gininvest na lang sa lain.
0: Love. Investment money. Tanan niya ginabay ko, pwede mo na mabaligya.
1: Ay. Kanugon sang kwarta, love.
0: Ay, si love bala mo.
1: Okay, sige. Wala na ako sang mahimo pa. Ara naman na mo.
0: Yes! Ara man lang gali. Amo ginabala love ang inanamian ko sa imo mo. Abi, dali, dali bala.
1: Love?
0: Love? Kulang ka lang imo ya sa angga.
1: Love.

0: Tol, ba si Bit mong sling bagay niyo? Dubai niya, Lin?
1: Tol, alang-alang, Tol. Malmahal na iya.
0: Oo, mahal kid man eh, pero kay Tig Grupo, 3,000 na lang niya. Down ka lang 1,500. Dason lang 1,500.
1: Ba? Ano, Tol?
0: Oh, nakibot ka ako. Wala ko'y balit nag-alahog, Tol. Grupo, oh.
1: Tol, bala, Tol.
0: Oo, gani. Hindi na. Dala natin 1,500, ah. Puta ako na discount mo ba? Dason lang ang katunga, ah.

0: Love? Aryo? May dala ko nga pamahaw.
1: Yeah, thank you, love. Bo timing gid. Gutom na gid ko.
0: Ano timing gid, love? Paborito mo giningin bakal ko.
1: Salamat gid, love. Ma... Ano ka? Daw ba guwang sling bag mo, love, ha? Kaya sinay na?
0: Siyempre akong, love. Ginabaligya kay na sang office mate ko. Tapos, nag-down ko katunga. Tapos, daso naman ang katunga.
1: Ano? Ay, love na siguro kung mahal, ina.
0: 3K man lang, love. Maya man gani. Iguba na nga daan ang sling bag ko, eh.
1: Love, damo man sa tag 150 sa downtown. Bakod pa. Kay ang ginbakal mo, subong? Ay, pero tinaya ka mahal. Tanugon sang kwarta.
0: Sige lang pala, love. Inid ko man ini. Kalaya na bitulukon sa sling bag ko nga. Gisi-gisi na.
1: Bot sa imo, love, ha. Uyang-uyang ka lang imo yung sang savings, ta.
0: Oh, Aister?

0: Darrell, naano ka? Dawalin pa ka ina nga, wala mo ko ginasapa ka. Akig ka bala sakon?
1: Hindi ah. Wala man ako sang dapat nga ikakig, di bala?
0: Ay, sorry na. Ay, base ko na offend ka sa ginambal ko.
1: Napinsaran ko nga, gusto ka lang. Aho man lang tuod sa sling bag ini. Nga ka mahal git. Iuli kon lang ni Boss Love. Kanugon matuod sang kwarta eh.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag iCare Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana ang adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likaw ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho
8: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtimulan kalaman ang kabiyan.
8: Mag DTX 500 ka
10: kaysa DTX 500
8: ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. di epektibo.
8: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saroy Ilo Ilo.

0: Love, kamusta ang sabor sang tinola?
1: Medyo kulang sa asin. Pero pwede na.
0: Ginungod yung gina. Kabudlay nga daan nga magbalatian ta sa kidney. Ay, oo, oh, gali, love. May ma-deliver di karon ha. Basi, hindi ko bala maabdan, how? 9 a.m. da nang sulod ko eh. Maayo na yan kay ikaw, 2 p.m. pang sulod mo. Ikaw na lang kanon receive, love, ha?
1: Ha? Delivery sa ano, love?
0: Kwan, nag-order ko sa online para sa salog ta. Arab lang PVC vinyl nga tiles, how? Nami siya, love.
1: Ano? Nakatiles naman yung balay ta?
0: Ay, kadanlog, be love. Mas nami ang PVC nga tiles. Amo nang uso, subong eh. Hay love, swerte ba lang nga color ang ginpili ko?
1: Nga. Pila to, love, ah?
0: Mga 7K lang tanan, love, ah.
1: Bah! Ano? Kadakogi daw?
0: Vinyl na iya, love. Eh, hindi ka magkabalaka, ah. Para manadi sa aton, ah.

0: Ano, love? Ano sa imo? Namit ba ng ilang food?
1: Oo, love.
0: Siyempre, ka-pricey manabi. Ano pa? Namit. Pero okay lang, bisan mahal ah. At least, worth it man. Super namit.
1: Pero tani, love. Ginjo tayo mo lang order. Basi bala ko ma-short ah.
0: Ay, hindi ah. I-credit card ta lang.
1: Love. Kada ko na bala sa balayran ta.
0: Mabayran ta man ah, love ah.
2: Sisi!
0: Oh! Ay! Sisi! Ikaw!
2: Sining kugit eh. Ang magod ka mugid. Ayong adlaw na tagali. Hi, Daryl!
0: Ay, Sisi, magpungko ka. Basi wala ka para ka-lunch. Dali na! Dali gina nga. Tawagun ko ang waiter.
2: Yes!
1: Love?

0: Love. Pwede ta pala makaistorya, Nay?
1: Ah, pwede kit, love. Ay, nga ah. Ano bala, ina?
0: Kada ko nasang utang ta. Eh, kunta ni. Hagan-hagan lang sa gasto, love.
1: Natungod bala, ina, kayo na sa miga ko?
0: Oo, love. Kagindi lang parte sa iya. Kundi sa mga ginapamakal mo.
1: Okay, sige. Sorry lang, love, ha? Sugod-subong, matipid na ta. Abin niya, da magsulusunggod, ha?

0: utol, gusto mo? Rata lang niya. Iyan ka utol kung kamarins.
1: Ah, relo? Wow! Amo gining gusto ko, tol.
0: Patla na. Ups, base. Iuli mo naman na, ha? Wala na iuli, ha? Ito la.
1: Okay, ha?
2: Bilan ito, lao?
0: 2,000 to, ha? Ano, tol? Deal na, tol?
1: Ah, sige, ha?

0: Pop, thank you, good love.
1: Oh, nahaponan ka, good love, ah.
0: Ah, kukuan.
1: Una pa ko di abot si mo.
0: Love, ikasaba na bi kay Tolkienit, eh.
1: Nga man, ha?
0: Ginbaligyan niya ako sang relo. Eh, ayawan ko ayo, eh. Tulog ka, bala labo? Uurig niya. Iya ko na sa magulang yang amarin.
1: Ano? O di tani nagtawag ka anay sa akon antes ka nagdesisyon nga magbakal sina?
0: Ano? Eh nga matawag ba ko lab? Kay para may inis akon. Nakita mo naman ang relo ko. Pero tinakadaan.
1: Nagapinagusto ka na lang ang Daryl, how? Wala mo nagit kuya ginarespito?
0: Aister? Ano mo ginagapinagusto man?
1: Tanawa bala? Nag-uyang-uyang ka naman sang kwarta. Kuntani, savings na pa ina. Savings na pa na ang kwarta nga ginbakal mo? Kadamo na sang relo sa downtown nga tag 300. Daurig na tanawon. Imagine! 2K, Daryl! 2,000! Pangbayad pa na iya sa bills, ta?
0: Napuno na gid ako sa batasan mo, Aister, ha? Nga ako ang magbakal! Para man nasa kaugalingon ko? Nga damo kaya reklamo, ha?
1: Daryl?
0: Ikaw gani! Nagadesisyon ka nga maggasto nga wala ka nagapangunsiho sa akon.
1: Kay para sa aton ang desisyon ko!
0: Sa aton? Bukod para lang sa kaugalingon mo.
1: Daryl?
0: Ay, sir. Kapoy na ako mag-adjust sa imo. Kapoy na ako! Natong mga balay rata sa bangko, pirte ka na ako. Sino mabayad ako? Ako lang. Dumabuang na ako sa imo, ay, sir. Dumabuang na ako sa imo!

Utang diri, utang didto. Bayad diri, bayad didto. Amo na subong ang kabuhi namo ni Aister. Halos lubong na kami sa utang. Naghinulsol siya sa iya gawi, kag ako naghinulsol man. Ang akon lang nasakitan, tungod ang akon gusto, nagapamalabag siya. Pero kung iya kagustuhan, wala ako sang mahimo, kag wala ako sang right magpamalabag. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Daryl.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import galit ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
3: Ang mga trained, gipang-train.
6: Nga ginakumpos sa mga specialized nga mga cellula, kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasok mo mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na si Monolaurin nga sa D3 Bio, nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Paborito, dapat labi na kung plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition pirmi ang imong immune system, no? Labi na expose ka pirmi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
10: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
13: Extend Supplement for Men.
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas?
12: Hindi ka magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa makahalit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Pasami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho!
12: Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan! Sang matasing kapag-iulat! Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malintan! DTX 500 E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio, ang D3 Bio.
13: You my Vizio.
12: Ang Vizio.
13: You my D3.
12: Mabakal sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Basta may kabalaan nga ugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matdasig nga pagdiwula, kalma nang abyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigot malimta. DTX 500
9: 88.7 K5 News FM Sara Iloilo. Second anniversary is brought to you by MFBE Enterprises OPC, located at Sitio Bobong, Barangay Ferraris, Sara Iloilo. Sells hardware, construction, electrical and plumbing supplies. Opens 7 a.m. to 5 p.m. every day. Pwede man maka-order online, mag-message lang sa Facebook MFBE Enterprises OPC.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
5: Wow! My puso!
4: Your official news and music station.
5: Ladies and gentlemen!
4: 88.7 KK5 News FM.
6: K5 News FM. Secret Memories.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement. Nagabuli gini sa aton para nga magnami ang aton nga overall well-being. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga nagabuligid sa aton para nga mas mangin healthy kita. May aray ka baladira sang pabalik-balik nga ubo, hilana, trangkaso, sipon. Magtumara kita ha sang Klinika D3 Bio. Ginaprotektahan man sang Klinika D3 Bio ang aton nga neurons. Ginasuportahan sini ang long-lasting brain health and mental clarity. Gani for vital o kung vital for cells, para nga mas mangin healthy ini. Para sa aton nga overall well-being, mag-inom kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement ni Doc Ramil Uwe. And hindi man kita magkalipat, mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniimnon bisan mula kita sa kinanaan. Kaya nagkaka-absorb ini sang aton kun mas nagkaka-absorb ini sang aton nga lawas kay ara ini sa alkaline nga form. Papaskugunta ang aton nga immunity, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, ninapadula man sini ang aton nga ubo kag sipon kag mas healthy kag mas manami ang aton lawas pag nagka Mighty C kita. Immune boosting properties nga nagapabasko gid sa aton nga immune system kag nagaduso sa husto nga pH level sang aton nga lawas. Say goodbye sa mga balatian, mag-Mighty C kita ang alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumara sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag naton nga balatian. May aray ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Clinica DTX 500 puno ini sang antioxidant nga nagabuligid para nga mapatay ang mga free radicals sa aton nga lawas. Confirm kita nagainom sini, manikawan ang pagporma sang mga non-cancerous tumors sa aton nga mga nagkalain-lain dira nga parte sang lawas. Gani dapat ha mag-inom sang DTX 500. Inintanan mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton nga Clinica Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod sang Domingo, September 6, nag-sugod na ang aton nga free check-up every Sunday ini 9 a.m. to 2 p.m. Gani ano pang inyo nga ginahula? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magduwa sa Clinica Sara, may ibang pagkikita nga mga product outlet. May Clinica Haro Branch man kita, dira sa May E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miagao Branch sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gagang aton nga Pasay City Branch na hamtang sa May Salvation Street, Corner A Panes Street. Gani ano pang inyo ginahulat, magbakal na kamo kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Aton oras, alas 2:18 na. Sige. Oh, grabe nga istorya ni Daryl ba? Pero hindi ini, kumbaga, hindi ini malayo sa nagkakatabo sa realidad. Masami ini nga nagkakatabo, especially sa mga mag-asawa or sa mag-partner dira. And sa may mga advice, pwede gid kamo katawag sa 0962-478-8730. Sige. Kon si Sir Kevin pa, mga taga-Yucheng Sara Dos, it's unfair gid katama maninay. Kahit para sa lalaki, nga hindi pwede kaangkon or makabakal man sang iyang ikasadya. Dapat magsigsuportahan na sa isa kag isa. Hindi pwede nga balabag ang girl sa lalaki kay sa iya man ina ang ginbakal niya. Okay man nagay maninay nga ti legal ang ginbakal hindi illegal. Kag ang importante, ginhimo niya, ginpabalon niya sa babayi kay ti kalain man kung tagu-taguon niya pa sa imo. Pagustuhi ang lalaki, hindi pagbalabagi. Senator, base kulang lang sa pagintindi imo asawa. Mas maayo siguro mag heart-to-heart talk kamo kay ti love gani taw ganay inyo nga duha. Kabudlay kun ambisyosa abi kun hala pangutang kag bakal nga hindi man importante. Matamaan kagid ka utang. Daw pareho sang kilala ko nga 1 year na may utang kuno kay Ma'am Analiho. Oh, grabe. Mga si Ma'am Nene naman, hi Sender, ang advice ko lang, himuon, mag-control ka sa paggastos o shopping. Ay, control mo ang mga ginagasto mo sa shopping, ilabi na gid ang tama kamahal, kag-amuman ang pagpangutang. Control gid. Total, may sweldo ang bana mo, hindi na sagad pangutang, kag magpamakal sang marahalon. Ang bana, okay lang na magbakal kay gamit niya man inaaka o galingon niya. Kahit siya man ang gaobra. Mas maayo na lang na nagabakal siya para sa kaugalingon niya. Kahit siya man ang gapangita. Sender, untati na ang pag-shopping o pamakal sa mahalahalon. Importante, huay sang arawa yun. Kontrola ang pagpangutang, hulata ang sweldo sa bana mo, kag amo ang ipaigo-igo sa inyong kinahanglanon. Amo lang ina ang ma-advise ko. God bless gid sa inyo, Sender, kag maghangpanay ka mo. Hala sa piyak nga linya, kuwaunta ang una naton nga caller. Good afternoon.
0: Good afternoon, Maninay.
7: Sige, sino gani?
0: Si Leo, sang kwartero kasi.
7: Sige, Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Daryl?
0: Maperte mo si Daryl. Nag-ano ka mo eh, nag-away ka mo kay kada binaklan ninyo. May asawa na binaklan. hindi ka man konforme. Tapos ano, plan mo, hindi man konforme ang imo asawa. Ano na? Daw iwan tay. Mo. Kasi kamara na daw sa kasama ko mato. Ton. E magduwa. Ay, sim. Dari na yung asawa, na may mayang na pagtangabuhi. Siyempre, ay, pagigigid. Hindi ba sila mo kuno sa utang? Kung saan ako na bayaran? Ay, siyempre, ang pagigigid ng mga asawa na pagigigid man na pamakalang yung mga asawa, magmotan, may 18,000. Ang yung mga Christmas. Ay, ano, aguanta siya na. Ay, mapuno ka mo sa utang. Amoy na, sige, darer nga. Sige, utang-utang. Dugay, bayad dugay-dugay. Na, muna. Yan ay, mag, ano ka mo, istorihan ng inyo, darer ang inyo asawa, ang inyo asawa, na hindi na magpamakal-makal sang mga ano-ano, kayo nag-aaway man ka mo. Kaya isipay ka mo. Kaya puno na ka mo sa utang. Ang masinansin mo, Darrell, hindi na ka mo magpamakal sang perte ka mahal. Kaya siyempre, ang mga balaklong sabong, perte ka mahal. Kaya sorry lang niya, yung mga asawa nga, hindi na ka mo magbakal sang perte ka buhaha, bala. Malamang ba ko manina si Darrell. Sorry lang nila ang niyang asawa na hindi na mapamakal-makal na wala sang kaputihi. Ano na manina eh.
7: Sige. Thank you, Sir Leo, sa imong advice para kay Darrell. May gusto ka nga tamyawon?
0: Una siya na manina eh. Mayong hapon. Tamayang paklamati sa Kipay. Sa nang mga taga-Sara, tulong na ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo Caraitle, tulong na si Jimmy Santang sa Bonifacion, sa Tamate Sabong, tulong na si Ela sa Pasi City, si Susan, tulong na si Inday sa Utom, Luilo, si Arlene de Guzman, dad and sister, kay ako ni Nablo sa mga aking na Siman. Thank you again sa inyo pagpadala akin. Kim Ryan, thank you sa bihatan sa amon. Thank you again. Maninay.
7: Sige.
0: Sa technician, salamat.
7: Sige.
0: Leo sa kapirapatid.
7: Thank you so much, Sir Leo. At ang oras, alas 2:24 na. Ano ginakulukulabos kita sa aton nga tiyempo dun ho ah. Sige, siguro ang mabilin tanong para kay Darrell, mag-istoryahan ay kamo sang imo nga asawa. It's just a matter sang financial problem or kung paano kamo mag-handle sang finances bilang mag-asawa. Hindi man perfect ang kada relasyon. Pero kung inyong istoryahan, kag inyong maagrihan, dira mas mapamaayo ninyo ang inyong mga mangindesisyon. Siguro, Darrell, istoryahan niyo nga mag-asawa eh. Ngati kung may mga kinahanglanon ka man nga baklon, mangin-open man ang imo nga asawa sa amo na nga butang. Kahit since nagakita man ikaw, kag ang ginabakal mo is importante man, kag para man sa kaugalingon mo. Mas okay ganina nga ikaw bilang lalaki, ikaw yung nakahibalo kung paano mo ya, o kung paano ka mag-invest man para sa kaugalingon mo nga gamit. May iban abi dira iya ngati as long as tawag ni hindi sila pagtagaan kang asawa nila or pagbaklan or pagdesisyon nanti hindi man niya maghulag. At least ikaw nakahibalo ka kung paano ka magamit sang imo nga kwarta para man sa imo nga kaugalingon. And amo na istoryohon mo lang ang imo man nga misis nga kung may mga baklon man ini isip-isipon man kung diin ang mas makatipid. Nahibalaan taman or kung basihan taman ang inyong istorya, halos manabi sa mga ginabakal niya is para man sa inyong panimalay or para man

0: importante istoryahan nyo para nga maklaruhan ka mo kag syempre, mas mapamaayo nyo pa ang inyong mangin desisyon sa mga masunod. Amula na, amabilin ta sa imo, Darrell. Thank you so much, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. Thank you man sa mga nagupod sa aton subong nga hapon, sa mga nagapamati, mga nakatutok subong sa ilatag sa karadyo, kag sa mga nagalantaw man via Facebook Live. Way na kita sang oras, keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.
3: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugo
0: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
0: Garantisado!
6: Epektibo!
0: Ara mismo!
6: DTX 500!
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga
3: sami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Good news!
7: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan! Cosmetica, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica, Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica, Deo Fresh. Bili na sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 5 Galinha One Time.
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
2: Bawa nak, sigurado ka na sina?
1: Oo pa eh, nako nako.
2: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
0: K-5 Galinga One Time!
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Sport Biotics ka!
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin disease.

0: K5!
1: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Chance. Food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
4: Food Supplement for Men.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500
6: Masaligat
5: Epektibo
6: DTX 500
5: Mataas pala ang imo blood sugar
6: DTX 500
5: Ikaw pala ang may diabetes
6: DTX 500
5: Ang DTX 500
6: Ang may powerful compounds
5: Nga nagapanupo
6: Kaga kontrolar
5: Sa imo blood sugar
6: DTX 500
5: Masaligat
6: Epektibo
5: DTX 500
6: E3 Bio
7: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Kilawan ko inom Ang D3 Bio with BCO 2 weeks ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo Nagamay ang akong nga buyon
6: D3 Bio
5: Ang D3
6: Yung may VCO
5: VCO
6: Yung may D3
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM
8: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane Especially ang iyang Pages of Love Ini si Jin sang Bitoon Haro Tunay na sa K5
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo
9: Wow, my puso
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
15: Rehas!
14: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton sumo sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa aton drama sa kahanginan. Kayugid makuhaan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Namit, babe.

0: ER? Ang bot mo silingon, ganun pang emergency ka?
1: Oh, Manday?
2: Yes, Day. Storyhanta ka mo pala. Kag ikaw, Manday Mira, para kung ikaw naman ang itsug-tsug bala, Day, kabaloka na.
0: Ay, ang bot, hindi na ko yung pagsipiri, ah. Lainan ko na yung mamati.
1: Ayoko na, mayang ko na yan.
0: Ay, ang bot, sinyo, tika mo lang yan, eh. Pero, anay ka bala yan, si? Lipay ka? May asawa, bala kag bata, ang ginatabo-tabo mo nga militari.
1: Bukit.
0: Basi lipat kasi na. Gusto mo nga pila kaadlaw, amo man sinang matabo sa imo kung mangin asawa ka na? Mayo man ayan sa pamatsyag mo nga kung ikaw ang asawa, dasun mabalaan mo nga may laing nga babae nga ginabuangan ng bana mo?
2: Dami man! Ay, naku na lang, Gidya.
1: Oo, baladay.
2: May inalang diblang future. Ang subong lang yan ay ang at nga fokusan.
0: But si, moy.
2: Pero basta, Day. Oh my goodness, ganyan, Day. Naghambal si Carlo nga dason ko na naman na pagkita ay, Day. Hindi ano ko niya pagulpihon, ah.
0: Yeah!
1: Ay, hala!
2: Day! Ah, di wala. Hula to niya, nagiging ko na wala, inako na wala nga. Ako na ganyan ko nung kapakitloy nga, ah. Sige na, please. Ah, sige na, please.
0: Sige na, Carlo. Ay, pala nang
2: hala, dali lang, ay, Day, ha? May nadyan sa ako na.
0: Ben?
2: Hala? Hindi!
0: Yasi?
1: Ay,
0: Yasi, nano ka?
1: Nano ka?
0: Nga doon naglalaho, ay ganang tsura mo pagbasa mo sa chat messaging mo, ha?
1: Naglapsi siya, ho?
0: Si, sino na? Kaganong ginchat sa imo? Ha?
2: Ha? Wala, wala mga day, ah.
0: Wala, wala lang, guro. Bebe, pabasa ako, sige na. Bebe, sipin mo, be.
1: Aray, ha?
2: Oh, aring cellphone ko, oh.
1: Aray, sige po,
0: aday. Be. Hala. Ano ni? Asawa ni Corporal Santos?
2: Day.
0: Hala. Ano ni kuno? Pangita sang lalaki nga wala sabit. Nga makalot sang katol mo nga bao.
1: Wala. Ay, halala!
2: Galang eh! Ay, wala, dahil replyan ko pala, dahil!
0: Ay, ka! Mapatol ka sa asawa? Asawa siya! Natural mga kig siya! Kaya gusto man siya mo! Ha? Nga, abi nga sa lalaki, kag di may asawa, nga damo man na single!
2: Single, dahil? Single gani nga hindi ka libre sa akong pamahaw? Diyos ko, hindi na, dahil! Mamantinir na ako sa married kung mag-amo mo lang sina!
0: Grabe, kagid niya! Amo ka na sinaka-desperada, Yasi? Wala ka man maluoy sa pamilya nga magubaha.
2: Day, sala ko na ipalaya kung naluyag sa akong si Carlo. Ha?
0: Bala ka na. Bala ka. Basta ako. Wala ko nang kulang sa pag-remind sa imo nga sala ang ginahimo mo, Yasi, ha? Sala na inya.
2: Wala.
0: Wala, ay. Nagtawag ang asawa, ay. Hindi pagsabta, ha? Hindi pagsabta, Yasi.

能不把你我来念的字不疼的我哥我来个把了西卡的我给你哭啊我是 cell phone 你昂那么白色爸爸你刚才不是韩国给他加带你来的啊我来个是不要我来你不给这么滚大的我们的事Iskandaluhun ko kitcha, pagkahuyan ko kitcha, pagkahuyan ko kitcha. Harimu ay, tawagan ko pagkisaliwat, tawagan ko pagkisaliwat.

0: si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio ng may Visio, ang Visio ng may D3. Mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.

0: asawa ni Carlo, ho?
1: Tunto ka. Ano mo eh? Sabton ko bala?
2: Hello? Manok ka?
0: Maano ako? Ha? Kilala mo kung sino ako? Ha?
2: May tiya na kuya kung sino ka. Asawa ka ni babe ko.
0: Kun amo, babe ang tawagan na inyo ni Carlo? Ay, day! Babayi ka man. No? Kamaluwi ka. Palayui ang bana ko. Hindi siya pagarit-garitan.
2: Oh my gosh! Excuse me. Hindi balay ako yung nagagarit-garit sa bana mo. Sa tuod lang, nagapay mo yung malangkot niya pala. Kunin kay, you know, kinasugat-sugat yakin ko din.
0: Bisan garit-gariton ka pa sa bana ko. Kun hindi ka magpatol, wala sa may matabo. Kagkonsigihon mo ini, ining tandaan mo ha, mahinulsol kagid.
2: Really? Hi. Well, abi mo bala manang? Ay, mamanang na lang ko si Mua kay. I'm really sure younger gikuy e kumpara sa imo. Manang, ako nga daan niya. Basta ginaunahan ko. Nagapatol gid kuya. Like now, ikaw gitong nagapangunauna sa ako ne. Di alang-alang man nga mahipos lang ko, hindi bala? Kag, another thing, manang ha. Kung appetizing ka malang tayo at tulukon, feeling ko, hindi na mangita sang iban si babe eh. Ngayon siya mangita sideline. Am I right?
0: Ano?
2: Well, maybe you don't get it. Never mind. Manang, pangitaan na lang sa Google ang appetizing if hindi mo gets, okay?
0: Hindi na ako pag-insulto ha. Gabaan ka, kid. Gabaan ka sa ginahimo mo nga pagpang-agaw sang bana sang iban. Kinakulang na ganit kami sa mga galastuhon namon. Nagdugang ka pa?
2: Oops. Sorry. Ay, ako na lang, kid. You know what? Bisan gastuhan ko yan ni Beb, may kuhaon malang siya sa akon.
0: Kabalan ka, kid, no? Kag ano gitabi ang kuhaon niya sa imo? Ha?
2: Ako! Oh my goodness! You know what, manang? If ikumpara sa imo, ako ya, namit kuya B. Ikaw ya? Yuck! At sige, manang ha?
0: Kapaan ka kita ginahimo mo? Kapay pangatubuan ka to lang sa kang mo!
2: Hindi na yakadalot ang sumpa mo yung sakon, manang! Ay, Diyos ko talaga, you're making me laugh. Bye nang ha? Oh my God! Tikman! Maliwat ka pa? Tunto ka ha? Ari kay message ko si Carlo balaay. Kagambalan ko siya. Nga grabing buyayaw sang asawa niya sa akon. Kagambalan ko gid siya ngagin... Ano man? Ay, ngagin threaten ko sang asawa niya nga ipapatay ako. Para katilaw ang asawa niya. Abi mo, hindi ko magbata si mo. Hambalon ko pagi siya. Nga tampaon niya nga asawa ya. Kay kung hindi, hindi ako palangga. Ari niyo ay, kaya palinginon kong ulo niyo. Palinginon ko gid yang ulo niyo.

0: tawag kito yaw? Di ba nagambal na ko sa'yo?
1: Tarantado nga tao kini si Batsing Carlo eh.
0: Sige naman ah. Mas rin na kita nga ito
1: ah. Ang iyong asawa pa iyang gikasabaan.
0: Maano ka man ingin?
2: Mayo gani nga, tigaan ang ulo niya eh. Ang hiyabla utak, nag-side loan agulo sa bayag niya.
1: Buah nga oi.
0: Ay, hindi gani ko ron.
1: Nagaba, biya niyang gibuhat biya. Luoy kay ang asawa oh.
2: Ah, bayida siya. Paglustuhi da siya. Wala man kita dira sang mahimo. Kay iya man iya pangabuhi, ching.
1: Mo gani, ching.
0: O, sige, sige.
1: Pero naluoy lagi ko siyang asawa. Murag itibi na ang nawo niya. Pero tina ni Wangab, ching.
2: Ay, oo. Ambo gani. Akuya, imbis nga igasto ko sa chicks, ginahatag ko na ganyang sweldo ko kay misis siya. Kaga ginambalan ko gina siya nga magpagwapa. Kay kun magpuli ko, maganahan man ko tulok sa iya eh.
1: Inana po ko, ching. Gignan gina ko akong misis nga magpagwapa, gibayo. Para dili ka maislan ba?
2: Kag-ching, kakapoy na iyang dabog babae eh. Kagkagasto pa katama.
0: Hindi lang.
2: Garaman kita na gahalin sa unang. Kagawala gid sa mayong resulta. Problema lang gid.
1: Maogid, Ching.

0: Ni Maria? Ako pang ginakiga niya? Sa kirida pa niya siya nag-apen? Kagamba sa kagaya nga kirida? Ginpahog ko kuno siya nga patsyon? Pero wala ko na yan ay ginambal yan ay!
1: Ano kayo na kahibi-hibi? Ganto ito sa detachment nila. Kag-i-report sa CEO nila. Naton pasakaan mo sang kasong animal mo nga bana. Ay, inipagpanasang taksi sa imo ha. Screenshot na. Pating chat sang kirigaya. Ibasi ko ni i-delete balahaw. Ebidensya mo na.
0: Update ko bala na. Sulungan ng babae.
1: Ay, sus. Ah, obda si age nga pakaisa mo. Hindi lang kuya. Kay basi ka nung kung ma-stroke pa ko to. Gataas, gadaan ng BP ko. Ako na lang mabantay sa bata. Kag-videoin nyo, ha? Videoin nyo kung mag-atubangay ka mo para may ebidensya. Kag-hulat ta na unahan ka niya. Kag-kunpatupan ka niya. Ay, lampaso na yung gagaya!

Asawa ni Carlo? Ari ko na siya diri sa eskwelahan? Kag kung hindi ko na ko magpakita sa iya, kag makipag-istorya ha, makadto siya sa school administrator kag ipareport niya ko? Diyos ko, anong himuon ko siniman? Traintura nga Mira oh. Wala naman nagasapaksakon. Ano man, wala na ko isang kakampi sini. Ang mayo pa, tawagan ko na si Carlo ay kagpahibalon ko siya nga ari di sa eskwelahan ng asawa niya. Huyan kay kuya kung di sa eskwelahan niya matabo iya. Basi ako yung masuspended. Hindi ko ganyan. Hindi ko yung pasagot kung matabo niya. Laka man naman. Wanda ka lang ang taga-umaka. Wanda ka lang kita gaga ka kay agawon ko na lang kitang bana mo, Simo. Palos si Kuya Simo ya. Agawon ka talaga niyang bana mo!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Ara mismo!
1: DTX 500!
5: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!

0: Mga byan, sunod pagkininyo ba sa pampamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan, inyugid makuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Patenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May music na, may balita pa. Kampiyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02 oras ginadulong sa kalawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador.
21: El Castigador.
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
20: Panig sa katotohanan.
21: At
20: tayo sa katiwalian.
21: El Castigador.
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
18: Ayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman ka-edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Karong adlaw sa Webes, pitsadyes kita sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa gyapon mga abyan, kutob kita alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang doon ng mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. At the same time, sa mga dalagko man ng mga developments sa mga balita nasyonal. Aton hibalon mabiyan dugay-dugay sa aton sininga pagpangalaga diri sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Sa gihapon, main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Kini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kumusta na sa aton sininga mga suki kag mapinalangga ang mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Kagasubong man sa aton sininga mga suki nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa mga drivers naton sang modernized jeeps or modernized buses. Kag siyempre sa aton man nga mga tagpalamati sa ila tagsa-tagsa kamapulian nga nagamonitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag siyempre, hindi man aton pagkalipatan sa pag-abi-abi ang aton sini nga mga suki kag mga pinalanggaman nga mga viewers, followers sa aton sini mabiyan nga social media platforms. Bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Antes mabiyan aton sini nga pagdulong sa inyo sa aton sini nga mga talulupang dun nga mga balita. Gina-remind gid nato ng aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati nga i-ready na kag magtimpla na sa inyo sini nga mga manamit kag sa buruso nga kape ang Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Kung ikaw may diabetes o kung yara na mabiyan sa bibis ng pagka-diabetiko, bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Don't worry, pwede gihapon ka mo makapangapi. Clinical Detox Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 4 size, mabiyan natin sininga oras. Antes, ang iba natin mabiyan nga mga talulupang doon nga mga balita. Unahon anin naton ang aton sinimabyan nga lakat sang panahon. Kumustahon naton ang aton sining sitwasyon sang aton sining panahon upod sa aton sining pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
2: Yes sir, mayong hapon sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong nga adlaw, September 10 year 2026. So sa karon no may sakit ka low pressure area nga na monitor no sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ni siya na si Platan 590 kilometers sa west of Subic San Bales. So wala man sa sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton panginig southwest monsoon sa habagat ang nag-epekto sa karon sa may central kag southern Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa may western Visayas so generally may mga pagalong-galong sa gyapon kita mga ma-experience no dala sining southwest monsoon or habagat naton. Kasarangan tubtob sa or kasarangan naton nga hangin gikan habagatan nakatungdan magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw naton magatunod alas 5:54 kag magabutlak ini sa alas 5:40. Buwa sa aga. Yaga man natin latest for the update.
18: Hello, sir.
2: Pag-asa, Rolly Quenca.
18: Hello, sir.
2: Yes, sir.
18: So, ining LPA nga ato na si Platan sa western section sang Subic Sambales, may chance sa ini siya nga mag-develop nga mangin bagyo?
2: Well, based sa itong latest monitoring, sir, may medium chance ini sa sir nga mag-develop sa isa ka bagyo, sir.
18: So, kung mag-develop gid man siya, no, may ano man sa, may maka-apekto ni siya sa aton diri sa Pilipinas?
2: Well, kung lang taon nato, sir, nasa western side na inisang pungsod nato, no, meaning if ever gid man nga mag-develop siya, pag butungon niya ang habagat, palayo sa ato, no, so medyo mas fair kita sa habagat if ever nga mag-develop siya. Kag nakita nato, sir, nga manubo naman ang chances ang inland falling scenario nato sa anuman nga bahin sa pungsod nato.
18: Oo, oh, pwede ang yasining nga direksyon kung mag-develop gid man siya, so going na siya sa kwa, no, sa may area sang kwa ni sang Vietnam or Thailand, sir, no?
2: Yes, sir. Sakto gina, sir. Pa Vietnam or pa China na ini siya, sir, ang iyang nga movement, no, if ever nga mag-develop sa sir.
18: Sige. So, Engineer Rolly Quinca, sir, madamo salamat kag mayong hapon.
2: Yes, sir. Thank you kag mayong hapon man, sir.
4: El Castigador!
18: So, nabatian mabiyan si Engineer Rolly Quinca sang pag-asa Iloilo. Sumayara kita sang LPA, no, nga nasiplatan ang pag-asa, pero ang iya sini mabiyan nga nahamtangan is yara sa western section sang aton sininga pungsod sa may west of Subic Zambales. So kun lang taw naton mabiyan sa hulag, no, sang sininga LPA. Kag siyempre may ara kita sang habagat. Pagbutungon niya ining habagat going up, no, so hindi siya magkuan, hindi siya magapekto gid sa aton kay ang iya sining direksyon going up, no, sa going to either sa direksyon sang Thailand o sang Vietnam or China. So, while man kita kablakan kag magamay man ang chance sininga mangin bagyo, ah. So padayon lang kita mabiyan sa gapon sa pagmonitor sa aton sininga mga sa lakat sang panahon. Kahit hindi natin mapakta, no, anytime yung nagatuhaw nga low pressure, pagkatapos di nag-develop nga ang mangin bagyo, so muna mabiyan natin sininga bantayan. Kahit siyempre ang habagat, amo ni mabiyan ang nag-epekto diri sa aton. So once gani nga may ara sa mga low pressure or may bagyo, so ginapa-enhance niya ini or ginapabaskog sang bagyo ang habagat. Amo na mabiyan nga mas nagabaskog, no, kag nagadala sa mga pag-ulan, kag pagbaha-baha. Pero kung habagat lang gid abi, no, nga purely habagat or southwest monsoon, di natural na, no, nga ulan kag hangin ang aton sini nga ma-experiensyahan. Ati siyempre amo na mabiyan ang chimpos ang tigululan mo, no, habagat nang nagakuan ang nagatuga sina sa mga pagulan-ulan. Pero kung may malain nga chimpo or bagyo, amo na mabiyan nga nagbaskog pagid ang habagat, kag nagadala mabiyan sang mga pag-ulan kag pagbaha-baha, no, sa pila ka mga areas diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:11. Sa pila karon mabiyan ka matalulupang doon naton nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kagabi mabiyan may isa ka makahalanusbo naman nga hitabo nga sa kadagatan nga nagluntad sa bahin sang Coron na Palawan, no, ning pagkasunog sang isa ka ferry na may karga mabiyan nga 134 tanan ka mga pasahero, no, included na dira ang 17 ka mga crew. So sa 134 mabiyan kag 117 diri ang mga pasahero kag 17 ka crew. So bali 43, no, ang na listang naka-survive or survivors. Kag 5 mabiyan ang gin-report nga nagkalamatay. Kag subong mayara pa sang 87 ka mga missing. Napadayon ko rin mabiyan nga ginapangita sa pinagi sa search and rescue operations sa aton sining nga makatapo sang Philippine Coast Guard. Di ang kalayo mabiyan according sa report na kitaan mabiyan nga nagumpisa ini sa may cargo hold, no, o kung inablang ginabutangan sa mga kargamento, no, sa mga pasahero. So dito mabiyan nagginpahayag nagumpisa ang kalayo, tubtub nga nagdako kag nasunog ining ferry mga kaki-5. So sa karon ang tag-iya or ang operator sining ferry nga atyen sa Enter Island Ferries Incorporated ang nagpasiguro man mabyan nga paghahataga nila sang nagakaigo nga financial assistance ang pamilya sa mga nagkalamatay, no? Ining lima ka mga nagkalamatay. So of course, may araman sa mga bulig para sa mga nakasurvive mga pasahero. Kag of course, padayon pa ini mabyan nga ginaimbestigaran, no? Kon bala ano ang gintunaan sang pagtuhaw sang kalayo kay kun sa kargamento ini mabyan sa cargo hold or cargo hold nagumpisa. So ano ang posible ginhalinan sina dira, no? So mo pa ni mabyan ang ginaimbestigaran karon sa aton sini nga mga otoridad. Kag of course sa pala siyempre kay may ara sa mga missing 87 pa, no, ka mga persona ang nagapabilin nga missing. So kabay pa, no, nga ini sila mabyan ang makit-an nga buhi, no? Kasi may di man nga daan nga napatay kag kun ining mga missing kung makit-an kag kwan man ti posible nga magasaka pa ang numero, no, sang sining mga nagkalamatay. Pero kabay pa, no? Kasi kabalo naman kita mabiyan basta sa gani sa incident tibla sa kadagatan. Kasi once gani may mga kasubong sining hitabo. Ang iba niya nga mga pasahero, no, kun sa kanobla sa pagpanik, no, sa kahadlok, ang iba niya ti nagalulumpat na sila sa dagat. Kasi may lang kung kabalo ka maglangoy. May lang kung may ara ka sang salbabida, no? Kasi required man yung mga kwan mo, ining mga barko, nga kung may, nga kwan bla, no, nga magbutang sila da sa mga salbabida, no? Para nga in case nga may mga emergency, may magamit ang mga pasahero, no? Kung mag-inkaso, ginman nga mag- lumpat sila mabiyan sa dagat, sa tubig. So at least makuan sila, no, may chance sila mabiyan nga makasurvive. Pero kung ay ka na gani sa husto bala nga paminsaron, kung bala, kung baga, nadula ka na sa presence of mind nga ginatawag, yung iba niya, ay nanaya ka panumdum pa, no, sa mga kwanda, mga salbabida da. Iba niya, nagalulumpat na lang sa tubig. Kasi kung maglumpat sila karon kung hindi pa kabalo maglangoy, at laban-laban, amuning tunaan, no, posibleng magsarurot pa idalom, magkalalumos, kung muna mabiyan ang tendency, no. Pero kabay pa nga kwan, no, nga ti siyempre, kwan ini, trahedya ini mabiyan. Huwag ini ginalauman, huwag ini ginapaabot. Kumbaga, aksidente, no, ang natabo. Okay, may mga kwan-kwan kaisa, no, may mga chance nga makasurvive man, eh, no, ang iba natin nga mga kuturan. Once gani mabiyan nga maglumpat sa dagat, no, kag posible mabiyan makakwan sila, makakadto sa iban nga mga kwan, mga isla, no, maanuron sila sa mga isla, sa palibot, kag amuna, no, nga iban mabiyan posible makasurvive. Kung hindi man sila makuha direkta sa dagat kung sa di nagluntad ang insidente, ay ba niya mabiyan na muna, no? Ang nagkatabo bala. No? Nagkakuan sila, nagginaanod sila sang tubig pakadto sa mga kwan, sa mga hunasan, iban sa mga isla. Nagdira sila mabiyan na makuha, no? Makitaan sang aton sining mga rescuers. Alas 4:17 aton oras mabiyan sa Piyakabahin. Sa iban pagin naton nga mga development, si former House Speaker Martin Romualdez ang ginmanduan na karon sang Sandigan Bayan 3rd Division na inisya ang sailohon sa aton sining jail facility sa idalom sang BGMP. Matapos mabiyan nga inisya ang nagahingyo kung pwede mapaidalom lang siya sa hospital confinement. Pero ang Sandigan Bayan mabiyan nagamando while padayon mabiyan ang iya sini mabiyan nga medical condition ginapatawag man yasin yung mga doktor para nga lantawon kag pamangkuton kung anugid bala ang yasin yung health kwan, yasin yung health condition. Kag ang yasin yung mabiyan ng arraignment kag pre-trial sa yasin yung kaso gintala na man sa Sandigan Bayan sa September 14. Pero subong mabiyan sunod sa Philippine National Police, magkuan sila, no? Magatuman sila, sa magasunod sila sa mando sang korte. Once may ara na mabiyan sang mapagwa na medical certificate ang ospital, no? Para nga inisya mabiyan ang sailuhuna sa jail facility mabiyan. Di ang yasin ng mabiyan nga kuan, yasin nga destinasyon, once gani nga dalo na siya, isailo siya sa prisuhan. Ang kwan eh, no, sa bahin sang payatas sa Quezon City Jail. Kag dito mabiyan, iga simpon siya sa mga ordinaryo nga mga priso. No, wala sang kwan, wa isang special treatment. Kung ano to ang kaunon sa mga priso, amo man siya, amo man ang yasin nga kaunon. Kung ano to ang ginatulugan sa mga priso, dira man siya matulog. So, amo na mabiyan, no? So, that is why, bangod sa amusin ng sitwasyon, na once gani nga madalan sa jail facility, amo na nga may mga, kwan sila, may mga motion, nga kung pwede, kwan lang sila, hospital confinement. Pwede kung sa hospital lang sila, ya, mas manami ang ila sini mabiyan nga sitwasyon, no? Mas comfortably. Oka nagligatugin na hingyo gani sang DILG nga from Cardinal Santos Medical Center. Gin kwan man, no, gin pangabay or gin hingyo nga sailon siya sa PNP General Hospital, no, kagin pakita man ang yasini nga mangin hulot. Ang yasini mangin kwarto sa PNP General Hospital. Di kita mo tumabyan ka kwan, no, ka kumbaga ang yasini nga hospital room. So, parehos man sang kwan eh, no? Sang pribado ng mga ospital. So, di na mo mabiyan makitaan nga mangin, kung sila, mangin comfortable ang ilasin nga sitwasyon kung di na sila sa ospital. That is why, no? Bisan pa nga sa, kwan, sa ilasin nga mga, kwan bla, mga medical record, makitaan nga daw okay man. Pero ti ang ila sa Gapon mabiyan nga pangabay is hospital confinement. Pero ti ang kun makitaan mabiyan sang Sandigan Bayan na okay man lang iya sining kondisyon, why man sang dapat kabalak-an, why sang rason, no, nga parang ipabilin ka sa ospital. So dapat isulod ka gidya sa kwan sa prisuhan. Kaya mo na iya mabayan ang mga bagay sa mga tawo, kilala man o kung hindi, manggaranon man o kung imol, ito muna mabiyan ang lugar, no, para nga maserbihan ang ila sini mabiyan nga kwa, no, samtang nagapadayon ang ila sini nga kaso, no, ang although nga siyempre kung nabutang ka na sa person, it doesn't mean nga kwan ka na, nga guilty ka na, no, kasi pagasuguran pa lang ang pagpamati sa imo sini nga kaso. Samtang ginapamatian mo sini nga kaso, dira ka lang sa sulod sang prisuhan, no? Hindi ka pwede kagwa, especially nga ang kaso is plunder, isa ini mabiyan ka non bailable offense. Hindi ka pwede makapiansa. Tubod sa lingon, dira ka lang sa sulod sang prisuhan samtang nagapadayon ang pagpamati sang imo sini nga kaso. Isa ulihi kun magwa mabiyan nga kwan ka nga hindi ka guilty, i-release ka man lang na. Pero kung makapabatudaan man nga guilty ka, i-depende naman sa korte kung diin ka naman i-prisuhon. So, amun na mabiyan ang latest karon sa kaso ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Samtang sa pihak na bahin mabiyan sa mga sakuan blasa sining impeachment voting threshold na ginabaisan man sa pila ka mga senador, kung bala pilagid ka mga ka porsyento or pilagid ang dapat ka mga senador ang magabuto, kahit ang iban sa ila wala, no? Ang iban sa ila priso, ang iban sa ila nagapanago. Pilagid bala ang dapat magbuto, no? Ang two-thirds na kinanglan para nga makabuto sa impeachment in case nga magbinutuhay na sa ulihi. No, kahit ang ginpanindugan ni Senador Chess Escudero nga 24, no? Bisan pa nga ang tatlo sa ila wala, no? Si ang duha abi priso, no? Si Marcolita kag si Estrada, tapos si De La Rosa at large, no? Nagapanago. Tapos si Senador Loren Legarda tisubong on medical leave. Why naman siya nakakuan, naka-intra sa pila naka-kuan, ka-impeachment proceedings. Kaya nagkanto siya mabiyan sa luwasang pungsod kag nag-file sa medical leave. So, kung nasipo natin mabiyan, apat na ang wala. So, nabilin sa ila is 20 na lang. Tubo sa lingon, ining 20, kung aton mabiyan nga lantawon, sila lang yung dapat nga makuwani, no? Ang mabuto-buto sa ulihi. Kiti sila lang yung ara da nga present sang ginahiwat ang kwan, ang proceedings. Ti alang-alang man to karon niya mabuto ang wala da, no? Kiti priso man sila, no? Diba na nagapanago man. Kiti ang muna karon, no? So isa ka kwan, isa ka former justice nga isa mabiyan nga isa man sa mga framers sa 1987 constitution nga si Attorney Rene Sarmiento ang nagpahayag nga ang mangin voting threshold sa impeachment ang limited lang sa mga present nga mga senador or mga senator judges. Tubod sa lingon ang wala dira hindi na sariya dapat pag-isipon pa. So, dira kuhaon sa 20, dira kuhaon ang two-thirds. So, pila ang two-thirds ang 20. So, amo na mabiyan ang dapat no nga isipon para nga makonvict no ang gina-impeach nga vice president mga kakifive. Ikaw kung basihan mo gid ang 24, so ang two-thirds na is 16. So, kung 16 ang mangin voting threshold mabiyan, ikinhanglan sang 16 ka mga senador nga magboto for impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, kung na muna basihan mo, bisan pa nga waida ang iyasin nga mga kaalyado mabiyan, nasanday Marcolita, Estrada, no, kag si Bato De La Rosa, so, may dako ang chance nga makuan siya, no, ma-absuelto siya. Pero kung basihan mo ang 20 nga present lang, nga magaboto-boto mabiyan, eh maganubo na ang number, number, no? Nga mag-comprise sa two-third number sang mga senador. So, muna mabiyan ang kwan, ang pahayag ni Attorney Rene Sarmiento na isa ka-framer man sa 1987 Constitution. Pero, siyempre, bisan pa nga kwan siya, ang former justice man siya. Pero sa gapon mabiyan ang kwan niya ang official no nga desisyon kun pilagid man ang mangin threshold, so dapat ang kwan no ang senator judges no kay sila na ang magaliwat talakay sila liwat kag ila mabiyan liwat i-review no kun ano gid man bala ang mangin voting threshold dira. Pero may pila ka senador mabiyan ang naghambal nga dapat ang Supreme Court ang magdesisyon dira, no? Ang Supreme Court amo ang mag-decide kung pila ang impeachment voting threshold para sa conviction sang impeachable official.

0: our station manager, D5 Warren Friend. Balikan natin ni Mabian dugay-dugay sa aton sininga pagpanumbalik makaligid ang plan naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo.
3: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
6: Ang Physio
8: yung may D3.
6: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
8: D3 Bio.
9: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
8: ang D3
6: yung may Physio.
8: Ang Physio
6: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
11: Hindi na

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalino

0: Martes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Oras Philippine Standard Time, alas 4:35.
8: El Castigador.
7: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Ilingabayan sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Para sa mga kauturan natin nga kulang sa vitamin C, pero milang ginamasakit, no? Nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon, no? Trangkaso. So, kulang ka mo sa vitamin C. Kag manubo ang inyo sining immune system, so kinanglan nga pabakuro natin ina, pinagi sa pag-inom sang Mighty C. Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, manami si Mabian kay nagabulig man ini sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. So adlaw-adlaw nyo nga inom, mangin maayo ang inyo sining heart health. Kag gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Sa aton si Mabian nga pagpangalagad, main kaupod nato na aton sining station manager si K5 Warren French. Aton Mabian nga istoryahan ang update, no, sa aton sining pagpatigayonon nga live reporting competition sa K5 News FM Iloilo, no, kay ti natapos na ang ginpatigay naton nga elimination round sa nagligad nga Martes ti subong ano ang masunod nga mga masunod mabiyan nga mga matabo, no, sa aton sining palaboton nga live reporting competition. K5 wa mayong hapon kag welcome diri sa aton nga programa sa El Castigador.
9: Yari na K5 Sunny ang ginahulat-hulat sa kalabanan, no, kag kadamuan naton sining mga taga Palmati sa K5 ang resulta kung sanday sino ang magakompose as a finalist para sa aton sining live reporting competition diri sa K5 News FM Iloilo. So K5 Sunny, so medyo na hindi masling na nabudlayan, pero medyo no gin nagtululo lang ang balas sa aton sining mga hurado inabagod man kay sa 25 no ka mga partisipante. So halos kalabanan if not all ang tagaan naton gid sa kaigunan kag sang tsansa. But only that nga may ara lang kita sang selected number of finalist, no, nga ibutang naton sa aton sing nga listahan. Kag kung sino ini ari na finalized na naton, kag i-announce naton ini buwas K5 Sunny sa Foro de los Pueblos nga program buwas Biyernes ina nga adlaw. So bantayan sa mga bulutuan dira no 25 ka mga bulutuan kag even ang mga wala nagpasakop no inabagod man kay I know nga they are fully aware no kag ginasunod gid nila ini no kag kunsan dai sino ang makasulod para sa finals round sang atons ni nga live reporting competition secondary level. Kaya nga ton siyang tertiary sa college sa K5 Sunny ang ara naman naka-ready no. Ang deadline naton si sa Ilaya sa college gin extend naton until September 12 and as of this time may 11 na ka mga colleges and universities ang nag-signify sang ilas ning intention to participate when in fact may ara na sila gani sang mga pangalan sang ilas ni nga mga estudyante nga kung sino ang magaparticipate kag ang magatindog no as reporter naton no sa palaboto ni iyang nga final presentation sa September 27 no dito sa bansang Robinson's Mall nga main sa city proper. So saliwat sa mga nagahulat-hulat ra nga mga ginikanan, mga manurudlo no kag subuman ang mga coaches kag ang mga estudyante no nga nag-perform nga inyo sa nga napatian in the past week no umalin sa tung Agosto 27 at tubtob sa nagligad diaga September 8 nga nag-perform inisla diri sa atos nga naklain-lain nga mga programa kag inyo sing nabatian kag diini sila no ang gin sala sini naton and we able to come up no sang mga pangalan na no kun pila inis na kabilog boss inyo ina sila nga mahibaluan no kag subuman inyo man nga ano no ma kitaan man ini sila no kay may yara makita nga ipakita boss nga adlaw samtang ginalawag ilas ni nga mga pangalan na K5 Sunny kag sumansator sa nga mga taga palamati.
7: So ini K5 Warren no sa buwas sa luwago naton ang mga nakasulod no sa from sa tung nagpedalom sa elimination round no. So sa nasalimo na is 25 ka mga eskwelahan ini. So paglawag buwas K5 Warren mga pilagid ang kwan ang aton sini nga pilion nga mga mapasakop na sa kwan sa finals.
9: Oo. Daw ang kalimbawa ko diri daw ano man ako no nagaparticipate ako sa reporting competition. May reporting kag tapos may aras ang interview no. Well aton pa nga ano nga ilawag no. Although ang aton sling na mention actually originally no napulo. Pero gindugangan na lang naton. Ay nabagod man kay amo sa lesson naton blog at daw binalhas kita sa ano sa pagpili kag pagsala kag ti gusto tani naton nga tanan nga kung mga manami pasudlo na lang pero we have limitations man actually no nga kun pila kabilog ato sa pasudlon when in fact indugangan na naton kag kun pila ang idugang naton sa napulo nga napilian naton ato din ang i-announce boss no. Now, kagang pag-announce in no particular order, ah, hindi mag-silinga kay nauna kalawag, ikaw nang pinaka, siya nang pinaka, ang number one. O kung ang ulihin nga ginlawag, amo ang number one. So, it's not, no? In no particular order ang ato sige paglawag, boss. So, bantayan, no? Sa program sa K5 News FM Iloilo sa Foro de los Pueblos, sa kay K5 Ray nga programa boss inyos ning mabatian no.
7: Sige. So K5 Bawa rin ha, salamat gid sa update no sa aton sining K5 live reporting competition. So boss ha, sa aton sining mga tagpalamati especially sa mga nagkuanbla nagpasakop. So basi pa lang no, isa kamo sa makasulod sa finals sa aton sining competition K5 Bawa.
9: Okay, so maraming salamat K5 Sunny sa sining kagyunan. So boss bantayan naton ang paglawag sa aton sining mga finalist na para sa secondary level nga competition iya sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. So para sa kampiyon nga balita, kampiyon sa komentaryo, kagag serbisyo publiko, K5 News FM Iloilo.
8: El Castigador.
7: So nabatian mabiyan aton sining station manager si K5 Warren French no sa update sa aton sining K5 live reporting competition. So buwas habantayan alas 7 sa aga tubtob alas 9 sa programa Foro de los Pueblos with K5 Ray Espiha Umalay aton sining area manager. Kay dira mabiyan panglawagon sino ang mga makasulod sa finals sa aton sininga competition no. Tuyo hambal ni Sir Warren tani pulo lang kuhaon galing kay ti daw kadamo gid sa mga manami man. So base kun madugang-dugangan ah no. Pero hindi man gid tanan-tanan abing mga nagpasakop sa 25 kami eskwelahan madala no. So bantayan lang no sa aton sininga matag palamati. Buwas nga adlaw no kay para bala may kwan may thrill no ma ang ginatawag bala natin nga kwan makahalawat-hawat no. So siyempre bala natin kung nagapasakop kamo ay banda daw mixed emotions malamala no. Iban daw nahawat-hawat, iban daw ginakulbaan no, iban nga daw abi nila wais lang madala pero gali madalaman amo na abla. So dira mo natin mabiyan buwas sa mabalaan sa aton sining paglawag na no sa mga makasulod sa aton sining final sa K5 live reporting competition.
8: El Castigador.
7: Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:44 sa aton sining mga tagpalamati no ning kon madumduman ninyo ang mga barangay official sa barangay Linubayan Tigbawan mabiyan nga nag-tinder sa ila sining resignation no, tanan-tanan gin sila pati mga iski officials nag pasa no, nag-submit sa ila sining resignation sa ila sining LGU no, sa ila sining alcalde bangod sa isyu mabiyan sang poultry farm dira sa may banwa sang Tigbawan nga konsidente nagareklamo ang mga pumuluyo no nga madamo sang langaw mabaho ang ining problema kag reklamo madugay nang ginpalabot nila sa ila sining LGU nga suno sa natungdan nga mga opisyales why gid mabiyan maaktuhan no kag ang tag-iya sang poultry farm why man nagapamati no sa reklamo sa mga pumuluyo kag sila pa nga mga officials ang ginkasuhan mga ka-K5. Diyan mo to matapos ang malawig nga mga pagpainuino, malawig mabiyan nga pagtimbang-timbang, ti nagdesisyon ining mga barangay officials nga ti ma-resign na lang sila. Kag sang ulihi, pila ka adlaw ang nagaligad. Nagpagwa mabiyan sang statement si Congresswoman Janet Garin. Iambal ni Congresswoman Janet Garin, ti hindi man pwedeng mahipos lang siya or mapapungko lang siya, ti dapat nga makakuan man siya, no? Mapatunga. Kag ang pamangkot karon sa pagpatunga ni Congresswoman Janet Garin, anong himuon niya sinadiri? Anong posibilidad base kung ano hayluhon niya ining mga barangay officials nga hindi na lang mag-resign? Padayonon lang ila sininga pagserbisyo kay ti ang effectivity mabiyan sa ila sininga resignation according sa mga barangay officials is subong September daw September 11 to no kung hindi ko magsala ti buwas na ina ang adlaw September 11 ti once nga mag take effect na ining ila sa resignation boss ringon why na no why na sang officials ang natungdan nga barangay now karon ang pamangkot. Ano na lang ang matabo sa barangay Linubayan? Ginlubayan na sila sang ila sining opisyal. Ginlubayan na sila sang ila sining mabiyan nga mga SK officials. Bangod sa sining problema dira sa nga ila ginapangatubang. Di ang kwan diri karon no, ang pamangkot. Kun in case gid man nga mag-istorya sa sila ni kay Congresswoman Janet Garin. Kag kun hayluhon sila nga hindi sila mag-resign padayonon nilang ila sining pag-serbisyo kay ti promisahan sila bida sang kun ano da ni Congresswoman Garin buligan sila kun ano man da ibase bala ma kuano ma mabaliswa, no? Kag mabalis kad ang ilang sinimang desisyon. Kag ba si mambal naton nga hindi na lang sila magdayon sa pag-resign. Ikon matabuin ang maabyan. So magagawa naman na nga daw waay naman sang kani no, daw waay naman sang hinambalan, daw waay naman sang palabra di honor ining mga natungdan nga mga barangay official. Ikay hambal nila hindi man lang tukon no isa ka gabi, hindi man lang tukon no isa ka adlaw, hindi man lang to isa ka semana nila nga gin paminsar, kundi pila naman ka tuig, no? Madugay nga pag studio kag pag timbang-timbang maabyan sang ila sini nga mangin lihok. Si tumtum nga manang ila sini nga nangin desisyon nga mag-resign sila sa pwesto. Now karon kun istoryahon sila la karon ni Congresswoman Janet Garin, ug tapos kabaylo abi sang mga kun ano man da ipromisa sa ila, tapos hindi sila ya mag hindi na sila mag-resign. Wa ano na karon ang pagtulok dala sa ila, no? So basibla magwa na karon nga daw kun lang gali, no? Daw mo na bla daw hindi man sila gali seryoso. Pwede malang gali sila makuan, mahaylo kung mapromisahan da sang kung ano da, no? Iti kung lang taon natin maabyan. Once gani nga ang isa ka official, no? Maghimo sang isa ka mabugat nga desisyon, so dapat tindugan ina nila, no? Ano man niya ang matabo, may mga intervention man nga himoon ang mas mataas ng mga officials kung amo nang ila sini nga desisyon. So dapat ila sini nga tindugan. Pero sa pihak kabahin maabyan, kung tindugan man abi nila ang ila sini nga desisyon, bisan ano pa ka mga pagpatunga, pag-hailo, pag-intervene sang matag-as nga opisyal, no, sang ila dira nga distrito sa 1st district, kag indi gid sila magpapugong kay human ang ila sini nga desisyon. So ano dira maabyan ang matabo, ko oh? Especially nga ti subong may posibilidad nga ang November 2 nga barangay kag iski elections daw hindi gid madayon, no, because nga ti may ara na sang sangkuan sang naprubahan na mabyan sang House of Representatives sa ila sini mabyan nga ikatatlo kag katapusan nga pagbasa nga i-extend ang termino sang mga barangay officials. Subot silingon ang mga nagapungko subong hasta pa na sila sa 2028. So hindi matandog. Kaya hindi kon mapabilin gin sila sa ila sini nga panindugan nga hindi sila mag ano, nga hindi na sila magpadayon, nga ma-resign gin sila. Subo sa lingon waay sang mangin officials ang Barangay Linubayan tubtub sa 2028. So malawig ina mabiyan nga problema para sa kwan sa mga pumuluyo dira, no? So te ano dira karon ang matabo, no? Mas maayo siguro kun may makuha kita mabiyan, no, malabot naton ang mga kwan naton ang mga just like sa DILG or sa COMELEC, anong posibilidad nga maghiwat sila da sang kwan, no, sang special election sa ila lang dira ang barangay kun indi gid man madayon, ha, ang election sini nga 2026. Para nga may ara mabiyansang magapungko. Kag may ara mabiyansang magaserbisyo sa mga pumuluyo sina nga barangay. Kay makaluluoy diri mabiyan ang mga pumuluyo mo, no? Kun waay mabiyansang maga dumala dira. Kay according sa rule abi, once nga may mga makasubong sini nga resignation, mass resignation, kun hindi ko magsilagin na mention to sang DILG nga under ang dumala dira sa ila is ang DILG, no? But silingon ang DILG amo ang mangin na kwandiran nila, mangin na caretaker sang Barangay Linubayan mga biyang tigbawan until nga may ara na sang magabulos, no, nga mga official sang nasambit nga barangay. Di kun waay sang eleksyon subong, paano ina sila pilion ining mga kwan, ining mga magabulos pungko, no, nga barangay official sa sina nga barangay, no? Ano i-kwan sila, pinpoint lang ni sila or ipaagi pa sa posible special election, no, para mabiyan nga may ara lang sang magabulos kag magapanerbisyo sa Barangay Linubayan Tigbawan Iloilo. Pero samtang wala pa yung namabiyan, kiti may ara pa sang palabuton nga paghinunanon ang natungdan mga barangay officials kay Congresswoman Janet Garin, iti dira pa natin mabalaan, no? Kung ano ang matabo maabiyan. No? Kaya iti amon agad sa nasiling naton, duha mala na kabagay, pwede nga ma-hilo sila na hindi na sila magpadayon sa ilang pag-resign or tindugan gid nila, no? Kag amoy na mabiyan ang mga posibilidad dira. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5:53. Inigabay sa aton nga pagpangagad, ginadulong man sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon trangkaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural, antiviral, kag-antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Standby mga byan, magabalik kita sa diligid lamang madugay, makaligid ang dugang natin ng mga pahibalo. Standby.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TTX 500 ka na!
11: Ang TTX 500
10: ang may powerful compound
11: na nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
11: TTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis Whoa. TTX 500!
12: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
13: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500.
14: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
12: Sa nag-inom ka DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
14: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
10: gitu. DTX 500.
11: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
13: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
12: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
13: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
12: Oy.
13: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
12: Baom nang budlay?
13: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TTX 500, nagapalang durum pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si
15: si may diabetes ka na,
16: mag DTX 500 na.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
15: Niya nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
15: Niya nagapanubo
16: kaga kontrolar
15: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalikan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
13: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon, kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian, kag iban pa nga mga balatian.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Niya nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.02.
3: El Castigador!
2: Pabalik mabiyan sa ito na pagpangalagad sa El Castigador Program. Dari sa K5 News FM, Iloilo. Inigabayan sa ito nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluansang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, kung hindi ka makatulog sa tiyon sa kagabihon, kay madamo lang sa ginapaminsar, oh, madamo lang sa nagasulod ng mga kunanda ng mga problema, na-stress ikaw, so mag-Clinical DTX 500, no? Adlaw-adlaw para nga mangin manami ay musin nga tulog, at the same time, makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, bagod ang Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Pabalik mabiyan sa aton siling pagpalangagad, standby, aton man batunon ang report ni K5 Kim Kaluyo, angot sa sining isa ka delivery rider, no, nga nadisgrasya malapit sa may ospital sa distrito sa Mandurriao, ang ginbawian mga biyan sang kabuhi, no. So check naton ang detalye sini with K5 Kim Kaluyo. Kaga subong man sa bahin sang Quinto distrito may ang duha ka escort sa nga pulis, no, sa San Rafael Municipal Police Station, ginaimbestigaran man karon matapos nga makapalagyo ang 20 anyos nga preso, no. Kuwaon ta man karon mabiyan sa report ni K5 Reggie Di Mayo. Unahon naton mabiyan ang report ni K5 Kim Kaluyo parte sa sining napatay nga delivery rider nga naaksidente sa may distrito sang Mandurriao.
3: K5 News FM Kampyon Report.
4: Yara lang ka K5 Sunny, no, sa atubang sang ospital na disgrasya, actually, no, sa atubang langgit, no, sang emergency room sang medicos nga ospital dira sa may San Rafael Mandurriao Iloilo City apang wala gid no gin cater. Instead ka K5 Sunny nag gahulat pa, no, nga magtawag sang ICER o kunining mga emergency responders naton kag ginuna patawag ang pulis. Amuni siya ang tabo sa delivery rider nga si Orlando Hormena, 30 anyos, no, nga residente ni siya sang barangay Takasaro, Iloilo City. Actually, nadisgrasya ni siya mga around probably mga 3 a.m. dira sa may San Rafael Mandurriao, Iloilo City, sa may atubang langgid, no, sang emergency area sa K5 Sunny sang Medicus Hospital wherein, no, nga nagamotor ni siya, bimo, kag tidito, nakitaan na langgid lamang nga nagahapaon ang ining delivery rider nga si Orlando kag tawag na actually unconscious siya pero do nagahuragok bala actually may mga nagambal nga tawag na do delikado na gani kuno kaya mo ng mga scenarios mo kag based man diriya sa information nga ti ang nakakuha ni sang video diri sa iyang nagaalalay kunta ni amo nong isa ka overseas Filipino worker o kon OFW nga tinagtawag na siya dira sang gwardiya sang medicos nga ti for the sake of ginatawag lang emergency there should be urgency man kumbaga makitaan man dira sa video nga tinagalakat-lakat lang actually nga do kalmado nga do wala bala sang emerhensya ang mga gwardiya no duha ka mga gwardiya sang medicos kag naghambal pa sila nga hindi dapat ya pagtandungon kay ICER lang ya dapat makatandog ka K5 Sunny wherein nga ti sila gani imiya mismo hospital na sila ya ang ICER ya usually pang first aid lang na sila ya ka K5 Sunny kag considering nga may nagadugo na no sa ulo sang ining delivery rider during that time ka K5 Sunny no at actually based man diri sa information ka K5 Sun nga tiyam na no samtang ginabulong na siya sa ospital actually wala siya ginadmit dira sa may medicos kundi nagpili na lang sila sang iban nga ospital ka K5 Sunny tungod man sa mga financial constraints at itawag na no samtang ginabulong siya sang August 29 ginbawian ini siya sang kabuhi no kag tituman man niya ang pagkadismaya no sang pamilya sang sining rider upon seeing the video video nga kangay no nga duwala balagin sa pakda yon.
2: Mm-hmm.
4: Kaya siyempre no sa mga emergency situations ang mga tawag na sinigundos minutos tumana na kaimportante. Mm-hmm. Kag actually based man diri sa ICER wala ya sang standing order from or wala bala sang direktiba nga sila lang yang pwede katandog kun mayara no sa mga emergencies as long as kumbaga ang makatandog na siya may knowledge may pala no sa mga basics kag arab lang hindi mo wala man sang may mabali o kun hindi man siya mas madugangan balang injury kumbaga yari balang 4 minute video kaki 5 Jesse oh ara da sa GC naton ang 4 minute video para mapabati naton ang audio kaki 5 Sunny.
2: Mm-hmm. So amo ni kay 5 kung sitwasyon no so atubang naging sa ospital sang medicos so wa pa yan ni lagin kun abigin buligan ining biktima no daw ka subo man ya nga ara naging sa ospital nga supposed to be dapat kun mga amo sinibla nga mga sitwasyon kay kumbaga sa ospital na ara ka lang gida sa ila sa guwa lang nila tani maluwas pa ning biktima pero ti bangod sa waig sila ila nagahulag ginbawian pa sang kabuhi
4: ni nga usually man sa basa ulo na bala no tapos may mangwa nang adugo usually tendency hemorrhage so kun mahubusan kada sang dugo yari bala pamati anaton from the beginning kaki 5 Jesse ang audio yasini no para at least mabalaan naton kung ano gito ang scenarios no during that time mga sirkumstansya nga ti kumbaga makaluluo ito duga pang duga po duga dalom na lang ang ginhawa siyang nag-assist tani mo nga nagapakitluoy bala nga ti nga unahon pa yung police nga unahon pa yung ICER nga pwede man niya madala kung may mga nurse dira may mga doctor dira nga ti sila kabalo medically kung ano yung pwede himuon kung parius na nagadugo ng iya nga ulo ka K5 sa nyari pamatian na to no, ang natabo dira sa may atubang mismo no sa Medicos Hospital sa distrito sang Mandurriao.
5: Guys! Come on! Stretcher muna! Stretcher muna! Stretcher na! Boss! Huwag muna police! Stretcher muna! Matunahan niyo police! Sir. Motornya. Sige lang. Masya tumba siya, sige lang, kuwalang. Tawagan ay. Hindi naman matandog, pero ED ni, emergency. Kabalo na sila.
6: First aid lang kung
5: Boss.
4: Kaka-5 son, ang portion, first part action, medyo malawig-lawig ng video. Actually, madamo na isang beses nga dulokangay, nga ito nagapakitluoy, ginaya ang nag-OFW or ang concerned citizen. Oh. Nga ito kinanglan na balaya i-cater, no, sang medically kaka-5 sonny, no, ang balyagani. Nga ito ang mga nurse, dira kag-doctors, bala na nila na anong ubrahon during that time. Kaya ito, kung makitaan mo, wala gina sang sense of urgency. Oh.
2: Kagang police to yaki-5, kaya ano ito yung anong sa police na ano
4: investigation na na ilaya kasi kunya ang importante kasi
2: fam sa kanya
4: na yung kabuhi multi parios na ang baga ni nila bala nga there are times na kailangan mo mangin compassionate kag kumbaga common sense ba kasi 5 Sunny nga ti kinanglan anong ang ICER ya first aid. So sa amo nga sitwasyon nga, unconscious na siya, nagadugo ng ulo ya, tawag na, matyagam, no, first aid. Nga, ara na mismo nga sa ospital. Lagi.
2: Sila da, pwede man sila ka-first aid. Tapos kung kinanglasang mas madalom pag nga pagbulong, ti ara na nagadaan sa ila. Mulaton pa nilang ICER, kaya ICER, yung IK5 Kim, mga kunan sila mo kumbaga first aider kag tapos kun nakibalaan nila kinahanglan pa nga dalon sa ospital ginadala nila sa ospital.
4: Usually daw mga minor kumbaga kaki 5 Sunny nga mga injuries amo na ang makater nila pero sa masami sa aton sa rin mga marespondihan ng mga balita, mga disgrasya. Kung for example, mga laguan, ng mga nga injuries, being matyaga nila, urgent kadalon sa ospital, wala na nila ginapadugayan nga i-first aid anay sa area, kundi ginadiretso dayon sa ospital.
2: Common sense na lang tani mo.
4: Tiyan mo gid, no? Tiyan mo kung mutuman ang pagkadismaya sa pamilya, no? Sa ining delivery rider. Kaya actually, doon nag-deliver na siya bala sa mga parcels. Kaya usually nabi sa mga riders na to, although nga tiwala pa na sila sa mga franchise legally na yung mga angkas kaya Five Sunny o kung mga nagapalihog or ano, gapulaw-pulaw man na sila mo. Amo na kaya Five Sun nga ginapaimbestigaran na sa karon o sang city council kag ini siya privilege speech na ni no si attorney attorney Stephen Cabaluna kaki Five Sunny may kang tanan sa amo nga concerns nga tikon amo ni nga gina kumbaga gin deny siya bala sang iya man nga right kumbaga nga i-admit sa hospital during the time ka very critical na gidya ang sitwasyon.
2: Ang pamangkot abi kay Five, sino ang desisyon nga hindi siya pag-cater sa hospital, ang mga gwardiya lang bala o kung may directive rin mismo sa management sa hospital?
4: Actually, kung makita mo ang full clip ka kay Five Sun, it seems like nga ang gwardiya ang nag-desisyon. Kumbaga, supposedly, dapat niya nag-consult siya sa management nila kung i-cater o kung hindi. Kaya siyempre, kung for example, ang concern nila is sino mabayad na da, kung ano na da. Ang pamilya na maimugin na siyang paagi.
2: So, ulihin nila na yan?
4: Kaya pwede ganyan maalalayan sa gobyerno na to, no, kung sa mga sinupadara ng mga concerned. Kasi syempre ang baga ni nila nga it's the life that matters the most kaki Five Sunny. Kasi syempre sa mga doctors naton kag nurses, we know nga mo gining ila nga ginsumpaan or ang oath nila nga to save lives kaki Five Sunny. Pero kung namo ni nga ginapatumbayaan kag delayed, we know nga madamo mandano sa mga manami nga mga services ang Medicos Hospital dira sa Mandurriao. But then it seems like nga kinanglan siyang mas mangin compassionate bala sa mga pumuluyo at tawag na no amo ni nga mga needs ka kay Five Sunny urgent ni kasi kung makitaan mo no sign of urgency gid sa ining mga gwardiya dira do nagalakat lang bala nga do matabok sala
2: daway lang
4: do manyapo nang spiak
2: tani sila sa ospital sila nagobra mga gwardiya man lang sila matuod so tani kay nakita nila nga may natabo na i-inform to dayon nila kun ila da nga mga may mas naka-incindi abi no sa ang mga may mga nurses man dira or may doctor man dira i-inform dayon nila para nga kun anong himuon kay kun sila lang iabi nga mga gwardiya no unless kun may kun sa ila may direktiba halin man niya sa babaw nga kun waaya sang kun bla no nga hindi na pwede ti naman siguro basi kun hindi man naman nami nga policy no sang ospital pero in hindi pa kita maka-conclude gid no
4: so far wala pa man abi sang statement mo ang hospital and based man sa information from Councilor Cabaluna nga this is now being coordinated sa Department of Health sa management mismo no sa natungdan yang hospital ka K5 Sunny kahit amo na gani ba lang sa amo nga mga sitwasyon base kun for example kun manggaranon to kun foreigner to base gin cater dayon ka K5 Sun kahit amo na galibud like kun pulpigado ka
2: hindi
4: ka na pagsapakon and tawag na ka K5 Sun no masubo gid matuod ang amo ni nga mga scenarios no of course ang kabuhi amo gid naya ang dapat yang unahon kay Five Sun kay actually prior sa pagkuha dara sang video sang ining OFW nga concerned citizen based information medyo malawig-lawig na siya dara nga nagahapaon makon mo gani wala da sang may nakasapak sa iya sa okay, mga nagkalabay
2: ka agahon nga daan no
4: Ti kaagahon although ti mayara man dira ka K5 asan yung mga tao pero ti
2: malaka lang
4: ti subong gatuman ang kasubo ang pagkadismaya bala ka K5 Sunny no sang pamilya sang sining rider arab lang damo ka what ifs ka K5 Sunny ngati what if kun na respondihan ni siya dayon na cater ni dayon medically may possibility pa nga naka-survive siya ka K5 Sunny kag ti arab lang ti siyempre, kung for example, on the side man sang hospital, ti cargo di konsensya mo, makon mo, tungod kumbaga sa kakulang nyo sang kumpasyon, dira, may ginbawian sang kabuhi, kaki Five Sunny, no? Kag, daadamo na sa mga instances, nga may mga nagkaladisgrasya, no? Nga natabo sa malapit sa hospital, sa kaki Five Sun, kag, at yun na, no, may mga scenarios man nagligad ya, although malayo sa hospital at lang kun wala kun no yasang pamilya, hindi pwede matandog ka kay Five Sun nga na stroke na to, malawig-lawig na nga period kay Five Sun nga need man yasang urgent nga response. So I think amuning dapat nga istoryahan ka o tuupod no sa mga different hospitals diri kag ang mga emergency responders naton, ano bala ang kumbaga, although nga proper procedures siya, pero yung main siya gihapon bala, and there is still ginatawag nga sense of urgency, kag kumbaga may sense of emergency man sa aktuasyon sa mga nagakater ka K5 Sunny.
2: Sige. So anyway, karon na kalabot nini sa City Council, kagabay pa ha, nga kualinin nila matagan man ini K5 Games ang nagakaigo nga sabat, kaya ti siyempre ang hospital nga na, no, is a naka-private hospital, kung lantaw natin nga mas kwan ganis lang eh. Kung ang ginatawag natin bilang expertise, no, mas mataas ikumpara niya sa mga sa ICER K5 game, nga kuti siyempre ang ilas nga pag-responder para lang sa mga emergency lang gid, no, pero iti ara na gid sa hospital ang abi hulaton pa ang ICER.
4: Amo gid do tikon, for example imo to miyembro sang pamilya, probably kun ara ka dira ka gini nila pag-cater, dumalos mangyawyaw ka na lang mo kay Five Sunny at the spur of the moment, o kun tungod man biya sa emosyon, no, ti amo na nga I guess nga we need to improve more ang approach naton or mga system na sa mga medical facilities naton ka K5 Sunny, nga more humane and more compassionate, nga mas gina-prioritize ang ilang oath, which is to save lives ka K5 Sunny. And of course, no, ining mga money will follow lang, kumbaga business will follow.
2: Kwarta makita na ya K5 Kim. Pero ang kabuhiya, hindi man mabalik.
4: Pagkita niya rin isang pagi sa pamilya. Kung for example, dira agad man gin-admit o kung insulod, dira sa amunang hospital ka K5 Sun, damo isang pagi. Pero amun na, i-check na ton kung makapagwa dira isang statement, no? Ang natong danyang hospital, may kaangtanan sa amuning concern, no? Kag we hope nga hindi na ni may experience ang iban pagidara K5 Sun.
2: Sige, madamo salamat na K5 Kim.
4: Report nagikan sa Patrol Upod kay K5 Elmer Sable, kay K5 Jason Talaro. And by the way, nagapamati dira pamilya manaay sa Mandurriao, draman no, sa kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta sa May La Paz, draman kay pamilya Golas and Montaño dira sa may area sang Quintanzalas, and of course draman sa may Rizal Lapus, Mamaymay, Ma'am Kaykay, titira na mapa dira sa Dakamay, kag kay Ma'am Veronica. Nakainom na ka mo or mag-inom na ka mo mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Inisi ka K5 Kim Wantanyo Kaluyu para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinghawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Madamo ang salamat na K5 Kim Kaluyu mabiyan sa gindulong report. Tumuning masubo, no, sa gagindangatan sa isa ka delivery rider nga na disgrasya sa tubang langgid sang isa ka pribadong ospital, no, sa may distrito sang Mandurriao, pero ginpabayan pa, no, kag waay gid mabiyan matigayon nga matabangan, because nga ti waay gid nila gin kunbaga daw ginpabayan pa nila, no, kay hulaton pa yan nila ang ICER sa bagay ara na gid sa ilang tubang na tabo, no. Pero ti ara na nakasubong mabiyan sa City Council para at least na talupang dan ini para mabalaan gid ano kun ano gid bala ang matuod sina drugs nga natabo, no, ang magwardya bala may nag matumato lang mag-decide nga hindi nila pag ipasulod sa ospital, sa dilang ospital, or may ara sang direktiba mismo sa management, no, nga kun may mga kasubong sina nga mga hitabo, no, hindi nila pag i-cater, no, ang pasyente, no, dapat unahon gid anay ang pulis, unahon gid anay ang ICER, no, kay ang pulis siya mabiyan, alang-alang man niya ang pulis ang mabulong sinada kay ara da sa ospital ang doktor, no, ang pulis siya ma-imbestigar na kay ti aksidente malano mo disgrasya inang natabo. Oh, anyway, ti kabay pa mabiyan nga makon ini, no, mahatagan ini sa nagakaigo nga pagtamod kag masabat man sang mga natungdan, kag kun may mga kapaltahan ti anong dapat nga himuon mga abyan. Oras naton Philippine Standard Time, alas 5:21. I-check man naton report ni K5 Bridgie Di Mayo gikan sa K5 News FM Sara, kay ang 20 anyos nga priso nga nakapalagyo mabyan no, nga nakapusas, no, sakay sa patrol car, nakaplagyo. Ikaroon ang pulis, no, ginaimbestigaran. Kaya ang ining priso mabiyan nga 20 anyos, ang ara naman subong karon, no, na balik na sa custody sang aton sining mga kapulisan, no. I-check naton ang detalye sini mabiyan sa report man ni K5 Reggie Di Mayo.
3: El Castigador.
2: Alas 5:22 ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap, no, para sa mga kutura naton bilang gusto magputi, maghamis ng kutis, no. Mag-Klinika DTX Beauty Soap kamo kay sa inyo sini nga paggamit mabiyan, no, hindi lang basta-basta nga nagapaputi kag nagapahamis ang kutis, bangod nga ini mabiyan, makabig man ini siya nga antibacterial, no. Kung may mga problema ikaw, may mga balatian ikaw sa panit, mga skin diseases, no, makabulig ini siya, no. May mga punggod kamo, no, mga buni kag iban pa nga mga skin problems, DTX Beauty Soap ang inyo sini mabiyan nga gamiton.
3: El Castigador.
2: Check naton mabiyan report ni K5 Bridge Di Mayo, no, ang 20 anyos nga priso nga nakapalagyo, nagdakpa na sa or nagsurrender na, no, sa aton sini nga mga kapulisan, no. K5 Bridge Di Mayo, please stand by.
3: K5 News FM, Kampyon Report.
2: K5 Bridge.
8: K5 Sunny, no, nag-surrender na ini sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station ang 20 anyos nga priso matapos ini K5 Sunny nakapalagyo, no, sakay sa patrol kahapon sang hapon sa may barangay Arepdi San Rafael Iloilo. K5 Sunny ini, no, ang ginkumpirmar man sang hepe sang San Rafael Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Francis Carona. And based diri kay Carona, K5 Sunny nga subong, no, ginatun-an na sang aton nga mga kapulisan sa pagpanguna man sang IPPO, no, kun ano ni nga kaso nga ipasaka or dugang nga ipasaka ni sa 20 anyos nga priso matapos ini K5 Sunny nakapalagyo, no, kagati kaina around 11:37 sang aga. Nag-surrender ini sa custody, no, sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa pagbulig sang iyaman nga amay nga ano, no, nga isa, no, sa ginapahayag man sang aton nga kapulisan nga may impormasyon kag bangod man sa coordination man K5 Sunny sang aton nga mga barangay officials as well as man ang pamilya ni sang suspect na tigayon ini K5 Sunny nga nag-surrender ining priso nga si Jimena Palma Gerald Palma Jimena Jr. nagaedad 20 anyos nga residente man sang barangay Arepdip San Rafael Iloilo K5 Sunny.
2: So anyway, balik na kini K5 Ridge, no, sa custody sa aton sini nga mga pulis. So ang pulis nga napalagyuhan, so ano ang mangin disciplinary action sa ila sini K5 Ridge?
8: Sa subong K5 Sunny, padayon pa diri ang maedit man nga investigation sang aton nga Iloilo Police Provincial Office, so kun IPPO, regarding diri, no, sa duwa ka pulis nga escort K5 Sunny. And possible natalana man ini sila K5 Sunny nga irelief, no, sa ilang pwesto, but for now ginahulat pa sang aton nga kapulisan sang San Rafael MPS ang order o kun ang direktiba man, no, sang IPPO regarding diri sa duwa ni ka personnel kung mayara inibala sila sang lapses K5 Sunny sa pag-escort ni sa priso nga pulis. But until now, K5 Sunny, wala pa sila, no, sang final gate nga update kung regarding three. But possible K5 Sunny i-relieve ni sa pwesto ang duwa ni kapulis sang San Rafael Municipal Police Station, K5 Sunny.
2: Sige. Madamang salamat, K5 Bridge.
8: Gadugang ko na lang K5 Sunny and napaidalom naman ini sa medical examination ining suspect nga si Jimena matapos ini K5 Sunny no nagkaangkon man sang pila sa iyang mata lagob kag bali sa lawas matapos ini nakapalagyo K5 Sunny sa kahapon sa hapo sang hapon sakay sa patrol K5 Sunny.
2: Mm-hmm.
8: Gino, ang ini na balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga ka-K5, ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kagako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
7: K5 News FM, kampiyon report.
2: Madamong salamat ta K5 Bridge Di Mayo sa K5 News FM Sara sa gindulong report. Di Mayo lang kay nagsurrender no ang suspect no bisan pagani kay kun the fact nga na palagyuhan mabyan ang aton sining personnel sa pulis dira sa may banwa sang San Rafael. Ti laban-laban na may ara gid sang kwan no sang corresponding nga kwan man eh no nga disciplinary action sa partiya sang aton sila nga mga nga kwandra no nga pulis no or hipis ang pulis dira sa may bahin sang banwa sang San Rafael Iloilo. So dapat nga kwan gid no hugton gid ang pagbantay para nga hindi basta-basta makapalagyo no kay hindi lang ni first time na tabo no nga ang pila ka mga pulis no napalagyuhan sang mga priso no nga ila sini mabiyan nga gidabantayan. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:28. Wala na kita time sa aton sining pagpanglagad. Standby na sa aton sining mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3
17: yung may Physio.
16: Ang Physio
17: yung may D3.
16: D3 Bio,
17: mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may kumso.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras Philippine Standard Time, alas 5:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw Setyembre, Jes Tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
3: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bosipon kag trangkaso, magtumaro sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Iloilo City Council imbisigaran ang ginapahayag pagpamalibad sang isang ospital sa motorista nga naaksidente.
3: Mag-disburse ang mga cheque, bisan wala pa na-aprubahan ang annual development plan, rason sang pag-file sang reklamo sa SK Chairperson kag SK Treasurer sang Boulevard Molo.
1: 137 ka wanted person na aresto sa probinsya sang Iloilo sang Agosto suno sa IPPO.
3: Barangay official sang Tigbawan nga nag-file sang mass resignation sa pulo ni Congresswoman Garin.
1: Balita nasyonal, sunog sa barko sa Coron, Palawan, nagsugod sa cargo hold suno sa Philippine Coast Guard.
3: Sa balitang international, Iran gin-atake ang mga barko nga nagatuyo maglabay sa Strait of Hormuz matapos gin-anunsyo ang no-go zone.
1: Balita sa patagsang hinampang, Elena Rybakina nakuha na ang number one spot matapos nga makalabot sa US Open semifinals.
3: Sa balitang entertainment, Sheena Halili ginbunag na ang iya ikatatlo nga anak.
1: Amoy ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:37. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
0: Balitang lokal! Balitang lokal!
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Natala na nga magpatigayon sa investigasyon ang Iloilo City Council sa ginapayag nga pagpamalibad sa isa ka ospital sa San Rafael Mandurriao nga maghatag sang bulig sa isa ka motorista nga naaksidente sa atubang sa ila mismo nga ospital nga nagresulta sa kamatayon sini. Sa privilege speech ni Council Lord Sidfrey Cabaluna, iyagin saysay nga natabo ini sa Agosto 27 sini nga tuig pasado alas 4 sang kagahon kun sa diin may isa ka lalaki nga nakita nga nagahapaon sa dalan matapos nga maaksidente samtang nagamaniho sang motorsiklo. May pilas ini sa ulo, nagaginhawa pa apang nalipong kag wala na nagahulag samtang yara na sa or yara ini sa tunga sang dalan. Sunod sa report nga makapila na kabises nga ginpanawagan sang nakakita nga tani dalon ang biktima sa emergency room sang ospital apang wala sang nagresponder gilayon. Gininsister naman sang security guard sang kinahanglan anay nga tawagan ang ICER kag pulis. Base sa data sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, siyam ka mga insidente nga kaangay sini ang na-record halin sa Enero tubtub Agosto 2026. Kung sa diin ang mga aksidente ang natabo malapit sa mga ospital. Bangod sini magapatigayon sa investigasyon in aid of legislation ang Iloilo City Council pinaagi sa Committee on Health. Igapatawag ang management sang ospital, DOH Region 6, PNP, CDRRMO, kag ICER agud nga mahibuluan ang concern kag maistoryahan ang mga nagakaigo nga protocol sa nasabit nga sitwasyon. Suno kay kabaluna nga kinahanglan nga pabakuron ang koordinasyon sa tunga sang ICER kag mga emergency rooms sa mga ospital agud malikawan ang delay nga paghatag sang medical assistance sa mga nagakinahanglan.
3: Samtang wala pa naaprubahan ang annual development plan apang may mga ginpang disburse na nga cheque, ini ang rason ni punong barangay John Villanueva sang Boulevard Molo sa pag-file sang kaso batok sa ila duha ka mga SK officials. Ang ginreklamo sa ombudsman amo sanday SK chairperson Nicole Benedicto kag SK treasurer Chris Ford Fernandez. Sa impormasyon sang K5 News team, walo ka mga cheque ang ginwithdraw sa isa lamang kaadlaw nga musang Marso 5, 2024. Yara sa halos tunga sa milyon ang kabugusan nga balor. Nasa adman sa dokumento sa Revised Implementing Rules and Regulations sang SK nga mayara sang financial independence sa mga SK officials sa diin hindi na kinahanglano ng approval sang punong barangay o kung barangay treasurer sa pag-disburse sang pondo. Sa inisyal nga resolusyon nagikan sa ombudsman, mayara sang substantial evidence para sa misconduct sa mga ginareklamo apang wala naman sang substantial evidence agud makapamatuod sang dishonesty.
1: Alas 5:40 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdisat yan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agun makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naglabot sa 137 ka mga wanted person ang natigayon nga maaristo sang Iloilo Police Provincial Office sumalin sa Agosto 1, tubtub 31 sa nasabit nga numero. 34 ang most wanted person, kag 103 naman ang ginakategorize bilang other wanted person. Sa nasabit nga numero sang wanted person, 5 ang yara sa sulod sang regional level. Ginpanginbulahan naman ni IPPO Director Police Colonel Bayanay Razalan ang mga kapulisan kag komunidad sa pagbuligay sa madidalagon nga pag-aristo sa mga pugante.
3: Sa dugang nga balita lokal, natala na nga makig-istorya si Iloilo's 1st District Congresswoman Janet Garina sa mga barangay officials sa barangay Linubayan Tigbawan nga nag-file sang mass resignation sang Agosto 26. Suno kay parang punong barangay Renet Numanyo sang Linubayan sa iyabahin, disidido na siya nga magpanaog sa pwesto. Sa ilagin patigayon nga assembly sang tinalikdan nga mga sinimana, wala man sa mga pumuluyo nga interesado magtalos kung tigayon na nga mabakante na ang mga posisyon. Wala pa man naaprubahan ni Mayor Virgilio Teruel ang ila resignation. Madumduman nga nag-file sang resignation ang punong barangay, tanan nga barangay kagawad, kagang ila sangguni ang kabataan chairman. Ini ang nagaugat sa ginreklamo nga poultry nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay Sipitan.
1: Alas 5:42. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500, ang palaya leaves with sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon. Para makamangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginako ni General Services Office o kon GSO Head Engineer Neil Ravina ang responsibilidad sa idalom sa iya opisina. Ini matapos nga nakuhaan sang video ang dump truck sang Iloilo City Government nga wala sang plaka kag wala nagagana ang brake lights sini. Suno kay Engineer Ravina ginarespeto sini ang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 sa pag-enforce sang layi nga kag nakanda man ini nga magbayad sang penalidad nga iga patong sa ila. Patag pa sa natungdan nga na-overlook nila nga wala inis ang plaka kag brake lights bangod sa kasakuon sa pagresponde. Ginpasalig man sini nga padayon ang ilang pagserbisyo kag siguraduhon nga compliant kag nagasunod sa procedure kag kasuguan ang mga sarakyan nga ila ginagamit. Ginpapanaoga naman sang show cost order sang Iloilo City Government kag magabayad sang 10,000 pisos nga penalidad.
3: Samtang igapatigayon ang 20 peso rice selling sa Iloilo Freedom Grandstand sa Setyembre 14, tuig 2026. Alas 9 sang aga bilang kabayan sa programa ang handog ng Pangulo, 20 pesos rice selling. Ang programa magahatag sang oportunidad sa mga kwalipikado nga sektor nga makabakal sang bugas sa biling 20 pesos kada kilo. Kwalipikado nga mag-avail ang mga senior citizen, persons with disability o kon PWD, solo parent, miyembro sang 4-piece, tricycle kag jeepney drivers, mangunguma kag mangingisda. Kinahanglan nga magdala sang valid ID ang mga benepisyaryo nga nagapamatuod nga sakop sila sang kwalipikado nga sektor. Ang kada benepisyaryo mahimo makabakal sang maximum nga 10 kilos nga bugas. Ini nga inisyatibo ang ipatuman sang first come first served basis kag tub-tub 500 ka mga benepisyaryo lamang ang accommodate sa among adlaw. Para sa mga benepisyaryo nga hindi makakadto personal, mahimo sila magpadala sang authorized representative. Kinahanglanon dalon ang representative ang valid ID sang benepisyaryo, authorization letter kag iya kaugalingon nga valid ID. Ginapahanumdum nga isa lamang ka benepisyaryo ang mahimo irepresentar sang kada authorized representative. Ginahingyo ang tanan nga kwalipikado nga benepisyaryo nga sundon ang mga kinahanglanon kag proseso sang programa.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Philippine Standard Time, alas 5.45, ang masunod naman ng mga balita nasyonal. Ngayon nyo mabatian, igadulong sa kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi, kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, punggod, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagsugod sa cargo hold o kung lugar nga ginahamtangan sang mga kargamento ang sunog sa barko nga MV John Aster sa Coron, Palawan, suno sa Philippine Coast Guard. Suno kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, ini ang unang impormasyon halin sa isa ka nakaluwas nga crew member. Ginpahig sini nga gamay pa ang kalayo sang una ini nga nakita. Apang padayon pa ang investigasyon bangod wala pa makahatag sang kompleto nga detalye ang crew member angot sa pagsugod sang sunog. Suno sa PCG, 5 ang patay, 43 ang nakaluwas kag 86 ang ginakabig nga missing. Apang mahimo naman nga magbago ang numero samtang nagapadayon ang search and rescue operation. Gidatinguan man sang PCG nga magpadala sang helicopter para sa aerial surveillance apang nalimitahan ini bangod sa malain nga weather condition. Magagamit naman ang PCG sang computer-based search and rescue planning system agud nga matumod ang posibleng nga mga lugar diin mahimo nga naanod o kon makita ang mga missing.
3: Sa dugang nga balita national, ginmando sang Sandigan Bayan nga isaylo ang kustodiya ni House Speaker kag late 1st District Representative Martin Romualdez halin sa Philippine National Police o kon PNP pakadto sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Ini matapos magpagwa ang Sandigan Bayan 3rd Division sang commitment order para kay Romualdez nga iga-retain ini sa New Quezon City Jail sa Payatas nga yara sa idalom sang BJMP. Ginanunsyo ini sang Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda antes ang hearing sa motion ni Romualdez nga magpabilin anay sa Cardinal Santos Medical Center bangod sa iya ginapahayag nga health concerns nga may kaangtanan sa tagipusoon kag utok. Suno kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Colonel John Gaki, tumanon sang pulisya ang mando sang korte. Ang BJMP naman ang magadesisyon kung pila ka personnel ang kinahanglan para magbantay kay Romualdez. Sang Lunes, nahibaluan nga nagpasaka ang Office of the Ombudsman sang 7.4 billion pesos nga plunder case batok kay Romualdez, anay ako Bicol Party List Representative Zaldico kag iban pa bangod sa alegasyon nga pagkaulamid sa kickback schemes sa mga flood control projects.
0: Balita International. International.
1: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita international. Balita sa luwasang pungsod ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavuwasca. Para sa permilang ginakapoy, mahina ang tuhod. Mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Gin-atake sa Iran ang masubra isa kadusina nga mga barko nga nagatuyo nga maglabay sa Strait of Hormuz sang Miyerkules. Suno sa Iranian state media, ginatake sang Revolutionary Guards ang duha ka mga barko sang Estados Unidos, 8 ka oil tankers kag napulo pa ka mga barko nga ginpahayag wala as nagsunod sa ila mando. Ang Strait of Hormuz isa ka importanteng alagyan sa mga barko nga nagadala sang sang langis kag liquefied natural gas. Ginpalapad man sa Iran ang ginatawag nga prohibited zone nga nagalakip sang pilakabahin sang Gulf of Oman kag Arabian Sea. Ginakonsidera naman sang Iranian Foreign Ministry ang pag-atake sa ilang mga oil tanker kag ginpahayag nga nagadugang ini sa tensyon kag peligro sa rehiyon. Sa pihakabahin nagsabat ang militar sang Estados Unidos nga nagresponder lamang sila sa pag-atake sang Iran batok sa isa ka American warship.
3: Sa dugang nga balita international, nagagamit sang heavy duty drones ang militar sang Nepal sa paghatag sang kinahanglanon nga bulig sa mga komunidad nga apektado bangod sa makusog nga flash flood. Ini matapos maguba ang mga dalan kag Taytay bangod sa insidente sang pagbaha sang Agosto 26 samtang ginagamit naman ang mga helicopter sa search and rescue operations. Sa isa ka operasyon, ginbadala sang Nepal Army ang isa ka drone nga nagabugat sang halos 100 ka kilo agud madala ang mga supply sa mga residente nga yara sa tabok sang Trishuli River. Suno sa mga personnel sang Nepal Army, ginagamit man ang heavy duty drone sa pagkuha sa mga bangkay sang mga biktima sang baha sa pila ka apektadong nga lugar. Samtang ginagamit man ang mga drones sa pagpangita kag pagluwas sa mga tawo nga apektado sang kalamidad.
0: Balitang sports.
1: Diretso kita banwa sa detalye na sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong naman sa kalawan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Klinika Spore Biotics. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian kag nagatinlo sa aton kolon para makalikaw kita sa colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Gintapos ni second seed Elena Rybakina ang handom ni Chinese qualifier Zheng Qinwen sa US Open sa score nga 3-6, 6-1, 6-4. Agol nga magabansi sa semifinals kag makuha ang world number 1 sa ranking sa pinakauna nga tion. Ang Australian Open winner ang magabulos kay Aryna Sabalenka sa ibabaw sang rankings kag ini ang ma-update pagkatapos ang torneo. Masunod nga makasumpong ni Rybakina si 2023 winner Coco Gauff.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Ginbunag na sang aktres kasi Sheena Halili ang iya ikatatlo nga anak nga lalaki. Ginanunsyo ni Sheena sa Instagram nga nagbata siya sang Lunes sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Sang Miyerkules, Setyembre 9, ginpakagbahin niya ang litrato sang iya kaugalingon nga yara sa hospital bed samtang ginakugos ang iya bag-o nga baby. Madumduman naging kasalang mag-asawa sang Pebrero tuig 2020 kaginbunag ang ila una nga anak nga si Martina sang Disyembre sa amuman nga tuig. Ang ila ikaduha nga anak nga si Gio naman ang natawo sang Agosto tuig 2024. Sang Hunyo gin-confirm sang isa ka gamay nga gender reveal nga lalaki ang ila ikatatlong nga anak. Antes magbata, naghiwat man sang baby shower para kay Sheena ang iya pamilya kag malapit nga mga abyan.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:53. Kagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang ang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa Diligid Lamang Madugay. Tangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo News Center. Kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si ka K5 Gasya Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Nga may D3 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalinas sang mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
11: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Kadaragsa nga punggod.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasabay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigas.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
10: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino nga tayo,
13: happy kanunay,
10: DTX 500.
13: Masaligan,
10: epektibo,
13: DTX 500.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Nasa laot pa ang ferry nang mangyari ang sakuna, dadaong na sana sa Palawan mula sa Maynila.
2: Nasa lima ang nasawi sa trahedya. Paano nga ba maiiwasan ang lagim sa karagatan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nasa lima patay matapos masunog ang passenger vessel sa Coron, Palawan. Higit 80 nawawala. Kustodiya kay Martin Romualdez, pinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Kondisyon ng dating House Speaker nang dalhin sa ospital. Di raw emergency. Senador Alan Peter at Pia Cayetano lumipad pa Singapore. Travel clearance, di required, ayon kay SP Win. Tensyon sa BGC. Police at anti-PAC silica protesters nagkagirian sa gitna ng Investors Forum. Perjury complaint ni VP Sara laban kay Ramil Madriaga, binasura ng Prosecutor's Office. Erplano ng PCG, pinaputukan ng flares ng China. Exclusive, illegal na bentahan ng pating sa Iloilo, nabisto. Ina ng Phil-Am reality TV star, pumanaw matapos ng mag-cosmetic surgery. Ang nag-operate umano, sikat na plastic surgeon. At silipin ang unang foldable iPhone.

0: ibababa sa 5 namatay matapos masunog ang isang ferry sa karagatan ng Palawan. Dose-dose na pa ang nawawala sa trahedya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Andrea, naapula na ba yung sunog?
1: Pinky, halos isang araw na mula nang mapaulat ang sunog sa MV June Aster at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na idedeklarang fire out. As of this report, ay 5 na ang kumpirmadong nasawi at habang 43 naman ang naitalang ligtas at nasa higit 80 pa ang patuloy na pinaghahanap. Bandang 6:45 ng gabi nitong Miyerkules nang makatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard tungkol sa sunog sa MV June Aster na nasa isang oras parawang layo sa dapat ay dadaungan nito sa Coron, Palawan, galing pang Baseco sa Maynila. Agad na rumesponde ang PCG at sa video na kanilang kuha, kitang-kita kung gaano kalaki ang apoy na lumamon sa barko. Sa ngayon, bagaman wala na raw apoy, ay hindi pa rin tuluyang huminto ang uso.
2: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
1: Sa nagpapatuloy na search and rescue operations, 5 na ang kumpirmadong nasawi. Nasa 43 naman ang nailigtas. Ang ilan sa kanila nananatili pa rin daw sa paggamutan. Base sa manifesto ng barko, 134 ang kabuang bilang ng mga pasahero kasama na ang crew, kaya posibleng higit 80 pa raw ang missing.
2: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. No? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Batay sa inisyal na impormasyon ng PCG, sa cargo hold umano ng barko narinig ang pagsabog.
2: Based on the documents submitted, the rolling cargo, so we have 5 motorcycles, electric car, the forklift, and a pickup van. And kasama po doon sa mga cargo na yan ay yung mga essential goods po. Meron pong mga bigas, mga itlog, yung mga usual po na kinakailangan po ng ating pong mga kababayan.
1: Ang MV June Aster ay pagmamayari ng Atienza Inter-Island Ferries. Built in 2002, meron itong 333 total passenger capacity kasama na ang crew. Base sa official records ng PCG, compliant naman ito sa pre-departure inspection. Samantala, Pinky, tuloy-tuloy naman ang tulong na ipinaparating ng mga otoridad sa mga biktima. Gumugulong na rin daw ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Pinky, sa ngayon ay umiiwas muna ang PCG na maglabas ng conclusive statements hinggil sa insidente at dahil nga hindi pa rin tuluyang na idedeklarang fire out ay hindi rin sila makalapit sa barko. Pero pagtitiyak naman ng PCG ay magiging masusi ang kanilang investigasyon tungkol sa ugat ng sunog. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. At makakausap po natin ngayon si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang gabi po sa inyo.
3: Yes, no, Pinky. Sir Millard, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Ma'am, narinig po natin yung ilang mga pahayag ninyo kanina. Kukuha lang po kami ng update ngayon sa search and rescue.
3: Well, ganun pa rin po. Patuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky. Andun pa rin po ang ating barko. Actually, mamayang gabi, alas 10 po ng gabi, ay darating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang ating pong 97-meter vessel to assist po at support itong sinasagawa po nating search rescue efforts po.
0: Okay. Ano ho kaya ang masasabi ninyo, ma'am, sa patuloy na paghahanap at halos 80 pa kasi kayo, 80 pa rin po kasi yung missing?
3: Yes, hindi po mapapagod, Ma'am Pinky, ang Philippine Coast Guard at Patuloy din po ang pagbaba ng ating mga tauhan sa area na yan. Yan naman po ang ating intensyon ay makita po lahat itong mga hinahanap pa po natin. Although itong 86 po na nabanggit, Ma'am Pinky, i-mention ko lang po, posible po itong magbago habang gumugulong po ang ating search and rescue efforts. Ito po ang naging basis po natin ay sa manifesto po na isinubmit ng kapitan before po siya maglayag. So, again, this is a live data, the survivors, the missing, and then the casualty. Possibly po ito magbago or madagdagan man po ang survivors sa mga susunod na araw po.
0: Meron na hubang initial findings ang Coast Guard?
3: Well, yan po talaga ang ating intention, Ma'am Pinky, na alamin kung ano po talaga ang naging dahilan netong insidente na ito. Pero ngayon, as we value the time, dahil we have this, hindi po maganda ang panahon, kaya sinasagad-sagad din po talaga natin yung ating mga deployment, mga search and rescue efforts po natin. And we are only concentrating now sa aming search operations, and definitely, Ma'am Pinky, the investigation would follow. So lahat po ng mga natatanggap po namin mga information, mga testimonies, sa lahat po ng mga kamag-anakan and even yung mga survivors, ay dadagdag po yan sa mga investigasyon na ginagawa po namin.
0: Madalas po, ma'am, kasi di ba ang nagiging problema ay overloading, pero doon sa manifesto na sinasabing 134 passengers, this is much less doon sa kapasidad nitong barkong ito. Tell us more about yung conditions sa search and rescue operations, dahil sabi nyo nga hindi magandang panahon.
3: Well, kagabi, Ma'am Pinky, talagang dahil sa masama yung lagay ng panahon, may pabadya-badyang pag-ulan at medyo malakas din po yung current sa area, yun po talaga ang naging challenge sa atin. So ngayong araw, sa buong search and rescue efforts po natin, ang naging balakid naman po, although we try to distinguish po yung apoy sa barko kasi ang intention po ng ating mga responders ay pasukin po itong MV June Aster para malaman po ang sitwasyon. So yan po ang nagiging limitasyon po namin ngayon, yung sama ng panahon. At dumidiliman po hanggang sa kakayanin po ng ating mga rescuers, we will still be continuing the conduct of our search efforts po.
0: Yun nga po naiisip ko, ma'am, kasi past 6 na, madilim na, no? So it might be difficult, magiging mahirap po para sa mga rescuers, although you are assuring na patuloy naman po ang paghahanap doon sa mga missing. Ma'am, kanina po nung kayo'y nagbigay ng statement, ang sabi ninyo, isa sa mga naka-survive ay sinabing may narinig na pagsabog, nagkaroon ng usok, at then nagkaroon ng apoy at mabilis po yung pag-spread ng apoy. Meron po hubang sinabi yung ilang mga survivors?
3: Well, yan po ang ating natanggap na information. Halos similar po, Ma'am Pinky, doon sa mga statement na nakuha po natin. Kaya idadagdag po rin po natin yan sa investigasyon na atin pong gagawin. Nag-activate na rin po tayo ng ating marine casualty investigation. Sabay po yan sa isa sa gawa rin po nating search and rescue operation. So, based sa testimony po ng ating mga survivors, titingnan po natin dyan kung meron po bang pagkukulang sa panig po ng crew after po nilang matanggap yung information kung ano po ang kanilang ginawa. Kasi definitely, dapat meron po kaagad na information sa mga pasahero kung ano po ang mga safety precautions na gagawin po right after the incident. And titingnan rin po natin, ano rin po ba ang naging aksyon ng kapitan after po matanggap po yung insidente. So yan po ang mga titingnan natin. So definitely, yung mga survivors na na-account po natin ngayon, although we are still validating yung composition po ng and identity na itong survivors, but again, our topmost priority is to check as well yung liability after our response effort po.
0: Nahanap po ba yung kapitan?
3: As we speak, Ma'am Pinky, wala pa po tayong formal na information kung parte po ba siya doon sa nai-report na casualty or even yung survivors. So yan po ang mga tinitingnan po natin. Ang ginagawa po natin, Ma'am Pinky, just for the information din po na ating po mga tagapakinig, once we receive or recovered a body, we turn them over po sa local government unit and the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. And then, katuwang po ang shipping company, binavalidate po natin yung mga pangalan para at least nakasynchronize po ang lahat ng information na ilalabas po natin.
0: Tama naman po. Ma'am, isang tanong na lang po. Ito pong barko o yung operator ng ferry, meron ho ba silang any previous safety issues?
3: Wala po tayong natanggap, Ma'am Pinky. Actually, based po sa record po ng Philippine Coast Guard, ay kakatapos lang po actually isagawa ang Vessel Safety Enforcement Inspection dito sa MV June Aster noong March 10, 2026. So, ibig sabihin, compliant po siya sa regular na inspeksyon na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Kasama po dyan, noong June 1, 2026, ito lang pong Hunyo, ay nagsagawa rin po tayo ng emergency readiness evaluation dito sa barko to check po yung competence ng mga tauhan to respond to any incident on board the vessel. So, compliant po sila based on our record, but during the VSEI, actually, I also mentioned this one, Ma'am Pinky, during our press briefing. Initially, during the VSEI inspection po natin, may mga deficiencies noted. For example, yung concern or issue sa fire alarm system. Pero ang ginawa naman po nila, they rectify. Ibig sabihin, kinorek po nila yung mga deficiencies na nanote po ng mga inspector po natin. At yun, binigyan po natin siya ng certification that they are compliant with our inspection. At sinundan pa po actually, Ma'am Pinky, nung ERE o yung Emergency Readiness Evaluation. So pagdating po sa compliance ay nakikita po natin na sumunod naman po base po sa regulasyon po natin. So yun nangyari po kagabi. Well, we will be checking ano po ba yung mga other contributing factor that lead to the incident and what's the response of the crew and the captain after receiving the incident.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Akayabyab.
3: Maraming salamat po at
0: pinalipat na ng Sandigan Bayan mula CIDG sa BJMP ang kustudiya ni former House Speaker Martin Romualdez. At sa gitna ng hirit niyang hospital arrest, humarap sa Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor. Yan ang agenda report ni John Reese Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Reese, anong sabi ng mga doktor ni Romualdez?
4: Unusual at hindi raw maituturing na emergency case ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang isugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon yan sa admitting physician na si Dr. Kurt Siblayan, sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng hirit na hospital confinement ng dating leader ng Kamara. Sa nasabing pagdinig, isinalang ang dalawang doktor ng dating leader ng Kamara na sina Dr. Siblayan at Rosalio Torres. Ayon kay Dr. Siblayan, nakaranas umano ng chest pain si Romualdez nang dumating ito sa Cardinal Santos Medical Center dakong alas 4 ng hapon noong September 7, kaparehong araw ng kasuhan siya ng Office of the Ombudsman at paglabas ng arrest warrant laban sa kanya sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects. Dagdag ni Siblayan, tumuloy si Romualdez sa hospital room sa halip na emergency room na hindi umano karaniwang procedure sa hospital. Siya rin daw ang gumawa ng medical abstract o summary ng main diagnosis ni Romualdez kahit na hindi niya personal na nakita o sinuri ang pinsan ng Pangulo at ipinasa lang umano sa kanya ang diagnosis nito ng ibang attending physicians. Hinirangan din daw siya ni Dr. Torres sa pagpasok sa kwarto kung saan naka-admit si Romualdez na maituturing daw na unusual. Sinabi naman ni Torres na cardiovascular at mental health ang pangunahing dahilan ng pangangailangan ng hospital confinement ni Romualdez. Partikular niyang tinukoy ang unstable angina coronary artery disease bilang pinaka-life-threatening case ng kongresista. High risk din daw sakali mang ilipat sa ibang ospital si Romualdez kung magtatagal ng isang oras ang biyahe dahil posible raw siyang makaranas ng heart attack. Nang tanungin ng mga mahistrado kung kailan at pwede bang ilipat ng ospital si Romualdez, ipinauubaya na ito ni Dr. Torres sa cardiologist, neurologist at psychiatrist ng dating speaker. Ipinagutos na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat sa kustudiya ni Romualdez sa New Quezon City Jail. Ito ay matapos magpalabas ng commitment order ang Anti-Graft Court 3rd Division. Gayunman, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig pa ang kanyang hirit na hospital arrest.
5: The order of the 3rd Division is to transfer the custody, yung pagbabantay, no? I mean yung pagbabantay doon sa Cardinal Santos Medical Center from CIDG to BJMP. Kasi as of now, hindi pa na-resort yung hospital confinement nyo yan, no? Kung pwede na pakilabas, ano...
4: Pinky, bukas nakatagdang ipagpatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez kung saan pinaharap ang psychiatrist nito na si Dr. Lourdes Ignacio at ang apat na iba pang doktor na nauna nang ipinasabpina ng Sandigan Bayan 3rd Division. At batay sa commitment order ng korte, sa September 14 nakatakda ang arraignment at pretrial ni Romualdez. Balik sa'yo, Pinky.
0: So, John Riz, ang ibig sabihin ba nito ay posibleng makakasama ni Romualdez sina Senator Jinggoy Estrada, si dating Congressman Mike Defensor at iba pang may mga kaso sa New Quezon City Jail male dormitory?
4: Yes, Pinky, posibleng makasama ni dating House Speaker Martin Romualdez sina Senadora Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor at yung iba pang mga politiko na sampot sa flood control scandal. Kasi ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, Attorney Dennis Pulma, ay by virtue ay committed na talaga sa New Quezon City Jail male dormitory si dating House Speaker Martin Romualdez at nasa kustodiya ng BJMP. At gayon din yung mga nabanggit natin na mga politiko at dating politiko, no, at yung iba pang mga sangkot sa flood control scandal ay doon na rin naka-detain. At ayun ngayon ang sinabi ng Sandigan Bayan at batay din doon sa order ay sa BJMP na nga mula sa PNP-CIDG yung custody ng mga o ni dating House Speaker Martin Romualdez. Oh,
0: pero John, it's pending yan doon sa pagpunta ng mga doktor ng dating speaker before the Sandigan Bayan bukas, yung apat na doktor na sinabi mo, isa psychiatrist, yung isa ay cardiologist at yung isa ay neurologist.
4: Yes, Pinky, tama ka. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bagamat yung custody ay nasa BJMP na nga, ay kailangan pa rin maglabas ng order o sumunod sa order ng Sandigan Bayan o ng korte yung BJMP kung kailan dadalhin yung si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail kung saan siya na-commit. Pinky.
0: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
6: Bantay sarado pa rin ng mga otoridad si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Ito'y matapos maudlot ang kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa San Juan. Isaiah, bakit nga ba hindi makapunta ang dating speaker sa Sandigan Bayan?
7: We learned hanggang sa mga oras na ito, nandito pa nga sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. At base nga, we learned sa impormasyon na kuha natin mula sa PNP na nanggaling rin sa Cardinal Santos, not medically fit to travel itong si former House Speaker. At yan nga ang dahilan kaya hindi siya nakapunta sa Sandigan Bayan to testify sana doon sa hiling niyang hospital confinement. Maliban dyan na Willard, no, kanina rin ay nag-official turnover na ang PNP at ang CIDG para yan sa pagbabantay kay Romualdez. Yan nga ay dahil na rin sa kautusan na mula sa Sandigan Bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas dito. Mag-aalas 3 kanina nang dumating dito sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang otoridad mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila na mga ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin niya na niyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Willard, maliban doon nga sa impormasyon na kuha natin na not medically fit o not fit to travel itong si Romualdez, no, wala pa tayo nakukuhang formal na medical bulletin mula dito sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay nga doon sa kung ano ba ang kalagayan nitong ni former House Speaker Martin Romualdez. Maliban dyan na Willard, no, base na nga rin sa mga unang impormasyon na kuha natin ay si Romualdez ay nakararanas ng mga ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Willard.
6: Isaiah, pinapayagan ba ang bisita dyan kay former House Speaker Martin Romualdez at may mga nakita ba kayo mga kilalang personalidad na bumisita sa kanya dyan?
7: Willard, to answer your first question o kung pinapayagan yung mga bisita, yes, Willard, pinapayagan. Actually nga, pumunta dito yung mga kaanak o kaibigan ni former House Speaker Romualdez. Pero kung doon naman, kung may nakita ba kami, actually medyo mahigpit nga yung pinatutupad ng sigurado dito, maging sa mga media, hindi kami pinapayagang makalapit doon sa main lobby ng ospital. Kaya dito lang kami nananatili as katabi ng mismong main gate nitong Cardinal Santos Medical Center. Kaya nahihirapan din talaga kami na makita kung sino yung mga bumibisita kay former House Speaker Martin Romualdez. Willard.
6: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes. Nag-ulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Wala nang mas malaki pang isda. Ganyan inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagkakalambat kay former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
8: Biggest fish sa flood control scandal, kung ituturing ni DPWH Secretary Vince Dison si former House Speaker Martin Romualdez.
9: Tingin ko wala nang mas magkakipang isda sa kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa nahihinto. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, hintayin na lang natin.
10: Mahiya naman kayo sa
8: dagdag ni Dison, tinototoo ni PBBM ang pangako niyang mananagot ang mga sangkot sa iskandalo.
9: Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo last year sa sona niya, kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta.
8: Balik EDSA ang kalihim ngayong araw para makita ang mga nilakihang drainage sa Estrella na dating binabaha.
9: Pinagaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil nga napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpopondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha. Yun, meron tayong tatlong inlet na binago dito. No? Pinagaki natin from 0.5 meters nga. Ginawa natin 1.5 meters.
8: Ayon kay Dison, epektibo ang proyekto, kaya isasagawa rin ito sa iba pang bahain na kalsada sa Metro Manila. Makikipag-ugnayan din daw ang DPWH sa pamunuan ng MRT para mas maisaayos ang drainage sa EDSA. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
0: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan, Peter at Pia Cayetano. Pero wala naman daw nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Narito ang agenda report ni Hannah T.
11: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado alas 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Ping Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus-puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
12: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, but yung working relationship dito, I think he deserves that to sounds okay.
13: So wala naman?
12: Ogla siyang tutuloy sa France.
13: Ayun, so hindi ganun bang concern?
12: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
11: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa, kaugnay ng personal trips nito.
14: Personal trip yun eh, without tao kung anong vision eh. So wala naman kailangan na no. Wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpahanap.
11: Bago ang biyahe, nasa Senado pa si Senator Alan kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
0: Malamig ang tugon ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa posibleng pagsalang ng kanyang asawa bilang hostile witness. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
15: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isa lang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y unexplained wealth ng bise.
16: Pwede kong pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede kong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento.
15: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
17: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba, yung bang si Attorney Carpio sa kasi Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, hindi ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Narinig ko lang eh, kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil narinig ko na sila'y makahiwalay na.
15: Ayon sa prosekusyon, posibleng aabot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ibig.

0: testimonya ng VP kung sa tingin nila ay malakas na ang kanilang kaso. Sa ngayon, wala pa raw opisyal na motion para ipasabpina ang pangalawang pangulo.
1: To date, while Attorney Kapunan mentioned that they may request the Vice President to testify, there's no actual motion that has been filed by the prosecution. So there's really no point to discuss that now. We all know that if they don't request her presence or her testimony, the defense can choose to present her. So for me, it's a question for later. We'll cross that bridge when we get there.
2: Binasura ng Taguig Prosecutor's Office ang perjury complaint ni VP Sara laban sa kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecution, walang sapat na ebidensya na sinadya ni Madriaga na magsinungaling under oath kaugnay sa umano'y anomalya sa confidential funds at koneksyon ng Duterte campaign sa Pogo at drug lords. Tinawag naman ang kampo ni Madriaga na vindication ang desisyon na anila ay patunay na gumagana ang hustisya sa bansa.

0: Walang pinagtatandaan ang Carl's Fishing Port sa Iloilo. Not just once, but twice kasi itong nahuling sangkot sa illegal shark trade.
1: Ang larawan na ito ay kuha pa noong 2017 ng unang nabisto ng Marine Wildlife Watch of the Philippines ang Carl's Fishing Port sa Iloilo sa ilegal na bentahan ng patil. Noong Hulyo naman, inireklamo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang parehong port dahil sa muling pagbebenta dito ng mga pating. Ipinagbabawal sa Pilipinas ang paghuhuli, pagbebenta at pagbiyahe ng mga pating. Sa ilalim ng Fisheries Code, Wildlife Act at Fisheries Administrative Order No. 272, may mabigat na parusa at multa ang mga lalabag dito. Eksklusibong nagbigay ng opisyal na pahayag sa Bilyonaryo News Channel si BFAR Region 6 Regional Director Remia Apari. Kinumpirma nila na nakatanggap sila ng reklamo hinggil dito noong July 22 at agad silang nag-utos ng imbestigasyon. Patuloy anya ang pangangalap ng mga ebidensya ng BFAR Region 6. Kapag napatunayang may nagkasala sa ilegal na bentahan sa Carl's Fishing Port, hindi sila mag-aatubiling magpataw ng parusa. Wala pang pahayag sa ngayon ang Carl's Fishing Port.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng pulis at mga rallyistang kontra sa PAC Silica. At mga makakasama ni Alex Ayala sa Asian Games, sino-sino kaya? Susunod yan sa agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang Generica.
5: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA, Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. 5 ang arestado at marami ang sugatan ng sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Ilang progresibong grupo kasi ang nagtungo sa hotel sa Taguig kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ng Pangulo. Ang mensahe nila kay PBBM sa agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista na sumugod sa labas ng venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum.

0: sa Taguig. Magkahiwalay na nagmarcha ang dalawang grupo mula sa magkaibang direksyon. Kaya ang pwersa ng otoridad hindi napigilan ng mga realista na makalapit sa hotel. Ang ilan sa kanila nakapasok pa mismo sa loob nito. Pero agad din silang pinalabas ng security at kinandado na mga pinto ng hotel. Hanggang sa pagsisimula ng programa ng mga realista, patuloy ang mainit na konfrontasyon na magkabilang panig.
1: Pinilitan na
0: Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, tila binibenta ang resources ng Pilipinas sa mga dayuhan sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at Pacsilica Hub.
2: Sa ilalim po ng Luzon Economic Corridor, ipapagamitin po sa mga dayuhan, lalo na ang Estados Unidos, ang ating yamang mineral, ang ating lupain, ang ating mga infrastruktura, ang ating tubig, enerhiya. Well, ang mensahe po natin kay BBM ay huwag pong ibenta ang Pilipinas sa mga dayuhan. The Philippines is not for sale.
0: Ayon sa ILPS Philippines, 5 ang arestado sa hanin ng mga realista. Nasa 27 naman ang sugatan mula sa 200 sumali sa protesta. Mag-aalis just nang matapos ang programa ng mga realista dito sa harap ng hotel, pero nanatili ang ilang linya ng mga pulis na may anti-riot shields. Ang sabi ng mga security marshals na nagpaalis sa mga grupo, private property raw kasi ang lugar na ito sa Taguig.
3: Lagi naman yun, maximum tolerance naman kami lagi dito.
4: Makailan yung mga realista?
3: More or less, nasa 100.
0: Aabot sa 200 pulis ang deployed sa area ayon sa Taguig City Police. Nasa 16 daw dyan ang nagtamo rin ng sugat. Nagpatuloy naman sa pagsigaw ang mga grupo habang palayo sa hotel at sinabing mas malaking pagkilos kontra korupsyon ang maasahan sa kanila sa September 21. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Sa kabila ng matinding protesta sa labas ng venue, business as usual ang ginanap na Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Ang detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
6: Tila nanligaw ng foreign investors si PBBM sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na idinaos ngayong araw sa Taguig City. Ibinida niya ang corridor bilang malaking opportunity para palakasin ang koneksyon sa pagitan ng apat na lugar sa Luzon, Subic Bay, Clark, Batangas at Metro Manila. Nakipagsapalaran ang Pilipinas sa US at Japan para isulong ang mga proyektong itataguyod sa Luzon Economic Corridor o LEC. Sakop nito ang mga sektor ng enerhiya, tubig, transport and logistics, digital connectivity at advanced manufacturing. Target din ang corridor ng mga engganyo ng high-value activities. Kabilang dito ang pagpapalago ng industriya ng semiconductors, artificial intelligence at shipbuilding.
7: Across all these sectors, our goal is not simply to attract investment. We want investment that strengthens our economy and expands Filipino capability.
6: Sa latest data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nabawasan ang pagpasok ng foreign direct investments sa first half ng taon kumpara noong 2025. Bumagsak sa $3.38 billion ang net FDI inflows mula January hanggang June ngayong taon. Mababa ito ng 17.8% kumpara sa $4.12 billion na naitala noong first half ng 2025. Ayon sa BSP, bumaba ang inflows dahil sa mas mababang net investments sa debt instruments. Todo suporta naman ang Washington sa pakikilahok nito sa LEC.
8: We're building conditions for Philippine, American, Japanese, and other companies to make big investments here. The United States is all in.
6: Binigyang diin din ni Japan Charge d'Affaires, Ad Interim Onosho, na makakatulong ang LEC para pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
9: Japan stands ready to deepen cooperation with the Philippines, the United States, and all esteemed LEC partners. By pooling our collective expertise, resources, and shared visions, we can unlock even greater synergies, share invaluable best practices, and collectively continue.
6: Para kay PBBM, hindi lang sa dami ng mga proyektong maitatayo sa LEC, masusukat ang tagumpay ng corridor. Nakataya rin ito sa malilikhang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
10: Kasado na ang mahigit 15,000 na pulis na ide-deploy para sa inaasahang protesta sa Metro Manila sa martial law anniversary sa September 21. Ayon sa NCR Police Office, layunin nilang panatilihing mapayapa ang mga pagtitipon. Wala naman daw direct threat na na-monitor pero patuloy ang intelligence coordination at pakikipag-ugnayan sa mga organizer.
11: We'll be deploying more than 15,000 ano, na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although, of course, we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
5: Kapapasok lang na balita, nagpasaklolo na si VP Sara sa Korte Suprema sa gitna ng kinakaharap na kasong grave threats. Sa 28-page petition, hinimok ng bise ang korte na ideklarang illegal ang indictment sa Quezon City Regional Trial Court. Immune daw siya sa kaso dahil siya ay impeachable government official. Naghain din si VP Sara ng urgent motion sa SC para sa temporary restraining order para pigilan muna ang paglilitis sa QC. September 4 nang nag-issue ng arrest warrant ang local court laban kay Duterte. Nakatakda ang arraignment bukas September 11. Siniguro ng Sandigan Bayan ang mabilis na paggulong ng mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Kabilang dito ang kinakaharap ni resigned Congressman Zaldi Co. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
12: Willard Zaldi Co. is the agenda. Yan ang giit ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil ang mahuli raw si Co. at all costs ay ang marching order ng Pangulo sa DILG. Nakikita naman ng Sandigan Bayan ang mas mabilis na desisyon sa mga kaso sa flood control scandal kung saan ang kaso ni Co. ang kauna-unahang naisampa before the anti-graft court. Nakikita ng Sandigan Bayan na sa loob ng isang taon, posibleng may hatol na sa ilang flood control cases. Conviction man o acquittal, 26 flood control cases na ang naisampa ng Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court, kabilang ang mga kasong laban sa mga senador at kongresista.
13: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po. Mm-hmm. Or acquittal within the year.
14: Or acquittal, of course.
13: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
6: Noong November 18, 2025, isinampa ang unang flood control case. Akusado roon si resigned Congressman Zaldi Co. at iba pang individual, kaugnay ng isang 289 million peso project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Wala pang isang taon, nasa defense stage na raw ang ilan sa flood control cases. May isa namang na-archive dahil hindi mahanap ang akusado. Malaki rin ang itinaas ng overall conviction rate ng Sandigan Bayan. Mula isa sa 10 nahatulang guilty noong 2021, nasa halos 8 sa 10 kaso na ito ngayong 2026. 82.48% na ang conviction rate ng anti-graft court ngayong taon. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang mas mabilis na pagdinig sa mga kaso dahil sa fresh na memorya ng mga testigo at mas handa raw ang prosecution.
12: Willard, hindi raw hawak ng local authorities itong si dating Congressman Zaldi Co. at sabi ni Rimulya kanina ay posibleng nagtatago raw ito sa likod ng sistema sa Europa. At kahit pa raw magkaroon or merong open border ang EU, ay malalaman pa rin naman daw nila kung saan nagtatago ang dating kongresista.
15: The truth in the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
12: humihingi ang DILG ng karagdagang confidential funds para sa 2027 na nasa 200 milyon para raw yan sa matinding workload na ipinasa ng Office of the Ombudsman sa kanila para mag-aresto ng mas marami pang individual. Balik sa iyo, Willard.
5: Hana, may petsa na ba kung kailan nilipad si Secretary John Vic pa Europa para hanapin si Saldico?
12: Ayon kay Secretary John Vic Remulla, Willard, in 2 weeks daw ay posible na silang lumipad pa Europa. So bago matapos ang September, Willard, inaasahan natin na lilipad na ang local authorities para nga hanapin itong si resigned Congressman Saldico. Balik sa iyo, Willard.
5: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
14: In-announce na ang Philippine Tennis Delegation sa upcoming Asian Games. Pinangungunahan sila ni Alex Ayala na desididong i-represent ang bansa despite a possible sanction from the WTA. All is set for the Philippine delegation sa Asian Games in Japan. Pinay tennis sensation Alex Ayala headlines the team na kinabibilangan din nina Tenny Madis, Shira Rivera, Steffi Aludo at Francis Alcantara. Una nang naiulat na posibleng maharap si Ayala sa mabigat na sanction mula sa WTA kapag sumali siya sa torneo. Magkasabay kasi ang Asian Games at China Open na isang mandatory WTA 1000 at major tournament sa tennis calendar. Kapag itinuloy ni Ayala ang pag-skip dito ng walang valid medical reason, papatawan siya ng WTA ng multa na aabot sa $10,000 o higit 560,000 piso. Automatic na 0 points din ang kanyang makukuha para sa naturang tournament, isang bagay na maaaring magdulot ng pagbaba ng kanyang official world ranking. Bagamat napakalaking bagay ng WTA 1000 points para sa kanyang pro career at continuous ranking promotion, buo ang desisyon ng world number 18 na makapagdala ng medalya at dangal sa Pilipinas sa regional stage.
16: I love playing and competing with the Philippine team and in, you know, the SEA Games, the Asian Games I've also done. I think it's a really fun environment. You know, the Asian Games happens once every 4 years and I found myself drawn to competing in that.
14: Gaganapin ang Asian Games from September 19 to October 4.
12: History was made para sa Japanese basketball. For the first time, dinala ng B-League ang kanilang laro dito sa Maynila. Tampok dito ang tagisan ng galing ng dalawang Gilas Pilipinas teammates. Iyan ang agenda report ni Avia Zunich.
17: Sa pagdiriwang ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year, mas lumalawak ang exchange ng dalawang bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng basketball. Kauna-unahang pagkakataon ng B-League na mag-host ng official games sa labas ng Japan at Manila ang piniling destination. Sa unang laro, nagkaharap agad ang dalawang Pinoy stars na magkakampi sa Gilas Pilipinas. Sina AJ Edu ng Gunma Crane Thunders at Dwight Ramos ng Livanga Hokkaido. Gunma ang nanaig 98-81 kontra Livanga Hokkaido. May 13 points si Ramos habang nagtala si Edu ng 7 rebounds at 4 assists para sa kanyang team.
18: It's a privilege. It feels kind of weird, kind of like two worlds colliding. To be playing B-League basketball here in Moa. But it's a blessing and I'm grateful for... just people here being able to see B-League basketball in person.
17: At kahit magkakampi sa national team, iba ang kwento pag magkaibang jersey na ang suot.
19: We're just competing, trying to get better. And, you know, at the same time, we're both representing the Philippines, but, you know, we're representing a different team.
17: Sa loob ng MOA Arena, hindi lang basketball ang naging highlight. May live entertainment din mula sa DJ set at halftime performance, dagdag sa game day experience ng mga fans. Bahagi ang B-League Manila Games ng paggunita sa 70th anniversary ng Philippines-Japan diplomatic relations.
12: History ang unang gabi ng B-League Manila Games 2026 na naghatid ng Japanese basketball action sa mga Pinoy fans. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
5: Tatlong mambabatas dinemanda ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang star-studded birthday celebration ni Doc Ivy Teo. Susunod yan sa Agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
2: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
3: Actually, mahirap patunayan.
4: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
5: Abogado Thursday,
6: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC leader Apollo Quiboloy laban sa tatlong mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
8: Nagay ng mga reklamong libel at cyber libel si Attorney Ferdinand Topacio para sa kanyang kliyenteng si KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office. Inihain ng reklamo laban kina Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya, ML Partylist Representative Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros. Kaugnayan ng mga pahayag ng mga mambabatas na sex trafficker si Quiboloy.
9: Para sa amin ay nakakapanirang puri kay Pastor Quiboloy gayong etong mga usapin tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya ay hindi pa po tapos. Ongoing pa po at may presumption of innocence ang kahit sinong akusado sa ilalim ng ating saligang batas.
8: Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa human at sex trafficking dahil sa mga umano'y pang-aabusong ginawa nito bilang leader ng KOJC. Nahaharap din ito sa isang extradition request mula sa Estados Unidos matapos siyang maitala bilang isa sa most wanted ng FBI dahil sa mga kaparehong alegasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Sendanya na isang karangalan na mapabilang sa hanay ng aniyay principled and courageous women sa tinawag niyang harassment suit ng nakakulong na KOJC leader. Paninindigan niya, hindi sila titigil na ipaglaban ng katarungan para sa mga umano'y biktima ni Quiboloy. Para kay Congresswoman De Lima naman, misdirection lang ang reklamong inihain ng Quiboloy camp. Pasarin niya sa KOJC leader, ipagtanggol na lamang ang kanyang sarili sa mga kasong kinahaharap nito. Sinubukan din ng Billionaire News Channel na kunin ang komento ni Senator Hontiveros, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
10: Nagkainitan ang depensa at prosecution sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Dante Marculeta at former Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan. Kaugnay pa rin yan ng kanilang 75 million peso plunder case. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
11: Mas hinigpitan ng Sandigan Bayan ang media access sa ikalawang araw ng bail hearing ni Senator Rodante Marculeta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang akusado sa 75 million peso plunder case. Kasunod ito ng nakaraang insidente sa bail hearing kung saan nakapagpa-interview pa sa media si Marculeta bagamat hindi ito napahintulutan ng BJMP. Ngayon, kailangan munang makuha ng media ang pahintulot ng korte bago makapagpahayag o makapagpa-interview ng sinuman sa mga akusado. Samantala, umabot sa 75 million ang tatlong halagang sinasabing hindi na ideklara sa SALN at campaign finance reports ni Marculeta ayon sa prosecution. Giit ng depensa, ang halaga ay campaign donations. Iginiit naman ng prosecution na hindi ito na ideklara sa mga kinakailangang official filings. Tatlong BIR witnesses ang iniharap ng prosecution, pero isa lamang ang sumalang matapos hindi na ipa-witness stand ang dalawa dahil sa stipulation na magkabilang panig. Kwestiyon din ng depensa ang ilang dokumento kabilang ang certification na ayon sa BIR witness ay hindi niya personal na pinirmahan o inihanda. Isang authorized assistant ang lumagda. Iginiit ng depensa ni Defensor na wala umanong donasyong natanggap sa ilang sakop na taon. Isang posisyong sinasalungat ayon sa prosekusyon ng mga dokumentong iniharap sa korte. Mahigit 2 milyon naman ang tax amount na nabanggit para kay Defensor at negosyanteng si Aristotle Viray, habang mahigit 1 milyon para sa isa pang akusado na si Joseph Espiritu. Magpapatuloy ang bail hearing sa September 14 para sa request to post bail ng mga akusado. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
7: $5,000 for each American. Ito ang ipinangako ni US President Trump kapag nanalo ang Republicans sa midterm elections sa Nobyembre. Ginawa niya yan sa kauna-unahang midterm convention ng kanyang partido sa Dallas, Texas.
12: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
7: Bago magtungo sa Dallas, sinabi ni Trump na matatapos ang giyera ng Amerika sa Iran pagkatapos ng midterm polls.
13: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
10: Sumipa na naman sa higit $100 per barrel ang presyo ng Brent crude oil. Ito ay matapos atakihin ng Iran ang nasa mahigit isang dosenang barko sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis sa buong mundo. Tinarget din ng Amerika ang nasa 5 Iranian oil tankers. Pinangangambahan ngayon ang price increases at interest rate hikes. Kaya naman may panawagan ang United Nations.
14: Navigational rights and freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz must be fully restored and respected in accordance with international law. The Secretary General urges the parties to make full use of diplomatic channels and resolve issues through dialogue and negotiations.
15: The stars turn out para sa birthday celebration ni celebrity dermatologist Doc Ivy Theo. With the theme Y2K, ginanap ang celebration sa Iron Fairies in BGC. Kabilang sa high-profile guests, sina Catherine Bernardo, Maricel Soriano, and Zanjo Marudo. Spotted din sina Tim Yap, Carla Abeliana, Kylie Verzosa, and James Reed. Also present ang Pressman sisters, including Yassi's fiance, Congressman Luigi Villafuerte. And of course, todo suporta rin ang asawa ni Doc Ivy na si Dr. Z. Nagpasaklolo na sa NBI ang isang Pinoy reality TV star who lost his mom after she underwent cosmetic procedure. Ang nag-operate umano sa ina, isang sikat na doktor sa San Juan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
16: Hindi na naabutan ng ina ni PhilAm reality TV star Ron Tristan Perez ang sanay pagharap nito para sa isang episode ng sinalihan niyang programa. Umuwi raw sa Pilipinas si Christina Perez para sana sa isang mommy makeover sa sikat na surgical and dermatological clinic sa San Juan City. Pero isang linggo umano matapos umailalim sa apat na iba't ibang procedure noong March 2, nakatanggap na lang ng tawag si Tristan na wala na ang kanyang ina.
17: I just need clarity. I need more than... That's basically all I got when I got here is, hey, it happens. That's not good enough for me. I'm not accusing anyone of anything. I just need more than that. I need documents, papers, expertise that this is what was done here was everything that was supposed to be done. No stones left unturned.
16: Nagtungo sa NBI si Tristan ngayong Webes kasama ang kanyang abogado para paimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi raw kasi basta-basta ang pinagdaanan nitong surgical procedures at gusto niya lang matiyak na walang naging kapabayaan sa parte ng clinic. Ang sikat na doktor pa raw mismo ang nag-operate kay Christina, kabilang na ang liposuction at Brazilian butt lift. Pero ang clinic agad umanong naghugas kamay ng kanyang nakaharap.
17: That's the answer that I got is here's a document that says, hey, we're free of anything if anything happens. Here's the documents that we do have. If you want an even deeper one, I need a subpoena from you. You're not going to get all the details from this. And then the last piece that I got from them was a bill for the rest of my mom's procedure.
18: Siya kung tutuusin ang listed na doctor niya, and we want to have it investigated then, the 1 week ng recovery period, supposed to be in another hospital, that doctor never visited her.
16: Tinanggap ng NBI ang reklamo at gugulong na ang imbestigasyon. Bilang anak, wala namang pagsisisi si Tristan dahil anya na ibigay niya ang lahat ng makakaya para sa ina. Kailangan lang daw niya ngayon ng mapaglalaanan ng umaagos na pagmamahal na wala na anyang mapuntahan. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
10: eroplano ng PCG pinaputokan ng flares ng China. At Frankie Pangilinan, matagal nang di nakakausap si Casey Concepcion. Susunod yan sa Agenda.

0: dati para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hours and sa White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, light naman ang sa southbound lane. Pinaputukan ng flares ng Chinese military ang isang PCG aircraft habang nagpapatrolya sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, galing ang flares sa Chinese-occupied Subi at Mischief Reefs, kung saan namataan din ang maraming Chinese maritime militia vessels. Giit ng PCG, delikado ang aksyon ng China at paglabag sa international law.
7: Di patapos ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro matapos kasi niyang puksain ng China. Kasunod ng pag-abot nito ng liham sa kanya, may birada agad siya kaugnay sa sigalot sa laot. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Sinanubong ng palakpakan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies sa Paranaque. Kasunod ito na ngayon viral na makikipagsagutan ni Teodoro sa liham na iniabot sa kanya sa isang defense dialogue sa South Korea itong linggo.
9: China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost.
8: Line by line sinagot ni Teodoro ang liham ng China at ngayong araw, ikwento ng kalihim na sa defense attaché ng Beijing ito nanggaling. Hanggang ngayon, wala pa raw nakakausap si Teodoro mula sa kampo ng China dahil wala naman anya siyang meal-to-meal relations sa kanyang Chinese counterparts. The world has been coddling and indulging China, saan ni Teodoro. Tila knee-jerk reaction niya lang daw ang kanyang pag-responde sa liham. Dahil kahit sino naman daw na nasa tamang pag-iisip at may tamang pagkapahalaga sa batas, magsasalita laban sa ganitong mga encounter.
9: And it boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental. And all of these actions we see in the West Philippine Sea, their assertiveness, wolf warrior diplomacy, what does that translate into? That translates into rudeness, boorishness, abusiveness, and whatever adjectives you can find for it.
8: Sinagot din ni Teodoro ang pahayag ng China na Pilipinas ang lumabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan parehong signatory ang Beijing at Manila. Hanggang ngayon, may maritime militia at elemento ng People's Liberation Army ng China raw sa West Philippine Sea ayon kay Teodoro. Dumarami rin daw ang Chinese incursions sa teritoryo ng Pilipinas at maging increased military activity laban naman daw sa tropa ng Japan. Typical Chinese propaganda kung ituring ni Teodoro ang liham ng China at panawagan niya sa publiko, tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga pagkakataong kinukumpronta ang ating soberanya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
6: Desidido si Senator Risa Ontiveros na punaan ang mga kakulangan sa mga doktor at ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
3: Hindi lamang ospital sa papel, kundi dagdag kagamitan, doktor at health personnel. Ito ang layo ng Senate Committee on Health and Demography sa kanilang naging pagdinig para pag-usapan ang mga panukalang nagtutulak ng dagdag ospital at pasilidad, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng kagyat na tulong medikal.
10: Malinaw ang aking bias. Kung limitado ang ating resources, dapat unahin natin ang mga lugar at komunidad kung saan kulang o walang sapat na access sa government hospital care.
3: Ayon kay Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, kabilang sa kanilang mga tinututukan ay ang pagdadagdag ng kapasidad sa mga lugar tulad ng Davao de Oro at Dinagat Islands at maging ang proposal para sa veterans hospital facilities sa Visayas at Mindanao.
10: Hindi sapat ang ospital sa papel. Kapag nagdaragdag tayo ng beds, dapat may dagdag ding doktor, nurse, allied health professionals, equipment, gamot, diagnostics at operating funds.
3: Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang ilang mambabatas mula sa kamara para idulog ang mga pangangailangan ng ilang lokal na ospital sa bansa. Isa na rito si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na may panukala para sa isang multi-specialty hospital sa munisipalidad ng Moncayo dahil wala pa rin daw anyang level 2 o level 3 DOH hospital sa Davao de Oro.
11: When our people need specialized care, they travel more than 2 hours to Davao Regional Medical Center in Tagum City or 3 to 4 hours to SPMC of Davao City. And when they get there, they find the hospital already operating far beyond its bed capacity. Madam Chair, sa Davao de Oro, ang 2 oras o 4 oras na biyahe papuntang hospital ay hindi lang abala. Para sa aming maraming kababayan, iyan ay pagitan ng buhay at kamatayan.
3: Dagdag ni Zamora, tumatakbo rin sa mga pribado at LGU Med Hospital sa Moncayo ang mga pasyente mula sa iba't ibang karatig rehiyon dahil nasa boundary anya ng Davao de Oro ang naturang munisipalidad. Kaya patuloy na nananawagan ng mambabatas na agarang maaprubahan ang panukalang magtayo ng multi-specialty hospital sa lugar. Nakatakda namang magpulo ang Technical Working Group ng Health and Demography Committee para pagsamasamahin ang mga panukalang batas na overlapping. Inatasan na rin ni Ontiveros ang Department of Health, Department of Budget and Management at maging ang mga LGU na magsumite ng datos tungkol sa service gap at kinakailangang pondo ng mga lokal na ospital. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
12: Rocky Pangilinan opens up about her relationship with her half-sister, Casey Concepcion. Hindi man sila on speaking terms, mahal na mahal daw niya ang kanyang kapatid. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
13: Matagal nang hindi nagkakausap at nagkikita sina Frankie Pangilinan at half-sister niyang si Casey Concepcion. Pero tila hindi kailanman nawalang pagmamahal ng singer-actress sa kanyang ate Casey. Sa panayam kay Frankie sa YouTube channel ni Oggy Diaz, inamin niyang may hindi pagkakaunawaan sila ng kanyang kapatid. Pero pinili niyang manahimik lang.
14: No matter what I say, it will sound like it's defensive or like will sound like it's ano and stuff like that. So,
15: kaya pinili mo na lang.
14: Every day ko na lang ipapatunayan ko na lang sa actual na ginagawa ko every day in my life. Di ko na kailangan i-post or like gawin ng issue online na.
13: Naging usap-usapan ng magkapatid noong 2023. Matapos i-unfollow ni Casey sa Instagram si Frankie pati ang kanilang amang si Senator Kiko Pangilinan. Sa kabila nito, maring sinabi ni Frankie na hindi niya kailanman ituturing na half-sister lang si Casey.
14: She's my sister. There's no way around that. I don't get why people try to detract or ano, never ko pong pinag-isipan na, or never ko pong naisip na half-sister ko siya. Or, you know, of course, you know, biologically that's true. But as far as I'm concerned, I love her very much. I love my sister very much. And I think I can say I miss my sister very much. We haven't really spoken in a really long time.
13: Para kay Frankie, normal sa isang pamilya ang magkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nito kailangan burahin ng pagmamahalan. Tila may good signs din dahil recently, muling finalo ni Casey sina Frankie at Kiko sa Instagram. Sa kabila ng katahimikan, isang bagay nang malinaw. Hindi pa rin sarado ang puso ni Frankie para sa kanyang ate Casey. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
12: Naka-date night naman ni Casey Concepcion si Senator Kiko Pangilinan. Sa post sa Instagram, inamin ni Casey na na-miss niya ang ganitong bonding with her stepdad. Bukod sa good food at great stories, nag-share din daw si Sen Kiko ng anyay best life advice. Payo ng mambabata sa mga kabataan, trust in God and let go of things you cannot control. Si Casey ay anak ni Sharon Cuneta with her ex-partner Gabby Concepcion. Quezon City, nagdeklara na rin ng leptospirosis epidemic. At Apple, may foldable phone na rin. Susunod yan sa Agenda.

0: nga palandurong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsul sang libre.
8: Libre? Libre! Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty

0: pero sir.
1: Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang extinct fold supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa extinct fold supplement for men. Epektibo gid.
2: Extinct fold supplement for men.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:30. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
5: TTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: TTX 500.
4: Ang TTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: TTX 500.
4: Masalika TTX 500.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
4: nga may
5: D3.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3
4: nga may Physio.
5: Ang Physio
4: nga may
5: D3.
4: D3 Bio.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo

0: Martes, kag-Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas. Alas 7:40. Ang oras, boylog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kagboylog man nga iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, iradulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton mantanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaipingman nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kabisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Nakirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita ang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Nakiranda mga ikaw manaton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipo na ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, samtang mangin kaupon na aton karon iban pa ng mga dalagkuman ng mga balita ka-informasyon nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Kung aton si ka-K5 Jenny Kauyuna, samtang mga dalagkuman ng mga balita ka-informasyon nagikan sa police, military kag iban pa ng mga follow-ups kita kay K5 Karen Badilla. And of course, mga natipon man nga mga balita ka informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo and K5 AJ Cordova. Nga dalag ko man nga mabalita informasyon nagikan sa northern part of Iloilo. Kung nato ng K5 Sara, ililiwit ka K5 Bridgie Di Mayo. Samtang mga dalag ko magkaroon nga mga balita at informasyon sa mga balita nasyonal kag mga balita international. Ikaw po nato atong news center po nato si ka K5 Sunny Punay. Kirandan po nato diri sa technical side ka K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka K5 John Alohado Kapulot. Taga-welcome gi inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5, today is a Thursday, September 10, 2026. Kapit sa Jess nga sa Berisyon. Boom! Sinunod si Mana, birthday naman Manuel. Birthday naman ni Manuel. Sa sunod si Mana, Martes. Birthday ni Manuel. Apelyido ya, Do. Manuel, Do. Ha? Ah? Parente na sa ni Peter Do, ni Jan Do, kag? Sa ang tanan-tanan ng mga weirdo. Ayos. Oh, ara sige. Sa ato sila nga pagpangaragan mga ka K5 sa aton karon nga Webes nga edisyon. Dire sa aton nga pagpangaragan ano karon mga dalag ko nga mga balita kaga information. Nga aton pagatalakayon sa Subo nga adlaw. Pertek damo sa mga balita ta Subo nga pagatalakayon. Mga ka K5 si DILG Secretary John Vic Rimulya nagpagwa sang statement nga hindi madugayan mga ka-K5 madakop na nila si Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa, mga ka-K5. Ginalantaw karon kag suno diri sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya na natumod na nila kung sa diin dapit nagapanago kasundiin dapit ang napahamtangan ni Senator Bato de la Rosa. So, suno diri sa kay Secretary John Vic Rimulya sang Department of Interior and Local Government nga ginaplanuhan na nga hindi na madugayan magahumok na ang bato. Ang bato nga matig-a pangitaon, ang bato mga kaki-five nga mabudlay pus-on, mabudlay bukaon, lapit na lang mabuka, kaglapit na lang maghumok ang bato nga makaabot na sa mga kamot na sang aton nga mga kapulisan. Pinagi sa pagpamuno sang ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang pamangkot, mga ka-K5, nga ang kinahanglanon gid nga dakpon sang aton nga gobyerno sang Department of Interior and Local Government nga napaidalom sa ila sini nga pamunuan ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation, ang Bureau of Fire Protection, kag iban pagid mga kaki-five nga mga military na paidalom sa Department of Interior and Local Government nga kinahanglanon nga dakpo nila si Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa gindeklarar sang National Bureau of Investigation kag sang Department of Interior and Local Government nga sila si Bato de la Rosa ang gin-report nga fugitive o from the law. But silingon ni siya ang isa ka ang termino yung sinasakuan sa hiligay nun ako sa Tagalog. Sa hiligay nun, pugante. At Tagalog, pugante. Magyapong, no? Nagpuga, bla. But silingon na lagyo, pugante. Now, ang pamangkot na to naman eh. Paano nangin pugante si Senator Bato de la Rosa? Mga ka-K5, kay kunaton basihan, diri sa aton nga lokal nga hostisya, sa aton nga lokal nga husgado, mga ka-K5, si Bato de la Rosa ang wala sang kasalanan. wala sang kaso. Wala sang gin may gin pasaka nga kaso sa kay Senator Bato de la Rosa. Mga kakifay, wala sang kaso nga ginapangatubang si Senator Bato de la Rosa dire sa Pilipinas. Mi isa kakuteng nga kaso wa isang may ginpasaka sa iya sa aton nga korte. Mga kakifay, milibuton mong bilog nga mga regional trial courts dire sa bilog nga Pilipinas. Wala sang may ginpasaka nga kaso kay Bato de la Rosa. Then, naa nga mangin pugante si Bato de la Rosa. Kay suno dire sa haka-haka. Nga mga kakifab nga hambal kita nga haka-haka. E wala man sa may ginapakita mga kakifab nga ebidensya ang gobyerno nasyonal. Why sa may ginapakita nga ebidensya ang aton nga gobyerno nasyonal. Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang National Bureau of Investigation. Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang Department of Interior and Local Government. Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang Philippine National Police nga may ara mga kakifive sang warrant of arrest. Si Senator Bato de la Rosa diri sa Pilipinas nga may ginpasaka nga kaso kriminal kontra sa iya, naging papanaugan siya sang warrant of arrest sang aton nga korte diri sa Pilipinas. Ang ilang nga ginahambal nga may ara nga warrant of arrest si Bato de la Rosa, pero ining warrant of arrest nga ini ang gin-isyo sang wala sang kalabot-labot diri sa aton sa Pilipinas. Ginisyo niya sang Banyaga. Ginisyo sang iban nga lugar. Which is, wala man sang may ginhimo nga krimen dito sa among lugar si Senator Bato de la Rosa. Wala sa sang may ginhimo nga krimen dito sa lugar nga amo ang nag-isyo sa iya sang warrant of arrest. Ikaduha mga kakifive, nga ang International Criminal Court Hindi na mga kakifive, kag wala na sang labot, hindi na miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ano ang deber sang International Criminal Court nga magpapanaog sang warrant of arrest sa mga tao diri sa Pilipinas? Mga kakifive, kay wala naman sila labot sa aton diri sa Pilipinas. Kay ang Pilipinas hindi na miyembro sang International Criminal Court. Amo ina mga kakifive ang ginapamangkot karon. Subong kung pamatian mo ang rason ni Bato de la Rosa nga siya ang nagapalagyo tungod kay ang iya nga kontra, mga kakifive, traidor. Ang iya nga kontra, traidor. Ang gusto nga magdakop sa iya, traidor. Ang gusto nga magdakop sa iya, mga kakifive, ang gobyerno. Nga sa diin, ang gobyerno nagawaslik sang puder, mga kakifive, para nga dakpon siya bisan wala sa husto nga proseso sang pagpalakat sang panghustisya diri sa Pilipinas. Amo nang rason kung naan nga nagapanago siya kay wala siya sang mahimo tungod kay ang kontra niya gobyerno nga nagawaslik sang poder kag nagawaslik sang hustisya. Mga kakifive, bangod sini nga di siyempre kung hindi siya magpalagyo kag hindi siya magpanago, piliton siya nga kwaon kasubong sang natabo sa kay former President Rodrigo Duterte nga gindali-dali lang nga ginkuha kaginkarga sa eroplano nga wala gani sang husto nga proseso kag ipadala dito sa Hague, Netherlands. Mga kakifive, ang mga reaksyon sa aton nga mga pumuluyo, may kang tanan sa pagdakop, mga kakifive, sakay House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez kag ikumparar sakay former President Rodrigo Duterte. Pinasahi ibang-iba. Pinasahi kag mga kaki-five lain nga proseso. Si former Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five, ang kaso ya plunder, ang kaso ya pangawat sa kabansang gobyerno. No? Mga kaki-five, antes siya dakpon, gindala pa tao sa prisuhan o gindala pa sa ospital, ara sa ospital, nagpa-check up siya sa tanan-tanan, which is si Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five, ang edad niya is only 60 plus. Si Sinta Anyos pa lang ang edad niya, pasaga, medyo mataas-taas, medyo ara sa mga 62, gro, 63 lang. Ang edad, mga kaki-five, ni Speaker Martin Romualdez. Pagdakop sa iya, ginproseso sang insakto, gindala sa ospital, ginpa-check up, may doktor, tanan-tanan, sang nakita nga pwerte kadamo-damo sang iya nga mga kwan, sa iya nga mga suno diri sa balita, damo-damo sang iya nga mga balatian, mga kakimbalatian, yasos, sila isang aton nga mga pumuloyo, sinya grabe, sinya balatian, ni kwan ba? Ni Speaker Martin Romualdez ba? Sinya buhi pa na siya? Yung may pagkasubra, subra pa niya pirdi pa ang kuring na siya magkabuhi ba? Hamakon mo di mo kita, sinabalatian yung napuga, binig sa ngilik nga pwertek na mudamo ba? Oh? Ginproseso siya, gindala sa prisuhan, gindala sa ospital, ginpa-admit, subong ospital arrest siya, mga kaki-five. Pero pag nakop nila sa kay former President Rodrigo Juan Duterte, ang edad ni former President Rodrigo Duterte, 80 anyos. Di hamak nga mas tigulang ikomparar sa kay Speaker Martin Romualdez. Kag si Speaker Martin Romualdez, ang iya mga kakifeb nga kaso, ah, plunder, wala labot sila nga plunder na mga kakifeb, ang iya nga ginhimuan sang ginagodre, amo ang bilog nga mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Mga kakifeb, ginkawat siya ang kwarta sa kabansang gobyerno ang mga buhis nga ginabayad sa mga pumuloyo. Pinangawat ni Martin Romualdez. Hindi lang kayang involved mga kaki 5 million million kundi billion-billion ang involved nga kwan nga kwarta. Oh? Pero ginpaagi sa proseso ang iya nga pagdakop siya, ginpaagi sa proseso. Gindala sa ospital, ginpa-admit sa ospital, kaga wala labot sina mga kaki-five. Ah? Damo sang mga proseso ang ginhimo siya. May pasok-sok gani mga kaki-five sang bayo, sang priso, kung sang CIDJ, gintong-tong lang kay hindi siya pwede mapabangon ng buwisit niya. Mga kaki-five, ah? Grabe nga mga proseso. Ah? Mga kaki-five, ang iya ni Tatay Digong pagdakop sa iya, hambal ni Tori, sila niya yung juron ko na karun. 81 anyos ang tigulang. Nagasungkod kag nagaugod-ugod. Nangayo ang tigulang, nagpangayo sang proseso nga sila niya pwede. Mapacheck up anay ko sa doktor ko, pacheck up anay ko sa ospital. Pabaloon ko na yung doktor ko, i-check up anay ako sa insakto din. Para nga ti, kon mayo, hamakon mo, may balati ang diabetic ang tawo. Oh, wala labot sina mga kakifibre damo sa mga bulong nga mga ginainom sang malam. Mga kaki-five, tiga pa kwan ga si Garek Quest ang isang nga kung pwede. Nga ayo tiga itabi kwan. Kahit man tayo doktor di para nga ma-check up tanay antes tayo padala kung diin ang imun yung gusto. Kaya pwede dalo niyo kwan na eskorte para nga maka mamangkot kita kung ano ang mga husto nga proseso. Sine? Mga kaki-five, anong ginhimo sang administrasyon mga kaki-five ni Marcos? Opod sa kay Ture kag sa iya sini nga mga grupo. Gindali dali nga ginbulakwit ang malam. Mga kaki-five, me ahaw underwear, way gani ka proseso, way gani ka pangayo sang binagtong ya, way gani ka panghimo sang binagtong ya. Gindali-dali nga ginbulakwit kagin karga sa aeroplano. Kagin sakay kagin padala sa dahig. Ha? Netherlands mga ka-K5. Ha? Tungod sang visa sang warrant o bares ko no sang International Criminal Court. Which is ang International Criminal Court wala labot diri sa aton sa Pilipinas. Ginakadlawan lang gani na sang Amerika. Ginakadlawan lang gani na to ni kuano ni Putin sang inang Russia. Ah, mga ka-K5. Gidayuhom yuhuman lang gani na to ni Netanyahu mga ka-K5 sang Israel. Ang ining mga taga-ICC nga ni hinahambalan pa gani ni sang taga-Russia ni Putin. Iyakadto mo ni sa ICC niya, ICC. Nakadto ka mo di bala sininya sa kwan sa Russia. Nakadto ka mo di mga bilik sa ilik. Kaya ibusong ta ka mo di panglupot sa prisuhan. Mga buisit ka mo. Hambal mga ka-K5 ni Donald Trump. Sila niya wala pulos ng ICC ni. Bulayog ni, lawlaw ni. Bilik sang ilik niya sa ICC ni. Pero diya sa aton sa Pilipinas, ginapakadiyos-diyos ang buisit ng administrasyon. Ginapakadiyos-diyos nila yung ICC. Oh, mga ka-K5. Itingkay mo kita sila yung nakpo nila to yung Bato de la Rosa? Ano? Sa din ka mo gatrabaho sa ICC? Ang Department of Interior and Local Government, ang National Bureau of Investigation, ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, ano ka mo gatrabaho ka mo sa ICC? Ang ICC nagaswildo sa inyo ng mga buisit ka mo? Mga yudi patula ka mo? Kung ang ICC nagaswildo sa inyo ng mga bilik sa ngilik nyo, mga ka-K5, bayain nyo ng Pilipinas. Kadto kamo to Netherlands, kadito kamo trabaho. Kadito kamo kuha swildo ng mga yudi patula kamo. Ha? Oh? Wala labot ang Pilipinas. Nasagi kamo yung kakwanda? Ha? Oh? Ti mga ka-K5, amo na yung hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang hambal niya, sila niya, dali na lang. Ngayon, dali na lang sila niya manakop namun si Bato de la Rosa. Kung ako kay Bato de la Rosa, sila niya, sige. Oh, kung ako kay Bato de la Rosa, hambalon ko, sige, lusob ka muna. Pero kay antes, kamo maghalalin di antes yung makuha, pinatsanay, tanay di. Ginago na gini yung klase ko, bra. Di ba? Mga ka-K5, kung ako si Bato de la Rosa, preparahan ko na lang lawas ko. Maanga, makuhan ko, may pagkarambo ko. Oh, marambo na lang ko. Ambar ko sila, sige, lusob ka muna. Mayroon kay kwan niya. Oh, mangita na ko patas. Mga ka-K5, hindi amo nga klase isang panggobyerno ni Magamuni. Mga ka-K5, pwede malang niya makusaran din sa aton sa Pilipinas nga hindi ka makusaran din sa Pilipinas. Nga dito yung dalon sa ICC nga mga bilik sa ngilik ng mga judges to. Mga why mato ka insindi ko na nung sitwasyon din sa Pilipinas ya? Ano ayan ang mga gago nila to? O hindi ba? Ano ayan ang mga yudi patula na to? Kapasikat-sikat na to kung sino ang mga buisit nila to? Di ba nga why maganig na respeto na sa iban ng mga pungsod? Kita lang aton yung respeto sa ICC? Ay buisit! Kung mga buhi si Miriam Defensor Santiago, pinangsipa mo ni Miriam. Mga ka-K5. Oh? So, istoryahan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Amo nang kinalain mga ka-K5 ano proseso? Gininday-inday nila kagin toto-toto nila ya si Martin Romualdez. Pero si Tatay Digong sa una ya ginabuklas-buklas nila. Mi ultimo isak bilog doktor nga kinahanglanon para nga ipalantaw ang sitwasyon sang malam nga nagaugod-ugod na kay 81 anyos na pinabayan. Wala gid paghatagi. Mi legal counsel ya hindi pagpamatian. Mi pamilya hindi pwede kapalapit. Mi mga ka-K5 iban nga mga kinahanglanon sang malamo ay ginhatag. Pero si Martin Romualdez siya yahay. Oh, nantawa niyo bro kung ano ang pagtututo at pagbibibibi sa iya. Kada ka namin, kulang nalang nabibiro, no? Oh, di Blacky 5 Jesse, kulang nalang bibiro. Pag ang balon nga ili-ili to. Tulog-tulog, ano ilang galang-galangga, kalainin. So, mga ka-K5, nandibla. So, lang tawon ta kung tuod ng hambal ni Secretary John Vic Rimulya nga pang dakpo niya na kuno si Bato de la Rosa na tultulan na kuno nila kundiin ang lugar ni Bato de la Rosa. Kung ako kay Bato de la Rosa, hindi ko maghalin sa ginaplastaran ko. Ah, base ko nila ila malala para nga magwablas Bato de la Rosa blaw. Mga ka-K5, kung ako kay Bato de la Rosa, hindi ko akong maghalin. Ah, yan ba sige, aplastar ka mo diya, preparar ka mo. kay kon maglusog ima di sila. Ah, yung unahon din dapat kon magsulod din dapat si matibag sa si Rimulya ang maupo ang makadto. Sila pa unaha lusog. Mayre kay bakbakanay kon bakbakanay ay kalainin. Oy, di ba? Ah, so Toriyan tra kero maka K5 risato sini nga pagpangalagad. Dire gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita kaga informasyon sa ibang pa nga mga balita nasyonal. Damo-damo na gisubo sa mga daw kwan daw dismayado sang nabatian nila mga ka K5 nga daw madayon na gid ang pag-postpone sang barangay and SK elections para sa palabuton nga November 2, 2026. Kay napasar na ini sa Kamara, napasar na ini sa House of Representatives, third and final reading na yaang sa Kongreso. Sa karon sa ato sini nga Senado, ara naman mga kaki-5, second reading na. Oh, so napasar na ini sa second reading naman sang aton sini nga Senado ang ining pag pa-postpone sang barangay and SK election sa palaboton nga November 2, 2026. Kag ang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials kag sang mga SK officials mga kakay-5 sa sulod sang 5 katuig. Pero may mga pila ka mga nagapamalabag sini. Pila sa mga nagpamalabag din nga kilala amo Sunday Attorney Makalintal kag si former Manila Mayor, Manila City Mayor inang Lito Atienza. Nakadto sa korte mga kakay-5 kag i patigayon nila sini nga petisyon nga kinahanglan ipa-implementar amo ang pagdayon sang eleksyon para sa palabuton nga November 2, 2026 mga kakay-5. Ha? So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Ah, standby kamo kaya ito na kiron nga iga-plastar. Diri sa ato sini nga pagpangalagan. Sino na K5 Jesse? K5 Kim? Ano na flash report? Okay, daligin lang mga ka-K5, no? Check na ito na kiron ang flash report. Nagika sa ato sini nga patrol. Kung kita kay ka-K5 Kim Kaloyo.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Din sir, Trisha.
1: Mga KK5 ang flash report nang gikan sa ato sini nga patrol with KK5 Kim Kaloyo. K5 Kim, go ahead K5 Kim. Oh, dali gid lang, no? K5 Kim, go ahead. Dali gid lang mga KK5, no, kay ulat-ulaton nato na no? Ang flash report sa ato sini nga patrol sa patrol nato, no, kung kita sa kay KK5 Kim Kaloyo. Sa sini nga mga tinion mga kakipab. Aran na sa padaligid lang mga kakipab. Dula siya. Sa ato sini nga pagpangalagad mga kakipab. Inang kuwaon na ton dugay-dugay, no? Aran na. No, check na ton. Balik ko na ton ang flash report. Nagika sa ato sini nga patrol. Put kita sa kay kakipab Kim Kaloyo. Ini may kang tanan sa isa ka ano, vehicular accident. Shooting incident. Pero check na ton si K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, go ahead. K5 Kim.
3: K5 John, dire kita subong, no, sa may area sang barangay Lungon C, no, sa distrito sang Mandurriao, sa diin, no, may aridri sang isa ka nagluntad nung shooting incident sa area. K5 John, hibaloon na ton ang lugang. Dari nga detalye, siya nang latas. Kita pa sulod, diabi mo, ang ining area. Ano galing nga sa una, dire, sir? Oo. Pero tawag na, sir, kilala mo na, sir, ang biktima?
4: Makaduan mo na.
3: Oo. Ano na, sir, laki?
4: Wala kayo siguro kayo magalang mo kabot ay ang ano daw sila lang baby trivial di
1: pagkaduwa yaman
3: kay K5 John, i-forward ko sa imo kay K5 Aaron kay nauna siya dali sa area.
1: Sige
3: ari si K5 Aaron sa dugang ang mga information.
1: Sige okay. K5 Aaron, proceed.
5: K5 John, good evening.
1: Go ahead K5 Aaron.
5: Based this interview naton sa anak ni ining natudlo nga suspect ka K5 John, nasunod sa iya kay Ma'am Ira ang tatay niya, nag-edad na isang 66 anyos nga si alias Victor Kakifive Zone. Siya ni ang nag-superer sa diferensya sa paminsaron kag may stage 4 cancer daw, no, sa iyang adsan dumay bilog ni bla sa iyang sulod sang tiyan niya. Pero ang insidente sunod sa iya ang may balay ni nga Dokro Kumalig ni si tatay niya, si Victor, upod rin iyang asawa, kay Five John, diri sila ya nagatin, narupod sa iyang asawa. Pero sa uruunhan ni kay Five John, kung magpagwa ka di pa barangay dungon si estimated, abi, na lima to pulo ka metro sa distansya, i-compound da sa iyaman niya pamilya. Kung yun ang balay diri, dira yung nagatiner ang iyang makabataan, pero siya ni, nagakanto man dira, agod niya magkaon, sagod sa kasapatan niya baboy.
1: Okay.
5: Karon ka kina, kaina ka kay Five John, pasado wala sa is, sang gabi, basement kay Ma'am Ira, nga si tatay niya, ginhambalan, sang Soruano, managbulong na ka kay Five John.
1: Oh, managbulong. Soruano. Oh. Yes. O, chinilang kwa na, ng Mirko, bla, Mirko.
5: Mirko, yes.
1: Mirko. Ano so, ko nung hambal?
5: Nga hambal ko nung sang Soruano nga ginahalitan si tatay niya sang iya nga hinablos. So bali ang hinablos siya ni kag si Ma'am Ira nga bata iya magpakaisa kag Ipanson. Wala kabalo sang iban nga detalye si Ma'am Ira kung ano bla klase halit kag Ipanson.
1: Okay.
5: Pero muna ginahalitan kuno sang Soruano sang hinablos ni ang iya nga tiyo ti amo ning suspect sa pagpanglutang kag Ipanson. Pagod siya ni amo ning ginpatihan or namati ni or nagpati ni ang suspect sa Soruano, rason niya iya nga gin rason niya iya nga gin tiro ka kay Five John sa nawala
1: ay sus ang asiko ay katunto mga klase ka Mirko ni man ang may kwang hiling may ang may sala gali si ni direng Mirko ang Soruano.
5: Yes ka kay Five John doon oh, mo ginda
1: kay ti araw-araw man nga ba kay kumo kay mo nagiling ginhambal sang Soruano sa iya nagpati sa Soruano ang nagahalit sa iya amo ang inablos niya.
5: Yes.
1: So mo ni reason kon nga tiniro niya ang hinablos niya nga mo gintudlo sang Mirko nga nagahalit sa iya.
5: Yes.
1: Amo ning budlay kon magsagi kita ka way mataga hambal abi nga kon ano gino pero ang punto ng sagi kita ka pati-pati sinisang mga disparates ngayon kung kay isa nga ano nga klase sang panghalit ko nung hambal sang Mirko si Yao?
5: Amo na wala masering ni Ma'am Ira kaina, kay T Limited nga to nahatag posible siyang iya nga amay nga information kay T ang tatay lang gini nila ni o ko nang suspect. Amo na yung plakanto lang gini sa Soruano kag dodra siya ba nagakwa sang advice ka kay Five John kag T nagapati pa na sa gani sa mga bulong-bulong black ka kay Five John.
1: Oh mga na, kwa na mga ano gani ni, mga bulong-bulong nga mga pang luya-luya mga muna.
5: Yes. Yes, oh. Okay, Five John.
1: Oh. Okay, sige, sige. Proceed.
5: Hanggang iya nga pakaisa ni, amo ning ginatawag nga si alias Ate, do 49 ang edad, o verify talang karoon ng eksakto niya nga edad, Jackie Five John.
1: Si alias kapitan, Ate, amo ning pakaisa, mga, amo ning pakaisa sang bata, sang suspect.
5: Yes.
1: So, bali, amo na sang hinablos nga gintiro. Nga si alias, yes. Si alias Ate.
5: Yes.
1: Ang
5: sitwasyon, makita da sa laragway nga ginsend naton, ang balay ni alias Victor, amo ning Dokro Kumalig nga human sa Kawayan. Tapos ang balay posible ni Ate ready sa gatubangay na ni ka K5 zone.
1: Ano stupad yan sa tubang yan nga da may huluhagda no?
5: Yes.
1: Gatubangay man lang ila balay.
5: Yes, ka K5 zone.
1: Di hapos katama magtiro ay lang duway kay may tubangay man lang balay lamo.
5: Yes, kay Five Zone.
1: Ay, siya katuntong Mirko. Taga ditong buisit, Mirko. To taga din to man. Ito ay may patawag tong buisit. Ano ba si... ni Mal Classic Tao. Kadaha mo sang... ginhambal, yagin niya kaginmensyonary. Ang hinablo siya mong nagahalit si Iya. Kung ginhambal, yabi ginalita, nabi kakaprito. Ano na yung kapri, pinangita, malam ka gamong tiniro? O hindi ba?
5: Yes, kay Five Zone. Wala galing ka... tuwag siya na
1: oh.
5: Ka hibalo no ang bata ni alias Victor
1: oh, oh.
5: Kung taga diin ng Soruano kay Iti oh. Mercone kay Iti ang si tatay na nila ni Permi kakadto to kag kumbaga doon unang advisor yung laka kay Five John dito sa nagapati yeah. Pero sa side naman niya ni Ma'am Ira na siling niya nga ti may diferensya sa paminsaron ang ilang nga amay.
1: So, bo chilingon do medyo may kwan, may ano panawag sini no? Sa mga term nga galamiton do medyo may problema sa paminsaron na, no?
5: Yes.
1: So, eh hindi man kay siling abing problema is paminsaran basi kung may mga nervyos ni sayo, may nervous breakdown ba?
5: Yes, muna ka K5 John.
1: Oo, tapos may balatian gali, may balatian nga ginasuprer ang ining amay nila, ining suspect.
5: Yes, sa K5 John.
1: Ano ang kuana nung balatian nga ginasuprer niya?
5: Ang isa ni natumod to ni Ma'am Ira at yung mga gani, may may tumor, may bilog daw sa iyang atsan sa sulod ni do stage 4 cancer na ni. Na siling mo ni Ma'am Ira nga ipa-hospital bala or ipa-check up niya. Pero nagpamaribad ang hindi, iyang tatay ni Kakita
1: hindi,
5: John.
1: Hindi siya magpa-hospital kundi nagkatuloy siya sa Smirco, nagkatuloy siya sa Suruano.
5: Yes.
1: Tapos, ang dungol mga Suruano, ang iyang ginahambar nga ginahalitan sang suru ginahalitan siya sa ang iya nga hinablos mismo nga mo ni si alias ate.
5: Yes.
1: So ano amo nang pamangkot galing ko ano nga klase sang paghalit nagapati siya nga tong tumor nga nagatubo ya sa iya nga chan amo ti ang halit ni kwan ni ate siya.
5: Amo na idonta ka K5 John kay why paghatagin sang po kung malaltaw, tanga may mga posibilidad, kundi tungod nga may ginabatsag ni si Victor, kagti amo tiyang siling mantuyas ang Suruano, kuno, nga tiyan mo na ginalitan, sa kuno siyang iya ngayon nablos, pero tiyan mo na namin tanit pangitaon, tagad ng Suruano, agad niya mapamangko, tagad kung paano, mga na siling Leia, Mr. Mirko, nga ano lang klase pagpanghalit?
1: Ano nga klase niya? Ate, ano na tabo sa kay ate? Kamusta si ate? Kamusta sitwasyon ni ate?
5: Si ate, aton sa hospital, sir, no? Okay.
1: Pero why na da siya? Gindala na to sa ospital.
5: Sibling gindala na sa ospital ah, K5
1: John. So di why pamabalaan ko din ang pilas ni ate?
5: Ara na sa ni Ma'am Ira do sa anawala nga siko.
1: Ate Mayo, Mayo kay layo man sa Kramatyan gali no.
5: Yes.
1: Ang lain na da ko ng siko ya, ga tapik bala sa iyabla nga dughan kag igo sa siko lapos dughan gali da. Why man?
5: Why man ka K5
1: Zone? Siko lang.
5: Yes.
1: Ate Mayo. Anong pusil? Anong gingamit? Anong mga na-recover da? May na-recover nga mga pusil o nga bala da? O kung anong nga mga ebidensya da? Nga gingamit siyang malaam?
5: Ka K5 Zone, why pakita di siyang information. Gil. Pero ginto mangkota ni si Ma'am Ira, ang bata niya. Kag na nakibot sila gani ka K5 Zone, nga tawag sina, nga may pusil yang ilang amay. Kag amo sina, wise lang siyang ideya kung paano na nahupot na silang amay. Kagti, ang area that actually gina-investigaran or gina-proseso dito siyang sinom the crime operative sa Consoco sa K5 Zone, isa-isa nila nga gina-investigaran ang sitwasyon o kung ang lugar kung sila nagluntad ining shooting incident.
1: Oh, tindin subong si Tatay Victor?
5: Wala makita si
1: Jesus. Lagyo?
5: Si Tatay Victor. Yes, nakapalagyo ni
1: Dalaya Pusilya?
5: May posibilidad sa K5 John.
1: Ay, sus. Ako na mo, may kwan siya, may ginasuprer nga balatian. Pero bakod pagliin, no? Pila edad ni kwan na, Tatay Victor ni?
5: 66 anyos.
1: 66, ay bakod-bakod pa. Pero bisan may ginasuprer nga balatian, pero may bakod-bakod pa man siya.
5: Yes.
1: So, si ate, ha? 49.
5: Yes.
1: May asawa ni sa ate, why?
5: Munang i-balaon ta karon.
1: Okay.
5: K5 John.
1: Si ating kundi ilabalay at tubangay, sinong upod ni ate na siya nga panimalaya o siya lang isa?
5: May mga kaupdanan mo sa K5 John. Ano mo si ate, ma'am? Magulang mo sa. Okay, si ma'am, kayo na K5 John nakuhaan to sa side si Ma'am Ira. Hindi naman ta sa yung side naman. No?
1: Pagkaisa man eh. Pagkaisa ni Ira ni.
5: Pagkaisa yaman ni. Si Ma'am Mary Joy.
1: Uh-oh. Mary Joy.
5: Kasi magkamukul dito ni...
6: Oo.
5: Ah, okay.
6: Magpakaisan na. Malang kami nakasiyo.
1: Si Kwan, si... Paano sila nagpakaisahan ay si Joy, si Tatay Victor, kagang ilang amay mag-utod?
5: K5 John, ma'am, imong monitor ngayon. Sa K5 John, takdan sa monitor si ma'am para nga makabati sa sang aton.
1: Sige.
5: Pag-inastoryahan na. K5 John, sa linya, si Ma'am Mary Joy, pakaisadri or ang hinablos sang suspect na si alias Victor.
1: Ma'am Mary Joy, si John Kapulot ah.
6: Sa sir.
1: K5 News FM nang paano kamo nagpakaisahanay or paano niya nangintiyo si Kwan si Choi Victor, si Tatay Victor?
6: Bali uton asa sang tatay manamon.
1: Okay, so si tatay mo kag si tatay kag siya mag-utod.
6: Oo.
1: Sinong magulang silang duwa sa inyong
6: magulang
1: tatay?
6: Magulang nga mong tatay.
1: Magulang sa tatay nyo. Okay. Oo. Ikapila sa ilang mag-ulutod? Pila na sila ka mag-ulutod ni tatay mo?
6: Pila na sila ang?
1: Damo?
6: Dusyam.
1: Baw, sa pagkadamo. Gali, no? Pero isa mo lang kamuda ka compound, isa mo lang kamuda ka pamilya, gaturo paday mo lang kamuda?
6: Oo.
1: Kamu nga mag-ulutod ni ate, pila ka bilog?
6: Pulo kami.
1: Baw pulo man kamo?
6: Mm-hmm.
1: Ikapila ni si ate?
6: Ikapila.
1: Hindi ka dumdum?
6: Ikapila gani. Si
1: pulo sila mo, no? Oo. Oh. Baw buday kong dabudabo.
6: Ikatatlo.
1: Ikaw ikapila ka?
6: Agot ko nila.
1: Ay, ikaw ang ikaw galing pinakaagot.
6: Oo.
1: Ay, shit. Pila na edad mo, Subong?
6: 32.
1: So ikaw, may mga pamilya na galing na. Si may pamilya ni si Kwan, si ate, may pamilya ni?
6: Oo.
1: May kabataan naman galing ni?
6: Oo, lagko na yung kabataan.
1: Lagko naman. Ano na tabo, anong punto nga kung si Saon, ang bata niya to nga si Aira, naghambal nga ang inyong tiyo, bla? Ang inyong pagkaisa, galing naghambal ko no, nga ang pasibangod ni tiyoy ninyo Victor, nga ginakwan siya kuno, ginahalitan sang inyo magulang nga si ate.
6: Eh, hindi man na kaya muna niya, pero may nabungad, diya ginaiwitan sa kuno namo.
1: Nga hindi ka mo mayuhayaw?
6: Mayuhay man, galing kay yaya, bala ka dano, ya, masakit, sa kami amo niya ginasipanggan, niya ginaiwitan sa kuno namo, ginahalitan.
1: So, why siya gapati ya, sa mga doktor, kundi, ang ginapatihan niya ya pirmi ya Suruano.
6: Oo.
1: Ti ka kita niyo ni sa pirmi ka kadto sa Suruano?
6: Galakat man sa pirmi. Kita ko man sa gani sa tinda manduriya ug libot-libot.
1: Pero may kwan gimani siya, may problema gimani siya nga daw medyo may nervous breakdown or may problema sa paminsaron.
6: Oo, naabot-abot.
1: Naabot-abot siya. Oo. Pero may kwan gimani siya, may ginasuprer gimani siya nga balatian ko no?
6: Oo.
1: Di pero why magkamuya sang kwansan kun ano gid abing gaaway kamo gid ya nga ano kundi inang daw siya lang ya ang naga kwan abi naga pangita sang ideya kag didtoy ado amuna na ginapatihan niya nga ginahiwitan siya ninyo.
6: Okay, alas 5 ko ginari man ko di mo tikita ko man sa tubang balay ya duga sa tubi bala sa baha bala duga ginano-ano, yati Elia sa tubig.
1: Gahampang-hampang sa tubig?
6: Oo.
1: Why, kamo ka, Juan, paano, hindi nyo man sa makita nga may pusil? Subong na to ka muna. Natingala, kamo nga gulpe lang may pusil siya?
6: Oo, gulpe lang may pusil siya.
1: Oo. So, halin sa Juan, halin sa Suruano, tapos nagpuli sa inyo sa ila balay, amo to na yun, pagbalik yada, halin sa Suruano, amo to rin ginimo, yagin tiro dun si ate?
6: Oo, gapon, balas ako nung nagadto mo.
1: Sa Suruano?
6: Oo.
1: Kilala niya ang Suruano ang ginakadtoan niya na?
6: Hindi, mananamon kilala. Kisa digto, sa gakadto sa mga ate, dabala.
1: Sa di na dapit man.
6: May market, dabala sa Lilo.
1: Ah, sa may Central Market?
6: Oo.
1: Sa mga ate, da?
6: Mm-hmm.
1: Inang mga nagabaligyan sa mga kamangyan, kagsang mga salong?
6: Oo.
1: Dito na sa gakadto, kag nagapabulong?
6: Mangkot-mangkot sa mga ate, ah.
1: Oh, tapos ti amo na dayon ginhambalan siya nga ginhalitan kasang imo nga hinablos amo na.
6: Oo, halin pa na sa una sa halin pa sa nanay namon bala na si banda niya si nanay namon nga ginaiwitan sa kuno.
1: Ay sus, tinga nga kamuyang ginapasibangda niya kay isa man lang kamo gani ka pamilya para linte man kamo.
6: Ito yan, ang ginanamo, simpo namo niya kaiwit siya.
1: Gani.
6: Tapos ang problema namo.
1: Gani man, no. So, ti, bilang pamilya kamo yan ni Kwan ni ate, no plano nyo sinay kay gintiro yan ni Victor si Kwan si ate?
6: Di ba sa kaan siya naman niya kaso eh?
1: Pailan nyo kaso.
6: Oo.
1: Di paano, kahit ang pakaisa nyo nakainchindi man nga daw may problema si tatay agin man niya no?
6: Mm-hmm.
1: Okay hay man kamo yan sa mga pakaisa nyo?
6: Okay man.
1: Mayuhay man kamo yan. Si tatay niya lang ang daw medyo may problema no?
6: Oo.
1: Okay, di hindi nyo makita subong kundi nagkadto?
6: Hindi naman makita, gilibot naman, wala naman makita.
1: Why nakamuiban nga ang mga lugar nga may pamilya pa, diri man lang sa Dungon si?
6: Sa Dungon, biyaro, miyara, ginlantaw to naman, wala man sa...
1: Why man to siya? Sa mga...
6: Sa tubungan, miyara man.
1: Tubungan? Diba, sinagpatubungan to?
6: Hindi man to sa kadali-dali, patubungan.
1: Nga man?
6: Di, ano, sakyan niya kay gabi naman.
1: Kung sa bagay, no? Pero nakontak niya tong pamilya niya sa tubungan, ba si atoto siya?
6: Why pa man?
1: Dira sa palibot-libot lang sa mga suba, da ba si arada siya?
6: Bako ba, dira lang man sa guro na nag-unago.
1: Ah. Gani, no? Kung dalay itong pusilya.
6: Oo, dalay.
1: Kita niyo kung ano ang pusilya ginagamit?
6: Ang sa pakabalo ko ng bal nila, di dusay ko, no?
1: Ay, so, sa pugakhangli, ng... Ano gani na
6: nang wasag mo ang siko ka magulang ko kuno wasag.
1: Homemade gali homemade ng pugakang.
6: Oo.
1: May lang gani kay sa siko na igo ang magulang mo no?
6: Oo, ara pa dani ako sa tupad yang gamay na 4
1: years old. Boy, so ano na sa bata na ni Ate?
6: Apo ya.
1: Ah, apo ni sino ni Ate?
6: Oo, kay permi na ko po siya.
1: Kuno mo si Ate gali, may apo na ya.
6: Oo.
1: Oh, so 49 years old siya, may apo naman siya gali.
6: Oo.
1: Sus Maria. Oo. Ate Maya lang.
6: Wala na di yan nanay, kaya to sa abroad.
1: Ang nanay ni?
6: Sang apo ya.
1: Ah, okay. So, ang bata ni Ate may asawa, tapos ang asawa niya ato sa kwan sa abroad.
6: Pwede yung bata, ilagay na bali.
1: Ako na mo ang bata, gidya gali ni Ate, among babae. Ang nanay. So, ang tatay, ari diya.
6: Oo.
1: Okay, sige. So, amo na plano nyo, pasakaan na lang sa kaso, kaya ti, nagpalagyos, ano? Kag, ti, way magkamuya sa layang, nga pa si Bangdan, kamong, gapati ka man sa mga hiwit-hiwit na, ha?
6: Ay, wala kami amon, gapati, yan, napati, yan, amon niya, ginoong,
1: correct. Oh, kung ginapadala sa doktor, ngayon sa magkatos, doktor.
6: Hindi, sa gani.
1: Kay tungod nga dito na siya sa Mirko, oo. Sa Manugbulong.
6: Oo, sa Manugbulong, sa Gapate.
1: Ay, so, sa... ti, why sila gahalad-halad na luto-luto manok ng mga itom, kulor?
6: Dula man.
1: Oh, sige, Mary Joy, salamat kita.
6: Sige, thank you.
1: Okay, sige, oh. T5, Baron?
7: Okay, Baron.
1: Mayuhay man sila, Tani. Why man sila sa gahini? Why man siling abing ang nagahini sa ay sila daya galing? Si Kwan Gidya, si Tatay Victor Gidya, mo ang may problema, gali?
7: Yes.
1: Oh. Ah, di, ang lain na da, may mayo man siya kung kaysa, gabot-abot. Kino ginabot-abot sa gali ko, no?
7: Yes, kaka-5, John. Di, amo to yun na siling ni Ma'am Mary Joy, sa tungod sa pag-abot-abot ni Sir ni, tungod sa pagpati, ito yung sa Marugbulong, at yung ginahibitan siya sa ngayon na blos ni, kaka-5, John, di, ang tawagin, tiro niya, kinuwasagin to kuno ang siko, sang biktima nga ni Kaka-5 son.
1: Hindi nagkadto, hindi na sa nagkuwas ang pugakhang na naman. Sus Maria, ihuni sir. Homemade na, no? Pugakhang?
7: Yes, Kaka-5 son.
1: Okay. So, ano karoon ang itong mga pulis? Anong ginahimon lang? Hot pursuit?
7: Yes. Hot pursuit operation ang ginapatigayon sa Iloilo City Police Station 5. Nakita taman yun ang presensya ni Police Captain Greg Batutino, ang officer in charge kagsang mga intel personnel niya. Kag sa area de Rizobong, yari pa ang scene of the crime operatives ako ng SOCO talaga proseso dari sa crime scene sa K5 John.
1: Okay, sige. So balik konta ka mo rin karoon ha kung may mga follow up da base kung dugay-dugay magwa mo lang na sa kamag-ulhot kamag-hambal nga bulaga ari ko di ha mag-surrender o hindi gani madakpan sa atong mga pulis hatag ka mo di sa nga go signal ah, para balik konta ka mo daliwat K5 Baron.
7: Sige ka K5 John. Okay. Ang ining flash report kinadulongit sang kaalwan sang mighty C ang alkaline phase nga vitamin C. Sarang kinirga pa baskog sang atong immune system kagraga pa hilbay sang atong lawas sa posible nga makabalatian. Kaupod sa patrol ng K5 team of reporters ako naman sa K5 Aron Repoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa mga ka-K5 nabatian ng flash report nagika sa aton nga patrol pod sa kaya ka-K5 Kim Kaloy.

nga hinablos to daw, okay man lang. Kaya man sila gani ga ilinaway. Sila si ila man lang ga kuan intindihan ay man sila gani da kay man tinuparay man sila isa man sila ka compound da. Kaling ang problema, kaya ang tiyo mga ka K5 ga patis Mirko, ga patis sa kuan sa Suruano. Kaya ang Suruano, ginambalan niya kuno. Ginambala sa sang Suruano, sinaya ginahalitan ka sa hinablos mo. Tiwai sang iban nga hinablos nga gin kuan niya gina. Ano si alias ate pang ginayang na puruhan to ayo? Di po gakhang kung gingamit mga kaki-5 nga armas or di ginatawag na ito nga homemade shotgun mga kaki-5. Di kabay pa nga mga dakpanan ni kay Mandlikado ba? Sibla kung maka po gakhang ni klabanan ni bali-bali mong di ba sibla kung may extra pa sabla nga po balabla? May lang kung isa lang itong bala pero kung dua-dua kong bala ito tatlo bala ba? Si may extra sa bala ito karon. Iko na disgrasya dala ito dan pusilya to. Ang problema kay manti may problema sa paminsaron to. Sino kiro sugo tao nya to kagapus angan naman ang karon ti uni naglain pagin. So ni kun nga ginatanguan sa aton nga mga pulis nga makita ni mga kakifay. Ang mga balita nga inyo batian, boylog na giradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kag sang mighty C the alkaline nga vitamin C mga kakifay. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Ga problema ka sa hypertension, problema ka sa high blood, ga problema ka sa blood sugar level o ginatawag naton nga diabetes. Diabetic ka bala? Kag iban pagid nga mga pamalatian. Katulad abi mga kakay-5 sang balatian nga inang ilabi na gid ang mga may komplikasyon kada bala no? Komplikasyon sa balatian. Mga bukol-bukol sa lawas nga sa ulihi amo ning kaparyos ato sa kay Juan Blau kay Tatay Victor Blato ini daw may bukol kuno sa chanto. So isa ini mga ka K5 sang ang mga bukol-bukol nga ini amo ni sang sahi nga sa ulihi kun magdugay nagamutate ini mga ka K5 kag nagakanseros. So mo to suno sa balita kagambal sa iya sini nga bata nga may bukol sa satyan nga ginakabig may cancer. No, cancer kag canceros ang yasin nga bukol sa iya nga tiyan. Mga kaki-5 nga amo tong ginapasibang danyang hinablos siya nga nagahalit kuno sa iya pero ti cancer na iya mga kaki-5, no? So para nga madula ini kag para mga kaki-5 nga hindi magdevelop sa lawas tang cancer or ginatawag naton ining bukol-bukol or inflammation. Mga kaki-5, imne nyo na sang aton nga food supplement nga hinimo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Amo ini mga kaki-5 ang Klinika DTX 500 kag partneran ninyo sang Mighty C. Kaya ang Klinika DTX 500 mga kaki-5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod mga kaki-5 nga magbulig para sa pag bulong o kon pag pa-stop sang aton sining mga balatian ilabi na gid ang pagpauntat sang pagpatunaw sa mga bukol-bukol nga tubo sa aton nga lawas. Mataas kamasaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kon di sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Wala labot sina mga ka K5. Imni nyo pagid sang Klinika Mighty C. Mga ka K5 kay ang Mighty C. Mga ka K5 isa ini sang pinaka the best ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog para sa ato sini nga immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis. Bago pa man ini nga wag mutate kag mangin kanseros. Ganun o panginahulat nyo? Oh, sa para nga madula ng mga pamalatian ta, maproteksyonan ta nga ton kaugalingon kontra sa mga bukol-bukol sa lawas, mga kaki-5, kontra sa kanser, hindi nyo napahulat ta pang magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Pwede ka mo sini maka-avail sa tanan-tanan nga mga butika, drugstore, mga parmasya sa bilog nga Pilipinas.

0: Pilipinas. At the same time, sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy, mga kakayfad, napahamtang diri sa sudad sa Iloilo, diri sa Haro, tupad sang Robinson, diri sa may kilid sang inang Centro Birch International College. Dito sa may Banwasang Sara, ara sa may Barangay Apolohista, sa Banwasang Sara, sa may Banwasang Kalinog, ara mga kakayfad, sa may Cosmart Kalinog. Sa sudad sang Pasi, ara sa may Salvation Street, Barangay Poblasyon na Ilawod, inang Pasi City, kag ara sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa Banwa sang Miagaw. Tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center, may ara dira nga libre nga check-up, mga KK5. Adlaw. Ano panginhulat nyo? Mga KK5, klinika DTX 500, the superior antioxidant, kag ang mighty C para magapabilin sa aton ngilawas nga healthy. Aton nga oras, alas 8:37.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
4: SM. Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaliga DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magugulang.
5: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
8: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DTX 500 ka na!
15: DTX 500
16: ang may powerful compound
15: na nagapanugos ang imo blood sugar.
16: DTX 500 garantisado,
15: epektibo,
16: aramis mo.
15: DTX 500
17: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadulo sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sa brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
18: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman niyo tong telomeres,
17: no?
18: Ang tail end sang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500! DTX 500!
19: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
10: Wow! DTX 500!
20: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
21: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo sirio laki, wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntraki, wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
18: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no, mag DTX 500
17: gid ba? Ayo, damor kaga bisyo, damor dapat.
18: No, pili ka lang ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula sir GP, hindi ka matubuan bukol.
17: Ay.
18: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
17: Oy.
18: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka DTX 500 kag may TC ka or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5, badri sa ton nga pag-pangalagad. Oras sa ton karoon, nakalabor kita sa 48 minutos na kaligad sa alas 8. So, minsahe, anay nagika sa ton nga mga followers. So, ginkwa ko na yung antsuhos ko, kinilipatan ko to sa salakyan. Hindi ko mabasa mga minsahe, kay why ko antsuhos. Oh. Mga ka-K5, oh, minsahe nagika sa ton nga mga followers. Unahon ko na yung sa K5 News FM, Iloilo, nga mga minsahe, mga ka-K5. Oh. Sila yung ni Robin Brillantes. Niya, good evening lang da, Idol John. Kay happy fiesta sa Banwa sang Kabatuan. Kay Fred Pasgala, Diyo Campo. Sila yung wala labot ng Mirko. Ah, ang sakating kuling, kaya sang ulo, yamo ng problema. Amo na gani, tingkuling ng ulo, ya, ginatungan, pagit ka Mirko. Hindi ko na ipati Mirko, may salaman eh. Bala niya rin nga tingkuling ulok tawo to. Gatungan niya pa ya. Oh. Tani siya dapat nagpahagan-hagan. Tani siya naghambal nga. Hindi ko ano, why na problema ang mga pamilya mo daan. Mayo na sila da. Ang problema si mo ay ginahalitan kayo may isang kapre nga itong ulo. Oh. Eh, kundi at least yawan sa pangita ka kapre. Hindi, Blackie 5 Jesse eh. Kung makita yung kapre, kundi mo itong pinakanami ka pinakadako nga balita. Nga, nakatiro siya sang kapre. Oh. Kung lalaki. Oh, kung lalaki, siyempre kapre. Pero kung babae, abi karon ang nag-kwa siya. Oh, tano abi? Kamre, no? Kamre. Kamari mo. Chris Boy, call mo hin. Shoutout sila niya, Nakajo Idol John. Good evening. Ang pagginahom ni BBM Bangag, ang iya sang Kongreso, kagsang Senado, hinangag. Mga kapalmoks, hindi na sila batyag. Bisan anhon mo kabuyayaw. Kung piladan mo na ang ila guya, pilasan siguro ni, sang kutsilyo, ang kutsilyo pang mahabol. Okay. Ah, si Kristen Gardose, nga laban-laban nga mga Siruano, Sir John, nga pangwartam lang na. Kaginatawag nila nga mga evil spirits. Magbulong sila. Testimony ina sang isa ka Siruano nga nangin Christian na. si Kwan, si Fred Pascale, yung kambal yan, nervous breakdown. Ay, imbes nga mag-ayad, nagdugang pang problema, siling ni Banks PSG. Mugani. Di kay gina, Kwan, gan, gina, ano gani, ginahalitan nga ni. Niya matuod ang disgustuhan ay in between ang posible nga nag-trigger sa pagtiro. Diway magani kuno sila disgustuhan ay. Ita mo ipamangkot ka tong pamilya to. Niyaway, mayuhay mo lang kami na di, ginistruyahan mo sila gani. Ti galing kay mati, medyo lisang utok sa tungadaan, dinugangan pagin nga gatong kamir ko. Di kundi disgrasya. Kay Rumar Antonares Rodriguez. Ya, Idol John, good evening. Hilaw na ko. Hidlaw si Ronnie. Hidlaw na ko katingog mo. Galagabong di ang K5 News FM Iloilo. Rumarni sang Pasig, Sara Iloilo. Shout out ko sa San Jose, si Tuayon. Tuayon. Tuayon. O sige. Niya pang tuyaw lang na iya. Si Lini Fred Pascala, Jukampo. Si Julie Botero, good evening master from Banatinhon. Oh, good evening daw. Ngayong gabi. Halyara Buboy Furniture. Yeah, Sir John, good evening. Pa-shout out sa Halyara Buboy Furniture. Ay, Christian Gardose, all but drama. Pang famous awardee si Romualdez. Amogid. Eh, may balatian nga ni. Kay Malo Ipalmes, niya biraha idol. Christian Gardosi, shout out si Iron, oy, Iron Heart, o Iron Heart. Pa-shout out idol John sa family Papelera sa Haniway. Salamat, kid. Ria Capana, shout out Verna Salvilla, Rose Simpas. Sa kay Aisha Ahmad, shout out man. Kay Irimiak, grabe ah. Sanya, shout out sa Ahoy Fiesta. Christopher Samiliano Talento. May gabi, shout out man sa kay Lord Jean Franco Labos Arellano. Shout out, Banks PSG, Edmar Liquinia. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Si, sino pang wait na mabasa de? Sila ni Fred Pascala, yung kamo niya kung adik na kapinsar ka tungod nga sa droga, pero sa albularyo, tungod sa pangwarta, kag panghalit, dapuga sila niya nga albularyo niya. sa iban pa natin nga mga followers, din naman kita sa June Kapulot News Live nga mga followers. Kaya ulig na Bill Beetle Peeper. Sir John, hidlaw man ko di sa ruha sa imo. Bata pa ko sang sa DYVR ka idol tanaka. High school parang ako. Idol tanaka. Yun di patulagid nga kurap di sa ruhas. Hidlaw man ko pagbira mo sang una. Sa kay Marimar, I miss you idol. Grabe. Sige lang nga. Basi makachansaya, basi assign man ko na sa ruhas. Siya, kung nikritain naman tada, ay kalain. Sa kay Jovi Kalapan, good evening K5 Idol John. Sa kay Albert Palomo, shout out man Renato Bindita. Remulya inutil ka, nagakadlaw buli ni Senator Bato sa imo animal ka fake news. Ka naman puro ka lang daldal hambal mo. Sa kay F Cormida, shout out man Wolf Perez, shout out. Chile niya, good evening idol, the best si PRRD. Sa kay Jenny Halyorina, shout out man Emma Castro Kabilan. Good evening kay 5 John Kapulit, shout out sa kay Mr. Agustin Kabilan Jr. Kay Flor Delisa, ay Manggubat. Good evening po kay 5 John from North Caloocan, Metro Manila. Kuya Subong, God bless. Good evening sa mga taga Metro Manila. Kumusta ang baha daw, why now? Jimmy Luxen, shout out watching live. God bless. Good evening da kay former Kapitan Jimmy Luxen sang Barangay Takasaro. Kay Jose Marie Tuarez, idol, hinay lang. Ari lang kami sa Magdalo, Banate. Idol, katunog, kadiri idol. Uy, sa mga taga Banate da, shout out. Sa kay Rowe Bordios. Good evening, idol. Tama na nga ugtas. Inom ka na isang DTX 500. Amugid. Ralph da Saluntao, go Duterte. Ginpalubong si Marcos, senior sa libingan ng mga bayani. Marcos Jr., ginpadala si Tatay Digong sa dahig. Ang balik, ang bilik sang ilikya nga dapuga. Ay, kalainon. Kig-aking si Pre Ralph da Saluntao. Pagpuli mo ni, lawig-lawigon mo, bakasyon mo, parang makalagaw ta sa dumaraw kay pangitaon ta to si Maymay di Tiktik. Galing na may boyfriend na sumo si Maymay da Tiktik. Marinette Manikan, shout out. Baby girl, shout out. Sa kay Jonalo Labana. Shout out man, Mulet Penuela. Jerry Miranda, good evening kay 5 Idol John Kapulot watching from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. God bless at all. Florinda Cadabero, shout out. Rose Pajarito Chavez, good evening Idol John, watching and listening from Lebanon. Upod ka magali na ni Jenny Halyorina sa Lebanon. Sa kaya Shen Tansilia, shout out man Lorley Gardose. Tamyaw ang tanan-tanan ng mga kabataan, kagtanan ng Gardose family. Sa kaya Million Daga Paul. Shoutout man, Patrick Vergara Rua. Good evening, Idol John. Shoutout kali sa mga QC, Regine, nga naga-duty sa call center. Halong lang permi sa work. Sa tanan-tanan nga mga call center, Regine, tama yung gabi. I love you all. Renato Bindita, shoutout sa kay Alpha. Good evening, Idol John. Lorenda Cadavero sa kay Liper Trigo Ismalia. Good evening. And sa kay sino pa? Why na? Ralph da Saluntao, sininya wala na si Tiktik pare. May nobyo na, nalabot na ang karagalan niya. Ikalain ni. Bochilingon wasdak ng banggirahan pare. Yung mangita naman ito sa ibang nga banggirahan nga hindi pa wasdak. Ay, karainan. Sa kay Caniban Ram, Caniban Family, sang Durog, Leon, Iloilo, kuno, shout out. Kay Irish Wadyong Alog. Shout out, Idol John, from Hibawan, Pavia. Okay, sa kay Wolpak Amo. Shout out kay Jefferson Amborsolo and family listening from Mabalacat City, Pampanga. Kay Jovi Carapan, evening Idol John. Nami ng albularyo ba? Pwede man tudlo ang iban ng mga taglugar nga angang hinablos kanyang gintiro. Amungani. Kunigani ambal ko, ani masika na muna mo, pwede man itudlo ang kapri. Pwede yaman itudlo ang kwan, ang kama-kama. Pwede yaman itudlo ang ano gani, pag-iniiban gani. Oh? Mga unano. Pwede yaman matudlo mga amuna. Itudlo mo gini mo yung hinablos. Ya, tilang tawag ko, natiruhan to yung hinablos. Ay, way, waay, gining Mirko ah. Oh? Hindi ka kabalo magdala sa imo nga pakwan eh. Bisan makapangwarta ka man tani, pero inang hindi ka lang manghalit, si mo isig ka pariho, bla? Hindi lang tawa kung nahalitan to yung isay na tiruhan to. Kaya gani, why mapuruhan to? Pero naman dito na nawasak yung sikoy ito kay ni Ikaigo sang pugakhang ranto. Kay Maria Lorna Alvarez, good evening Sir John. Watching live from Barangay 16, San Miguel, Iloilo. Mudamot ito mga followers ka mga listeners, no? Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, pagbalik na ton, check na ton ang report na kay formasyon nagikan sa aton ng mga KK5 reporters. Upod sa kay KK5 Kim Kaluyo. Kaya may kang tanan sa mga pila ka mga natipon man ng mga balita ni KK5 Kim Kaluyo. Yung mga kuan ang mga barangay official ba ito? Nag-resign ba ito sa may barangay Linubayan ba ito? Mati ko, ipatawag ko na ito. Ipatawag ko na ni Congresswoman Janet Garin. Kagpang istoryahon. Kay ti ang effectivity kuno sang iya to nga ilang resignation na matiko ini nga September 11 no. Ti buwas na to. Ti karon kun hindi to sila malubayan pa. Hindi pa to sila malubayan sang Linubayan sa may barangay Linubayan, hindi pa sila karon malubayan to sang nga magre-resign. Ti way man to sa mga pumulo ido matiko Way gito sang miisa ka mga pumuluyo sang barangay Linubayan nga magbaton sang appointment halin sa DILG. Kung sila ang i-appoint, abe, hindi mo sila magbaraton. Mga kaki-5T, ano na lang nagkaroon man? Sino mangin barangay kapitan nila to? Kaya hindi man pwede maka-appoint sang barangay kapitan nga halin sa piyak ng barangay? Dapat residente gisaya sang barangay Linubayan. Ay, puwerte nga balita ni mga kaki-5. Ah? O, so gani, standby sa ato. Sining mga tapang namatay, pagpanumbalik natin. Paun na to na ang report, informasyon, nagikan kay kaki-5, Kim Kaluyo. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinical D3 Bio, mga kaki-5, isa ini ka, ginhimo gikan sa isa ka cold pressed extra virgin coconut oil, mga kaki-5, kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ha? Nga makabulong o kon makabulig kontra sa mga viral and bacterial infections, ilabi na gid ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ang ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides, kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga kaki-5, sa siginakabig naton nga pinakakusog kag pinakamabaskog nga klase sang microbial sa aton sining antimicrobial sa aton sining palibot. Kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, mga kaki-5. Ang vitamin K, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Wala labot sina mga kaki-5, ginapanami man sang Clinical D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa inang proseso nga platelet aggregation. Agod papunggan ang pagdugo o kon ang pag-bleeding, mga kaki-5, kon nadinggi ka na. Kanan o pang inahulat ninyo? Sa ato sining mga pinalangga ng mga tagparamate, ano pang inahulata? Inom na kita sang Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa ka-superfood supplement, mga kaki-5, nga nagabulig para kontra sa aton nga mga pamalatian katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, kag iban pa nga mga viral and bacterial infections katulad sang dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinical D3 Bio! Ang aton nga oras, las 9:03.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Makakats,
4: mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Makakats, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX
1: coffee mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
4: TTX coffee mix TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
28: Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
28: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
31: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
32: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men.
25: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
27: K5. Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5. Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon, ikalabor kita sa 9 minutos na ang nakarigad sa alas 9. Shout out sa kay ni Neta Fernandez. Shout out sa family Fernandez ang Barangay Cubay Haro. Shout out lang dira kag sa kay Julie Alberca Gansia. Shout out sa kay Jackie listening from California. Good evening, Sir John. Good evening, man. Kay Richie Magos, kay Jovi Divina. Fiesta ko, no? Happy fiesta sa mga taga-Banwa sang Gimbal. Mga kakifay. Pero check na natin ang mga detalye sa mga balita kag-information. Nagika sa ato siling patrol. Upod mga kakifay sa kay kakifay Kim Kaluyo. Kay WCJ Dakyananda. Shout out, man. Mga kakifay, ang mga balita ng inyong mabatian subong nga gabi. Diri sa ato siling pagpangaragad. Ang builog pa man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Very check na nato ng mga detalye sa mabalita upon kita sa patrol with ka K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby!
3: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
10: K5 John, istoryahon pa no ni First District Representative Congresswoman Janet Garin ang mga barangay officials, no, kag ang ining sangguriang kabataan chairman sang Barangay Linubayan Tigbawan Iloilo kasunod no sang ilayang pagpagfile sang mass resignation, no, matandaan ang ilang pagfile sang resignation amusan tong Agosto 20 sa East, no, kag actually and usually no kag 5 June mayara no sang 15 ka adlaw para yang mag-approve ang ila sininga alkalde o council mayor Virgilio Teruel para no nga iaprubahan kon batuno na to no ang ila sininga resignation kag kun for example maglapse na no sa sulod sang 15 ka adlaw nga tiwala ya gapon ma-approve mayara siya sang karanglalon bala nga explanation kon nga K5 John. Actually, diri according kay Honorable Renette Tanyo, ang punong barangay sa barangay Linubayan, niya sa iyayang abahin, pinisidido na siya no, sa iyang desisyon. Pero, depende pa niyo, sa iba niya nga mga kaupdanan, K5 John, kung ano nang mangin lastada, kung base bala manigusar pa no, ni Congresswoman Gagarin, actually, supposedido kay Natani, no, ang ilang supposed meeting. Kung galing ka tipi lastada, kay naman sa Gimbal, K5 John, kaya medyo masako-sako no, si Congresswoman Garin. So, i-check na to update tomorrow kung tawag na, no, kung may other schedule pa sila para sa ining pagsinapol o kung meeting K5 John. Madumduman sa itong sininga mga K5, nag-ugat ng ila sininga pagfile sa mass resignation tungod rin sa reklamo, no, sa may barangay sipitan Tigbawan Iloilo, ining mabaho, no, ang poultry dira sa ilang kaiping barangay, which is nag-apekto sa ikayong lawas, no, sang ila dira nga mga pumuluyo kag sa ilaman no nga mga barangay officials kag K5 John.
0: Hindi gid ba bot silingon uluuluhan ni sila siguro ni kuan ni Congresswoman Garin kay ti pagwas nga madayon ang ila sini nga pag-resign kag tarantanan sila karon ang waay na dira pati nang SK so wala gid siyang may pungko dira nga temporaryo.
10: Actually, kay K5 John, no, nag-assembly meeting ni si Kap upo na mga pumuluyo. Yung mga wala man balayas ang interesado sa mga bulos.
0: Why, good, no? Hindi gusto magpa-appoint mga pumuluyo, abe, no? Nga gusto magbulos. Hindi man sila magbulos. Basta ka...
10: Mabulos problema mo.
0: Iban niya nga mga barangay, Moriones, tigera po ni Santisima, gakarakasa ang mga tao nga sila mabulos bilang barangay opisyal. Pinasahi niya ang barangay, Linubayan mong. Kay nga, inwaya sang interesado. Buot silingon, ang barangay eleksyon dira ya perfect tawhay galit sa mga barangay Linubayan kay nga ang mga tao da yaw hindi darok talok sa puder. Hindi ba?
10: Di. Sila pangita sa mga padalagan.
0: Waya sa may mabulo sa ila yaw. Sa iba nga mga barangay, na yung mga pariyos sa mga diri sa sudad, sige Luila, sos na, no, siguro nga, gail inaway, pagani, ibangon sa posisyon.
10: Ang iba niya kakita, John.
0: Mga sungak-sungak na diya sa posisyon, yung mga taga-sudad, sige Luila. Ang ni siguro, may luhon sila, ditok mo sila nubaya, no? Gail inaway sila, gani, di, gawas-wasana, gani sila di isang mga, ano gani, ni intriga-intriga di sa barangay para lang maguba ang isa to, kay gusto sing isa, mabulos, hindi ba?
10: No, kag usually ka muna comfortable mag-resign sa kapitan. Siyempre kalipayan na tani isang first barangay kagawa.
0: Yes.
10: On the rule of succession kag K5 John, no? Pero kaya nag-resign si kapitan Nag-resign man niya tanan kasi ah, pag-juan
0: mo. Oh, boss, tanan tanan na. Amo na ginasiling ba lang one for all for one ba layo ah?
10: Do para yung dira, ano?
0: Oh, tiki tayo. Guy, first time niya matabo yung sa barangay mismo, tanan-tanan sila yung nag-resign mong kagang malain pagid, pinagmasakit pagid, kay may ang tanan ng mga pumuluyo, o mangkuton mo kung sinong interesado, may isa wala sa interesado.
10: Pwede ka to kasaylo, kaki Pabjo, no?
0: Ha?
10: Pwede ka to kasaylo.
0: Ihatag sa mga suwak-suwak na siyudado, atake Raisa to. Eh, ani mga utol, Jebla? Padalas, oy, dito sila, kamoto sa linubayan, oy, total doon mga sungak-sungak, mga mas puder di siyudad. Mga yuda puga, kamo? Oh? Sila ni Pereirap na salon. Taon niya, oo, bawo ko kong purmisa. Oh,
10: Tawagid ka kay Paiva, John.
0: Te, ano nila na karon? Te, san o sila makwan? San o masapol si Congresswoman? Garin sila?
10: Supposedly, subong tani.
0: Te?
10: O galing kay Piesta, subong gimbal mo.
0: Oo, ganin, no? Piesta, gimbal, subong. Okay, sako-sako si man tong mga garin to. Sako-sako sila sa mga bisita nila to. Damo, guro ka
10: pang... Si, ba si Buas, o kung sa sunod niyan lao.
0: Oh, te, paano na karon?
10: Ayaw man yung DLG Iloilo sa mga opisyalis. Ngayon, tiyo, basta mo pahawid-hawid pa man.
0: Oh, ti paano, abi karon, saan o tong ang effectivity sang ilang akwan? Sang ilang resignation now?
10: Supposedly, dapat after 15 days upon filing no, sang ining resignation, tawag na, ano ma-aprobahan na o kung i-decline kasi sa John sang alkalde. So, kung madumduman na ton, nag-file na sila sa mass resignation last August 26. So, supposedly, kaki pa June, subong tani ang ilan sa nga last day. But then, i-check na ton tomorrow kung ano yung mga possibilities kahit it seems, no, may mga ginahingyo pa rin, no, ng mga negotiation kung pag kaki pa June. Kaya tinag-ayo again, no, ang kampo dala sa mga kongresista sa may area, no, sa first district, na kung base pa man, nga may kung hindi man mahawiran ang tanan, basi may bisan pila lang kabilog na mahawiran kay Pab John.
0: Oh, siling ni Pereirap Dasa, luntaw. Siling niya ang barangay kapitan, siling niya Migs. No, to yung Baltimore. Siling niya, niya ang barangay kapitan, Migs Trinyas, ang first kagawad, si J. Trinyas, bahala sila da, sa, bahala sila da, napugagit. Oh, sila to yatag sila kay yung mga sungak-sungak sila sa poder di sa sudado. De galing te dapat residente sila to. Bakal sila propiedad to eh total tanan ng mga propiedad di sa sudado ubuson man nila gani. Pati tanan ng mga negosyo di intrahan pa nila. Pati mga taxi di intrahan nila, pati mga Grab di intrahan nila. Ay mga buisit ng mga tao. Kaluluoy sa mga tao din nga nag-negosyo, di kang nagapangabuhi, di intrahan pa nila man. Anyway,
10: Chadugang naton rin nga balita, kakipag doon, di kaya na, no, iulayhon na lang naton, sa may area, sa Molo, sa may barangay San Pedro, may na-aresko, no, sa isa ka-drug by bus operation. Amo ni siya, ang alleged, di nagapakilala siya bilang isa ka-lisensyado nga nurse. Kag-aside na rin sa gina-aligar engagement sa illegal na droga, nagapang-scam siya sa mga alahas, o kung mga gold, kakipa John.
0: Sus nga, bilidad.
10: Isang information, sang Hulyo, dito siya ng scam sa Cebu. O mga milyon-milyon. Sang August, sa Ilo siya sa Bacolod.
0: Oo.
10: Sa September, sa Ilo siya din sa Iloilo.
0: Inubo siyang halos Region 6, sa Region 7, hasta ang Region 18, ha?
10: Amo na gani, balantayan kung wala na siya nadakpan. Basta sa lumpat naman siya sa iba niya, ano mo, na province, kakipa John.
0: Anong modus niya?
10: Actually, si kay Mayara ban siya balan sa mga marketplace usually dira na biga po sa Facebook ang mga nagabaligya na balan o sa mga gold o kon mga resellers nga ni Kakipa John. So dira siya naga-message kag kahit since professional siya bin magistorya mo nami siya bala mag-abot sa baba kay Pa John kahit since nga nagkakilala siya gani no nga lisensyado nga nurse kagun istoryahon mo dumayo ha do ka professional man kay Pa John kag may hinalungong gid siya sa gold sa mga alahas
0: so amo na siya ginatawag nga a lady with a golden tongue.
10: Actually member ni siya kay Pa John sang LGBTQ pero ang ayaw niya nini.
0: Ah, okay. LGBTQ, galing ni siya. Pusiling mo daw babae man.
10: Binabahi?
0: Binabahi. So, a man with a golden tangle.
10: Actually, di ka kay Pajo. Kamalya dari. Oh. Nahimuyo ko namang scam. Pinalulong siya ko ng scatter.
0: Sa?
10: Scatter.
0: Ay, kagago. Animal. May gabi lang na kayo, Torne. Saan paguntalan, Torne? May gabi. Pananglitan, malay bilan. Gani ko, Torne. Ikaw na lang uyap. Takon kaso.
10: Basi ko na ako maulamid. Basi pwede maulay.
0: Why problema. Torne, saan paguntalan? May gabi da. Shout out.
10: Sige. Tama na kakipan, John. Actually, tiyam na nalulong sa kuno sa scatter. Tapos, kita na itong tina. Mataya, pulupula mo. Gasi, ambal gani. Ano gani ambal kainan ni Kakipem kiss siya? Ano gani kain ang mataya to?
2: Gapula. Gapula.
10: Ano gani description mo to?
2: Mama ko daw, ano daw mata ka isda nga nalubok.
0: daw mata ka bukaw-bukaw.
10: Nga nalubok.
0: Nga nalubok. Ang pinagkamalubok nga mata sa nga mata nga pwerte ka pula-pula. Gano'y mata ka bukaw-bukaw mo?
10: Do mo ang first time ko makakita mo to kapula nga mata mo.
0: Ay, grabe, oh. Diba siya nakapulaw?
10: Pagtiyan mo na kakipay, John, damo na siya kuno nina. Scam, makon mo isa pa lang nga kakulintas. So, tawag na ang tagsin mil na kakipay, John.
0: Grabe, no?
10: Isa pa na nakatransaksyon. Actually, isa pa kayo malahal doon, kakipay, John. No? For example, ang
0: may pero ano, ti original? Na. Original giman nga kuan nga kulintas?
10: Yes, original nga mga kulintas.
0: So, anong style niya sa scamming niya? Anong
10: pag, anong style niya? Usually, for example, ma-chat sa marketplace, okay. Locate ng account.
0: Kitain sila da yun.
10: Oh, nagligad ni, sa nagligad nga Lunes, naka-meet up na sila. Sang na-interview mo naton kay sa nakita nila nga gin by bus to kay na sa may San Pedro Mulo. Nagadto tong mga biktima sa police station. Agin turaso kun to nila eh. Abarya. Oh, ti ang gahba da sa imo sunod or do hindi mo ma tawag na kita man ang mga tinaka bala nga ti do hindi makaon sang tao pro. Pro to guy, atawag niya medyam ed lang to siya no asinini kay kay Pedro.
0: May gahba na may karma pa. tapos ang style niya nga muna ma-meet up sila.
10: For example, locate niya sa marketplace ng account, i-meet up kakipay doon.
0: Tapos pag-meet up, ano na yun?
10: Kung idaho na bala sa ang ano no ang gold or ang alahas kay Pabjon mabala siya dali lang i-acid test ko anay i-scrub ko anay o tapos dara na ipalagyo kay Pabjon tapos ang natabo sang Lunes amo na ang kumbaga ang tawag na aside sa scamming nagapang gakawat ito kawat eh syempre kinuha ya kag plagyo mo kay Pabjon kag ang ginkawat ya sang Lunes sa kay alias Anan binaligya ya sa iban sa mas barato nga presyo. Actually, ang kulintas nga ginkuha ya kay Anan, mga aga rin siya 166,000. Pero kung baligya ya sa isa pagid ka reseller man, sang valor 133,000. Kaya kung for example, halin no sa original buyer, original seller kay 5 June, baligya mo sa iban pagid, tawag na nila scrap. Amo nang term nila kuno kay 5 June. So halin sa 166 in offer ya to 133. Kay sa to ka babae nga nagkatuman kay ina sa may police station. Ang ugaling kahit ang ining babae nga ginbaligyaan niya sa mas barato nga presyo nagpost man sa marketplace ambal ni Anan duakon man ni do amo man gin palagyo to ni nagpakilala tong nurse
0: Sinini.
10: So gin message siya kay Pablo kay nagkita ay sila sang reseller man ni kay do circle man sila same circle sila kay Pablo at din to na kag ti na determine niya nga to din man iyagin man inabawi iya kay Pablo ang iyang alahas pero ang yun baligyaan niya, wala mabalik ang iyang kwarta nga 133,000.
0: Tapos, nag-contact na sila sa pulis.
10: Kag dito gin-report na laging pa-blatter kay Pablo John. Kag di, allegedly, mayari niya siya sang binapahayag, ga-engagement siya. Aside sa pagpang-scam, nag-engagement siya no, sa illegal na droga kay Pablo John. Wherein, no, nakuhaan niya siya sang around 15 gramos no, sang suspected shabu na may market value nga 102,000 pesos.
0: So, paano sa nadakop sa illegal drugs o kung sa scamming?
10: Illegal drugs. Sakaan man siya sang kaso.
0: Nga scam.
10: Sa scamming. Sa nagpadulong sa police station.
0: So, prong pagdakop gali sa iya, drug by bus operation?
10: Yes, kay Kipab John.
0: Okay. Sige. Mayo na. At least kunin may gaba ka na, may karma ka pa.
10: Habok pa matay mo.
0: Na sino naman nag-consiya bo? Araw-araw man
10: yan? Nagpa siya ko, no? Ha? Amado man siya ko nung nagpa. Sa akin, lagan sa mo.
0: Ah, nakadasma siya? Kadasma ka, bukarong mata mo. Raw-araw, mati mo.
10: Oo, man siya ko nung kayo
0: na. Kadasma siguro sa inumol.
10: Ato ko wala to kayo na punggan ang mga nabiktimaya basi na dugangan pa to.
0: Ay, kalain! sige ha. Ayos ha.
10: Amo na madulo na tono nga report diri sa patrol kaka K5 John opo diri sa aton sininga team of reporters kag diri no kaka K5 buhasan ni ma atunod dan siya adlaw man situation or si mo K5 John kun makisubo kami.
0: Mm-hmm.
10: Si kaka K5 Elmer Sable a trainee naton kag si kaka K5 Isha Marie Hanay Sai and kaka K5 Alira Joy Alvarado. Apo niya po na niya sa tali sila mo.
0: Mm-hmm.
10: Garing naguyudan tali sa mga balita.
0: Mm. Bawa tatlo sila, tatlo sila.
10: Oo, mga okay. Guardian angels kami diyan.
0: Sige ah.
10: Sige, kaka K5 John, upo sa patrol si kaka K5 Jason Talaro. Ako naman si kaka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: A shoutout na sa konmigo, kumpare ko, si Punong Barangay, Shim Cesar Galio Fernandez. Sang Barangay East Valencia sa probinsya sang Guimaras. Pare, may gabi daw. Shoutout lang sa tanan ng mga grupo. Barangay Kapitan Shim Cesar Fernandez. May gabi, shoutout. Kag ang mga balita ngayon na batian, mga ka-K5, ang builog na ang iradulong sa inyo sa kalawan sang klinika, Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawasta. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Kag nagabalik pang aton performance. Ilabing again, kung maglabing-labing si Mrs. kag si Mr. Si Mr. naka-extend, maambal si Mrs. nga wow. Amo pa lang kuni kasalapo like this. Siya sininga mga tiniyon. Check naton ang report information nagikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Mga pulis nga escort sang 20 anyos nga rapist nga nagkapalagyo nga priso. Gin-investigaran mga KK5. Bangod sang pagpalagyo sang priso. Hasta subong may madakpan ang priso. Yara mga detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Reggie Di Mayo.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
6: 5 June, padayon ang maidid nga investigasyon sang investigation group kag Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa duha ka police personnel nga nag-escort sa 20 anyos nga priso matapos ini nakapalagyo kay 5 June samtang nakaposas kag sakay sa patrol car sang San Rafael MPS Miyerkules sang hapon Setyembre 9. Inang ginpayag kay 5 June ni Police Lieutenant Francis Carona ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Dugang pa ni Carona kay 5 June nga ginapatigayon pa ang investigasyon sa pagpanguna ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan. Agud nga mahibaluan kung mayara sang lapses o kung paglapas sa nagakaigo nga proseso sa pag-escort sang preso. Nahibaluan kay 5 June nga pasado las 11:37 sang aga subong nga Webes, Setyembre 10. Personal nga nag-surrender si Gerald Palma Jimena Jr. sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa bulig sang iyang amay. Sa subong kay 5 June, ginahulat pa ang resulta sang investigasyon antes mahibaluan kung may administrative nga tikang nga ipatuman batok sa duwa ka police personnel kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mex nakakapikanan nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Ayos mga K5 bawa. Kita naman ta sa Domingo ha. Mga K5. Kaya ti siyempre buwas Biyernes, pag Sabado day off ko. Kita naman ta sa Domingo ha. Mga K5. Kita chimpo diri sa ato sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong puwersa sang K5 News FM Irilo. Ako naman yung KK5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Irilo. K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
7: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung
11: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas tagtindo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan
0: ang
12: gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala

0: tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo. DTX 500
5: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So, mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Ganagapanupo
4: kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalrikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
7: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices. Pusto.
9: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 Kag Mighty C.
10: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
13: nga may D3.
2: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
2: nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may
13: D3.
2: Magabuti ka.
10: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay,
2: happy ka nunay.
10: DTX 500
2: masaligan,
10: epektibo.
2: DTX 500
10: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
10: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
10: ang DTX 500
2: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo
10: nga sa masami.
2: Amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
10: masaligan.
2: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
13: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation.
2: Kita ko makabatsyag
18: sang sakit.
2: Mighty C.
13: Babaka
2: sa mga butika.
19: Masakitan dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
19: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Gadaragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang mapanit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika!
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
3: Ganito ako!
1: Tigasin!
3: Tigalapa!
1: Tigasay!
3: Tigaplansa!
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
1: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
1: Ang extend!
3: Supplement for men!
1: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska.
3: Nagpapataas ng energy
1: at stamina
3: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso.
28: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis!
4: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
2: Ang TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanubos!
4: Sang imo blood sugar!
2: TDX 500!
4: Garantisado!
2: TDX 500!
4: TDX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: TDX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
4: TDX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, pwede lang butod ako dyan, nabatihan.

0: sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman from man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tatilo ang atay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina-allergy.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang nagatilo sa imo
16: mo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
16: Yung may D3.
1: D3 Bio.
16: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
1: Yung may D3. Mabagat
16: sa mga butika.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos, gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may
13: Physio,
0: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5.
0: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethri Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri ng may visio! Ang visio ng may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami.
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali, si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlong na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas na antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlong atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanubo
22: kagga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Mga butika
24: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, may puso.
29: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
6: Garantisado.
2: Epektibo.
6: Aramis mo.
2: TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Roman.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
13: DTX 500.
18: Masaligan.
13: Epektibo.
18: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
18: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
18: Yung may D3.
13: D3 Bio.
18: D3 Bio
13: with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio.
18: Ang D3.
13: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
13: Yung may D3.
18: D3 Bio.
15: K5.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Dako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masalikat.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masalikat.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio.
9: Ang E3.
0: Yung may Physio.
9: Physio.
0: Yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bite ko siya!
3: E3 Bio!
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX-500, masaligan, epektibo. DTX-500, mahig ko bala ang imo dugo? DTX-500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500, ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500, masalikan. DTX-500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor,
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidants
16: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
15: happy ka nunay.
16: DTX 500
15: masaligat,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligat,
16: epektibo.
15: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
14: Ang PCO
3: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
14: Ang PCO
3: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
13: masaligan
10: epektibo.
13: DTX 500
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio,
13: ang D3
10: yung may BCO,
13: ang BCO
10: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio,
10: ang D3
13: yung may physio.
10: Ang physio
13: yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. E3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: E3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali, si Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform!
1: platform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasin.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
16: Ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
15: Ang PCO
2: yung may
15: D3.
2: Mga butika
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
15: Ang PCO
2: yung may D3.
15: Mga butika
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis.
1: DTX 500.
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanugos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. X10 Food Superman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso.
22: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabahang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan, saka sales rep.
11: Una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masalikan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabagat, mangabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaliga.
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masaligan!
7: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko. Puda ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong napaminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Bayote, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Hoy, ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Dortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
22: ang PCO
1: yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
1: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
22: ang PCO
1: yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
24: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba? K-5 Galingawan Time!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: K-5 Galingawan Time!
3: With Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Second Tier Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
9: My family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag DDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DDX 500 ka na.
9: Ang DDX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
9: Garantis
10: Epektibo!
9: Aramis
10: DDX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
10: Magalingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
9: Masi may diabetes ka na?
10: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar?
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang ako. Ang pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
0: Good news!
3: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakunsulta? Sulta. Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako. allergy.
15: Mighty Shake.
5: Mababakal sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman
22: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman
23: for Man.
21: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX-500.
1: Ang DTX-500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX-500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX-500
1: mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX-500
1: masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX-500
1: ang DTX-500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX-500
1: masaliga.
2: DTX-500
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: D3Bio.
5: With BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: D3Bio.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
11: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan, inatagan kita siyang tiyempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kabo nga mga suki, kabo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas, kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan siyang mga ginkinahanglan ng mga nutrients, mga vitamina, o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan, ang pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo, bangod tanan ng mga pagkamaayo ng aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga, natulupagnan ang pagpagkamaayo ng ginabubo sa aton na tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan permi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo, kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob. At sa magitan ng inyong bugtong anak na matay sa krosrabaryo, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at hit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aaral sa banal na mga salita at ito ay magkital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, ipadayon tamakuturan ang aton ginistoryahan din ng pagpakamatarong. Ang justification mula, pagpakamatarong sa pagtuo, justification by faith. Importante katama nga may kangatanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala siyang sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina pero may mga grupo nga nag-celebrar. Na, sa una sa Holy Week muna nga, pero importante, hindi nang kada lamang sa ginselebrar sa kada isa sa isa katuwi, kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi, sa aton nga hinatunan, kada oras aton nga pinsaron maayo, pamalandungon ta ang sakripisyo ni Kristo, agod nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton, padayon man siya, mamintinar naton siya. Muna ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo, bugos kag bugana nga nabusog sa amay ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo. Muna nga nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iya bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo pagi sa pagtuo. Dayon magasunod sa iya kaubuton, magatuman sa kaubuton, ang iya kasugoan. Dayon mapamintinar ta, mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iya nga gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran ginplastar sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kag kaayo indi gid takos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pagangkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito, wala kita mahimo. Muna nga kun kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gid lang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton, ang iya nga pagkamatarong sa bugos iya atag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong isa na siya kabugos, bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Basta.
2: Ano yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, nga hanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na na, Sir GP, ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
6: Ngrutan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once ka panago, sinji na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: Dizzy, ano, dizzy.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug mo. Huwag ka 19, ha?
9: Kampiyon ni
6: Magpits. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong sugar. So, wow. Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
16: para mapares ka na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
16: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
9: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Morito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
16: may
9: ka pa.
16: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine. May harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kayo, General. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, ano? Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato cellula
8: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
16: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
8: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
8: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
8: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yung sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silula, which increases... which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginamatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ginig-inom ko
6: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitwag envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Eh, ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Yan
6: ang
13: gapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may
13: Physio.
6: Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5, News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:36 na sa aga, ininga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Mugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalagok mabalita kay mga impormasyon nga nagakalabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi kag panamyaw sa ato mga kakifayg diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lumbutan sang ato sing pagwaragwag sa mga nagatutok na monitor sila tag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa aton mga radio stations sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Ang ato mas pag-abi-abi sa aton mga ka K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor sa ato sing Facebook Live. I-like na kag i-share ato siya pagpangalagad. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sa di mga bahin sang kalibutan, isang kamayng oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang kamong samayo sa nga kahimtangan. Welcome na sa ato sing pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dira kita sa adlaw sa nga Biyernes, pitsa 11 sa bulan sang Setyembre. Ikaduwain nga Biyernes sa apatanan kama Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga K5. Kada siglagid sang pag-sipad-sipad sa minadlaw sa aton kalendaryo, no? Daw sa San Olag Tanagambal na TGIF, Biyernes naman. Sa aton sa nga mga K5, bulabantayan kay makaupo na aton subong ang bag-o nga miyembro sang K5 News FM Iloilo. Na diri nyo una makitaan kay babatian ang bag-o naton nga makaupo diri sa K5 News FM Iloilo sa pagdulong sa mga kampiyon nga mga balita kag mga impormasyon sa aton sining nga mga K5 sa bilog sining nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:40 sa aton sining nga pagpangalagad. Init na kita na tubig. Mga pi kita, dapat healthy nga kape, Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, available na kay Tita Rina Mapa sa may Dikamay Kalanaan, sa may barangay Rizal, Lapos. Gala, no, kita na aga pa. Nagato, timpla na si Tita Rina, si Manang Veronica, kamakabataan Tita Rina na, no, sang saburuso, sinigasabaw, sang isda. Mayad-ayag nga aga. And of course, kay Ma'am Ning Ilumba, pamilya Ilumba sa may Dika Home, sa may Banwa sang Santa Barbara, blessed Friday morning! Kagay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, mayad ay adgid nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5.

0: time sa umaga.
1: Sa giyapon kita ang temporaryo nga makatalo sa isin nga Rigo ang Kurman. Sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay, ako menyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir JC Hamulis Senior, may adayit nga aga dira sa kay Mama Rilo, kay Sir Mulong, sang sitio Sapa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, galuto na pansit. Ah, mamayo kinang pansit kay Long Life. Alas 4:41, inaangan nga natong koneksyon naton sa atos nga pag-asa nga kay Mayara sa nga LPA naman, pero sa guwa ni sa atos nga par, ibaloon naton kung na may chance ini na nga maka ma-develop sa isa sa nika Bagyo. Sa piyakal niya makaupo naton, Engineer Rolly Cuanca. Engineer Cuanca, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sir. Thanks sa atong man ng mga tag-pharmacy. Amo natong latest for the update sa Subong Adlaw, September 11, year 2026. Sa karon pa tayo natong gina-monitor, no? Ang duwa kawadong system na yara sa buwa sa ating Philippine area of responsibility. Duwa ini sila ka low pressure area, no? So, unahon natin ang low pressure area na nag-develop kahapon sa buwa sa ating far. Uli nato na sa platan 900 kilometers sa Wanstead South Western Zone. Maliban sa iya, may panibago naman kita nga LPA nung na-develop. So, uli natin na sa platan 2,145 kilometers sa East of Eastern Visayas naman ini siya. So, muni nga mga low pressure area, sa guwasang par natin, tagula sa Japan, sa direktong epekto sa anumang ibahin sa konsul natin. Kuntang southwest monsoon or habagat ang padayon niya nag-efekto sa central, southern Luzon, kaga Visayas. So, dito sa atin sa western Visayas, generally, may mga pag-along-galong pagkata sa Japan nga ma-experience siya. Pag may mga dalain niya sila ng mga lap-talap ng mga pag-ulan-ulan, pag pangilat na nag-uob sa dalasin ng habagat. Kasarangan na itong hangin, di ka na bagat na nakatundan, magdalain niya sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa atin sa dagatan. Forecast ng pressure naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton mag-abot lang alas 5:40 kag magatunod din siya alas 5:53 karon sa kasisud mo.
1: Engineer Cuenca?
2: Yes sir.
1: Sir, una kita ni sa low pressure area sa may area sang west of southwestern Luzon. May chance ini nga magsulod sa Singapore?
2: Well, possible na sir no kung mag westward movement, pero based sa karon, based sa ating monitoring, so medyo palayo ini sa napakad to Vietnam or China, pero sa Japan, okay. Ina-monitor pa natin kay medyo sa boundary pa siya sa Paris, so kung maglain ng gamay direkta na posible ni siya pa magsulog sa lang pa.
1: Pero why na direkta epekto sa pagpabaskog, abi sa ato sa nga hangin habagat, no?
2: Yes, sir. So if ever good man, sir, nga mag-maintain siya sa isa na lang ka-low pressure area, so possible nga di naman siya maka-influence sa bagat natin, sir.
1: What about ining sa east of eastern Visayas? No? May chance ini nga magsulod sa Singapore? Kagano, anong chance ini nga ma-develop sa isa sa nika tropical cyclone?
2: Well, sa karon sir, no? So medyo malayo pa ini siya. Kaga based atong nga monitoring, low likely or unlikely man ini siya nga mag-develop sa isa ka bagyo, no? So okay. Possible nga mangin LPA na lang siya or matunaw na lang siya for the next few days.
1: So kabilugan sir, kumusta may tiyempo nato na may mga tinion gig nga maka-experience siya kita sing mapagtupa sang ulan?
2: Yes sir. So sa gihapon sir, may mga pagtupa sa gihapon kita sa mga ulan nga posible may experience siya sa Subong Adlaw, no? So may mga pagalom-galom sa gihapon sir, and amo na siya may dalang mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, but generally may mga times man sir nga magwa siya rin adlaw.
1: Oh, ini tungod sa hangin habagat sa gihapon sir.
2: Yes sir, habagat sa gihapon sir ang nagapaulan sa atin sir.
1: Sige. This information Engineer Rolly Cuanca sang pag-asa, salamat kay kagluwat mayong aga. God bless it sa inyo da sa pag-asa Iloilo.
2: Yes sir, thank you kag mayong aga sir.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kay Jaton sa connection sa aton nga local pag-asa. Duha ka mga low pressure area sa guwa sang parnaton, pero gina-monitor sa pag-asa ta, but we hope nga hindi lang magsulod sa park kag hindi ma-develop, no, sa isa sa ni kabagyo mga kakifa. Ang interview naton sa ating pag-asa Iloilo na dulong sa isang The Power Trio, kombinasyon sang Clinica Detox 500 the Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C, kag suman D3 Bio the Antiviral kag Antibacterial Specialist.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:45 na saga. Amat-amat na himos. Sa mga hindi kahananda, anong mga lulutukon na palamahawon? Sa mga estudyante, amat-amat na marumadmada. Kag sa mga may trabaho subon. Bawal mag-late, bawal mag kwan maulihi sa pag-eskwela, kaglakip man, bawal man mga ka-K5 malit sa obra.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Ma'am Nance Tuando Falales, may Santa Cruz Arevalo. Ayad-ayad gingaga, pamilya Falales. Kay Tita Indang, anong palamahon na Tita Indang? Kaya good morning man kay Auntie Indayda sa may barangay Ginaka, sa may Banuasan nga Pototan. Alas 4:46 na sa atong silga pagpanganagan. Siling ko subong naton i-introduce ang bag-o naton nga mangin na kaupo dito sa K5, a News FM Iloilo. Na? Sa porma, wow, grabe. Sa hitsura, ura ba siya sa akong 1/4 kapaligo. Sumugod, subong adlaw. Kaya sa sunod sining semana, mahimo mag take over na sa pila sila ka mga programa. Kay pag-abot na si Domingo, abi ma, ano ganing lagaw sa Cebu, ah? Anong termino gani na? Makuha kami, mapa-Cebu! Salamat kay Doc Ramil Oy, libre naman kami, ho. Nakadto kami to sa, kwan, sa Wilshire. Na, baba si ma-miss nyo kami, kay pitogi kami, bilog di. Na, sa K5 News FM Iloilo, malagaw-lagaw naman, ah. Salamat kay Doc Ramil Oy. Makauro, enjoy kita bisan na paano. So, Domingo kita malin. Hasta kita 17, balik kita sa Biyernes nga adlaw. Tama na doon sa lo-salo, gawan na tanang programa din. So, introduce ko na. Ay, basi mo lang makibot ka mo ah. Actually, damo man gahulat eh. Kag nabasahan man nilo sa amon sa nga social media. Sabi sa Facebook page ah. Na, hindi na pagpaligoy-ligoy pa. Kaya hindi ako labos na lang pirmi sa oras. Ganyan ito doon sa ito, na ito siya bago. Na, nga miyam doon sa K5 News FM Iloilo. Hindi man nilipod sa akon. Kaya nga, ah, kasi manwa ko man eh. Damo gali kami sa mga media, mga kasi manwa mo sa ibang station. Ah, Na proud gid ang taga Anilaw. No, kasi manwa ko ni. Kaya nakaupod ko man sang una. Mula sa, kwana, letter K, papuntang sa radyo na may puso. Na-introduce ko kayo ang bago naton na may miyembro ka K5. Christian Jun Hagurin. Mayong aga.
3: Aga. Oy, dayangid. Nalita mo lang gid. Gipraktisan ko na ni ka K5 Enrico pero wa gid ko mag kuana na bulasot gid. Mayong aga ka K5 Enrico. Mayong aga sa aton nga mga ka K5 nga nagatutok subong sa ilang mga radyo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo sa Western Visayas sa bugos sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Madamo gyud nga salamat ka K5 Enrico sa pagpakilala sa akon. It's an honor to be here. Nga magapangalagad no sa kampyon nga istasyon na K5 Enrico. No. Ang pagpakilala mo sa akon do politiko. Abi lang mapadalagan ko sa Anilaw, why ko plano.
1: Why tayo plano padagan sa Anilaw. Ah. Ga support lang sa mga proyekto ko programa sa Ibanwa sang Anilaw. Ah. Sakay pana mayor Matet Dibuque.
3: Kay Vice Governor.
1: Kay Vice Governor Natalian Dibuque.
3: Kay board member eh.
1: Board member
3: Amalia.
1: Amalia. Ex officio pagigre. Oo. Dami ni mag reunion kita mo kag sa ibang station daw mo taga Anilaw. Daw do halos tadan ni mag station may taga Anilaw.
3: Wala sa ka K5 Enrico, nagapasalamat kita sa kay gayon ano nga makapangalagad kita sa kampyon nga istasyon. Bag-o naman ini nga pagpanghangkat sa aton but ginalantaw ta ini hindi lang nga pagpanghangkat kuni bag-o man nga kuana nga oportunidad no nga makahatag sang ti kalingawan no serbisyo publiko kag impormasyon man sa aton nga mga ka K5 sa bugos nga kalibutan na ka K5 Enrico kag let me take this opportunity nga magpasalamat nga daan in advance sa inyo mainit nga pag-abi-abi sa aton diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Enrico.
1: Welcome kid. We all know kanong feeling pag sa ilo ko man di pag transfer ko diri sa K5 News FM Philippines. Way back manog tatlo na ko di katuig. Bosa ko na nasig lagid sa mga tindion, ha? Nga mga nagliligad. Nga nakatatlo na kita katuig diri sa baya K5 News FM Iloilo.
3: Duway lang gani dugay ka K5 Enrico. Abi ko ani mga 1 year ka palang, 3 years ka na.
1: O gani no, dasang sand. O lang no?
3: Gani.
1: Daw kaangay lakro sa mga kahapon nga adlaw. Pero ang mga nakaligad kuno hindi na naton dapat pagbalikan pa. Amigid, sakto, gimana?
3: Mapasalamat na ako kay K5 Enrico, kay Doc Camille Uy, siyempre, sa pag-baton man sa aton dere, kay AVP Ray Espeha Umalay, kag sa tanan-tanan ng mga boss na aton dere sa K5 News FM Philippines.
1: Sa aton siya nga kwa na, nga Vice President for Administration, kay Asara JP, kag kay VPO, Vice President for Operation, K5 L. John Castanyo.
3: Ito na ito na rin mga kaupdanan sa K5 na nabatsagan tagid ang inyong mainit na pag-abi-abi sa aton na hopefully no? Madugang man taas ang aton mga na-experience kag nabalaan dali sa kampiyon ng estasyon ka K5 Enrico.
1: So, welcome gid kay ka K5 Christian June Hagurin.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay laban-laban sunod na semana base makapangalaan agad diri sa programa nga Balitang K5 sa umaga. That's why gi-introduce kay ibang pagiging public affairs sa program sa K5 News FM Iloilo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Lito na kita sa dalagko sa mga balita prior sa pagkuha naton sa report sa aton sa ning K5 News Patrol upod kay ka K5 Jenny Kauyunan. Kasi ka K5 ka rin gaburo bakasyon. Kay sunod ka semana, hapaan gini ka K5 ka rin ang tanandi. Na madalag ko pabalita nga aton pangistoryahan sa aton sa pagpangalagad. Sa giyapon na masubo ini nga balita, amo ni kapon ang naggalanog tungod sa saring pagkasunog no sa barko dito sa may Coron na Palawan no ang ining pagkasunog sa MV June Astar no makalilibog diri kay kahapon nakatandem kita with the K5 News FM Palawan ang masubo diri kay mga 18 hours na nakaligad no sa giyapon na waisang mga development angot kon pilagid ang mga kalamatay kumusta ang mga survivor no kay kahapon based sa report 5 ang kumpirmado nga patay samtang 86 sa giyapon ang missing o kon hindi pa ma-account sa sining nga matinion mga kakivibe. Nabudlayan ang aton sining nga mga rescuers no o kon ang pagpatigayon sa rescue operation sa mga survivor tungod nga sa giyapon na may kalayo sa nasambit sa vessel kag di syempre ginabutang taman sa safety no ang aton sa mga rescuer sa ni AKK5 Christian no just imagine amo ning itsura no sa nasambit sa barko makit-an inyo sa aton sa mga ang video ang bilog bow amo na malaton totally kwang ni totally damage gid kung sa mga balay pa, ubos gid, no? Ang nabilin lang si ni Kaki 5 Christian, makita na to na ang ining mga hindi light materials, no? Ang tanan sila ng mga unodira, no? Ubos gid sunog. Kag based sa information, ang ining kalayo, nag-umpisa kung sa diin, dira na butang ang ining mga cargo, no? Mga pasayro, na madalas ang pasayro, kay magluwas diri, may reported nga may ara sang sakay o kon karga nga motorsiklo ang inasambit sini nga passenger vessel may 5 ka motorcycle may 1 ka electric vehicle may 1 ka forklift may 1 ka pickup truck no sa sulod sang cargo hold nga diri na dinapatihan nagalin ang kalayo abi nyo ang ining electric vehicle may iban sini ka K5 Christian nga wa lang kay panugutan nga ipasakay sa mga cargo vessel or mga ro-ro naton ang ining mga electric vehicle. Ito, no?
3: Matuod na ka K5 Enrico, kay may experience, magkita sa may nakasa, makadungan kita nga sa lakyan pa kadto sa Bacolod. Ginakuan kid. Although hindi man tanan nga mga ro-ro vessels, pero may iban nga nagadumili no sa mga EVs or EV vehicles nga mag mga kargahon, ikargahon because ang danger sang nga itugas ni kuning kaso nga may matabo sa baterya bala kaki 5 Enrico.
1: Kag isa pa aside sa nang mga hybrid gayud usa ibang gyud dumlian man mo. Napoy don't know lagi no? Pero sa initial nga findings ang sunog ang kalayo nagalin sa cargo kun sa ina plastar ini nga nasambit sini nga mga cargo ka K5 ba Christian. We don't know lagi kiti mahulat kita sa mga investigation sini pero amo naton no nga may mga pila ka maruro vessel nga nabawalan ang ining mga electric vehicle nga magkarga. So just imagine 80 size pasubong ang missing no. Why kita ya nagahambal nga sa sulod na sang halos pila na ka oras na kaligad
3: no? 48 hours na karon sa hapon.
1: Sa hapon no. Manugsulod nagta 48 okay, hours pero sa gyapon nagapabiling 80 size ang missing. Kita ya nagalaom sa 80 size ka mga missing. We hope nga may mga survivor pa kita makitaan no. Ka K5 Christian kay kun lang tawon naton no sa sulod sang 48 oras sa diin na ang ining mga unaccounted nga mga pasayro. Ano na sampay sa mga isla kay tibalaan naton sa may Palawan sa may area sang Coronda madamo sang mga isla man dira no. Pero why pa sa gyapon sang communication ang ining nasambit sini nga 80 size ka mga pasayro 43 diri ang naka-survive based sa manifesto 134 ang sakay sa sing nasambit sing cargo vessel
3: 117 ang pasayro 17 ang crew
1: 17 ang crew
3: pero why pa na tapi ho kag K5 Enrico kon na kontrakto ang gideklara kong isa daan may naga
1: kung isa tamaran ti maglista mo amo na ba naton basta gandi gid pa butang ang ala nyo sa manifesto ibutang nyo gid no kay kung kaysa magclaim kay sa insurance why tamang gid pa ngayo. Pwede kaya mahambal nga, tiwa'y madi imong alam sa manifesto. Kaya manifesto niya, amo ni ang dokumento,
3: official
1: nga dokumento. Basihan, oo nga, gasakay ka dira, no? Kaya basta ang iba niya, sakyan mo. No?
3: Ang iban ka kay Five Enrico, mga langulango pa kung isa nga mga ngalan, gina sila.
1: Ngalan, correct.
3: Na, no, na, mabudlay sa pamilya, nga mabalaan kung nakasakay gid man sila tuod sa isa ka vehicle, kaangay sini, nga nakasugata sang aksidente.
1: Pero kung overloading ang lantaw, hindi overloading. No, ang barko kay ti makakita ni siya sa mga halos 300 sobra nga mga pasayro. Ti that time ang pasayro 117 kag kapilugan including ang tripulante is 134 no ang sakay. So diri ginalantaw ang imbestigasyon no kay ti kun sa cargo hold nagumpisa ang kalayo. So diri ginalantaw ka K5 Christian no nga anong gintunaan no sa saring pagkasunog sang MV June Astar ha nga karon gid imbisigaran pa ini we all know nga damo sang mga istorya sa likod sa saning mga missing pasubong ang pamilya naglaom no nga may pag-asa pa pero ang iban ginalantaw nga may himo na trap sini aka K5 Christian sa idalom la kag iban pa sila panic bla kang nagkalalumos nga naglulumpat kay ti the time kung amo nang sitwasyon ang iban kun mo makibot ka bala no kag isa pa gabi madulom ang lugar
3: may spokesperson ang Philippine Coast Guard kay Five Enrico nga naghambal nga may isa ka survivor nga nagsiling nga minabatian siya nga paglupok pag sigabong sa cargo hold no so basic kun pagbati sang sigabong bala kag naglulokso na to gilayon ng mga pasahero
1: panic na kay pag hinali na sila dulom na mo patay na yung suga mo
3: pasiway na ganito bala kabit-bit sang life jacket life vest ka kay Five Enrico
1: so amo na dapat nga prior kita magsakay sa barko no nauna gid sa diin na butang ang life vest ang life jacket kay ti inkaso gid man ka K5 Christian why natong ginapangayo so dapat kabalo kita no kag hindi kita dapat magpanic no kun makita naton sa mga litrato nga mga missing may mga kabataan dito no may pinamilya no may pila ka mga na interview ang aton sa ni nga K5 News FM Palawan no nga nagahulat-hulat sang mga development sini angot no sa sining nasambit sini nga mga missing no iban sina na istorya pa nilang ila amay no before sa matabo no siling niya pagani sa bata ya siling niya may nabatian nga lupok ang balya sinasunog ang barko so amo tong last nga pag-istorya na nila kay Five Christian sang iya sini nga amay so just imagine may pamilya no mag-asawa kagang bata nila, amo ni padayon nga missing subong mga ka-K5 ining mga pasayro sang MV June Astar. Balaan nato na damo ni sang istorya masubo no sabayin sa pamilya. Ilabay gid ko ng pamilya nyo padayon pa kag missing. Kag nibluan naton nga ang probinsya sang Palawan damo dira sang Mailonggo ka-K5 Christian.
3: Damo da ka-K5 Enrico Chakto na no, may mga kilala kita dito nga nag-relocate ng iban na dito gid yaga ni actually kag iban no nag-eskwela diri sa Western Visayas kagabay pa no nga wala sa mga Ilonggo no nga na lakip sa mga napatay or ginapangita pa tubtub subong ka-K5 Enrico.
1: So we hope na maka-survive or natapok lang gid o kon napadpad lang sa mga isla dira no ang ining 86 kay makabig naton ba 86 ni dako naman ni nga trahedya sa kadagatan naton nga way ginaton ginapaabot ka-K5 Christian no
3: madugay-dugay naman actually ka-K5 Enrico since may isa ka dako nga si incident no kaang sini no dugay naman ang last nga natabo
1: do dito sa Mindanao. Sambanga
3: oh sa Mindanao think, no? Ng Ferry
1: oo
3: ato Alison do
1: nasunog man to no
3: nasunog man to
1: oo so amo na ang naulat-ulat naton kay mahimo sa ibang public affairs program makigangot naman kita no sa K5 News FM Palawan sa pinakauli sining mga development angot sa sining nasambit sini nga trahedya sa pagkasunog sa MV June Astar do hindi mataguro magambal ni nga tuga ni sang kanya no mga pagpangatake ka K5 ba Christian kasi ang una dumduman nato ang Super Ferry 9 no makabig tuya kwanto pag-atake ito sa nga kwan sa nga iba nga grupo ang tuga sa nga kalayo pero ini nilantaw naton mahimo nga sa karga nila no either ko na no gag nag-spark ang kalayo kay tamak nasig yung paglaptak K5 Christian mo
3: oo.
1: Pagbati isang lupok no gilayon nga ang iban kibot no nga nasig nga naglapta ang nasambit nga kalayo kagti natabo abi ni gabi na mo.
3: Gabi, dulom na ni, 6:25.
1: Lain niya ang paghulag mo, no? Kung madulom ang palibot mo ka K5 Christian.
3: And even sa aton ng mga taga-Philippine Coast Guard, yung iban pagiging nagpatigayan sa rescue, challenge man, no? Kung madulom ang palibot, especially kung kulang kita sa mga search and rescue equipment nga magamit kung kagabihon ka K5 Enrico.
1: Amo gani, no? Kag... Diba si da pag-abot ang Philippine Coast Guard sa punta na ba si kami nagpangayop ito sa bulig? O galing hindi, hindi makitaan K5 ba Christian?
3: Kung adlaw, ano ni K5 Enrico, siguro damo pa nisang makabulig. Kung kaya may mga nag may mga kwan eh. May mga
1: pangisda
3: may mga pangisda. May tourist destination, may mga nag-boating, may nag-island hopping. O galing kay gabi, iti laban-laban na ilisip po na gilang niyang nag- palayag ng mga sakayang pandagat kay K5 Enrico.
1: Kagin na lang tao gani base ko may mga foreigner o kung turista eh, no? Nga nakasakay diri sa nasambit sa ning passenger vessel ang ining MV Jude Astar. So na imbisikal na subong ni sang marina kung ang ito na Andre sang sining nasambit sa ning nga pagkasunog. Kag kahapon nga pamangkot natin kumusta ang kwan sa ang record no? Sang nagpanag-iya sang MV June Astar no kon bala sa una may mga record sini ka ang diri nga mga hitabo or malimpyo man ang ila sang record yung first time abi ka K5 Christian nga natabo ini so bulban tayan ini ha sa iba natong public affairs program kun ano ang mga development no kon ang ining mga survivor na dugangan kay subong 43 ang survivor lima ang kompirmado nga patay kag 86 pa no ang padayon nga missing. Pagbalik nato i-check nato report sa atos mga K5 News Patrol reporters. May mga development kita dito sa may banwas ang San Rafael no ining nalagyot lang ang preso nga may kaso nga rape. Kapon nagsungka ini sa atos mga awtoridad sa buligban sang iya sa ninga amay. I-check natin kung report ni ka-K5 Bridget de Mayo sa K5 News FM Sara. Naglakip man, no? Dudugay niya nga isyum. Kay may natabo, may aksidente nga natabo malapit sa isa sa nika pribadong hospital. Iwayagin buligan, no? Sang sining nga sambit sining mga staff sang hospital. Kayo laton pa kanong ay, sir. Iga... himumugto na tong kabuhi sang tawo hulaton pang ay sir nga lapit mang hospital dal un sa emergency room. Ha? Amo kung kaysa nga duway tatlong ka kwan, why tiya consideration, no? Empathy, abisa isig ka pareho ta. Kabuhi na yamo. Kag just imagine ang inang nasambit nga biktima may pamilya man na. No? Nga nagahulat sa iya pagpauli. Tiyara ka na sa hospital, ambal nila ang hospital kung may ginabatsyag ka kung ano mga aksidente na, no? Ang hospital makabulig sa imo mo. Amo na ginambal na ba o napatay kay layo abing hospital mo? Naubusan sang dugo kay layo abing hospital? Tiyara ka niyo patay, no? Kay waay gintertain sa hospital.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Tibutan niyo ka o galingon niyo kung kamunay pamilya sa sing biktima. Ara na malapit sa hospital kung sa mga kwan pa balay ara na sugsaran. Huwag pagindala sa emergency room. Nakita natin critical ang iya sa kondisyon. Tangin na nasambit niya biktima, binawian din sa kabuhi, no? Mga kakifive. Amo na galing, hindi ka magsalig na kung lapit ka sa hospital, buhi ka man. Okay, kung kaysa may hospital, ngaway man sa kalag sa imo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ang bal nila ko no, life is precious. No? Pero lang tawabla kung paano ito ni pag-ulikid, no? Nga malahalon, kag-importante ang kabuhi. Nga ara na sa ugsaran, sa hospital, wala pagindala sa emergency room para madapatan sa nagkaigo nga pagbulong. Isto na dugang sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plakiportante ng mapahibalo, paliog standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin butika. Premium. Nationwide. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si J, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Good news!
0: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
12: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: X10 Food Supplement for Men, Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro tunay na sa K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
19: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: PTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: PTX 500.
2: Ang PTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: PTX 500.
2: Asalika
3: epektibo.
2: PTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
5: Garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DDX 500.
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali ng sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa na gusto ko.
1: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
9: Elimination Round Secondary Level.
8: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Good news.
10: Good news.
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
10: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
13: DTX 500!
10: Masaligan DTX 500!
15: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
16: Premium.
15: Nationwide.
10: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
17: Yung may D3.
10: D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
10: You my VCO.
17: Ang VCO.
10: You my D3.
17: Mabakas, mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Bye po!
0: Bumso.
7: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
20: Pabalik mga K5 sa ato sila pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
20: Si Mambit Ida Lilia, Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banua sa Kalinog at Pangapin. Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Rimia Panis, good morning. Kay Sir Leo Tagaygay. Kaga Subuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Kay Sir Rita Cleon. Kaga Subuman, no? Sa kay Sir Alex Sasabo, kag may kay Jamaica Benitez, no? Adalom in Jerome Missing Japon, ang bana ko. So are you basta makakontak kita, ma'am. Kay Ma'am Jamaica Benitez, no? Ang banaya ko no ara sa Idalom si Jerome. Ano kwan gaubra sa sining sambit sa barko. Basta makapadala ka ma'am sa imo numero, no? Maka-interview kita. Regarding si emotion nga bana nagamonitor subong sa aton ka K5 ba Christian laban Ilunggo ni no
21: kay ba natin mayo kun makwanta ni ka K5 Enrico ma istorya ta ni gidiyon para makuan naton sang first hand account bala sa natabo no base ko nakakontak pa siya sa iyang nga bana antes naglugdang ang barko nasunog
20: si Facebook ni Richardo, kilala ya ka
21: oh. Oo, oh, si Nigo ko na, Richard Sanchez sa San Isidro, La Paz. Ulay hunon ko man si Ma'am Lulit Fundal sa Simone Desmaharo. Kag si Sir Allen Boteha sa Eagle Eye Basketball Club. Sa ilo. Sa ilo, sa
20: K5 Enrico. Subantay ya. Kaya rin kita ni sa K5 sa Jahunta niya.
7: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
20: Kay Sir JC James Garvillas, kapabukal naman sa nga Batsoyo. Kay Ma'am, ngilong ba na laag ko no? Ang lagaw, laag si ba? No? Malaag ko sa Domingo hasta sa Biyernes. Amo na nga, hindi kita makitaan ka mabatian. Maparelax, relax, sa maroon enjoy. Salamat kay Dr. Ramil Ol. I-check na ka K5 Christian, ang aton sa nga connection sa ating patrol. Upod kay K5 Jenny Kauyunan. Medyo na kolabos kita kay may mga importante lang kitabi nga ginahikot subong. Pero direkta ni karon sa ato sing tandem sa ato sing K5 kamustahan. Kumusta ang palibot sang syudad kay Doplanica kaagahon nami chimputa. Pero magro dawong kung kaysa matupa gid ang ulan. Lakit man ang City Council sa pagpamuno sa nga committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna magapatigayon sa imbestigasyon angot sa sing tabo, no? Aksidente sa atubang sang hospital. Wayagin na buligan na, wayagin dala sa emergency room. Just imagine, sa tubang ka na ka-hospital, way kapag dala sa hospital, no?
21: Kilala, literally, pinalang ka dupa ka K5 Enrico?
20: Mm. Only in the Philippines lang na. Pero kitaan naman nga mag-ami, manta mag-abi-abi. No? Basi kung kita nila to, basi ang aksidente, basi foreigner, basi kung tanahan silang bulig. No? Muna kung kaisang pamatasan ta. Ibalontang report niya K5, Jenny Kauyuna.
7: K5 News FM. Pampyon Report.
22: Sa K5, Arika K5 Cristiano, as of 5:32 in the morning, nagapabilin nga matawhay sa gihapon ang dalagan sang or aton nga madalanon diri sa palibot sang Iloilo City.
20: Sabi ko, kibot ko, gadagan ang dalanon ba? Tawhay, no?
22: Matawhay ang aton nga dalano, no? Nakita natin sa K5 break, no? Nga K5 Christian, nga maaga pa ang aton nga mga street sweepers diri as early as 4:30. Nakita natin sa aton paglibot-libot. May mga nagapanilhig na sa higad natin sa mga dalanon. Amo na nga kung magbugtaw, bala kita, like 6 a.m., 7 a.m., makita natin nga malimpyo na ang aton nga mga dalanon. Wala na sa mga basura. May mga nakita, makita, mga nagabiyahin na natin nga mga traditional kag mga modernized nga mga jeepneys as well as man may mga masami makita nato sa muning oras ang nadamo pa nga nagabiyahe is ang mga tricycle nato. May mga tila-tila naman kita ka mga kauturan na K5 Christian, na K5 Rick nga naga himos pakadto sa ilang nga mga opisina kag may manakit aman kita nga ang mga ang mga night shift naton nga mga workers especially ang mga call center agents ang amat-amat naman no nga naga pauli na because the end of shift na gani ka K5 or ka K5 Christian. As to the weather makita naton nga though tuod wala nagtupa ang ulan subong aga pero makita naton nga ang kalangitan naton nagagulugalom indication nga posible later karon mga matupa ang ulan ka K5 Christian ka K5 Eric pero hopefully hindi lang no kay anong gani kay PJIF Friday titani nga ma-enjoy kita Friday day off ni wala lang sang pag ulan-ulan karon subong adlaw kay K5 Christian ka K5 Eric ah sa luha naton
20: ang ginapaabot mo kay mapasibo ka man
22: Amugid, the K5 break, no? Gusto ko habalon nga, hindi lang tani mag-ulan kay no. Mangita ako sa akong sulok-sokon.
20: Awa, abit ko, tani, hindi lang mag-ulan kay maligo ko sa bye-bye.
22: Sige.
20: Ano ning report nga magapatigayon sa investigasyon ang committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna sa natabo sini sa isa si kamotorista ngara na sa ugsaran na sa hospital pero ay pag-imbuligan na madala sa emergency room, kundi ulaton pa nga, Sir K5, Jen?
22: Actually, amo na ka K5 Enrico, no? Kahapon or sang Wednesday, nagpatigayon ni sang privilege speech si Councilor Cabaluna regarding ni sa natabo ka K5 Rick. Actually, natabo ini August 27 pa ka K5 Rick. Madugay na. Ining rider, bala ka K5 Enrico, isa na sa ka-delivery rider, JNT ni, nag-deliver sa aton, bala nga mga parcel.
20: Okay.
22: And accidentally,
20: So rider siya na aksidente dira no self injured lang ni natabo self-inflict injury sa iya siya lang mismo why may nabungguan why siya may nakabunggo siya ka K5 Jen
22: Actually, kay K5 Rick, wala naman na detalye no, ni, sa speech ni Councilor Cabaluna kung self-inflicted ini. Kay base kay K5 Enrico sa witness nga nakakita ang naka-video to bala ang isa ka overseas Filipino worker nga nasa puan niya lang ni or nakita niya nga nagahapao na sa tunga sandalan ining rider kay K5 Enrico nga may pila sa ulo nga nagatulo ang dugo na bala. Kag sadly, actually, may pila naman ka witness nga nagpala kapit sa hospital. Kaysa ko na, nga pila na lang bala ka meters away sa atubang nag-id siya sa emergency room sa isa ka hospital dira sa may

0: naka-standby niyo ilan ni nga area is dira na kay Kevin Rico sa may Iloilo City Police Station 10. Malapit lang man siya sa San Rafael Mandurriao.
1: Oh.
0: Pero ang ano bala, ang time i-travel sang ICE kay Kevin Rico padulong sa hospital, it would take a minute pa considering ang ano bala, ang pasyente nagadugo na ang ulo, wala na sang animo, pero nagaginhawa pa. I-compare mo sa time nga kung bitbiton siya sa mga personnel sa emergency or sa hospital, madasig lang kung tani ka K5 Areca. Actually, according to Councilor Cabaluna, sa data nga nakuha niya from the ICER, K5 from the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, na from January to August, mayaran sila sang 9 cases. Same scenario nga malapit sa mga hospitals na tabo aksidente, ginasuggest niya tawagan anay o kung nag-una nga responde is ang ICER antes ng hospital ka K5 Rica. Actually, ginabot man nato no ang CDRRMO if mayara sila sang official protocol bala nga dapat ang una gin magresponde despite nga ayara na sa tubang sa hospital is ay sir gid ako ng CDRRMO. According to Mr. Darwin Papa, ang isang CDR ang head sa disaster division sa CDRRMO, not necessarily o kung wala sila sa official or actual protocol nga dapat ang first to respond is ang ay sir.
1: Mm-hmm.
0: Ang ilagi na kampanya ka K5 Enrico nga kung sino man ang makapresapi ang yara sa scene balang K5 Enrico ang magresponde o kung magdapat sa first aid kit, especially sa mga barangay ang may knowledge man balang K5 Enrico nga magdapat sa first aid, naka-undergo sa training, maihibalo kung paano magbutang sa mga bandages o kung paano mag-assess ang situation.
1: Kaya nga, na K5 Jen, na sa hospital way amo ni isang abilidad daw mga nurse na gani, mga doktor.
0: That's the question, okay, Fabric.
1: Oh, okay na kon na mga parkingan da, no? Mga tricycle driver na, kung tricycle driver, at siyempre, why na sang know-how sa ginatawag sa nga mga pagbulong kung amo ni ang mga kapilasan kag amo ning sitwasyon ka K5. Diyan, pero hospital ginasuryahan tayo. For example, abi ara sa tuba na gid, sa guwa na gid sang emergency room, sa pertahan na gid, hulaton pa ngay, sir? Oh, ara bi tabo sa piyertahan sa emergency room sa ospital. No, dira abi dumiritso kag natumba. Hindi na pagpasudlon da. Hindi tara pagtandugon la ton tagid ang ICER ka K5. Diyan nga ara na sa guwa na gid sang kwarto sa emergency room sa ospital.
0: Amo na gani ka K5 Enrico, ang luyag may baluan. Sa Iloilo City Council, that's why nag-conduct sila no, sa investigation and aid of legislation kung ano gid bala ang protocol ka K5 Enrico. Dutuo sa K5 Rick, according to Councilor Cabaluna, for example, may there is an existing protocol na dapat amo ni ang unang maglapat sa first aid. Pero after sa K5 Enrico, ang punto ni Councilor Cabaluna, hindi ni dalon ang pasyente sa hospital naman sa Gyapon ka K5 Enrico.
1: Amo gani, no? Di mo dalon pasyente. Kay... pagtapos sina hospital, tiyala na gin sa hospital, no? Hindi pa pagdalon sa hospital?
0: Exactly, ka K5. Kag may mga reports pa gani ka K5 ni Rico nga sang una or may mga hospitals din rin, no? Wala naman gin pangadlan nga wala nila gina-cater ang mga pasyente nga ginadala sang ICER ka K5. Ang ginobra kasi sang ICER, ginapapanaw lang bala nila kung able lang man maglakat, ginapalakat na lang para i-cater as walk-in patients. Sigundo kung kasubo ba lang K5 ni Rico, nga amo ni ang patakaran sa aton ng mga hospitals. That's why nga luyag sa Iloilo City Council nga magpatawag sa investigasyon, ipatawag ang mga heads ng nagkalain-laing hospitals dito sa Iloilo City together with the Department of Health, ang aton nga PNP, ang aton nga ICER, ang aton nga City Health Office. Kung ano pa ni K5 ni Rico, ang eksakto nga protocol, agud nga hindi na ni maliwat ang nasulit pala, hindi na ni maliwat ang natabo ka K5 ni Rico sining delivery rider. Unfortunately, ka K5 ni Rico, ining delivery rider ang gingbawian did sang kabuhi ka K5.
1: Okay. So, kolabos ako sang tinion na ka K5 dyan. Kaya rin nga ton sa nga K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Po namin, patpatunta dugang angot diri. No? Kay, malam mo naman ang mga ospital, iba niya pabay. Idi ang kabuhi. Ah. Importante ang aton negosyo. Ako, on taman kag hindi. Negosyo ang iba ang mga ospital. Hindi nang importante. Unahon, tapang interes sa negosyo sa kabuhi. Alang taon na ito, may pamilya ng gahulat. May kaugalingon ng pamilya ginikanan o kung may pamilya asawa, no, kabataan, na nagahulat pagpa

0: kuliya. Eh, mo na yung bala noon. Nga ara ka na sa ospital, lapit ka na sa ospital. Why ka pagin sulod sa ospital? Hindi na ang ilas nga ba tiyagong kay 5 Jen. Salamat, Ged. Hmm. Kay 5 Jen. Oh, sige lang. Automatic na siya lang ang nag-matumato ba?
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ara siya?
1: K5 sa umaga.
0: Oh, sige ka kay 5 Jen. Salamat, Ged.
2: Sige, ini nga balita ang nadalong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report sa patrol. Kaupod si ka-K5 Jason Talaron. Ini naman si ka-K5 Janica Uyunan para sa kape na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Subo, K5 Christian, oh.
3: Tinuduan ay K5 Enrico. Among mantra sang medical practitioners, do no harm.
0: Oh, di ba?
3: Iti the fact nga gin, why mo gin attender, why mo gin baton, doon nagkuhan ka na eh, doon nagin harm mo more than anything else, no?
0: Tag isa pa may sinong paanit sila eh, na mga...
3: Muning tawag nila Hippocratic Code ka K5 Enrico.
0: Oh, no? Nga dapat... kung anong tabo na, kung kinalambulig mo, bulikan.
3: Oh, hindi
0: mo
3: pag-news. Ah,
0: pero lara lang, ito sa nga K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolo, the good morning.
4: Ulo kaglawas ang biktima. Gindala sang katapos ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Pirason nga rider sa Corazon Oxin Montilibano Memorial Regional Hospital para nga pati gayonon ang pagbulong. Base sa impormasyon, critical ang kondisyon sa sining biktima mga ka-K5. No? Diri sa syudad sa Bacolod, sa Plaboto, naton nga maskara kay Mati. Next month, maskara na di sa amon. Ah, ginalauman, ginamon nga magakaray ka mo diri kay Mati Mayara. Kita nga League of Champion papangs. Ah, Sir Michael sa Kalibo, tabo kaniya pa ako bala si mo ah. Tanan provide ko si mo kung anong gusto mo. Ako bala kay Manti subong aga magapatigayon ang Gugma Foundation sang launching or karon at least may baluan karon kun din ang mga festival sites kay Manti ginaproponer sang Gugma Foundation diri sa syudad sa Bacolod nga may tatlo ka festival sites nga ipahamtang ang Mascara Foundation, ang Plaza, ang Lacson, kag ang New Government Center. Amo pa lang na diya sa syudad sa Bacolod, inisal pa lang kag way pagitbasang may tulid nga detalye ang tanan kag may mga development pa ni. Nga sarang naton may baluan, dason para at least mahilway man ka mo nga maglagaw-lagaw dire. Papang skill, Sir Michael, back to you.
5: Damo salamat, Daddy Babes, no? Sige lang, itandaan tanong invitasyon mo, ah. Damo salamat, kadoan ta ang Iloilo. Si Reg, diretso balita na kita. Anong mga kampiyon nga balita sa Iloilo?
0: Salamat, Sir Michael. Basi, kibot ka mo, duwa na kami subong, ha? Okay, gina-introduce na to ng bago na to nga makaupo din sa K5 News FM Iloilo. Na si ka-K5, Christian Hagurin. Kaya basi makibot ko, basi siya man ang magapungko, di kong kagahon, malaan mo laang takon si Bo. sa Domingo, basi kibot ka mo ha. Kung sa mga hitsura, ti...
3: Gwapo ka, gwapo ka.
0: Sa mga hitsura, do urban siya sa akong 1/4. Direkta kita na ya. Kahit nabi, patan eh, ugali kay...
4: Nabunyaga na na.
0: Kung sa bunyag lang, sobrahan na eh. sa bunyag lang ti... daw mo amo man. Dire, medyo naulila kami kay Dire Samon sa may syudad sang Iloilo, magkapatigayon sa imbisigasyon ang Iloilo City Council kay may rider Dire Samon na aksidente ha. Na-aksidente sa tubang sang pribadong hospital. Critical ang kondisyon, hindi pag ipasulod sa hospital sa emergency room kay hulaton pang ICER. Di gina mag-imbestigar sila, kaya mo nambal nila, kumapatay ka o, mambal nga, anong tabi kay napatay kay layo ang hospital. Kaya Samon, sa tubang nag-ika-hospital na tabong aksidente, now, critical ang kondisyon sang rider, hindi pagdalon sa emergency room, hulaton ng ICER. Ang masubong balita, ang rider napatay. Kaya muna kung anong protocol dire, nga tagumatayon ang biktima, no? Pagkatapos na, hindi pa pagdalon sa ospital, nga rin sa ugsaran sa ospital. nga kung sa bagay hambal ni Attorney Cabaluna ti ano kay pag-abot sa ngay sa dalom na gyapon sa ospital nara na sa ugsaran so amon na karon ang imbisigaran kon may mga lapses kay kadamo di kaso sa amon nga hulaton pang ICER before nga dalon sa ospital nga kitaan nila ang malala ng kondisyon. Sa piyak nga bahin, atong preso tubla sa San Rafael nga nagpalagyo, nag-surrender na. Pabulig ang iya sa ni nga amay sa pag-surrender sa San Rafael Municipal Police Station. Duwag pa namyaw ako si partner raw. K5 Christian, mga kaupon mo kag mga gwapuhon. No? Kag mga ludi mo.
3: Na nawili ta kapamati sa inyo banter ka K5 inoy. Kumang aga sa atong mga ka K5 dara sa Bacolod sa mga taga Aklan, no? K5 Antique, no?
0: Ruhas pa, ruhas.
3: May ayad nga aga sa inyo tanan dara mga K5. Hopefully makabisita ko na sa inyo soon, especially sa Bacolod. Open man to ka K5 ang imbitasyon do sa amon si Lilo, makapamaskara dara.
4: Mascara Festival is Bacolod next month na way problema, sir. Champion kadto lang din, sir. Ako bala, si mo.
3: Aragid, aragid.
0: Sige, ah. Salamat din, Sir Michael.
4: Eh, pero, okay. Basta baguhan ko no, si Rick. Mm. Mahalok din dyan ka na sa puno, baliti.
0: Base ka maghabok. Sige, ah. Salamat din, Sir Michael. Balik sa inyo, Kalibo.
5: Damo salamat, Lilo. Welcome sa balitang K5 sa umaga kay K5 Christian Hamurin. Kuantang kambyo niyo mga balita sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
6: Magaling ka pangunan ng mga balita diri sa probinsya sa San Capiz, sa siyudad sa Rojas. At dyan nga, ganito sa mga. Welcome, Sir Christian. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya ang suspitsado sa pagpanglugos diri sa banwasang sa Pian na dakpan kapunadlaw. Matapos iningagin pagwa ang warrant of arrest sa suspitsado nga si Alias Dino, 29 anyos, sa barangay poblasyon sa banwasang sa Pian. Wala ka kwa, hamak mo pito ka counts ini mga K5 nga kaso, kagara man sa top 5 sa most wanted person diri sa probinsya sang Capiz. Para sa karon nagapabilin mga K5 sa Sapian Municipal Police Station. Samtang nangin epektibo ang programa sa atong provincial command sa Capiz PNP sa Project Capiz Tawhayan ang pag-turnover sa mga armas mga K5 ang registered mga lost firearms diri sa amon sa probinsya. Asod-asod kahapon ng mga kabanuanan ang may mga recoveries kama magiging turnover ang aton sininga mga pumuluyo sa tag-sa-tagsa ka mga municipal police station. Kaya pareho sang pilar maayon tapas kwartero kagdao nga may mga recoveries kahapon ng adlaw. Samtang ginakakugmat karon sa amon mga pumuluyo diri sa Capiz, naglabot na kami sa 763 kakaso sang dengue diri sa amon nga probinsya. Nagtaas ang makabanwahanan sa maayon sa tapas kag kalakipman sa banwasang kwartero mga kakita. So para mo na mga dalago nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you, Kalibot.
5: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Sa Iloan na to ng kampiyon ng mga balita man sa Tambalang Nismar sa probinsya ka Antique, Sir Nestor. Sir Milmar, good morning.
7: Good morning sa Iloan, Sir Michael and K5 was Sir Visayas. Why ginapakita ni Sir Paul si Sir Chris, si K5 Christian para makumparar ko dahil kung sino guwapo kanandan ni Daddy Babes. Well, anyway, sa mga balita na mundya sa may probinsya kang Antique, hindi malas ang natabo sa sangka 5 anyos nga bata. Wala buro matalupangdan kang anang mga ginikanan K5 Western Visayas sus may kaluyaho na bungguan kang tricycle. Ang tricycle nga dahil nga dyan nakapangaman rin man. Kikita na daw na malaktod ang bata. Galing ang senaryo blang kung kaisa sa karsada nga tuklo-tuklo blang nga paglaktod blas. Nga anang rapit rin tricycle amo ka gulpi nga magdalagan ng dyang bata. Na yudyod pa kuno dyan kasang kametro kagindara sa hospital ang willing padad magbulig tong driver galing kay dogin liabgin na no to gin kaptan kang tatay tinagdalaga na lang ang driver paadto sa kapulisan kadayon kadya nagapayad sa hospital ang nasambitan nga biktima.
8: Kit nga mga balita gin kalipay kang mga manukbaboy sa probinsya ukon Antique Livestock and Poultry Raisers Association ang pagpirma ni Governor Paulo Javier kang isaraka Executive Order Number 83 Series of 2026 nga nagatalana kang 170 pesos per kilo nga temporaryo nga farm gate price kang buhi nga baboy sa probinsya kang antike kay namanan tuman kabarato rugyang pagpamakal kang mga traders kang buhi nga baboy kag namanan man nga ang probinsya nagaisaranan nga ASF free sa isla kang Panay.
3: Para so far magabalita namon dyan, Sir Michael, back to you.
5: Damo salamat antiki sa kampiyon yung mga balita sa balita sa Banuas ang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan. Isa ka senior citizen na biktima sa mga kawatan na pagkilala ining taga DSWD kuno sila. Ang tatlo ka mga suspek nakuha ang 15,000 pesos lakip na ang 140 euros nga ginapanagian sang 88 years old nga senior citizen sa Banuas ang ibahay kahapon. Mga ka-K5 kasi nakuha ng impormasyon sang news team. Sa interview kay Police Major Salvino, ang Chief of Police sa Banuas ang Ibahay, nagapulo pong kuning senior citizen sa terrace ang iya panimalay. Upod ang isa man ka maidad naman, ka nag-istoryahan niya, nagpalapit ang isa kababayi, ka nagpakilalang staff sa DSWD mga ka-K5. So naghambal siya, ginistoryahan niya ang tigulang, kaya naghambal siya nga makabaton kasang 10,000 nga financial assistance. Ginpangayuan niya sang senior citizen ID. Ang biktima man, dayon man nagsulod sa kwarto, ginpangita ang ID niya. So nag-abot ang upod sang nasambitan nga babae kag niya magamit lang kami banyo. Dito na posible nga nakachimpo nga nakuha ang kwarta sang biktima. Mga ka K5. Kag duha naton nga mga balita, duha man kakawatan o ginakabing nga budol-budol nga pang biktima man sa Banuas ang Ibahay pagid kahapon, diri na dakpan sa Banuas ang banga kay mga alas 2 sang hapon kahapon. Ang duha ka suspect ginagapakilala nga taga San Jose Bulacan kag taga Tondo ambot kon sakto man mga address nila. Dahil asuso sang haga kahapon dito man sa barangay Agbago sa Banuas ang Ibay, senior citizen ang nabiktima nila nga nagabaligya utan mabakal kono sila pero nagpalapit man ang iba nila nga upod kag ginkuha ang 5,000 pesos nga kwarta sang biktima nga nakabutang sa iya bag. Gintrace ang Ibahay PNP pagi sa CCTV kang nag-coordinate sa mga police station. Dito na nahibalaan niya pakado diri sa Banuas ang Kalibo kang nadakman diri sa Banuas ang banga mga ka-K5. Wala na ta oras, kampiyon patani. Gusto ko patani nga makilala pa si ka-K5 Christian Hamorin pero wala na ta oras. Di sa Lunes naman.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kin sa K5 News FM Western Visayas. Kagda sa K5 News FM Bacolod, the Negros Island Region. Alas 5:54 na. Himos na. Sa mga estudyante, may mga trabaho. Hindi na magpaugtas mga ka-K5. Amat-amat na himos ha. Pamahaw. Kagda siyempre maligo kita gamit kita DTX Beauty Soap. Para sa mamis, maputi sa panit, kay batok sa mga skin diseases, DTX Beauty Soap. Kag siyempre, para mo tamot kita, budlay ka paligo ka, pero pag alasa mo sa kamot mo, gapani maho ka naga pangantoos. Gamit man kita, Klinika Deo Fresh, sa aton mga kili-kili. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Good morning kay Ma'am Aisha Amada. Welcome, K5 Christian Hagurin. Kay migo mo to sa market, ari ka na di ko, no? Si Sir Alvi Chris Casiri sa may Banuas ang Tubungan, kay Ma'am Geraldine
3: Tutisora.
0: Good morning, kina. Na welcome kagid kay Sir Alan Ortega Tukuyo sa may Banuas ang Kalinog, kay Sir Eduardo Ignacio, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Helen Pagaypay. Good morning kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, no? Sa may Kuwait, kaga sumama kay Ma'am Raquel Gubatanga, may adagin nga aga, kaka-5 ba, Christian? Basi kung may nga gawon ka pa.
3: Si Ma'am Tinay Ledesma sa One Team Iloilo nag-monitor man sa aton sa buong kaka-5 break. Of course, ang Migo Taman Barkley Padilla Garingo kag si Ma'am Geraldine Totisora dar sa Hibawaan na Pavia K5 break. Salamat gid sa mga suki gid naton kag solid nga supporters.
0: Okay. So, sa mga public first program sa ato sa ning pagpangalagad kay gina-introduce naton na sumugod subong no kabahin na sang K5 News FM Iloilo si ka-K5 Christian Hagurin kay bantayin no kon anong programa no si ka-K5 Christian Hagurin this is my K5 News FM Iloilo wala tiempo sa ato sa ning pagpangalagad kita nay kitaya sa masunod sin nga Biyernes nga adlaw ta mga isang kasimana nagli madula pero wa isang problema. Ari man ko di gyapon niya sa K5. Malaag-laag lang kami ano. Thank you gid kay Dr. Ramil Uy. ay malagaw kami to sa Cebu sa mga whale shark to. Ate kung hindi kay Dr. Ramil, uy, hindi pa kadto sa mga lugar. Eh madula kita, dopito kami di Bilog. Diba si Kibot ka mo na, no, to may mass resignation sa K-5. Why? Kwa lang ma-balance sa pagpangabuhi. May trabaho, may enjoy, tama di sa K-5. So sa Biyernes na kita-kita na yun. Now, sa ato siya pagpangalagad, kahit madula, kita umpisa Domingo, Tob-tob, Webes, nga daw. Why problema, rimas ka K-5 Christian Hagurin.
3: Grabe nga bunyag mo sa akin yung K-5.
0: Amog niyang welcome. Kung sa mga new fight pati, amog niya, baptism of fire. Literal nga, fire gid. Usually, ang balman, fire!
3: Ay, hindi ba ito mapabayaan? Asa nga ito nga mga K-5 for sure. No? Ang ilagin hatag sa imong suporta, ihatag ba nila sa akin ng K-5 Enrico?
0: So, bantayin niyo yung pagid ah. Kaya saan kay K-5 Christian, basi miyara, pagid ah.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Nagkabi sa mga balita ang impormasyon, mabatayin ko sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa Malaysia nga puwersa sa K-5 News FM Iloilo, sa amo si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amo si nga Assistant Vice President ka K-5 Re Espia Umalay. Sa amo si nga Station Manager ka K-5 Warren Friends. Kami ang inyo alagad.
3: Ka K-5 Christian June Magbanwa Hagurin.
0: Ako naman si ka K-5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K-5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo
13: ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
6: Mas tatindo ang atay.
14: Happy kanunay.
6: DTX 500.
14: Masaligan.
6: Epektibo.
14: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
6: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
6: masalika
14: epektibo.
6: DTX 500
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3
14: yung may BCO.
6: Ang BCO
14: yung may D3.
6: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
14: yung may Visio.
6: Ang Visio
14: yung may D3.
6: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
14: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
14: ang D3
6: yung may Visio.
14: Ang Visio
6: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
19: Yung may D3.
18: Mga buti ka.
20: Para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masamig,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
20: DTX Coffee Mix,
19: mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix,
19: mga butika.
20: Mighty C,
19: ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
19: Mabaka mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
29: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 6:08 sa aga. Ang oras kaya dulong sa Tuscalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa.
30: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
30: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
19: DTX 500 Morning Newscast.
30: DTX 500 Morning Newscast.
19: Morning Newscast.
29: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes ng adlaw, September 11, 2026.
31: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
29: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
31: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
29: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscalwan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalaya extract kag di sugar cane extract na saring makabulig sa latihan sa diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
32: The story of the day.
33: The story of the day.
29: Sa top story of the day, Vice President Sara Duterte nagdangop sa Korte Suprema agad makapangayo sang TRO sa iya kaso nga grave threats. Sa balita lokal, punong barangay sang Boulevard Molo ginpanindugan nga wala sa sang pamulitika sa pagfile sang kaso batok sa ila SK Chairperson kag SK Treasurer.
31: Tiyo, gintiro ang iya hinablos matapos ginpahayag sang Surwano nga ginahalitan siya sini.
29: Sa balita regional, 170 pesos nga kilo, temporaryo nga minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Permado na ni Governor Javier.
31: Para naman sa K5 Network News, Gene Bowie, magapatindog sang apat ka smart factory sa Subic.
29: Sa balitang nasyonal, anay Speaker Martin Romualdez, hindi pagpasailohon sa Quezon City Jail sa piyak sang court order nga nagasailo sa iya sa kustodiya sang BGMP.
31: At Yensa Shipping Company magahatag sang bulig sa mga biktima sang Coron Shipping.
29: Sa balita sa luwas sang pungsod Pilipinas, US President Donald Trump nagasalig nga magabalik ang manubo nga presyo sang petrolyo sa tiun nga matapos na ang giyera sa Iran.
31: Para naman sa balitang negosyo, Department of Agriculture, wala sang may nakita nga pagtaas sa presyo sang bugas.
29: Sa balita sa patag sang sports, Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos ginhingadlan nga maging flag bearer sa 2026 Asian Games opening ceremony.
31: Para naman sa balitang entertainment, ay ID Las Alas nag-react sa liwat nga pagpakasal sang iya ex-husband.
29: Kag sa balita sa patag sang extra special, tatlo ka teenager sa India nag-imbento sang refrigerator nga ginapaandar lang sang asin kag tubig. Sa detalye na sa mga balita sa top story of the day. Nag-file sang petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte agud kontrahon ang tatlo ka counts ang kaso nga grave threat nga ginpasaka sang Department of Justice batok sa iya. Sa petisyon for citoyenneary and prohibition nga may kaupod nga application para sa temporary restraining order kon TRO, giningyo sang Vice Presidente nga mabaliwala ang resolusyon sang DOJ nga nagarekomendar nga pasakaan siya sang nasambit ka kaso. Luyag man ni Duterte nga baliwalaon ang resolusyon sang Quezon City Regional Trial Court nga nagbasura sa iya motion to quash lakip na ang ginisyo nga warrant of arrest batok sa iya. Kalakip man sa iya gindangop sa Korte Suprema ang pagbasura kag pagpauntat sang prosecution kag korte sa Quezon City sa paghimo sang anuman nga aksyon angot sa kaso. Nasaad man sa petisyon ang palamagputanon na tuhoy sa limitasyon sang procedural immunity sang isa ka nagapungko nga impeachable officer agud matagan sang paathag sang korte. Diretso kita mga ka-K5 sa balitang lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
29: Ang balitang lokal, ginadulong sa atos kalawan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala sang lamod politika kagkaw sa lamang sa mga pumuluyo. Ini ang panindugan ni Honorable John Belnueva, punong barangay sang Boulevard Molo. Angot sa pagpail sang kaso, batok sa duwa nila kasangguriang kabataan o kon SK officials. Ang mga ginreklamo sa ombudsman, Sunday SK Chairperson Nicole Redain Benedicto, kag SK Treasurer Chris Ford Fernandez. Dugang pa niya, malawig na siya nga nagaservisyo bilang public official, kag wala ini nagapamulitika. Mainatukiban lang na tuhoy sa questionable nga disbursement sang mga cheque sang SK officials. Pahayag pa ni Villanueva ang ombudsman na kagang concerned offices ang magapamatbat paagi sa ilang evaluation. Base sa kapitan, wala nagakonsulta sa ilang mga SK officials nga mong ila pinakamayor nga concern. Samtang kumbasiya ng revised implementing rules and regulations sang SK, hindi kinanglanon nga mag lisensya o kung magpangayos ang approval sa punong barangay o kung barangay officials bukod mayara sila sang financial independence. Sa Facebook post ni Benedicto, iyagin payag nga pag-asabton sini ang mga ligasyon batok sa iya sa proper forum. Yarin payag ni punong barangay John Villanueva sang Boulevard Molo.
2: Ako nang niya, wala kita politika ng alamod. Kaya kung nagapolitika kita, almost masulod na kita 24 years sa pagservisyo, ang gusto sang pumuluyo, nga ara mang kita gyapon. Di kung politika e na, hindi na pwede nga gamiton sa musini. Kaya ti simpre na diskubriya naton nga musini, ti ang magasintinsya sini, ti simpre ang ombudsman kay dito sa babaw. Hindi kita ya siling nga kita nag-ubra lang sini, kung namumulitika kita ni wala kita yung politika.
31: Sa pihak nga bahina, plano ni Councilor Miguel Trañas nga dalon sa Iloilo City Council ang issue sa power interruption sa syudad sang Iloilo kag magaduso sang pila ka mga tikang agud masolusyonan ini. Sa statement nga ginpagwas ang konsehal, iya gipahayag nga dapat tun-an sang Iloilo City Government ilabi na sa legislative side kung ano ang pwede mahimo sini sa padayon nga issues sa power supply. Dugang pasang natungdan, lakip sa dapat tutukan sang konseho amo ang pag-review sang existing policies kaglantawon kun ano pa ang kulang agud mapabakod ang existing ordinansa o kun resolusyon sang city council. Pasiguraduhon man sini nga mayara sang alternative source of energy ang mga critical facilities. Dapat pasangkaroon man ang kahandaan sang publiko kag mga negosyante kun liwat nga may matabo nga malawig nga power interruption.
29: Ginrepresentar ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang pungsod Pilipinas kagang Iloilo City sa International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 sa Incheon Republic of Korea. Ginpakigbayin sang alkalde ang kahandaan kag eksperyensya sang Iloilo kung mayara sang kalamidad. Ginpresentar man ni Trañas ang ginapatukod sang syudad sang Iloilo nga Action and Resilience o kon Eye Care Centers. Isa sa mga pamaagi nga ginapatuman sang syudad agud mapabakod ang kahandaan sa mga komunidad sa tion sang kalamidad. Sa karon, mayara sang siyam tanan ka eye care facilities ang Iloilo City nga ginagamit bilang Emergency Response Center. Naibaluan nga si Mayor Raisa Trañas ang nag-iisahanon nga Filipino Local Chief Executive nga nagtambong sa mga aktibidad.
31: Sa dugang balitang lokal, Iloilo Provincial Government nagupod sa ginpatigayon nga nationwide earthquake drill. Ka K5 Jenny Kauyunan sa report.
4: Nagupod sa ginpatigayon nga third quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 ang Iloilo Provincial Government sa diin ang provincial capital ang host subong drill kaupod ang iban pang LGU lakip ng Banua Sauton kag Pavia. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office said Mr. Cornelio Salinas iagin pahayag nga subong drill ginpakita ang nagkalain-lain nga scenario kag rescue kun mayara sang linog nga matabo. Lakip sa mga scenario ang mga search and rescue, pag-check sa structural integrity sang building, paglapat sang first aid kit sa mga napilasan o kung injured, amo man ang pag-rescue sa high-rise nga building. Nagala o man na natungdan sa ginpatigayon nga drill, magaserbe ining eleksyon sa tanan nga sundon ang protocols kag procedures kung mayara sang earthquake drill.
5: Hopefully, this would teach lesson to all, pag-atag-leksyon sa aton mga pumuluyo na during earthquake drills, kinahanglan sundon ginaton ang mga established protocols and procedures because sa kadako sang kalamidad or contingency nga pagatubangon naton, if not for partnership collaborations sang provincial health office, hospital management office, rural health units, Red Cross and all mga responders naton, private volunteer groups, hindi naton masakop kung hindi naton mapaan ini nga klase sang contingency or situation.
7: Ang mga kakimayong sa ginpatigayon ng earthquake drill ang sanayon ang pagpanghanda sa mga empleyado kumiyara sa emerhensya ilabi na ang pagtayog sa mapaskog ng linog. Kung madumduman, makapinakabeses na gintayog ang linog ang syudad ka probinsya sa Iloilo. Report na gikan sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kami na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
29: Nangin labing una ang Iloilo City Police Station 6 nga police station sa Iloilo City Police Office o kon ICPO nga nagpatuman sang Restrict Track Turn o kon RTT project sang Philippine National Police o kon PNP sa pagpasungka sa mga loose firearms halin sa komunidad. Sa 13 ka mga barangay sa distrito sang Arevalo, tanan ang mga barangay ang nakapasa o kon nag-turnover sang loose firearms. Subong adlaw September 10, siyam ka mga pusil kag isa ka rifle grenade ang nasungka o kon kahapon nga adlaw. Samtang nagliga naman ka semana, apat ka barangay ang na-turnover sang loose firearms. Ngagin pangunahan ang aktibidad ni Police Major Paul Vincent Pendon sang Station Commander sang ICPS 6. Yari ang dugang apayag ni Police Major Vincent Pendon.
3: Demo ng restrict track and turn in sa mga loose firearms naton. Ini ang kampanya sa Police Regional Office 6 sa pagpumuno sa aton na Regional Director sa Police Brigadier General Juan Yong na ang kampanya sa pag-upot sa mga legal na armas iga turn in or iga hatag sa aton ng mga kapulisan. So as for the record, diri sa Iloilo City Police Office, ang administrasyon ang unang maka-comply sa one firearm per barangay. So we have 13 barangays diri sa distrito sa Arevalo kag sa sining hapon.
31: Sa pihak nga bahin delivery rider nga na disgrasya malapit gid lamang sa ospital sa Mandurriao, ginbawian sang kabuhi. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
6: Hindi patadog pero ED ni emergency.
8: Napatay samtang ginabulong sa ospital ang delivery rider nga si Orlando Jimena, 30 anyos kasunod sang pagka-aksidente sa atubang lamang sang ospital sa Mandurriao, Iloilo City. Natabo ang aksidente sang Agosto 27 kag ginbawian ini sang kabuhi sa ospital sang Agosto 29. Sa isa ka video nga kuha sang isa ka concerned citizen, makit-an nga nagahapaon ang biktima sa kalsada kag unconscious. Nagpangayo sang bulig ang concerned citizen sa mga gwardiya sang ospital apang ginuna patawag sa pulis kag ICER bisan pa nga emergency situation na. May dugo na sa ulo sang rider sa among ation apang kaangay nga wala sang sense of urgency sa bahin sang staff sang ospital. Dako naman ang pagkadismaya sa bahin sang pamilya sang rider nga wala gilayon gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong ang ilahi mata. Ang hitabo ang nanging kabahin man sang privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa ilanangin regular session sang Setyembre 9 kag inisa karon ang ginapaimbestigaran.
9: Balita gikan sa Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Tiyo gintirong iya hinablo sa barangay Dungon sa Mandurriao matapos ginapayag nga ginhalitan ini sang isa ka surhano tungod sa iya sininga hinablos. May report si ka K5 Elmer Sable.
10: Sa magulong nga kagabihon, hinali lamang nabatian ng isa kalupok sang pusil diri sa Dungon City, distrito sang Mandurriao. Makit-an diri ang mga tinulo sang dugo kung sa diin ginpahayag ang isa katiyo gintirong iya hinablos kung sa diin nagapati siya maginpaywitan siya sang biktima.
11: Nadalas sa hutik sang surwano, ini ang natabo sa tiyo nga nagpangluthang sa iya mismo hinablos sa ilaman lugar sa barangay Dungon si Mandurriao, Iloilo City pasado alas 6 gabi Setyembre 10. Ang suspect amo si alias Victor, 66 anyos, kag ang biktima naman amo si alias Ati, 49 anyos. Nagatulotambay sa among ation upod ang mga himata kag grupo, ang biktima sa diin na sabak pa sini ang iya apat katuig nga apo. Hinali lamang nga naglabay ang suspect. Nagpalapit sa iyang suspect kag didto na nabatian ang isa kalupok sang wala pa matumod nga pusil. Nawala nga butkon ang naigo sa bahin sang biktima kag didto pa nagkinarankaran ang mga tawo sa lugar kag gindala sa ospital ang biktima. Pasimple naman nga naglakat-lakat palayo tubtob, nakapalagyo na ang suspect. Suno sa bata sang suspetsado, Ginsilingan sang Sorwano nga ginhalitan siya sang biktima paagi sa pagpanghiwit rason sang paghimo sang krimen.
12: Si tatay ni may high blood ni, may nervous breakdown. Kag may sakit ni siya, tuwani ang stage 4 cancer. Bali alini saya sa mga Sorwano, Sorwano gapati ni siya sa Sorwano. Regarding sa Sorwano kuno saya nga nagsugid man sa amon si tatay nga ginhalitan siya sila kuno ginhalitan nila si tatay sa Sorwano na. Kaya muna nga si tatay, na nervyos man niya eh.
10: Sa karon, padayon pang hot pursuit sa mga kapulisan. Report gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: Sa duga nga balitang lokal, 20 anyos nga preso nga nakapalagyo sakay sang patrol car sang San Rafael MPS, nag-surrender na. Amay sini nagbulig sa pag-surrender sa iya sa kapulisan. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
13: Bangod sa kakulba kag libog sa ulo, wala nagpangduwa-duwa si Gerald Palma Jimena Jr., 20 anyos nga preso kag nagpalagyo samtang sakay sa patrol car sang San Rafael Municipal Police Station nga mag-surrender sa kapulisan paagi sa bulig sang iya amay pasado las 11:37 sang aga, Huwebes, Setyembre 10. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Francis Picarona, hepe sang San Rafael Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Suno kay Police Lieutenant Carona, una nila ginkadtuan ang amay sang suspect agud istoryahon kag kumbinsihon nga mag-surrender na ang iyang bata. May impormasyon man ang kapulisan nga nagapanago lamang si Jimena sa lugar nga malapit sa Ila Balay. Madumduman nga halin sa Hall of Justice ang patrol car Miyerkules sang hapon, Setyembre 9, kun sa diin ginfile ang kaso nga pagpanghimulos bato kay Jimena kag sangyara na ini sa Barangay Arip Dep San Rafael. Naglisensya ini nga mangihi kag gidto nakakuha sang tiempo agud magpalagyo. Dugang pa sang opisyal basi sa panaysaysayo ni Jimena, isa sa mga rason kun nga siya nagpalagyo amuang indi niya mabaton ang akusasyon sang babayi batok sa iya. Ginpaidalom naman sa medical examination si Jimena bangod mayara inisang bali mga lagob kag mga pilas malapit sa iya mata matapos nga naglumpat sa banglid nga ginabulubanta walo tubtob na pulo katapak ang kadalumon para lang makapalagyo. Sa piyak sini ginahulat pa sang San Rafael Municipal Police Station ang order o kon direktiba halin sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO para sa posible nga dugang kaso batok sa kay Jimena lakip man sa duwa ka escort nga pulis nga posible i-relieve sa ila pwesto samtang ginahulat ang resulta sang investigasyon. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station si Jimena para sa nagakaigo nga disposisyon.
14: Balita nagikan sa banwa sang San Rafael, ini naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
29: Sa duga nga balita lokal, padayon ang maidid nga investigasyon sang investigation group kag Iloilo Provincial Police Office o kon IPPO sa duha ka mga police personnel nga nag-escort sa 20 anyos nga preso matapos ini makapalagyo samtang nakaposas kag sakay sa patrol car sang San Rafael MPS Miyerkules ang hapon, Setyembre 9. Inanggit payag ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station. Dugang pa ni Carona, ginapatigayon pang investigasyon sa pagpanguna ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan. Agud may baluan kung mayara sang lapses o kung paglapas sa nagkaigo nga proseso sa pag-escort sang preso. Naibaluan nga pasado las 11:37 sang aga, Huwebes ngadlaw, Setyembre 10. Personal nga nag-surrender si Gerald Palma Jimena Jr. sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa bulig sang iya amay.
31: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginahulat pa sa karon sang San Rafael Municipal Police Station ang order o kon direktiba halin sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO para sa posible nga dugang nga kaso batok sa 20 anyos nga preso nga nakapalagyo samtang nakaposas kag sakay sa patrol car sang San Rafael MPS. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge sang San Rafael Municipal Police Station. Cebuano kay Corona. Naka-schedule si Gerald Palma Jimena Jr. para sa medical examination bangod may mga pilas ini malapit sa iya mata, may mga bali sa lawas, kag mga lagob nga naangkon matapos ini nga nagpalagyo. Sa subong nagapabilin sa kustodiya sa San Rafael Municipal Police Station si Jimena para sa nagakaigo nga disposisyon. Nahibaluan nga halin sa Hall of Justice ang patrol car matapos nga mag-atubang si Jimena sang kaso nga pagpanghimulos. Apang pag-abot sa barangay Arip Deep, San Rafael, naglisensya si Jimena sa duha ka escort ng police nga mangihi. Wala naman ginpaabot sang duha ka police nga amo ini ang tiyempo nga gamiton ni Jimena agud magpalagyo tubtob nga nakalumpat ini sa banglid kag nagpalagyo. Patayo naman nga ginahulat ang direktiba sang IPPO na hanungod sa posible nga dugang nga kaso kag sa administrative nga tikang kung may makita nga lapses sa pag-escort sa preso.
29: Oras, alas 6.31 sa agang oras, ginadulong sa Tuskalawan sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa dugang nga mga balita, lisensyado nga nurse kag napayag notorious nga scammer sang gold kag iban pa dakop sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Suspect na himo ang pagpang-scam bangod nalulong sa scatter. May report si KK5 Aaron Lloyd Repollo.
1: Mga KK5 subject nga kilala nga gabunan nga scammer sang alahas nga gold, naubos na ang swerte matapos na dakpan sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Yarg report. Naubos na ang swerte sang lisensyado nga nurse nga ginapahayag gabunan nga scammer matapos nadakpan sa drug bypass operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City, alas 6:18 sang gabi, Setyembre 10. Ang subject kamo si alias Nene, 43 anyos, sang barangay Capital Site, Cebu City. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot ng OIC sa Police Station 4, nabaklan ng subject sa isa ka plastic sachet ang ginapatian Cebu gamit ang 2,000 pesos ka bypass money. Narecover siyang 15 gramos ang ginapatian Cebu kag 102,000 pesos so sa market value. Pahayag pa, duwa ka semana na nga ginmonitor nilang subject pangod sa report nga pagpang scam sa nga lahas para ibakal sang illegal nga droga. Posible nalulong sa Cebu ang suspect kag sa sugal nga scatter. May mga kaso na anay ang suspect kagay sang theft, robbery, swindling, estafa kag kaso sa illegal nga droga. Ginapahayag nga may nabiktima sa pagpang scam sa Cebu City, Bacolod kag Iloilo City. Ginapanawagan naman sa kapulisan sa Kutob na biktima sang suspect kag mahimo nga magpadulong sa nasambit nga istasyon agud nga makapasaka sang reklamo batok sa iya.
15: Receive kita nga mga information na ang iya obra ni gapang scam para makabakal sang droga.
16: Okay.
15: Kay ang may sa iya pag-ako sa aton kanina na addict siya sa pag-higop sang shabu kag na addict man siya sa sugal. Amo na nga na obra yang mag-scam kay tungod sa gusto niya may pambakal sang shabu bla.
1: Kag mga sa K5 yari na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang suspect ang nadarana ng kapasakaan sa nagkakaigo na kaso. Kaya ginahambag din sa ipaan, wala sang perpekto nga krimen. Maabot kag maabot gining mga swerte, kagbuslan sang dimalas, kag may paaman pa na karma. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa Kampyo na Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Sa 34 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita sa balitang lokal. Diretso kita sa mga detalye na sa balitang regional.
28: DTX 500 Morning Newscast, balitang regional.
29: Sa balitang regional, ginadulong sa Tuskalwan sang kampyon nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. 170 peso nga kilo nga temporaryo minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa antike, permado na ni Governor Javier. May report si K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
16: Pirmado ra ni Governor Paulo S. Avier ang Executive Order number 83 nga nagatala na sa 170 pesos per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buwi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyang Executive Order nga mapatuman ang fairness kag proteksyon. Kasunod dyang kang reklamo kang mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights, sa piyak kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Avier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang nga pulisa. Pahayag ni Governor Avier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga mangunguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique

0: Sa dugang balitang regional, masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sadtong Agosto. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM kalibos sa report.
1: Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island mula Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, sa kabuang bilang pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinunda nito ng foreign tourist na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Kailman, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Alas 6:38 sa aga sa K5 DTX 500 Morning Newscast. Nabatian ang detalye sa mga balita regional. Diretso kita sa patag sa mga balita sa K5 Network News. Jen Bowie, magpatindog siyang 4 ka KA Smart Factories sa Subic. May report si ka K5 Eileen Cuevas Sanchez sa K5 News FM, Olongapo.
3: Malaking dagdag investment at trabaho ang inaasahan sa Subic Bay Freeport matapos simulan ng bag manufacturer na Philippines Jinbue Technology Limited Corporation o Jinbue ang pagpapalawak ng operasyon nito. Sa ilalim ng $5 milyong na expansion program, magtatayo ang kumpanya ng 4 na makabagong smart factories sa Subic Bay Gateway Park na sasakop sa 4.5 na ektaryang lupain. Ayon kay CEO Vicky Wei, palalakasin ng Jinbue ang produksyon nito sa mga sports at athletic goods, outdoor at waterproof bags, textile at garment products, hardware assemblies at electronic devices. Kabilang sa mga produktong gagawin ng mga car charger, smartphone wall charger, massage chair at foot massager. Inaasahang matatapos ang 4 na pabrika sa loob ng 3 taon at makakalikha ng karagdagang 1,000 trabaho. Mula sa maliit na pasilidad nang magsimula noong 2019, lumago ang Jinbue at mayroon na ngayong 3,000 manggagawa. Ayon naman kay SBMA Chairman at Administrator Jose Eduardo Alinio, patunay ang pagpapalawak ng Jinbue na nananatiling pangunahing destinasyon ng Subic para sa mga seryosong mamumuhunan. Balita mula sa Subic Bay, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
0: Sa dugang K5 Network News, US citizen nga nagpadulong sa Negros kag report nga missing, buhi kag yara sa luwas nga kahimtangan. Ka K5 Shara Humilio sa K5 News FM dumagete sa report.
4: Nagsagawa ng verifikasyon at pagsubaybay ang Negros Central Police Provincial Office kung Norpo hinggil sa ulat na nawala ang isang mamamayan ng Estados Unidos at veterano ng militar na kinilalang si Nathan McVitt na pinaniwala ang pumasok sa Pilipinas noong Hunyo 2026. Matapos ang pakipagunayan at pagpapatunay ng impormasyon ng taya sa Municipal Police Station, na contact ng mga otoridad si McVitt at nakumpirma ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Batay sa pinakahuling impormasyon, nakalap, ligtas at buhay si McVitt at nakipag-unayan na sa kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ipinalam din niya sa mga otoridad na kamakailan ay naglakbay siya patungong Iloilo City. Tiniyak naman ng Norpo sa publiko na natili itong nakatuon sa pagtugon sa mga ulat na may kinalaman sa mga nawalang tao at mga dayuhang nasyonal, habang patuloy na kipag-unayan sa mga individual at pamilya upang matiyak ang kanang kaligtasan at kapakanan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Sharon Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Oras alas 6:42 sa aga sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita sa mga balita na kag detalye sa balitang nasyonal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Sa detalye sa mga balita ang national, buylog nga gidulong sa atos kalwan sang DTX Beauty Soap para sa makinis ka kutis maggamit sang habon nga perfect para sa aton nga panit. Ang klinika DTX Beauty Soap may ampalaya, guwaba kag papaya, mabakal sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Magapabilin anay sa Cardinal Santos Medical Center si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bisan nagpagwa na ang sandigang bayan sang commitment order para sa iya detention sa Quezon City Jail. Mel Dormitory sa Payatas. Sunod sa direktiba sang sandigang bayan, wala pa natapos ang hearing sa manifestation kag urgent motion sang kampo ni Romualdez angod sa padayon niya nga hospital confinement. Kung sariin, padayon bus ang hearing. Nagpagwaman ang 3rd Division sang Sumpina para sa psychiatrist ni Romualdez kasi Dr. Lourdes Ignacio nga magatubang sa hearing subong adlaw angot sa motion para sa padayon niya nga pagpabilin sa Cardinal Santos Medical Center. Samtang wala pa ang panibagong order, ang korte magapabilin anay si Romualdez sa ospital.
2: Sa dugang balitang national, posible nga maresolbar sa subong nga tuig ang mga una nga kaso may kahilabtanan sa flood control scandal nga ginapamatian karon sa Santigan Bayan. Sa ginhiwat nga Senate Finance Committee deliberation para sa proposed budget sang judiciary para sa tuig 2027, gipahayag ni Santigan na presiding officer o kon presiding justice Geraldine Faith Ekong nga mahimo magpagwa na sa desisyon ng korte na tuhoy sa conviction o kon acquittal sa mga akusado. Suno kay Ekong ang pinakaunang kaso nga ginfile sang Office of the Ombudsman sang Nobyembre 18, 2025 ang madasig nga nagahulag kagyara na karon sa defense stage and dispaman mag-isa katuig lakip sa mga high profile individual nga naaresto kag napreso na karon bangon sa ginapahayag ka ang tana nila sa flood control scandal. Amo Sunday anay House Speaker Martin Romualdez kag Senador Jinggoy Estrada.
0: Sa dugang nga balita nasyonal, nagsungka sang dugang nga mga armas lutang ang fugitive nga senator nga si Ronald Bato de la Rosa suno sa Philippine National Police o kon PNP. Ang pinakulihi nga pagsungka ang matapos nga ginbawis ang PNP Firearms and Explosive Office o kon FEO ang license to own and possess firearms o kon LTAP ni de la Rosa kag ang mga registration sang iya mga armas lutang. Nagdangat sa 26 tanan ang kabug-usan nga numero sa mga ginsungka nga armas lutang, apang 91 sa 117 ka mga pusil nga narehistro sa ngalan ni de la Rosa ang wala pa ma-account. Samtang ginpayag sang PNP nga padayon ang ila pagtingwa nga makit-an si de la Rosa kag magserbi sang arrest warrant. Nagpamaliban ang mga kapulisan sa paghatag sang dugang impormasyon na tuhoy sa pinakaulihi nga lokasyon sang senador.
2: Sa dugang balitang national, magahatag ang shipping company nga nasunog sa Coron, Palawan sang transportation kag burial assistance sa mga biktima sang insidente. Suno sa kumpanya, magahatag man sila sang gilayon nga bulig sa mga survivors lakip na ang pagkaon, bayo, chinelas kag iban pa nga kinahanglanon. Apang wala pa makapagwas ang opisyal nga statement ng Tienza Inter-Island Ferries bangon padayon pa ang investigasyon sang kumpanya kag otoridad. Handa man sila nga magkooperar sa investigasyon kag magbulig sa mga apektado nga pasahero kag crew. Lakip naman sa nakaluwas, amo ang kapitan sa nasambit nga barko. Ginapaabot pa sang kumpanya ang iya nga kumpleto nga pahayag bangod naga-recover pa ini halin sa trauma sang insidente. may 17 ka crew members ang ferry suno sa kumpanya. Samtang gina-verify ni matapos ma-report nga 117 ka pasahero ang yara sa barko. Sa pinaka-latest nga datos ng otoridad, 5 ang napatay, 43 ang nakaluwas, kag 86 ang ginakabig nga missing. Suno naman sa Philippine Coast Guard. Base sa investigasyon o kung sa impormasyon halin sa isa ka nakaluwas nga crew member, nagsugod ang nasambit nga sunog sa cargo hold sang amo nga barko.

0: Alas 6:47 ang oras sa itong siling pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Nabati ang kabugusang detalye sa balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita na sa patag sa luwasang pungsod, Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, ginadulong sa Toscalwan sang Extend Food Supplement, may makakaglabuwas ka. Ang Extend Food Supplement, mga ka-K5, nagahatag isang puwersa kag gana kay Mr. kag kay Mrs. Kagani mag-inom sang Extend Food Supplement, ang proteksyon para sa manami nga labing-labing ni Mr. kag ni Mrs. Sa mga detalye na sang balita sa luwasang pungsod, Pilipinas, nagsalig si US President Donald Trump nga lubos na nga matapos ang giyera nila sang Iran. Ginpayag sini nga kadungan man sang pagtapos ang giyera sa Iran, lauman man ang pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo. Ginpabugal man sang US President ka matabo ang tanan antes matapos ang midterm election sa bulan sang Nobyembre. Apisar nga wala ini sang nakita nga anuman nga kasugtanan sa Iran, apang mahimo man magtigayon sang negosasyon. Madumduman nga liwat ginatake sang US ang Iran bangod sa ginahimo sini nga pagpugong sa pila ka mga barko sa Strait of Hormuz kag pagpakatig-a nga magsunod sa prawagan sang isyu sa kalinungan.
2: Samtang ginlunsyar sang Ukraine ang pinakamadalom nga pag-atake sine sa sulod sang Russia matapos targeton sa mga long-range drone ang duha ka gas facility sa Arctic sa masobra 3,000 kilometers nga kalayoon gikan sa border. Gingamit sang Ukrainian Armed Forces ang mga baratohon nga FP-1 drone agudwasako ng mga kritikal nga gas processing plant sa Novy Urengoy kaga Porovsky. Gintawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga makatarungan ang nasambit nga operasyon na bangod nagatutok sa pagpahuyang sang energy infrastructure sang Russia. Nagdulot naman sang kahangawa sa European Union ang pag-atake bangod sa posible nga pagtaas sang presyo kag shortage sa supply sang enerhiya.
0: Alas 6:50 ang oras sa tusunin nga pagpangalagad sa detalye na sa mga balita sa patag sang negosyo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Sa balitang negosyo, wala sang nakitang Department of Agriculture nga pagtaas ang presyo sang bugas. Sunod kay DA spokesperson Arnel De Mesa, nagapabilin nga stable ang presyo sang bugas alin sa 48 pesos tubtob 55 pesos kada kilo. Patag sini nga nangin maayo man ang inventory sang bugas sa karon kag wala man naapektuhan ang talamnan sang bugas sa mga naglabay nga apat ka mga bagyo kag habagat. Ging patod man sini nga sige-sige ang ginahimo nila nga monitoring sa mga merkado. Agod masiguro nga wala sang may mga mataas ka presyo sang bugas. Sa peso dollar exchange rate, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos may balor nga 62.5 pesos. Ang oras, alas 6:51 sa aga. Diretso kita sa detalye sa mga balita sa patagsang showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Paano naman sa aton balitang entertainment ay Ai De Las Alas nag-react sa liwat nga pagpakasal sang iyang ex-husband. Ka-K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
3: Nagin kakibot sa aktres at komedyante nga si Ai De Las Alas ang balita nga nagpakasaliwat ang iya ex-husband nga si Gerald Sibayan sa San Francisco, California. Ginpahayag ni Ai nga nahibaluan na niya ang plano ni Gerald nga magpangasawa sang isa ka US citizen agud makapabilin sa Amerika kag malikawan ang deportation padulong sa Pilipinas. Base sa mga report, nagpatigayon sang civil wedding si Gerald kag iya non-showbiz partner nga si Nadine sa City Hall sang San Francisco. Matapos nagbulagay si Ai kag Gerald sa Oktubre 14, 2024, wala na sila sang nangin komunikasyon.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young. Ang mga ka-K5 para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:52 sa aga sa detalye sang balita sa patag sang sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita sports.
0: Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos giningadlan nga mangin flag bearer sa 2026 Asian Games opening ceremony. May report si ka-K5 Enrico Zorita Jr.
5: Sunday Boxing Bronze Medalist Ira Villegas kag yang weightlifting standout Albert Ayan de los Santos ang magadala sang hayahay sang Pungsol Pilipinas sa opening ceremony sang 2026 Asian Games sa Japan. Si Villegas ang nakakuha sang bronze medal sa 2024 Paris Olympics kag silver sa 2025 Southeast Asian Games. Si Dos Santos naman ang mayara sang tatlo ka gold medals sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa nagligad nga bulan kag naka-silver sa nagligad nga tuig sa SEA Games. Ang ini nga balita na dulong sa usang Mighty SEA. Kung gusto niyo mangin healthy, ilong kamo sang Mighty SEA ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:54 oras sa atong siling pagpangalagad mga ka-K5, nabatian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Diretso na kita sa mga balita sa Balitang Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang Extra Special.
7: Balitang Extra Special.

0: Sa detalye sa balitang extra special, tatlo ka teenager sa India ang naging bintos ang refrigerator nga mag-aandar bisan wala sang kuryente. Aba, tuod. Ini nga imbitasyon nga ilagin tawag nga thermabolt ang nagagamit lamang sang asin kag tubig nga magapaandar sa refrigerator. Ang nasambit kay Dia nagugat sa malala nga problema ilabi na sa mga malayo nga lugar kung sa diin hindi istable ang supply sang kuryente. Kung sa diin mabudlay ang pag-preserve sa mga bakuna kag mga bulong sa ospital. Gindisenyo sang tatlo ka teenager ang ila refrigerator nga magaandar sa sulod sang pulo tubtob 12 ka oras nga mapuslanon gid lang sang dako sa pagtransport sa mga medical supplies sa mga lugar nga hindi malabot sang mga kuryente. Ang nasambit kay invensyon ang nagdaog sa 2025 Earth Prize for Asia kag sa karon nagaplano sila nga gamiton ang kuwarta nga ila na nagdaog o nadag-an sa paghimo sang 200 ka mga units kag ipadala ini sa mga 120 ka mga ospital para sa nagakaigo nga testing. Magay gini para di sa Pilipinas kag sa Panay. Kay pay ba alira ko makamuni, barato na ang ice candy kag ang ice. Kay wala nagagamit kuryente mo. Magamit ka refrigerator, asin kag tubig. Pero ang pamangko taw is it possible, no? Sa kun sini nga mga kakipay, ano bala ginubra nila, no, to prove nga effective kag siyempre kung mga invention dapat long lasting or long term, hindi sa temporary. Kaling diriya, dosi tubtub dua, pulo dosi tubtub da, pulo tubtub dosi lang ka oras. Tigaling kay ti kung magit pulo tubtub dosi lang ka oras. Kung 24 hours ang gamit mo sini, pagkaaga tunaw ning ice candy mo kag ice. Di pa balira?
1: Dapat mga 2-3 ka unit imo akon.
0: Para bus-bulos.
1: Oo, bulos-bulos.
0: Alas 6:56 mga ka-K-Pay, buhay na kita oras sa pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Kaming inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K-Pay Ray Espeha Umalay.
1: Kaga ko naman si ka-K-Pay Alira Alvarado Apin.
0: Magabulos na ang Foro de los Pueblos de People's Forum. Opdan nyo kita sa masobra duha ka oras kapag talakay sa mga labing importante nga mga isyo kag tupiko. Sa aton si Barwa nga pagpangalagad. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kag forever number 1. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
4: SM. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na.
8: DDX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanugo sang imo blood sugar.
9: DDX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: aramis
9: mo. DDX 500
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga ulo.
13: Masami nagapangihi.
14: Masami ginauhaw.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang ako niya.
6: sugar, nabatihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: Detex Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
24: D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
24: D3 Bio.
26: Ang D3.
24: Yung may BCO.
26: BCO.
24: Yung may D3.
27: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, rikinig mo sila nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
28: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
27: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
19: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
24: Yung may D3.
19: D3 Bio.
21: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
30: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin ng mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
27: stop mga matamis, tinapay, pasta.
0: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
27: Islin lang di tribayo.
0: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-di tribayo ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
27: ka. Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio.
0: Oo.
27: Mas dasig ka man. No?
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
30: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
27: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
0: Wow! Right?
1: D3 Bio!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
3: Kasakit ang tiyan?
4: Max 4 Biotics!
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
4: Max 4 Biotics!
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan,
3: mag-Clinica Max 4 Biotics!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Extend Food Superman from man.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:10 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscarawansang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:12 oras sa to si Banwang pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sininga programa, Pulutunturan Ta, Foro de los Pueblos.
0: DTX 500.
3: Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Dali ikaw, kayo wala may sila ng aton palitaw.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
3: Biyernes kita nga adlaw mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad, TGIF, thanks God, it's Friday, September 11, 2026. Sa itong sininga mga ka-K5, kamusta kamutanan, kamusta ang aton sininga mga pinalangga ng mga tagpalamati. May klase, may opisina, manayanaya ang aton sininga panahon sa itong sininga mga ka-K5, kay gani sa mga wala pa makabugtaw, wala pa makahimos, abi pagbango na kamo, preparar ng pamahaw, himos na, kay basi malit kamo sa inyo sining nga mga opisina, kag sa inyo nga mga klase. Sa aton sining nga mga ka-K5, sa mga listeners naton, sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo, and at the same time mga ka-K5 sa aton sining K5 solid supporters, KISS, sa mga modernized jeepneys, tricycle driver, bike driver, bus driver, van driver, sa mga K5 taxi patrollers kag mobile patrollers naton, itutok na kag i-tune ina ang inyo sini mga radyo sa 88.7. Live man kita nga nagapangalagan sa inyo sa 88.7, pinaagi sa Facebook Live. Magkanto lang sa Facebook pages sa K5 News FM Philippines. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa Foro de los Pueblos, the People's Forum.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
3: Sa inyo kinanda na kung inyo lagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga nagakatulog, kagway pa makabugtaw, hoy! Pagbararangon rin ka mo dyan! Kagmagpararigos! Adlawon tararon dyan! Gapariba ho rontinyo bugtaw bugtaw ron.
0: Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:14 sa aga, sa subong aga mga ka-K5, kabalo ako sa mga nagbugtaw aga pa sa K5 News FM Iloilo, karang pamati sa programang Balitang K5 Sumaga. Nakilala nyo na ni siya, no? Sa aton sining mga ka-K5, may bago kita nga makaupod sa K5 News FM Iloilo. Tikong sa patagya sang industriya sang broadcasting, no? Sa aton sining mga ka-K5, kung akoya ginapatiti palang sang una sila ya ara na ya mga ka K5 naga kamang-kamang na. No, sa aton sini mga kuturan, but silingon sa hambalanon pa sa mga tigulang na una-una sila sa duyan. So hindi nyo na pagpamangkutang, edad importante ang presensya. Opod naton mga ka K5 to join with us here this morning sa programang Foro de los Pueblos. Si KK5 Christian. KK5 Christian, good morning.
1: Mayong aga, KK5 Ray. Sa aton nga mga tagpalamati sa radio kag online sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo, KK5 Ray. Sa bilog nga isla sang Panay, isla kag probinsya sang Guimaras, Western Visayas sa bugos sa kalibutan, mayong aga gid sa inyo tanan. Do na huya ko sa introduction ka KK5 Ray. Kwan ko daw celebrity guest.
3: Oh, grabe. Abaw.
1: Kay napaka mo ni kwan ni ka K5 Enrico.
3: Oh. Kay ambal nila do nga yan ka man kuno mag celebrity. Ba siguro kag kung ay ka sa linyada sa mga reporter kag anchorman, basi kuno kag ikaw pa ang naging leading man ni Catherine Bernardo.
1: Kung nambas ang ilo ng Enrico, kung mahulog sa boy a boy, no drag kita ni pakanto galing kay nahulog sa boy a boy una liog.
3: Oh.
1: But kidding aside, K5 Ray, nagapasalamat kita no sa K5 News FM Philippines kay CEO Doc Ramil Uy, sa aton nga mga boss no sa imo kay K5 Ray Umalay, aton AVP. Sa kahigayunan nga makaserbisyo kita diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Ray. Kag excited naman ako nga makilala ang aton nga mga tagpalamati, aton mga supporters sa bilog nga hindi lang sa pungkso Pilipinas, sa bilog nga kalibutan ka K5 Ray. Balang kong reach ang K5 hindi basta-basta. Ang muna nga duway kita kaluwasa.
3: Oo, kagyate tawag siya gani. Kabalo kagid dia magano no. Kabalo kagid dia mag tawag ni. Ma, kung sa kaysin o ka mag dayaw-dayaw no. Oh. Kabalo ka gid nga dapat unahon mo gid si Doc Ramil Uy.
1: Hindi ba mo ka pagbati kung galaglaag si K5 Enrico sa Sibuli makadlaw?
3: Dumayo ano?
1: Dumayo.
3: Muti isang simana naman sa mga bakasyon.
1: Hindi lang mo si Brad din sa aton.
3: Oo. Atong sining mga K5 to magamuneng pastada do. Magamuneng pastada hambasang aton sining supporter ta do. Ma upod na lang tabla diri sa puro ho. Duwa na lang ta matandem do. Ha? Sa aton sini nga mga K5. Matandem na lang kami din ka K5 ba Christian Nagurin. Sa aton sini nga mga K5 pasugot ka man, matandem ka din sa puro.
1: Pwede.
3: Pwede ano? Oh, para ti do sa job la. Mamukis ako isa.
1: Mamusang gamay pa lang ko, mamati na kuya sa imo.
3: Doon na ba isi?
1: Galing kayo, di lang kung kapalala ilang ginagamit kong account, kiti wala naman mo.
3: Doon nag-ibaliskad ang kalibutan, ha? Pero you know what, naka K5 Christian, no? We're very happy man and honor to have with you sa K5 News FM Iloilo.
1: Salamat.
3: Di siyempre nagkakinanglan man kami sa nga medyo may edad-edad sa amon para mag-giya, mag-hatag sang duga nga inputs, sang wisdom, kag sang knowledge, wisdom kung may ara man, no?
1: Abi ko ani kulang pa ni guwapo mo.
3: Oh, sa aton sini nga mga K5. Pero in serious note, sa aton sini nga mga K5. Si K5 Christian Hagurin, ti siyempre kay kabalo naman kamo ano nga ti halin mi ni siya sa isa ka radio station. Sa aton sini nga mga K5 kag ti hindi man basta-basta ang experience sini sa patag sang pagbalita kag sa public service, no? Bilang isa ka hangkilan nga broadcaster, no? Sa aton sini nga mga K5. So with that, no, sa iya sini nga presensya diri sa K5 News FM, nagapati kami nga magadugang inisa sang puwersa sa paghatag sa nga dugang nagakaigo nga serbisyo publiko kag pagdulong sa mga importante nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga mga K5 nga nagapamati hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, pati man sa probinsya sang Guimaras kag sa bilog nga Western Visayas, no? K5 ba Christian na Hagurin, welcome.
1: Gids salamat sa K5 News FM. Salamat gid sa mainit nga pagabi-abi pag baton sa aton diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Ray. Kag more than the challenge, ginalantaw ko ning isa ka dako nga kahigayunan, no, nga maka serbisyo sa aton nga mga ka K5. Especially diri sa isla sang Panay, sa Western Visayas. Upod sa inyo, no, sa aton nga mga idol sang gamay pa ko. Idol ko na day ka K5 Warren French, no, gamay pa ko. Batian ko na ikaw si K5 Enrico Sorita, kagiba naton nga mga kubdan Andre ka K5 Ray and salamat gid from the bottom of my heart. Thank you so much sa warm welcome kag sa suporta man nga ginpakita niyo sa akon na since day one ka K5 Ray.
3: Okay, salamat gid ka K5 Christian no sa imo sining pag-abi-abi man kag pagbato no sang ining challenge no nga ti panibag-o naman nga kumbaga panibag-o naman nga ano ni nga puloy-an no sa sulod sang pila ka tuig nga ti nagserbisyo ikaw bilang isa ka broadcaster no bag-o naman ining journey para sa imo no kag sa imo sining nga career no bilang isa ka broadcaster so kung ano sa imo pamangkoton ta ikaw ti
1: uy.
3: Ano ang isa sa mga reason mo nga sa kadamo sang istasyon nga pwede nga imo sining kadtuan nga ging considerar mo man ang K5 News FM bilang bag-o mo nga puloy-an.
1: Huwag kita ka preparar sa mamangkot mo ka K5 Ray. But to be honest, na may iban man nga nag uro-arigay sa aton. Galing lain ang nabatsyagan ko sa nakaistorya ko ang mga kaupod na dito sa K5. No? Ikaw, si K5 Enrico, even si Doc Ramil Uy, no? Especially si Doc Ramil Uy. Because wala ko sang na-feel bala nga daw pagka awkward or barrier no between sa aton K5 Ray do ka immediate ah, sang sang kamag-an sang buot nga nabatsyagan ko wala niya sang ano away niya sang palapaw nga storya ka K5 Ray ah nabatsyagan ko no ang pagbaton ninyo kag ang inyo man nga kwan nga sinseridad ka K5 Ray ano pa nga hindi mabudlay sa akon nga magtabok diri sa ginapunggas ko ako nga balatsyag pero sa tagtuka ng sonata
3: ano pang mahambal mo sila
1: salamat gid sa pagbaton sa ako sa kipa
3: naglain ang programa sa Poro de los Pueblos.
1: Subong mo lang. Iba sugtan mo na nila ka K5 Ray. Subong mo lang.
3: Sino naglain ng programa sa Poro de los Pueblos? Doon nag-iibo na ni sayang tawag ni secret memories ah.
1: Mga on cue basta magtukar ganing paborito mga sonata.
3: Oh, do ambas sila do ano nito panghapon na ni siya nga katiprano pag ani.
1: Pero hindi man naman nakamudlay ka K5 Ray. No, nga mag-decide especially since naka-istorya ko kamo personally na atubang. Hindi lang lain man nabi makita mo lang sa kwan sa social media or mabatian mo lang. No, lain gid ako maka-istorya mo face to face sa mga tao. Mas mahapos sa imo nga maka-form bala sang opinion about the person. So amo na isa sa mga rason. And ikaduha because nakita ko ang K5 ang potential, ang futures ng K5 is very very bright. Ang reach nyo perte no even ako no sa piyak nagatulok-tulok ko sa inyo and kaka-awestruck man ako eh no magtulok ko sa inyong operations and sang una do ka budlay explain po sang ari na ko day daw dito ko nakita ang theory lang bali na kay K5 ring the whole is more than the sum of its parts no ang kabilugan kung nagawork as a team nagabinuligay may mayo nga leadership kita mong epekto ya ka K5 Ray. So muna sa pila lang sa mga rason ang iban yung mga rason iutik ko lang sa imo iutik ko lang ibudlay ang batian sang iban but muna basically ang duwa sa mga pinakadalag kong rason kun nga sa iban dari ko naka decide no nga mag nga pilion ko bilang hopefully maging home ko na tubtub sa katapusan ng K5 Ray.
3: Napatian mga ka K5 ang panaysayo sa natong sinibag ko nga ka-upload sa K5 News FM Iloilo. Inabinigin sa programang Poro de los Pueblos. Si ka K5 Christian Hagurin.
1: May nag-a-comment ka K5 Ray, oh? Oo, magani!
3: Abali, Sir Dodo, yun yung mag-ibay K5 Ray! Awit ako mag-ibay, ah! Si Ma'am Ning Ilumba, welcome ka K5 sa mga kakipay sa mga peepers. Kilala kung ini ang ganti para mo.
1: Tagal, mga tagaliganis na. Oo, amigo ko Samuel Sevilla.
3: Lain isang nga sam peepers doon lain yung tunoy.
1: Doon ka familiar yung mga nga.
3: Doon lain yung gasulod sa ulo.
1: Sam peepers. Migo tala sa konser, kakipay Freya, sa kagamutan. Kagamutan, Leganes, mga taga-Leganes.
3: Kamusta sa mga taga-Kagamutan?
1: Tamo tada, tagpalamati.
3: Tada, paskog, signal tada sa Leganes, kakipay ba, Christian, kay Mayara kita da nga relay station.
1: Eh, no? Oh, sa, okay.
3: K5 Joseph M. Kaya sa CMO, no? Sa Philippine Army sa Leganes. Mm.
1: Mayara, pagi kakipay Freya, si amigo ko, Jan Pasyente, no? From Tamsak, Patalinaga. Bao, kapag laga.
3: Si Jan Pax, si Jan Pax.
1: Jan Pax, oh. Kamigo ko Michael Pabiona dira sa Guimaras.
3: Kilala mo gining mga supporters.
1: Amugani, amugani.
3: Amugani,
1: tagahantag ni Chimpo.
3: K5 Bapred Pasgala ni, presidente ng isang K5 solid supporters.
1: Hapon
3: na Iloilo Chapter 2, no? Si Ma'am Ning Ilumba, suki mo gini every morning.
1: Ah.
3: Mga ano na to niya, mga suki.
1: Sa Hong Kong pa ho?
3: Oo, so that's why nga ginatagaan, tagin sila sa Chimpo. Nga makabasa sa ilang mensahe nga nag-welcome si Imo eh.
1: Oh.
3: No? Sa K5 Yusuf M.
1: Kag si Tita Rina dito sa Rizal. Ako na, mate, sang iyang kwan nga paks yung abang Rose na niligad.
3: Hindi mo ginaya ma, ano, hindi mo ginaya ma dapat pagkalimtan kay way ka na yalibre nga sabaw kag galibre nga tao kong nga malipatan mo sa, no? Alas 7:26 ang oras sa ato sini nga pagpangalagad. So again, welcome back. Welcome. Once again, naka-K5 ba Christian Hagurin and sa sini nga mga tinion na diretso kita sa ato sini pila ka mga natipon nga mga balita kag mga topiko sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa Poro de los Pueblos sa program.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Damo sa mga nakalinyada ng mga dalagkuan ng mga balita. Una, ang update sa MB June Aster nga natabo dito sa may baybayon sang Koron Palawan ka K5 Christian nga nagutas sa kabuhi sang lima ka mga pasahero kag nakasurvive ang kapin na masubra 40 ka mga passenger. Lakip na ang iban ng mga crew. Pero masubo mga ka K5 sa 134 tanan ka mga individual nga sakay sang MB June Aster. Mga ka K5 nga Roro Vessel 86 ang nagapabilin nga missing. Sa aton sini nga mga ka-K5, hibaloon ta na karon ang latest update. But before that, standby ka-K5 balira apin. Gusto lang nato mabalaan ang background sang sining kumpanya. Ano ni bla ang MB June Aster? No, sa aton sini nga mga ka-K5, ano nga kumpanya ang nagapadalagan kag ano na sila dugay? No, ka-K5 Christian.
1: Mm.
3: Nga akin ang lan nato mabalaan ang background sang company because we wanted also to check kung bala ang ini nga kumpanya makabig na ton nga isa sa mga dalagkuan nga kumpanya because if a big company, no, sa ton sini nga mga ka K5 and they are masiling na ton nga mga top performing ba nga company in terms of the sa industriya sa kayang pandagat ta ka K5 Christian.
1: Mm.
3: O dapat may mga gina-expect na ton nga TDR compliant sa mga protocols kag-regulations ng Department of Transportation pertaining to the maintenance, SOPs, standard operating procedures sang mga nagasakay ng mga passenger, sang mga ginapsakay ng mga kagamitan, and at the same time sang ila facility sa sulod mismo sang barko. That is why ngibalo naton, ano bala ini ang shipping company or shipping lines sang MB June Aster. No, sa aton sini nga mga ka-K5. And later on, sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, magkaupon naton live ang aton mga reporter sa K5 News FM Palawan nga nagkadto mismo dito sa area agud magkuha sang dugang nga mga impormasyon. Masubo ka K5 Christian because kahapon nag-umpisa na post ang mga pamilya sang mga nagsakay dito.
1: Mansig pangitaay na sila ka K5 Ray. Oh, subo gid.
3: Ang iban sila until now wa pa makitan.
1: Ang subo di ka K5 Ray kay may mga pamilya bla, no? Hindi lang nanay, tatay, kumpleto gid, no? May mga kabataan na dala sa sining trahedya sa dagat. amo na yung puntong ni mo kay Inang nga kinatambala ng seaworthiness sining MV June Aster. Mm. Wala may history sila sinisang paglapas sa mga kasuguan sa kadagatan. Mm. Ining dako nga kumpanya probably isang ining shipping line na ka K5 Ray. Na istorya naman ni K5 ni ko kay Inang madugay-dugay naman actually since isa ka dako nga trahedya sa dagat ang nagluntad sa pungsod last siguro sa Mindanao pa kung sa dindamo man nagkalamatay and nalipay kita. The passenger vessel man, no?
3: Mm-hmm. Kaga, kaya na itong natabo to sang time na to, kakipay ba, Christian?
1: Ang sang, at, sa una to yung kakipay, may mga issue to bisang overloading, eh, no? Overcapacity. Ini,
3: ano namin mo to siya nag-sink atong barko?
1: Oo, pa do sa Mindanao, to sa Buanga, halin.
3: Ano na siya, eh? Ang the more on, kung naglantaw kita, I do not know lang, eh, kung sa ilasin, may certain problem sa ila sining nga electricity, sa ila wiring, sa ila nga mga makina, or may mga report, hindi may naglupok.
1: Kay may karga sila ka K5 Ray, nga luwas sa mga motor, may electric vehicle or EV. Mm-hmm. And balaan naton nga sa iban nga mga shipping lines, ginadumilian ang pagkarga sang electric vehicles tungod nga may posibilidad nga mag may matabo sa baterya bala ka K5 Ray. So mo na siguro isa sa mga ginatutukan man for sure sang Philippine Coast Guard no kag sa naga-investigate no sa nagapadalom sa sining natabo sa MV June Aster ka K5 Ray.
3: Correct. So isa na sa mga i-follow up naton karon nga ka K5 Christian na Hagurin ang may kangtanan sa sina no nga mga information sa tunabaton because kahapon dula pa siyang mga concrete informations kita nga nabaton sa katapos sa Philippine Coast Guard kay puro pas follow up no pero ang masubo diri because kahapon nagapadayon ng search and rescue operations nila kay mapon mo 86 ang missing
1: 86 dadamo pa
3: ang nakita binaton di gusto nato mabalaan before nga magdabadaba ang kalayo nga ginlamon ni ning bilog nga barko ano ang natabo nga senaryo amo na gusto ta mabalaan eh, no. Kag pabatian ta na karon because may mga certain survivors nga nakaistorya. Amo tong ambal nila nga may naglupok,
1: may nabatian sila.
3: Pag blackout, tagpanik siguro ang mga tawo.
1: Mansiglokso na.
3: Imbis ka magkuha sang life jacket or life vest sa aton sini nga mga K5 naglumpat. So paglumpat, way takbalo kung tanan sila, kabalo magdalangoy.
1: Ginalan to ni ka K5 Ray kun basiya ta di sa aton nga video. Do kalapit na lang gani sa isla niho, no? Ang ining barko.
3: Pero basi, no? Kung basi gin
1: kun ano nagpalapit na lang ni sa
3: buong. Ginatawag ni ginanod sang
1: oh, no? Posible man.
3: Kung nakita naton dito sa video ka K5 Christian nga during that time nga nagadabar ang kalayo, ara sila sa tunga-tunga.
1: Tunga-tunga pagidman. Oh, okay.
3: Tunga-tunga to sila kag sa ilang paglulumpat. Kay kung makamon eh, damo ni survivor kung makamon ni.
1: Oo, gani, mo gani.
3: Oo. Pero to kung dito sa tunga-tunga, hampakon ka pa siyang balod, ano, doon ka pa siyang balod, tama ka delikado, no?
1: Nagduga ang pagiging K5 Ring at dulom na sa tabo, eh, no? Pag inagin.
3: Yes, alas 6:48, based on the initial report, ng luntad gid. Pero ang responde sa mga Coast Guard, di na delay-delay pa.
1: Malayo-layo pa siguro sa sa headquarters, no?
3: Sa docking area, eh. Mm. Sa atong sining mga K5. So, we will add additional information later sa aton sa ding pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Amo na isa sa mga tutukan naton. And isa pa gid sa mga aton sining labuton karon, if we still have a time, ang follow-up sa aton sining reporter sa patrol kay may shooting incident kay nagluntad to sa may dungon si
1: sa Mandulyaw.
3: Inablos mo lang ka magtiyo ni. Ka K5 ba?
1: Kadugo, magkadugo.
3: Magkadugo. Pero ang abi mo, ang kaso sinibla sa mga hiwit-hiwit, no? Inang patok-patok, damo na ni nagkadala sa dumduman mo tong sa pabiyato, kagipang buno yatong ano? Ang upod niya sa boarding house, sa construction worker, nga nagkakatulog ito yung bunoya, itong tagantike.
1: Tagantike, do minor de edad.
3: Iyang rason niya itong aging bunoya, kaya rin siya sa hospital, pag-abot niya, ginabalansya sa upod niya, nga hindi na mag-ayos tatay mo, kay ginpahiwitan ko na. Ano ang ba-ba-ba kung kaysa nga lang ulang?
1: Mariit nga ba-ba?
3: Mariit ka ba-ba? Hindi kundi na mariit man ang dangtan mo. Karoon gindib-dib to gali isang bata, kakipay Christian, ti ang pagpati yang at giniwitan mo kay tatay ko baslan ta kawe Amo to nga pagigipatulog yala to kag ipamuno.
1: Langulango ka lang sa iban na ka K5, hindi gay maglangulango sa pamilya sa tao no, mga ginikanan. Yes, may pa na nga nangulanguhon ng tao personally, hindi lang ang mga pinalanggay sa buhay kung isa, grabe ang ego sa tao ka K5.
3: Pero siyempre pamilya na yamo. Ka K5 ka K5 Christian, kumbaga kung kaysa blan mambal ka nga. Bisan sa ako lang maglangulango, ako lang langulanguhan.
1: Oo, ako lang, hindi na pagdaliga. Nanay ko, tatay ko, sawa ko, ano da.
3: Sakto na. So, hindi lang ni isa, but there are several cases, no? Nga nabatian naton because of ging patay, kay nasalaan man og hiwit, ging patay, kay basi siya nagpahiwit, iniya, amo man natabo diri. Kay tungod gid lamang, nga ano to, nga gin, ano sa Surano, sa ton sini nga mga kaki-5, no? Nga gin pasibangdan, kaki-5 Christian. So, ibalawang tani karon sa report ni kaki-5, Jenny Kayunan sa patrol, upod kay kaki-5 Jason Talaron. Sa dugang pagkinaton sa mga update, tati atong rider tublang napatay.
1: Mm.
3: Doon pa lang ko na kasulapo nga kita gani nga normal instincts ang tao.
1: Diba? Mabulig.
3: Christian, doon na sa aton ng mga Pilipino, ang pagka-hospitable, pagka ma... kung ano ganing caring siri ganun.
1: Maluluyon?
3: Matinatapon?
1: Matinatapon.
3: Tina mo lang gani kag nadus mo sa karsada kita ka daganan mo dayon kag patindogon kag
1: buligan
3: kong pution kag laba buhok ka K5 Christian dasig kada
1: hindi ko da ka-relate to
3: hindi ka ka-relate to hindi ko gani madakpan kas baba eh kalin ako nung mga reporter kisa sa baba nagkakadakpan pero galing kay nauna-una ka sa duyan oh kag bitirano ka sa mo nang kabagay ti kabalo ka man magpalusot
1: preparado ta preparado ta sa tira mo
3: oh pero but ta silingon bala mga ka K5 nga normal sa aton nga Pinoy once makakita ta sang buliligan sa dalan ga volunteer gid kita
1: wala
3: ka K5 a Christian syempre in a case nga ti mga amo na ning aksidente may mga protocol na eh no kung ikaw wala ka knowledge ka basic knowledge sa pag-rescue, siyempre, hands off ikaw.
1: Paiway ka, anay.
3: The least that you can do is to call the emergency hotline nga pwede makaresponde.
1: Mm.
3: But in the case ng sining rider, ka K5 Christian, na-aksidente sa malapit mismo sa tubang sa ospital. Oh, sa itong sining mga ka K5, di tabok lang sa ospital. Why kid ya may nag-rescue, may ambulansya nga nagikuha. So mo nang ibaloon naton kung there is a certain ordinance diriya sa may siyudad sa Iloilo. Dapat ay care ano ni
1: ay sir.
3: Ay sir ang dapat ka magkuha sila. Bisandol 50 ka tapak lang ang kalayoon siyang rider nga naaksidente sa ospital. Dapat kuntani emergency ka K5

0: gani kung na tatapan dayon nalikawan siguro nga magcritical or maglala ang iya kondisyon no sa tonsini nga mga ka-K5. Well, we cannot speak on behalf of the of this hospital, which is the, I think the medical center. But then, kung ako sa inyo, explicar ka mo. And verify nyo sino mga personnel on duty during the time, no? Sa management. Nga, why did nag-take initiative la? Gabilib kita gani, di ba nakita mo, nursing student? May nakita ito, nga manugbata, nga babayi.
1: Why naduwa-duwa? Why duwa-duwa? Why
2: duwa-duwa?
0: Which is, kung isip-isipon ta, ka-K5 pa, Christian, ang mga personnel naton ng mga aton sini medical staff, there are more tawag ni ang in terms of expertise, no, and credibility to respond sa mga kasubong sini aksidente. Sila yang may ara ng sapat nga training, mas grabe pa ni training nila when in terms of medical aspects eh, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, compare ba sa mga volunteer? Di ba may mga sa mga banwa, may mga ara kita ambulansya, may mga volunteer kita.
1: Mga sa taga MDRRMO.
0: Yes, they're composed of mga jump orders ng MDRRMO. Nga ang naga-train sila is mga medical expert na paano mag-rescue, basic training sang pag-rescue, paano mag-akwat sang pasyente nga aksidente din mo kaptan, anong kwaon mo nga
1: vital signs da,
0: equipments, mga vital signs, etc. So they are trained by the professionals and the experts, which is in the field of medical, no? Sa ton sini nga mga ka-K5. So ironically, do hindi gid aton mentsindihan nga akin ang land paula ton ang ICER. Nga kalapit-lapit na gira sa ila sini nga hospital. Kaga mo nang ibaloon naton if there are certain protocol.
1: Basi may ara man sila ka-K5 brave la nang pagsulundan man sila oh.
0: Sa internal nila nga pagsulundan. Ang ulan nga aton ibaloon da. Well, galing kay
1: team. Galing ko isa do.
0: Humanitarian aspect bala ka-K5 ba Christian. There is always an exemption to the rules.
1: Amo gani, do common sense naman ni do hindi do kinahanglan mo ni kung isa. So pa bisan pa granting abi may ara gid man nga internal kamo yang mga SOP. No do pwede mo na siguro ya masupak ni mga klase. Oo, kay ti extraordinary ni nga circumstance. Eh.
0: Yeah, aside from extraordinary nga mga circumstance. Sa aton sini nga mga ka-K5. Mayutani kung malayo sa ugsaran mo. Ganun lang lapit-lapit sa ugsaran mo.
1: Daw mahuya ka na lang gani actually. Correct. Kung hindi mo pagkantuan.
0: That's exactly my point. Mahuya ikaw. Nga hindi mo pagkantuan, hindi mo pagtatapon sa tonsini nga mga kakipay. Si Santuod, may nagwa lang tani. Dira kag nag-check lang sa vital signs siya. Di ba? Dumaintindihan mo pa. Duma, kahit pa paano, dumay pasalamatan. Kakagbay kwaon ka man. Pero niwala again. K5 Christian.
1: Pero hindi man bala sako-sako gito susulod na ka-K5. Ito wala man sang siling hindi kapililang ang bulan. Sanga doon hindi nila maakomodar, no? Ang biktima.
0: Correct. That's why kung ako ang pamilya ka-K5 Christian, masakit man ni para sakon, no? Masakit man ni para sakon. Sa ton siling mga ka-K5, nga doon wala gidyabla gin kabalakan ang akon nga himata, no? Despite nga lapit-lapit lang da ang hospital. Ang problema dabi, may mga protocol dabi, nga kung wala approval sang family, isa pa gina, ka-K5 Christian, nabalaan ko na, nga man.
1: One experience. Time,
0: may aksidente. May emergency. Kinanglan, may approval sang pamilya kung din dalon ng hospital. Di ko may ka-response pamilya mo, mas standby lang ay, sir, nalibot-libuto niya lang ka.
1: Gakatabo gid ba na no ang ICER nagahulat gid man sang go signal man eh
0: oh go signal sa pamilya chaton sini nga mga ka-K5
1: kinali karon dalo nila karon niya sa pribadong hospital kag gid gid gusto sang pamilya basi kun na sokto nang
0: actually amo na siya isa pa gid na sa mga ginalantaw nato no na main kubla basi amo man na ang sa medicos nga hindi sila magkuha hindi sila magpaadmit because kinanglan nila sang protocol or sang signal sa ICER kung diin dalon sang pamilya because ang ICER ang ma-rescue makuha number sang pamilya kung takon ang pamilya kay base nila gusto nga sa medicos gusto nila ya sa ibang hospital damo na bla pero ako ya madayaw ko ya sa hospital nga way gapanumdom sina in ano lang bla ka-K5 Christian kumbaga in expression bala sang imo pagka sang imo nga ginpanumpaan
1: pagka medical professional oh
0: nanumpa ka mo na mo di ba nga in the instance of amuni emergency willing ka mo mag-volunteer mag take sang effort ninyo as a medical professional.

0: professional nga magbulig sa mga kasubong sinain.
1: Do pwede ta mapalintulad ka kay Five Ray sa first of all police abi no off duty ka nakatabuan lang ara ka talaga lagulagaw. Mm-hmm. Ang instincts ng police bisan wala siya naka-duty kung makita siya nga nagaginamo ma-responder eh. Moment sa taga-media ka kay Five Ray, kisa wala kita naka-duty, galing kay naanad na tabla, nga daw obligasyon ta makita kita nga nagbungguanay o may natabo, makuha kita cellphone, makuha video, ma-interview kung kaysa. Bisan pa nga outside na sa aton responsibilidad because amo na naandan ta na, amo na ang training ta eh. Amo na mas gina-expect ni sa aton nga mga medical practitioners nga bisan pa nga wala dagin formally gintunghol sa inyo dang pasyente, kita mo, ang instinct mo is mag-preserve sang kabuhi ka K5. Hindi ka na maghulat pa sang pila ka minutos or sino pa nang mauna abot kay ara ka naman lang mismo sa lugar. Though, hindi ko kakita sa ibang pagiging excuse or justification ka K5 ring, hindi mo pag salbaro ng kabuhi kung may kahigyunan ka nga himuon ina ka K5 ring.
0: Mm, correct. Sa ato sila nga mga ka K5. So, hopefully, ma-usisa ni naton kag matagaan sang ka-clarity bla, no? In fairness sa ospital, no? At least, mabalaan naton. Pero ti, sana hambal mo na nga ti kung kaysa do common sense do lang na no kag kung kaysa dapat pailaron taman pairalon taman ang aton sini nga blachagon eh.
1: Mm.
0: No hindi sa tanan nga oras ma kay tungod lang nga may mga ara kita nga mga existing protocol kag layo masunod na nat sundon kita no? Kung kaysa lang tawon taman ang mga circumstance
1: eh. Case to case basis
0: case to case basis
1: tibutan mo kun imot abi pamilya imot abi kilala imot to paryenteng
0: tabo to siguro ko pamilya na nila da goro nasig
1: sila ginagway ako na gani
0: o galing kay kaysa tao man nila na kung kaysa lang ilang tao nila ay sus why ni kwarta hindi tani pag ano hindi tani pag itatapon eh. Hopefully hindi mo na panin pa minsaro nila
1: kabay pa kabay pa
0: presyan kabay pa pero kung magamuna do why na tupa no dugin na sanlag mong emotion nga professional gaging sumpa mo nga dapat bilang isa ka medical professionals may ara ka man may voluntary act ka man bala ka K5 Christian ito na sa mga hospital sa mga aeroplano sa aeroplano may nagabusong nagsakay kung pila nagbata naglabor ang flight attendant pambala sino di ang doktor
1: oh may trained professional
0: may, may nurse ba di may trained professional sino di ang pwede ka volunteer diba di do same thing man ka K5 Christian
1: exactly
0: sa ton sino nga mga ka K5 ang presyo ya, ang kwarta, misturyahan na yan sa pamilya. Sa ito sila nga, pero ang kabuhi, madula.
1: Unahon, kadya kabuhi, Kermi.
0: Kabuhi, kadya ka K5 Christian. Misturyahan, tanang karoon, dugang sa ito sila nga pagpangalagad. Sa ito sila mga pinanggap ng mga taga palamati sa Foro de los Pueblos sa program natin. Alas 7.45 and bantayan karoon ka K5 Christian, ma-witness mo gani. Because later, we will reveal the final list of our
1: finalists.
0: recently concluded nga live reporting competition aton elimination round.
1: Laban-laban ka kay Favre ang mga pamilya sang contestants ni ka pukwat-pukwat na ni sila mga bulay kung nakasulod ang ilang nga representative pang ilang pariente.
0: Hibalo nila kung pilak bilog ni kay ti ang finalist naton ka K5 Christian no ining aton sini nga mga nagpas intra no sa live reporting competition natin technically ang aton sini target we should choose top 10 finalists no pero may special announcement kita karon amo nang bantayan sa aton sini nga mga live viewers we have 55 live viewers right now ah. Dudamo gid nagidamo gid sa mga chicks nga naglantaw si Musubo no sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Puro Dios Purpose program ano may bag-o naman nga may nagdugang naman nga gwapo ha.
1: Si
0: Musubo ko lang may nagdugang gwapo ha para tito na madala dalaman ko bla. Kapitay ba Christian?
1: Iya si Steve Villasco no dra sa Haro no nagatutok sa to si Sir Tristan Wyatt Gulay salamat gid kay Ma'am Beth Edar Lilia okay na pa sa
0: Pastor Bal. Pedro
1: Pastor Val Viriones, miguway kami sa basketball kag sa kwan sa pag ano ni pag worship.
0: Ati
1: mayo ni nga mga influence mayo Pastor Val mayo gid ati magulang niya Pastor
0: halungan na talang baba tadi
1: mayo
0: si Pastor ga pamati sa ton Pastor Val grupo tani migo tani ga program sa every Saturday
1: nakamuno siya sa akon
0: Saturday may imbitaro niya kagani eh. Mag-guess kasi yan. No, hopefully, may tiyempo. Ikaw nga. Share man sang emotioning life-changing story.
1: Good morning, Pasa.
0: Good morning, Pasa. Salamat kin sa pagpamati. Ang oras, alas 7:47. Magbabalik ang Poro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCPT.

0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
1: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DDX 500!
11: Ang may powerful compounds
10: na nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo! DDX 500!
12: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
13: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga do's and don'ts.
12: Ay,
13: manabla nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
12: Correct.
13: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
12: na?
13: Dapat niya wala pa?
12: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
13: Saan o ka mainom DTX 500 kag Mighty Sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga atay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500.
13: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
12: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
13: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
12: Ay?
13: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
12: Uh-huh.
13: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
12: Gusto.
13: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
12: Mga kainit mo, no? Your grudges.
13: Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
16: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa mitisarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Extend Food Supplement for Men!
3: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men! Extend Food Supplement for Men!
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras, alas 8 in punto sa aga. Welcome back sa pagpakalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
10: Sa aton sidig mga ka K5, standby ka mo.
2: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Kay may ara kita nga mga development karon, parte sa sining nga natabo dito sa may Corona Palawan, ka K5 Cristiano, kay naka-standby ang aton nga mga reporter from Puerto Princesa, nagbiyahe travel kahapon upod ang Philippine Coast Guard going to Coron. Mamo ka K5 Christian, from Puerto, basically kung wala kaya bla bangka o kon barko nga updan, ang imo sini nga pinakalapit nga pwede mo sakyan para makakadto ka sa Palawan is from Puerto Princesa, mabiyahe ikaw, matravel ka going to El Nido. Palawan, mabuti ang mapa sa Palawan, palaba mo no. So mo nang budlay sila dito, mamo. Ang kung ano lang signal nila lapta. Sa istasyon nila iban sa dagat eh. Oh, gatupa kiti palaba mo. So ang gakatabo diri mga ka K5 no sa aton sini mga kuturan from Puerto mabiyahe ikaw going to El Nido, that is 6 hours of travel. Ka K5 Christian, do, press na mula nag-aling ka rin sa syudad, pakadto ka sa Katiklan Airport. No? 6 hours. Do, then, pag-abot mo sa El Nido, may biyahe dito, El Nido to Coron, Palawan. Pero, scheduling ang biyahe. Do sa isa kadlaw, kaysa lang kabises. Alas sa isang aga. So, muna kalayo ang travel, no? That's why kahapon, nag-ali na nga ton sining mga reporter dito sa Puerto Princesa, alas 11, imedyas ang udto, subo nga agap lang sila nakadungka, kaina 7:30 a.m. sa Coron, no? So, ibalaon na ton, karon dugay-dugay, ka K5 Paul, signal ka lang kung ready ng tanan ka, mapasulod na sila sa aton. Coordinate ikaw sa K5 News FM Palawan, nga technician, kung what time